0: Ga-swimming na halos taga Manila ang gibasol? Duterte?
1: Pinawa!
0: Matay mo, daghan akong uban sa imo. Kanong siya ba mani mahumani nga administrasyon magayagalaw? Eh, para manindot-nindot atong pamatyag. Ma-stress ta pag-ayo, ani ba? As in. Na-stress na tagbalig-jish mga igala ni mga tawhana ni. Pwede pa lang, no?
1: Ay!
0: Utropog ka. Lami kay gisiun may gala ni mga ba-ba ni mga... On minuto, pasado, alas 8 buntag. Tadayo na, kung sa ingon niya. Ang sa to, teacher ko na, mamahimong pangalawang guro ng ating mga bata. Kung sa di ay unang guro. Ang mga ginikanan, pasabot niya mga ginikanan, no? Okay po. Daot yung ka. Sige, go.
2: Biyerno, lahat po tayo, especially pag nasa school.
0: Mm-hmm.
2: Kayo po ang magsilbing pangalawang guro sa ating mga kabataan.
0: Okay.
2: Sana lang ay matupad ang ating kahilingan na maiwasan na rin po sana sa social media ang mga kapwa nating Pilipino nagbabanta ng buhay ng karamihan sa atin kapag hindi sila sumasang-ayon sa opinion ng iba nating mga kababayan. Dito kasi nakikita na parang natotolerate pa ang pagbabanta sa buhay. Pagkilala.
0: Isi-isi! Lamiab. Ano ba o? Can somebody show me to Auntie Claire? Og moingon ko, Auntie Claire, very inappropriate, madam. Sa panahon ngayon nga, politika pa. Kabal, ma'am, dili bugo ang mga Pilipino nga di kasabot, nga imong ipasabot si BP Sara. I-insert yun ni mo siya? Really? I mean, ma'am, wa mo gisweldohan sa gobyerno para mag, para ang inyong kalibutan magtuyok sa pag-away kang Sara Duterte. Eh mo sige ka suko og mo ato na siya Japan. Bahala gabaha ta diri wa mo ilabot anak. Iyahan ang tulubagon ko mga tao mo butar gyapon anak. The hell you care? Diba? Wa mo ilabot anak. Pastilan. Can somebody, please. Kaya mga kayang mo, kabalo man tanay mga suod gyapon ni BBM, mga igala diri sa Davao del Norte, Davao de Oro. Can you please, paingnan si Auntie Claire. Ibutang sa siguro, di sa siguro palagutog sa mot, unless, may igala, mugin na ilang nakakamada ba no? Di sa siguro palamu, respeto po siguro. Sa ingana ba no? No? Kung mubi, di ba tamo yung ayog birahe si Sara? Iyahan na ng trabaho. Iyag yun na. Given na na. Ba't ibutang sa lugar, ante? Ayaw i-insert niya. Because somebody is grieving. Somebody is crying. Somebody is emotionally down. No? Somebody has experienced trauma. O niya palasyo sa Malacanang mo istorya, mga higala. Ang ginapasabot, mga kaigsuunan, nga nahitabo itong mga susama ni Adto, gumikan kay na yung mga panghitabo natin, isig ka Pilipino, nga magbanta ako nung kinabuhi. Labag ay sumpay, anak. Sumpay, gab. Sige.
2: Na may assassin!
0: Yun na, narinig nyo na!
3: I talk to my worthy...
0: So who else? Di ba? Who else? Kisa pa may laing ipasabot mga igala ni Auntie Claire? Si Sara Duterte.
4: Pusay!
0: Ang vice presidente again! I would like to emphasize this. Wa ko'y labot. Imo nang banat-banatan si... Kuan? Bisag, baka yung unta nga, wa man kagiswilduhan siguro sa... gobyerno para moro na itrabahoon. Ang content na lang ni mo, siging bira ni Sara. Siging bira ni Sara. Kay wa yun me matiti, ana. Wa yun me makabugas, ana. Madam?
1: Ay!
0: Sabada?
5: How about ya?
0: Di yun me in town, maka... Di basulbat among problema, ana. Gamay sigurong modo po. No? Ikaw may nag-istorya about modo, gamayng modo po siguro. Because right now, somebody is crying, somebody is grieving, somebody is emotionally down, somebody has been experiencing trauma. Tungod sa nahitabo nga pagpamusil inside the school, mga katropa. And yet madungog nato gikan sa atong gobyerno ingani nga pamahayag bisok unsaon isingit gihapon ang politika pagkainutil mga higala nga klase sa gobyerno ni.
3: Bullseye.
0: Pagkaway kasing-kasing.
3: Bullseye.
0: Why huna-huna?
3: Bullseye. Bullseye.
0: Why pagbati? O why pakialam mga higala sa gibati sa uban? Gamay sigurong delikadesa. No? Nanawagan bitaw tong pari mga higala tong hiswetang pari presidente sa kuan. Presidente sa Ateneo. No, kalinaw siguro. No? Pwede ba nimo ma-assure ang publiko? Ang kinahanglan karon sa publiko, mga higala, nga ma-assure ta nga mga ginikanan, no? Bisan pa na anti-clear kung Duterte supporter pa na siya, kinsa nang supporter, supporter ba na ni Limahong, supporter ba ng Mampor? Bisag kang kinsa pa ng supporter, gumikan kumo kay kamo ang gobyerno, kamo ang administrasyon, kamo ang nagdumala karon, obligasyon ninyo nga serbisyuhan tanan. No? Regardless of butante man ninyo dili, DDS man na unsa, inyo nang kaakuhan. No? Inyo nang trabaho. Sa ato pa, bisan ka na mga ginikanan, daghan sa mga ginikanan, di ba yung mga DDS na. Regardless, trabaho ninyo na. Nga ma-assure man lang sa katawhan, don't worry. Muna'y mature unta may galang pag-dispense, pag-deliver sa servisyo nga to sa tao. Nga bahalag, di ni mo na kaliado, bahalag, wa na ganahin ni mo, di ni mo na butante mga higala, wala na ilabot, immaterial na siya, ang imo karon, i-deliver ni mo, no? I-assure ni mo nga to sa katawhan, na to sa mga ginikanan, we will assure that the president nag-uul ani.
4: Pinawa!
0: Nga nangita, may solusyon, unsaon kini. Can you beat can you be a bit of kanang naay kuan pud gamay ba no kanang naay batasan gamay. Kanang naay batasan gamay ba? Diba? Dili kay puro na lang politika, isaksak gyud ang politika diha, isaksak na sa inyong mga baga diha at clear. Inutil klases gobyerno ni mga igala.
3: Bullseye. Bullseye.
0: Kinahanglan ba bata mag-lecture ana everyday? No? Ang giuna na lang yun, puro pamulitika. Nay gahilak, nay na trauma. Ang ipakita pag yun, ino mag yun gihapon. Kasi may mga kababayan tayo na nagbabanta. Pastilan ka. Samo, ana. Bisag asa na ko si Libon sa logic, mga higala. Di yun ako makita. Nga ang threat kuno ni BP Sara, mga higala, ngatos pamilyang mga hawarya.
1: Ay!
0: Alam ko musaba kay Basinog. Nga kuno ang trend na gihimo sa social media na himong napamarisan, nasunod. Grabe, for one moment, dili ba pwede din gobernuha may gala nga mamahimong responsable mga kaigsuunan mo angkon nga naa sila'y part ani. For one simple reason, Antikler, kamo ang gobyerno, kamo ang administrasyon. No, kamo ang gobyerno. Nisugot mi nga magpailaw man ang Pilipinas, di mi mapadlong bisag wa mi ganahi sa inyong administrasyon. Kung ang inyong kaakuhan mo, serbisyo mo. Abay, serbisyo na yung ana. Nga nang i-insert magyun ang politika. So, may labot na mo, ana. Kay vlogger man kala, sige, banat-banati si Sara dito. Imuha na, sige, banati. Pero, buhang yun, mga, pag may istorya ka nga na ay Lugos, Malacanang, na ay flag sa Pilipinas, pwede ba nga, inigawa sa imong ba-ba, makahiusa na to? Dili kay, o gusto ka mahimong komentarista, mag-atbangay ta, pag-radyo na lang, ma'am.
4: Ayaw!
0: Pag-radyo na lang. Kaysa diha, oh, nagmumukha ka ng clown.
4: Pinawa!
0: Mura na kagpayaso. Okay ron, tagmugamit o utok. Wala naman gamit tayong utok, God. No? Gipamutang naman may galas lapa-lapa.
5: I talk to my will.
0: Saba!
4: Hawa!
0: Litsugas. Nga way ayo ni mga higala ni

0: 28. Offside! Maigbuntag niya katropang Jing Pigarido. Pwede ba nga inigawa sa mong ba, makahiusa na mo ba? Makasabot sab mi ba? Mm. No? We can always agree to disagree. Kabalo ka, ana. No? We can always agree to disagree. Na mga panahon nga dito magkasinabot, but we can settle with that. Okay, lain ang imo. Muna ingon ni Kaloy, eh, mo sad na. Oh. Ay! Diba? Emotion na. We can always agree to disagree, mga igala. And we can live harmoniously even if we do not we do not agree with each other. We can always do that. Ngano man, naata sa demokratiko, mga igala nga nasod, plain and simple, we can always agree to disagree. Pero kani mga igala tong gipangayo niya is gamay man lang, mga igala nga kana bang gamayng batasan lang. No? Nga, pwede ba nga, just for this, ano, klase sa mga panghitabo, pwede ba, ante, nga, dili ka mga way? Pwede ba nga, dili, because, irrelevant siya, no? Kita pa ba, mga igala nga, estudyante lang, mo ay istorya ning abogada? Ambot, asagi pamutang ni mga utok.
1: Ayaw!
0: wala tay katungod mo, istorya, ano, kabalugod ni sila siguro? Pabuang-buang lang ba?
2: Istorya.
0: Or nadaot na gini sila mga igalas politika.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Kailain man gini nakas politika kay tanan, mabitang ako, dejog ko pahupot. Sultian tabay budaan ha, mga katropa. When I was in Davao, komentarista ko sa Davao mga kaigsuunan, even Vice President, then Mayor Sara Duterte, nakatilaw po ng komentaryo mga katropa sa ako. But nothing personal. No? Nothing personal. Only sa mga palisiya, mga katropa, labi na itong COVID time. Nothing personal. No? Kaya di yung gusto may gala nga kanang tao ko, ni kuan tao. No, di ko na na. Komentaryo ko ako, mga kaigsunan, sa tanaw na ko nga tama. Asa mo uyon ang akong baruganan, mga kaigsunan. No? Eh, pasalig na ko ninyo. Pwede ninyo na i-recordaan karon pa lang. No? Nga kung puhon na presidente, mga igala si BP Sara, isa ko sa mubantay, mga kaigsunan. No? Kay naamagoy panahon usahay nga maayo mga igala ang tao as leader pagabot karon mga igala sa mga alipuris na mga turtugok, no, na mga kulungo may igala nga naa sa ilaing interest madaot ang leader mga katropa, di ba? Og isa ko mga igala sa magbantay nga naman simply because demokrasya tabay, no, ang pagkamabinantayon dili ang pagkahimantayon, ha. Vigilance is the price of our freedom. No, ang pagkamabinantayon mga kaigsunan mao ni premyo sa atong kagawasan mga katropa. Bantayi gina kanunay imong kagawasan. That it will not be trampled down by other people. Di na may gala tamak-tamakan lang sa laing mga tao.
3: Bullseye! Bullseye!
0: I-assure ta mo ana mga katropa. But I will also assure you that nothing is personal. No? Pero kining administrasyon karon mga ino, nothing is personal ning magdi pa kubutante ani. Tinuod lang. Ang ako lang diha ko mahayblad, makasabot man ta na mga palisiya. Diha ta mahayblad para sa mga kasama ni Inisus Ginoo ko alas 8:15 na. Ano na tama na Mr. President, di mag-commercial sako. Wa man ka mo sinias gab. Ay, nako. Magtimpla sa Tagsanton Gold Coffee Mix mga katropa. Kinimang good nga administrasyon. No, para sa ning Auntie Claire, putlo na lang na to na mga igala siya kaya di na makaya. Alas 8:16, kadyot lang mga katropa. Imong hawa, balik rako. Man lamang ning bibila ka magkapahinom dom. Standby.
4: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Wednesday!

0: A Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok, akong dunggan siging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Katul, kaayo to. Dinom na kong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo, kaayo siya. Gamit to do Santon Plus. Kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako dudyay, ikatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
0: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Ako dahil si Neil Canyero, taga-sityo pagakpag, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong pag-test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
5: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
6: Clariskin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sansong Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Aisel Complicado. Si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Sansong Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Sansong Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan. Sansong Plus Herbal Oil. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usang kamaestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscovery niini.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
5: Bush abo, magpakilo ko sa hubay be.
6: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
5: Bato good taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
6: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
0: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
1: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Chris Soray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
7: Ayong anlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayon na po kahong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City ug mga munisipalidad sa Asunción, New Corella, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable og dekalidad na kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan og reliable na kuryente. Ug kini mamahimong posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo ni tanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro nga reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Mao nang gibugna namo ni nga Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat o mag-uban pa sa pag-uswan.

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kini ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gihapon kitay free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So, ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
2: Klaro ang balita. Lig-on ang serbisyo. XFM, katropa mo.
3: Bullseye, bullseye.
2: XFM, katropa.
4: Oras may gala doon na 27 minutos na pasado. Alas 8 buntag. Marag okay na itong gayon na gab. Balik lang ito si original.
3: Bullseye.
4: Tanggalan lang ng bintana. Alas 8.27 na may galang Tagnas morning. Parayon tayo sa itong dulumanon ang bulsay. Ginimbahin natin. Ganin of course. May gala sa Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix, mga gala, doon ay mangosteen. Doon ay malunggay, garlic. Wala garlic kay Kuan Mani. Hindi man ni capsule. Katong capsule doon ay garlic. Kani kay Kuan Mani, kape, doon ay mangosteen, no? Malunggay, o turmeric. Ay, turmeric. O chia seeds. Kanang chia seeds ba? Kuan na? Kanang... Katabi itong maglisod og bawas, no? Mga katropa, nindot kayo na, no? Sa atong digestive system. Kung yan, napagin ni glutathione o collagen, mga kaigsunan, no? Aron nga inyo mga igalang mapamatudan, alasulay mga igalang pag-inom og Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Mapalit na sa naguna mga butika. No? Nazario Biler, mayong buntag. Harold Salang, good morning. Bro, Macrons, mayong morning ni Muria, bro.
5: Good morning.
4: Katropang Jink Pigarido, Niptali Tindugan, mayong buntag. Ismaila Sabiliano, Asuncion.
5: Good morning.
4: Ako na teacher, manjud ko, for 31 years. Never gani pwede magbully sa pupils. Teachers, kabalo, jud, mi dapat buhaton gamit na mo first heart. Mahalon ang bata, pobre o dato, pantay tanan. Yung sabi kasulti ni mo ni Auntie Claire, Ma'am Ismaila Sabiliano, Asuncion. No? Antonio Tihones, oy! May buntag ni mo yaka, Sergio. Kalimutan na ako abasa noon. Okay kayo yung background, sir. Ah. Nindot kayo. Salamat kayo, Sergio. No? Diyan sa may Trento Agusan del Sur. Alas 8.28 na mga igala ang Tagnas Buntag. Parayon ta sa atong tulumanon ko ng Dodod with the report mga igala sa atong mga kaubanan. Si Sinya Castillo, may buntag. Sa mga nasa YouTube, pasag din ninyo ng tibaghak diya. No? Nan. Rayon ta may gala diri sa atong pagparagobano bandugang pa mga igala sa atong mga iliskutanan kadjut lang, no? Ako sa ning tanaw ni mga igala ni ato ang sunod nga topic ko karon. Biasa nato na si Auntie Claire.
3: Bullseye. Bullseye.
4: Ari ta kinapay mga igalay ni sabay. Daga mga sakay-sakay karon, no? Nagay mga musakay mga igala sa kuan ba? No, kana bang panghitabo. Adi apay mensahe mga katropa ni Risa. Kay mo presidente ba yan siya, no? Mabay nanggi kampanya ni Lovely Granada. No? Kay ang Cebu daw gani karon, Risa na daw. Risa na daw muda Cebu. Mau ba? Na, unsa kay dagway ang Pilipinas mga igala, samot. Unsa kay dagway ang Pilipinas mga igala, mauni ma, kuan. Yan lagi siguro ka magkita mga igala, magmarcha na ning atong mga kaigsunang mga NPA, maigsuon diri sa atong dalan. No? Oh, dai mga sakay mga igalas panahon. Kani mga ngani, ang mga trapo manakay mga igalas panahon. Sige daw gab, baliw ko gab.
2: XFM Katropa.
6: Napakahirap tanggapin na may isa na namang school shooting na kailangang harapin ng ating bansa. Sa ngayon, hindi pa natin masasabi kung may koneksyon ito sa Nihilistic Violent Extremism o NVE o sa iba pang online communities na sinimulan nating suriin matapos ang Tacloban shooting. Sa totoo lang, kung ang karahasan ay hindi lamang ginagawa, kundi idinidisplay ginagaya at nila live stream pa.
4: Kaniyo, mas, kaniyo. Isa na po gipasangin lan ani. Parihara. Di ba? Oh. Kapoy na. Diego.
6: Laki at mas malalim ang problemang kailangang harapin natin bilang isang lipunan. Bilang chairperson ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, itutuloy natin ang trabaho laban sa NVE.
4: Ganun sa ma'am, kanang so, presidente na kamama. Sige daw.
6: Online grooming for serious violent activity at iba pang banta sa kaligtasan ng ating mga anak sa susunod nating pagdinig sa Webes.
4: Sa Webes na di ay, ugma. Abin ako ka ng mapresidente na ka sa Webes di ay. Sige pa dayon.
6: Layunin ng mga hearing na ito na matukoy kung ano ang kailangan nating baguhin sa paaralan at online environments ng kabataan upang kailanman ay hindi na ito maulit muli. Lubos akong nakikiramay sa mga pamilyang nawalan ng mahal sa buhay at sa mga estudyante, guro at magulang na kailangan harapin ngayon ang takot at trauma ng nangyari. Mm-hmm. Hindi dapat matutong mabuhay sa ganitong takot ang ating mga pamilya. Makakaasa kayo na gagawin natin ang lahat para mapakilos ang gobyerno at maprotektahan ang ating mga anak.
4: Alright, Risa na! Alas 8.32 na mga galantag na sbuntag. Para ipatingog-tingog lang na pa-yaw-yaw-yaw-yaw. Wala na siya diagab, no? Para na ako ka. At least na ako'y kauban, hindi kay hadlock dress babaw. Okay, nabay ako is babaw mga igala, no? Init ba kay dress sa ibabaw's big it. No? 8.32 mga igala, dagdas buntag. Okay na to? Arang-arang na to ka ba mahayag at least mga igala. Kung kanto lang akong basihan, if kana akong basihan mga igala sa yang whole nga statement, makaingon ko nga, well, sakay lagi, pero at least mga igala may sense naman. Ito na sa wayon, no? At least okay. Tunin ninyo. Yung muna trabaho ninyo. Gihuman pa ninyo ng impeachment. Humana na ninyo ng impeachment. Kapoy na kayo. Wala mo ka na bang... pagboto na mo kay mora man gihapon di mo kaabot 16. So mga sigig pangutan na ron, ma-impeach gyud na si Sara. Kabalo na mo stubag na bay. Mobito na si Ridon mga igso, naguna nagsiga ang ilong kay sige nagkasuko. It will never happen. No, di may tabo na samot na nga gihulga na po nila si Ligarda og kaso, di basta tumuli. So, kanto, pwede panunta ni mo mga convert, ma-convert ni mo mga umubutar against, di na ni mo ito makuhan, kaya murag nag-seek na itong asylum sa France, uban si Libiste, kaya gukdun man sila na rin. Diba? Kung magbabalaod ka, trabahante ka sa gobyerno mga igala, or kuhan ka, kining congressman ka, o niya musupak ka, ani karon, wala, ipit ka. Paghihumanan nyo ng impeachment, focus mo para saan ang giingon mo, no, focus mo aning mga panghitabo na to karun. Nga nung naaning mga violence sa school karun. No? Don't tell me, dili bang ko na makatarungan ng iba pa nang ipoliticize? Nga mo ingon ka mga yagala, sila Sara manggod, sila Duterte manggod. Be, ing nakoon sa impluensya ni Duterte mga yagala dito sa Amerika. Nga nung naamay mga ingana dito sa Amerika, Duterte gya po'y dahilan na na. Nga nung naamay mga susama niya na, ing nahinoon, kining ato mga panghitabo diri, kini mga igala in heavily influenced by unsay naghitabo karon mga igala diha sa ilang the children kani mga bata mga igala nga gadula-dula ato na itabo gahapon mga kaigso na murag call of kadugang atong call of duty nga dula gab ang naanda kuan na to na abta na to counter strike man di ba counter strike karaan naman na no 2001 gadula ba ka na Ralph. Tawagar ko na imong tapad ya sa mga kadua ba ka ana kanang counter strike wala ka kadua ana unsay duwa din mo Shatom. Dai na kadua ko ana pag high school na pero elementary syempre na matas bukid pang bukid la sa ta ko pero kanang na kato na tag kuan ba pa sa ni kato na tag hawid-hawid ana mga computer kadua gyud ko ana ang counter strike mo mao gyud to no. O napag yung mas kuwana na katong gitawag nila Call of Duty. Influence na ba eh? No, influence na mga gisyon nga sa mga kabataan. So, ang buhatan na itong palisiya karon paunsa na ma-regulate ba eh? No? Pero dili lang tamuhunong diha. Unsa buhaton sa school. No? Kay, it turns out, mga higala nga, dili lang di ay, pag mayong ka, magbutang tagwardya. Actually, mga higala, Sana hitabo sa Sambuanga, makaingon ka nga, bisan pagdaig-daig wardya. Oh, bisan pagdaig-daig wardya. Kay matod palagi, nagsakyanan magkukuno tong bataa, mga katropa, no? Naman ito'y sakyanan, kay, kuan lagi, no? Naalagi kwarta, mga kaigsuunan. Kuan, mapuna, pangmahalon, mapuna Ilahang University. No? Nga what daw, macheck mo nang nadala, mga igala ang baril. So, I think they have to learn from that. Kinalan sila makat-on, mga igala niya nang kasinatian. O kita, ang samay ato, no? Kulataho naman na ganing maestro, mga igala diya sa Elizalde. Diba? Tabangan naman na ganing kulata, mga igala sa estudyante. Sa may buhaton, ana. No? Muna, diha. Dili lang tamuhunong diha, mga katropa. Ang dipedo sa'yo mabuhat. No? Tako man yung kuan. Tako man yung mga igala nga kinibang sulbarunon. No? Sa atong mga eskwilahan. Dili ni pwede nga katulgan. Labaw nang hindi pwede sa gulag politika. Ayaw na sa gulag politika na. Pag politika lang mong inyo, diha. Pag ano may impeachment kihatag sa inyo, di pa mo matagbaw. Kanang nga nga problema, ayaw na ninyo haluig politika. Kaya nga naman, futures mga bata mo ina makuandre. No? Kung pwede lang si Antikler, ayaw na ninyo patinguga. Kaya why mayong solusyon ikahatag na? And besides, we don't need her solusyon. Nga naman, di man siya mga igala kuan. Di man siya mga kaigsunan. Tawag ani kanang elected na to. Ang iya ramag yung trabaho, di mo istorya raman. Mo istorya na lang gani mong trabaho, di pag yun mao. Alas 8.37, bagay galantak na sa atong pagparagubanuban. Kanibahin na may galantod ganinyo sa premium dito ang imong premium food supplement against viruses and bacteria. Nagluya ka? Medyo hinay imong kuwan diha, kining ang pagmupilok ka mga higala, dugay na kabalik, no? Grabe po na nang pinakuan na luya na gano'n, no? Pagmupilok mga higala, kaya pamilok, kuwan naman na, no? Waray segundo. Pag siya mupilok, mga isa ka minuto, mga bago ma. Meaning, luya ka, waka energy, mga igala. Pag inom og premium D3. Kaya ang premium D3, mga igso na doon na kini taas nga monochain triglycerides. Yan ikabot, mga igala, sa imong lawas, makonvert kini into instant nga energy. Doon naman kung nimang, kini mga igalang VCO, virgin coconut oil, moringa seed oil, o vitamin D3 200 IU, mga kaigso na. Mapalit ni, mga igala, sa nagunang mga butika sa inyong lugar nationwide. Karong taon-taon, bye! Kay pagbaha sa Manila, grabe, no? Pero matod pa ni Auntie Claire na po. Ay, ano naman tayo? Auntie Claire na naman! Matod bang Auntie Claire, mga katropa? Ang Duterte era nga flood control, maoy angay may galang balikan. Ay, Mo? Piyawagod! Apan sa nilipa mga igala, maminaw sa tagwa dugang pa, mga igala, mga balita, gumikan kay ang kapulisan, mga igala, sa Tagum City, ni bisita sa mga eskwilahan. Dunot, mga igala, sa insidente sa pagpamusil sa Sambuanga. Atong sarang kompleto ng detalyos, balita katropa mo sa balita katropang Larsan Yol.
2: XFM Katropa Live Report.
7: Katropang Arnel, gilayong mihimo o ginisatiba si Tagum City Police Station Acting Chief of Police. Police Lieutenant Colonel Ricardo G. Bahan sa pagbisita nga to sa mga eskwilahan sa Dakbayan. Alang sa pagpanagiskot sa seguridad dunot sa insidente sa pagpamusil sa Ateneo de Sambuanga University Junior High School sa Savannah, Tumaga, Sambuanga City niato Agosto 18 sa buntag. May bisita si Colonel Bahan sa Tagum City Trade School o personal nga nakikitagbo kang Mr. Roger Martinez, school principal sa naasoy ng eskwilahan. Nakatutok ang maong lakang sa pagpanagiskot sa pagpaligon sa mga ESPA protocol sa kaluwasan sulod sa campus, pagpausuwag sa seguridad o sa palibot o pagpakusog sa presensya sa kapulisan ay labi na sa atol sa paggawas o pagsulod sa mga estudyante. Samtang nipaday usab ang prinsipal sa nasangpit ng eskwilahan o kooperasyon sa maong inisiyatiba sa tumong matutpang masiguro nga luwas ang palibot alang sa seguridad sa mga estudyante o magtutudlo samtang parayon ang pagkat-on sa kabataan. Mahinom naman nga una nang nagmando si Colonel Bahan nga sa iyang mga personay nga pakusgan matutpa ang police visibility nga to sa mga tunghaan sa Dakbayan alang sa paspas nga pagresponde sa dili matagna ng mga panghitabo. Samtang sa Pikas Bayan, katubang Arnel, no, at dili lang kayo lugay itong nahinabi si Principal Diri Asad sa Tagum City National High School, si Sir Junicio Siglos, ang school principal sa naasoy ng eskwilahan. Iyang garantiya, katubang Arnel, no, ang kaluwasan sa mga estudyante sa ilang mas gipakusog nga seguridad sa pagigtimbayayong usab sa LGU Tagum. sa paghatag og mga school guard sa mga TMU personnel o mga CSU personnel og Tagum City Police Station ubos sa direktiba ni Colonel Bahan. Matupan niyang way kabalak-an ang mga ginikanan sanglit istrikto nilang ipatuman ang paghiling sa mga dalang bag no sa mga estudyante pagsulod sa ilahang eskwelahan og duna matudpay mga CCTV matag school room adunay duha ka mga CCTV nagamonitor sa matag karon kunya sa mga lihok sa mga estudyante og gina-check ya punong ginamanduan matud pa ang mga magtutudlo nga matag karon kunya ina-check ang mga matag room no aron nga masubay kung unsa ang mga ginabuhat sa mga estudyante samtang wala pa ang ilahang mga magtutudlo mga katropa. O matod pa niya nga ilajong ginahiling no o ginabawalan nila katropa Arnel nga musulod kung doon naman galing estudyante katropa sa Kinan ila kining ginabawalan nga musulod sa campus. O walay matod pa yung mga ginikanan o mga kabataan nga dunay mga o mga estudyante nga dunay sa Kinan nga makasulod sa campus sanglit diha lang gyud sa gawas ang ilahang mga sa Kinan aron malikayan mga katropa nga makasulod. Kung doon naman galing mga kontrabando nga ipasulod sa eskwelahan, aron masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante. Ika din sa gawas, alas ko sa Pilipino para sa Pilipinas, katapang lahat sa niyol, XFM News. Live report.
4: Eh, salamat katapang lahat sa detalye sa report. Oras nato, may gala 42 minutos na pasado. Alas 8, bunda, gining bahina to, ganin nyo may gala Santon Vitamin C. The alkaline vitamin C, pakusgang imong immune system. Ipaboost ka na, may gala, pinagis, pag-inom sa Santon Vitamin C. Ang vitamin C, gikan sa Santon Sodium Ascorbate, Ascorbic Acid, mga igalas generic name, nining Santon Vitamin C. Mga kaigsunan, no? Muna yung alkaline base, but pasabot, mga katropa, dili kini makahapdos sa imong kuto-kuto. Sa imong pag-inom ni ini mga katropa, no? Magabaton ka o depensa sa imong lawas, gadi kadali may galang sipunon, di kadaling ubuhon, o di kadali mga igala nga kalinturahon. Kining atong lawas, mga igala, nanginhanglan yun o sufisyente nga vitamin C gumikan kay di kinikaya i-produce may igala sa atong lawas. Kinalanin mo ni nga tumaron o kinalanin mo ni mga igala makuha gikan sa pagkaon anong ikaw may igala nga mapanalipdan. Maayos din, labi na sa atong mga brain function o yun sa may igala sa atong pamanit. No, buhamis kariya pagsakto kag vitamin C baga kay igsunan. Labi na gyud mga bata nga gatong ha aron mga igala di maglag na mga utok ana. Mga katropa paimnon na silang Santon Vitamin C. 8:43 already. Bullseye. Dugang pambalita, Davao del Norte napakita og masugot nga pagbaningkamot batok sa plastic pollution. Uyawa ni no. Sabi na ko kanang apil ba ni mga plastic nga batasa? At may galang Sharon kompleto ni Talios Balita. Katropa mo sa balita, katropa ang Bong Algabri sa report.
2: XFM. Katropa. Live report.
4: Apil. Apil o waylabot? Ha, waylabot? Magproblema na po sa basura, dagang kayo.
7: So, ni consider batu pa sa pwede sa gudin aga panaligan sa Davao del Norte ang usa ka proposal provincial ordinance na mag-regulate kini sa paggamit usab sa single-use plastic o gitawag sa styrofoam sa provincia sa Davao del Norte. Dari gisgutan ang baong nga legislative measures atol kini sa 33rd regular session and iadtong Agosto 1925 tumong tabini ang pagpakunod batod pa sa public to plastic waste o na mapag-dating status na gamit sa makluwas o sustainable na mga alternatibo. Ganing among proposed na ordinance i-sumitikin ni board member Wendell Inat. Lakit na sabihin niya ang rekomenda na makapuli sa single-use na plastic o styrofoam ang native basket na matod pa kanikitong eco bags, biodegradable o gibaman na recyclable na materials. I-latin usab sa maong balaod nun o ordinansa at mga signot matod pa batong kato sa mga mahimong mulapas usab sa mga provision isip bahin matod pa gini sa pagpaligon kapag dumalas sa basura o sa pagpunod usab sa plastic pollution din sa ato na provinsya. Kung maprobahan matod pa gini magapatuman usab ang inauman na makapatampo usab ang ordinansa o mas limpyo na komunidad o mas responsable natin pa na paggamit sa mga packaging material. Para sa itong report na itong gagitan sa San Guliaga, Panalayugan sa probinsya sa Davao del Norte. Ako sa Katropang Bobo Masi Anggabri at Edu News.
2: Live report. XFM. Katropa.
4: Dagan salamat ka tropang Bong Algabres sa Detalye sa report. Oras ato may galites 45 minutes na kalabay sa alas 8 spuntag. O kining oras ato ganinyo may galas sa Santon Vitamin C. Padayon ta. Dinis unahan og force ato mga kaigsoonan mga mag-uuma diha. Kumusta mo?
8: Good morning.
4: Ato mga kaigsoonan diha nagproblema in town sa ilang mga higalang mga panguma. Gusto mo tinggas nga ani? Nindot mga higalang abot, bugat mga higala ang timbang. Gamitin na mga higala og kanang gamit mga higala ni Boss Amo, no? Ang Latimgas G foliar fertilizer mga igsoon. Ang Latimgas mga higala mapalit na sa mga agribet ha, basig mo butikan na katropang Arnel dili sa agribet na kay para manas tanom, no? Latimgas G foliar fertilizer napamatud ana na bay? Proven and tested na, no? Sa mga mag-uo mga pag nagagamit sila Latimgas mga igsoon, mudako mutaas gyud ang ilang kuan, no? Ang ilang ani bugat pod. Busok manggod mga kaigsoonan sa sulay ha, pangitiman ang pangalan at tumog agribeting na Latimgas G, no? Latimgas G mga igala. Alas 8:46 na, good morning sa ato mga katropa usab diri magala sa DM's Rent a Car. Naminaw karon mga igala mga orasa, no? Ang DM's Rent a Car doon na sila mga igala Facebook page ka DM's Rent a Car Tagum, no? Pangita diha mga katropa unya ha, kini bang gusto mo mga sakyanan nga inyong marentahan mga igala sa inyong mga lakaw, pangita ang DM's Rent a Car. No, barato na, mga katropa, di kalidad. Ang ilang mga sakyanan, of course, di kaibilin diha. But very affordable ang price, mga kaigsoonan. Mahing buntag po sa mga taga Sunrise MPC Garments. Mahing buntag, salamat kayo sa inyohang nindot ka servisyo. O kini may gala, labi na sa itong maghimo sa itong uniform, no? Ang Sunrise MPC Garments, mga katropa. Alas 8:47 na, antag na may galas buntag. Rayon ta sa atong tulumanon, Pablito Banson, good morning, attorney. Uy, dili in taong ko attorney, ha? Naay kontraktor, nangita ni BP kay hapit na siya malumos sa iyang distrito. Langoy diha kay malita pa na, gisuyop na nimo. Wow, bito kaayo, no? Si Abanti, mga higala ba? Si Abanti, ragyoy, Abanti ang apelido, pero paatras, mga higala, ang pangutok. No? Abanti ang apelido, pero ang inaway siya, may higala maghuna-huna, paatras, eh. No? Ayos din ah. Ayos din mga katropa. Ano ba gang sa baha may gala pangitaon ni mo si Sarah? Oh. Karon mo samot na pagsurok may gala ilang dugo kay si Sarah mga gala, no? Muadto og Japan. Suko sila. Kay ngano kuno muadto og Japan nya gabaha mga gala ang ngano dai dili muadto og Japan mga gala si Vice President Sarah Duterte. Muhubas nang baha sa Manila. Diba? Ngano dai mo kuan siya umulusob siya diha, di ba? Kapod mo ingon nga ayan naman paepal na naman. Di ba? Di man niya na trabaho. Kumato na siya og kuan niya nananghid. Di ba? Nananghid man na. Ya dili imong pliti mo igihasol, pakialam nimo ana. Gawas na nagpaamot na sa mga Pilipino, muti ko ninyo kay wadto kog Japan problema na. Pero nananghid mga higala, no, sa kining nananghid man na sa office of the Vice President, as of the President di ay sa OP man na mananghid. Munang kabalo si Auntie Claire. Ang kadaot lang na yung Auntie Claire, iyang ginabulgar o asa mo adto si Sarah. Iyan ang ginabulgar. Oh, mayra ba mga higala o kanang kuan ba, no? Apil siya mo gasto, ana? Kasi labot, ana? Sa mga suya ka, Auntie Claire, adto dito sa Japan. Hello, gaw. No, Wilma Flores, giango-ango naman guna si Boy Dila, Abante katropa. Ambutan na niya. No, nga si Sarah may gipangita niya mga igala unya ang iya mga constituent dito naggibakwit in taon mga igala ang constituent ni Abante ay.
8: Bullseye.
4: Kani makita man nato ni nan. Na istoryahan na magidato ni mga igala. Kining nahitabo karon nga pagbaha sa Manila dili tiaw. No? Una mga igala sa nakalabay nga semana dito sa Batangas, no, rabing pagbaha sa area mga igala sa Bulacan, karon mga kaiso ng Pampanga, sa Baguio City, no? I mean gibaha man ang Davao pero kadali ra gyud kay ito mga kaigsoonan. Yagperti na ninyong banha karon. No? Lain na sa ipasanginlan. Matay, no? Kay matod pa mga igala ni Auntie Claire, kinahanglan kuno nga i-account. No? Amidst ni ini mga igalang paglutaw sa Manila, matod pa ni Auntie Claire, ang kinahanglan i-account ang flood control budget mga igala o funds sa Duterte era. No? Ang kinahanglan ko ng mga higala i-account ang pundo sa flood control panahon ni Digong. Pero ato ng tanahon karon mga katropa. Sige daw, paminahon lang sa nato si Auntie Claire. Auntie Claire again!
2: XFM Katropa!
8: Patungkol doon sa 13,917 flood control projects noong nakaraang administrasyon.
4: Op! So kay... diba? Ah! Lami agyo kayo mga higala eh. Mm! Talaga naman oo.
9: I talk to my
4: 13,000 ko no, may gala, grabe no, flood control. Pero makita man nato na. Oh, Aril, Aril, may buntag, sir, kumusta? Marco Calago, good morning. Gikan diyan sa Dumanhog, Cebu.
5: Good morning!
4: Si Grace Gims, good morning. Na-fact check si Abante o gubang mga nagsuyop sa flood control, Mirisi. Muna, nibalik na na sa ila. Arturo Canoy, ang tawag ana, atras Abante. No, Agent Double D, bugo, bitagid na si ante. Murag lata sa sardinas. si once halhal lang ning halhal lang ning dagway ni H virus. Oh, sige pa to. Ringo's TV may buntag. Oh, sige, padayon Auntie Claire.
8: Malaman kung nasaan ito, kung gumagana ito, ghost projects ba ito, dahil nga napanggit naman na may mga ghost projects noong panahon ni dating Pangulong Duterte. So dapat natin ma-monitor to kung substandard ba to. Pero isa po na alam ko na proyekto noon ay yung doon sa Sunog Apog na hindi po nagawa na maayos, pero ito po ngayon ay napapagana na po dahil sa intervention po at sa pagkukumpuni po at pagsasaayos ng pumping station sa Sunog Apog. Isa po yan sa alam ko na proyekto nung nakaraang administrasyon. Pero sa ngayon po, hihingi po ako ng pinaka-update. Kahihingi ko lamang po, siguro most probably mamaya or tomorrow maibibigay nila sa atin.
4: Okay.
2: XFM Katropa.
4: Di ba? Mga katropa, tunga-tunga sa paglutaw mga higala, baha sa Manila. Puli siguro nagbaha gab. No, kanang nabakay kuan sa baha di nakay video sa baha. Puli nagbaha sa Auntie Claire kay makuanta no, madiskurahi ang atong mga kamada pag kanang mga higala mo sige nato makita. Tunga-tunga mga higala sa pagbaha karon sa Manila, no? Kini mga higala ang atong administrasyon, no? Nalulungkot man daw si tama gyud ito si ko ano? Tama gyud si Lini bay. No? Hinumdum mo atong gi-interview si kuan ba si Vice President, former Vice President Lenny Robredo. Nga atong nanagan bitaw sila. Nganong dili dapat iboto si Bongbong Marcos. Kabalo ka sa ingon ni Lini ato, tubag ni Lini ato, sinungaling siya. Pangalawa, sa oras ng kalamidad, hindi siya nagpapakita. Asa dito ng Pangulo ba? Pero huwag mangita, no? Huwag nangita ba? Ngayon naman, mapuipos. No? Nabay nangita, di ba? Kadungog ba mo nila Abante nangita? Tanawang gipangita, si Sara na noon. No? Kadungog ba mo mga higala sa kabataan party list nangita ni BBM nga nanglutaw na silang tanan diha? Wala. Na undang ang klase mga higala diha sa Manila karon, walay klase, walay trabaho. Gumikan sa baha mga higala, nabay nangita mga kaigsuunan kang BBM? Wala. Masan pala si BBM? Ralph! Paliog ko na kung tanaw da sa ilaw, umbisa kung anong nabas BBM nagtago niya. Sorry, Mr. President. Sorry. Oh. Wala, Ralph. Nadia, wala. Sa ilaw, ilaw. Oh, likod na ng piano. Tanawa da, likod sa piano. Tanawa daw. Pasinaas BBM diya ba? Makuha na dungong nangita, bitaw. Uy, Pinglakson. Uy, nangita diya. Tulpo. Tulpo, di ba? Erwin? Di ba? Ingon ka, Erwin? On sa ingon ni mo, Erwin? Hindi pwedeng umikot lang ang buhay natin sa flood control. Okay, sige, fine. May problema. Hindi talaga pwedeng umikot ang buhay namin dyan. Ano man? Dahil we care. Wag mamigip. Among area din sa Tagum, baho, na ay sakto. Na ay flood control, maayos Tagum. Maka-vouch mi, anak bay. Na inindot. Noong dagkong kanal ang Tagum, bagura na humantong gipang lubong ang mga dagkong mga imburnal diyo, si tawag ata. Kato mga kuan, mga itom nga mga tubo nga dagko kayo. No? Nindot ang among blood control dire. So, di ba? Erwin, pwede kayo mo ingon ana nga tama man ka, no? Hindi pwedeng umikot ang mundo namin diyan sa blood control. Pero ang taga Manila, ang ekonomiya ninyo diha, no? Ang taga Manila patay. Mga kaigsuunan, ang mga taga Manila na believe ko ani mga Pilipino bitaw pod mga kita mga kaigsuunan, no, ang atong batasan, makaingon gyud ka mga higala og sa tanang mga taga Asya, kita mga Pilipino mga higala ang perti gyud ka mga ang mga taga Japan problemado na sila kaayo karon ngano man ang Chiba prefecture di baha mga igsuon despite sa ilahang nindot mga higala nga mga infrastruktura. Because well, the weather mga no, mura na matag si BBM no na. No. The climate is changing mga kaigsuunan, no? Ug dili na enough ang kana lang naanda na to mga katropa nga mga flood control etc. mga kaigsuunan. Kinahanglan na nga mag-innovate mag kuan. Pero sila guol na sila kaayo. Pero Pilipino bay, tanawa na mga video. Naapay na nayaw diha ga. Dong digi digi dong digi digi ding dong mapapa oh mapapa oh la la mapapa oh la la sa piling mo para lang sa'yo ang giling-giling ko para lang sa'yo
10: yeah bunda de la box bye.
4: Di ba kita ka na ka mga video may kanal ano ko baka kuyawag yun yung mga Pilipino mga igsuon eh. No? Kuya gud ang atong type of resiliency. Ngayon man, gibaha na ga TikTok. Gihimong content mga igala ang baha. No? Para lang sa iyo, ang giling-giling ko para lang sa iyo. Mapapa-ulala. Grabe, kita ka to nga bukuan gab. Ngayon ang TikTok bay. Ngayon ang TikTok, na mag-iisa nag-content mga igsoon. No nga, gipukaw kuno siya, gipukaw na higda siya ba? Higda siya. Gipukaw kuno siya mga igala siyang bana nga mahal, gising na maligo ka na. Nya naghigda siya sa katre may gala nga puno og tubig. Naghabol ba gyud? Sabi gid ning Pilipino bay. No? Gihimo na lang gyud nato in taon ba nga bay. Ato nang i-maintain nga batasan kana bitong bahalag nagagwanta. Ala sige lang no. Kuan lang gyapon, padayon lang gyapon mga kaigsuunan. Ngano man gining oras ating gilok mas abalhibo sa kong ilong ba? No? Usa na content daga o lahi na no. Anay mga gipang content lagi diha. Nang gi TikTok lagi ba ito nga sa kuan na ang uban ga jet ski, no? Ang uban nga nag jet ski. Ang uban may gala sa pato ila mga tirada, nagkakitirada mga Pilipino. Murag diversion na lang mga gala sa realidad ba no nga bisag unsa og ingon sa gobyerno sila man gyud naunay man sila sa ilang tari god and this time around may gala nagsalimuang silag sagang nya mao nang pangitaon nila mga gala ang ilang dali kayo labayan nila karon na pud og lapok ang Duterte mga kaigsuunan pero makita nimo na sa budgeting diri mo na mga gala makita sa budgeting karon ari na mga gala magbikas budget o kinsang administrasyon na ang dunay pinakadako nga budget sa flood control mga kaigsuunan, no? Kay because whether we like it or not mga igala, kung ang Duterte administration naay flood control laman jud na mga kaigsuunan, pero kung naalang sa mga bilyon mga kaigsuunan para sa tibuok Pilipinas, dili gyapon nga siya kadako mga katropa. Ikumpara nimo sa flood control budget nga nahitabo mga igala sa termino ni BBM, note, wa pa na siya mahuman, niabot nag trillion mga igala. Oh. Naay mga kuan, no, mga kaigsuon na nato naghimo na lang lingaw-lingaw ni. Gihimo na lang nila ni mga igala nga ang uban nagtampisaw na lang sila dia. Kita makaingon yuta kahugawa pud ano. Ang uban lagi ka TikTok bay. Ka TikTok himong content na may gala nag usa na mapapa ulala sa piling mo dong digi digi digi dong digi digi digi dong digi digi ding dong dong digi digi dong digi digi dong kaya gihimo na lang itong content pero ang balakan niya karon magaygalahala they keep on harping banat nga banat asa daw ang flood control sa Duterte era. Bullseye. So ingani nga klase mga higala, di gid mo angkon. No, naunay man sila sa ilang tari karon kay sila ramay ni ingon mga higala, sila ramay ni ingon nga hindi na pag naulan, hindi na babaha sa Manila. Eh ngayon anong nangyari? No, what happened? What just happened? Why happened? No? Unsay na itabo, Mr. President? Ha? Di ba?
11: We
4: karon. Di man ninyo basta-basta magkuan kay ug ang dabaw pay giingana na baha mga igalag kuan. What na? Oh, hagbay ra. Pero kabalo ka mga kaigsuonan na naay ni gawas karon, nag-deliberate naman sila karon sa budget. Just so you know ha, basig wa mo kabantay ani. Nag-deliberate na sila budget karon. Naghisgot na sila budget, bay. Basig wa mo kahibaw ana. Naghisgot na sila budget karon. Naay ni sita. At least man lang ni Sita, napuslan ra po di may gala si Tinio. Napuslan na po si Tinio. Ang budget na to, mga katropa, ingani na, magsugod ta sa NEP. Unsa man ang NEP? National Expenditures Program. Kang kinsa man na, that is what we call President's Budget. Budget sa Presidente. Iyahagun ang budget, mga katropa, kay para man na, sa plano siyang administrasyon. Karon, ipasa na dito, iagi na dito mga higala sa Kongreso. Dito nang mahitabuan ang dinunggabay, tinigbasay, sinuksukay. Diyan na mahitabo na, mga insertions, etc. No, diyan na mahitabo mga higala. Pagkamulusot na diha, mubalik na sa Presidente pirmahan na, that will become a GAA. No, ako lang gimubo mga higala ang proseso. Karon, asa na nga proses karon? Nag-iskot naman sila nga naman. Hapit na year end, bay. Hapit na last quarter. September, October, November, December. 4 months. We only have 4 months, mga igala, without counting the days karon. Ano gining mga panahon na. Pila naman ta ron, mga igala? Pitsa 20, pitsa 19 naman ta. No? Pila na lang kaadlaw, mga igala? 12 kaadlaw na lang. Mahuman na ning Agosto. So magsugod ng September, October, November, December. 4 months na lang, mga igala. Magisugod na sila. Then pag dapat pagka 2027 mugawas na magigalang bago na po nga yung tawag na itong National Budget or the General Appropriations Bill or GAA o GAB mga igala, no? Karon, natinga si Tinio, ingos Tinio nga, ang Davao Region ginabaha. That's correct, mga katropa. Pero kaibaw baka nga, walay flood control project sa Davao Region karon, wala gitagaan. Kita ka? Wala gitagaan. Ha? Take note ha, wala. Meaning zero. Ang nisitaan eh, no? Dili ni kang Sara, siyempre. No? Si Tinio? Ak teacher? Banha ba yan eh? So natinga siya ron, nga nung walay flood control sa Dabaw, nga binabaha man yung Dabaw. Sige, kuno be. Kikan kang Presidente BBM ang budget. No? Sulbaron ba niya ang baha sa Dabaw? What do you think? Tapos ang ilang pasangilan karon, wala daw nagsubmit ang DPWH sa Dabaw. Hmm? Really? Sa nahibilin nga panahon, kabalo man sila magsigi pag-uwan, sa nahibilin nga panahon, dili gyud nila punduhan, tawa? Dili gyud nila punduhan mga higala whatever the flood control projects. Pag mayingon kag Davao Region, damay na lang mong uban. Damay na lang mo nang iuban mga higala. Pero ang pinaka gitira gyud pag-ayo ang Davao City, no? Gumikan kay gusto nila nga mubaha ang Davao City para mo may himong sentro mga higala sa isgutanan ug mapalutaw nga kurakot ang mga Duterte diyang dapita. No? Maunay gusto nilang ipalutaw pero ang tinuod mga higala walay pundo. Even karon mga higala sa bag-o nila ug gideliberate nila nga NEP. Gikan sa presidente ng NEP ha, National Expenditures Program, mga kaigsuunan, wala. As in, wala. Wala talaga. Wala. Wag yun. So, ingon si Tinio nga, binabaha din naman ang Davao Region. Bakit wala? Explain ko nga, wala yung nagsubmit. Mao? Pungutan na doon ninyo mga district engineers, mga higala sa Davao Region. No, sa mga kining sa DPWH. Why ga submit yun? Wa gyud gibutangan mga higala. Tuyuan gyud wala gibutangan mga kaigsuunan. What do you expect? Butangan kahanan ni BBM, no? They could benefit from the flood of Davao. Makabenepisyo sila maigala kung ang Davao mo baha ngano man magamit nila na mga kaigsuunan as a political tool nga gubon o gubon pa si Sara kay di ba nila na ma-impeach. Di na nila ma-impeach oy. Tinuod, no? Sige daw tanawa daw ninyo karon. Wala na. Tanawa daw ninyo bisan ang tao nagkawa ang interest. Oh, di na ma-impeach sila mga katropa. So, ang huna-una sila, the last resort, sa may buhaton paanin sa 2027, banatan nga banatan gihapon, hantun nga badaot. Mga katropa. But you can never put a good man down, mga kaigsoon. Muna, timan inin niya.
12: Bullseye! Bullseye!
4: Kumayo ginang tao, unara, naragam, narong gingon yam. No, nagsayo na mga kwan. So, speaking of flood control, again, balik ko na ko, natinga si Tinio mga igalaway gihatag sa Davao. So by the next year may gala kung wala gyud ma-insert, kung wala gyud ma-usab diha mga kaigsoonan, do not expect. No nga naay kon. Pero pag naay baha may gala singlon sila. No, ana na siya. Pag walay budget gihatag mga kaigsoonan, pero pag naay baha singlon sila. Mura na itabo karon sa bangkal mga kaigsoonan. 3 years ago, gihatag na mga igala ang master plan. Wagi punduhan mga kaigsoonan, pag baha karon ibalik na dito sa ilaha singlon sila. Ing ana may gala katrantado ning klasis gobyerno.
12: Bullseye!
4: Nagets nyo ba? Mm. Ing ana katarantado ni si Mr. Insurrecto. Ay, sorry, si Insurrecto na minun. Ing ana ni Kalasawg Utok, unsa kalubog ng baha may galas Manila. Ing ana po kalubog ang utok ni Insurrecto, ni Chabrilis. No? Mga naong ukwarta. Mani mga tinuulog naong kwarta ba eh, no? Naong kwarta kay sugot raman, suguon nga, comment lang mo diha para swilduhan mo. Sugot, kuan lang mo diha, bahalagi, talo-talo, bahalagi, luluan na mo kayo, bahalagi, kuan na mo kayo, ilad na mo. Sige, comment lang mo diha. Kamong mga nagtanaw diha, kamong mga padayon mas yung baruganan. Kini mga tawhanan na yung nag-comment din nga sila Chabrilis, si Ribukas, kini si kuan, no? Katunganing pikas mga igala Bagba da Cebu, no? Yabot ba kadiri sa akong comment kadaga pag radyo da Cebu? Mm. Oh, di ba? Kini si Chabrilis, kini si Mr. Insurrecto. Kini sila mga igala mga naon ni mga naong kwarta. Kadawat sila sweldo mga kaigsoonan gikan sa kuan, gikan sa kwarta sa gobyerno. Oh, nya ang ilang trabaho mga ghost lang. Mm. Mga ghost ghost account na. Mm. Sige kuno. Og di pa ni ghost account be. Cindy daw mi, i-add daw mi sa Facebook mi. Be. Pakita ay. Ano ba? Kita imong naong. Ako dagway, mauna maginang dagwaya. Magkay mga kuwan anak. Pakita ni mo kung unsa na ka, kuwan diya, unsa na ka, ambungan ba na? Tanaw ni mo ambungan eh. Pero kuwan, mauna ginang dagwaya ba? So, isog be. Huwag nilik dami be. Papatod, aray din sa stasyon, istorya ta. Be. Aray sa stasyon, istorya ta. Hindi kayo magsige nag-comment. Wala na. O mga baruganan, mga igala, mga bayaran. Maraming klarong bayaran. Ako, inong ko ni mong bayaran. Seri mong ebidensya. Di ba gani, Mikaela? Inong ko ni mong nibutar kong BBM. Okay. Pwede palang ma-retrieve itong akong kuan. Pwede palang ma-retrieve itong ako ang baluta. I-retrieve na ko. Huwag ipamatuod na ko ni mong. Awadyong ko, mabutaran na imong presidente. Puryagaba. Kay di ko bogo. Nakabasa kong kasaysayan, nganong mo, ako pa mong yun ang testingan, kahibaw kong init. Nganong ako mong yung hawiran, kahibaw kong makapaso, kahibaw naman ka ng apelido, ha? Nganong gisulayan man. Pero inyo man po na sa una, dito ko manghilabutan na may galak kay mo. May nga na po mo, lagi? Mali, lagi me? No, lain pa ato, kailas 9-9 na mga igala, paminaon sa nato ning malingaw na lang taan ng taradas mga Pilipino, bitaw mga kaigsuunan. Tanawa na gab. Ano tong ga TikTok gab, no?

Sige. Bullseye. Alas 9, Jess na. Next slide, please. Bullseye. Katong kuan, sige. Iyon siyang tikler, balikan ko no nato mga igalang flood control sa Duterte era. Okay, sige. Kini akong kuan mga igala, no? Kini ako ang gusto balikan. Commercial sa data, sorry. Commercial pa di ay. Mag-commercial sa amin, no? Maglahi lang ta Diresh Mindanao, Republic of Mindanao, pwede, no? Pwede kung yan na lang kasayon mga igala. Uyon ko ano eh. Kapoy naman ko dito. Maglahi ta Diresh Mindanao, maglahi ta mag gusto mo kuyog ang taga Bisayas, pait sila kay puro man ta Bisaya. Total, hagbay raman tang gitamay ang mga tagaw. Sino mo lang istorya? Ay mo kalain, ha? Ginahin mo beta nilang sumsuman kay gahi ko ng tamang istorya. Ito, tinood na eh. No? Nahin mo ba yan ng racial discrimination kani adto? Tawag, racial discrimination, bagay tawag ka na? No? Nabisag ka nang iagi lang nilag joke. Pero, sakit ba yan, sad na? Anong himo man yung katawanan ng atong accent, no? Labi na si kanang bakla may galang entertainer si kanang Vice Ganda. Kayo kayo naman bulig Bisaya, oy. No? Kanang the way sila mo deliver, you know, joke mga igala is half meant. No? Ang

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
2: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan.
3: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
1: Bato gold town. Mao nay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
4: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
5: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
6: Ayong anlaw, sa among mga konsumante, diri sa Davao del Norte, malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City ug mga munisipalidad sa Asunción, New Corelia, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug di kalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag nanginahanglan og reliable na kuryente ug kini mamahimo posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat na mo ni tanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna na mo ni nga Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat o mag-uban pa sa pagkusuan.

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
2: Ambot ore nimo. Gahi kagyog o. Sige, tulonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
1: Ma, pasagdi na lang gud ko gud. Kalipay man ako ni.
2: Ay, ambot ore nimo. Bitaas ang pressure sa akong dugo nimo da. May pagkuhaon nimo tong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Hello. Ako si Roldan Palma, isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
3: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako dahi si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og halap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod, dagan akong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata, di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamu diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Pag inom og Premium D3, ragyo na nakapalagsik na kong balik. Itong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kong paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Sain.
7: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
9: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
10: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
9: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
10: Sure ka?
9: Oo.
10: Exciting!
9: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
10: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
9: Like yun. Basta naka-turbo.
7: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo. Wagas. Ang lakas.
7: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
11: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at pre.

0: XFM Katrupa.
1: Oras may gala dira kita 21 minutos na at tama dai, tama. Sabi
2: tayo. I talk to my
1: adore you. Alas 9:22 antak na sbuntag mga katropa. Welcome balik sa tubag para gumawa sa tulong manong Bullseye. Medyo mo kuana gyud no basta panang pahuman na bitaw. Pero kung ba't di gapon, basta nakakuan ka ng premium D3. Eh, mo ba na yung pinaka the best kayo, may gala, para mo lahutay ka. Pang palahutay na ha. Lahi po tong lahutay, mga higala sa kama. No? Turbo to siya, turbo. Kunya ako, personally, di pa ako kagamit, ana. Di pa. Ngano man, kabalo na mo sa answer, ana. Ngano, di ko magamit pa. Di pa gumagamit kay... Kaya ka ayaw, unse. Oh. Pero kato mga kuan na to, di ha nga, medyo... Labi na ka itong mga diabetison. Medyo problemado na mga igala, no? Di natakat kuan na sa atong marital obligation. No? Ato ba yan ang obligasyon po? Labi nag-minyo ta? Tinood na. Obligasyon na ito na sa atong partner. May lang imong partner og di na po kuan, active, pero active pa. As much as possible, i-groom yun na sa inyong duha. Inyo lang na duha, ha? Wala bot na. Di mo na yun ay di pwedeng ikapanghagad. Pwedeng ikapang-istorya, inyo rin na siya. Exclusive na siya, may mga katropa. Alright, alas 9:23, antak na magahigala, Julia Masadlan. Good morning, nagtanaw gikan sa may Santo Tomas, Davao del Norte. Kumusta mo, Santo Tomas? Okay na diha, atong mga katropa sa may Santo Tomas. Pon, musuroy ta diha, mga katropa, magdatag stock para katungway di kapalit, mga higala mo. Ingon rako, pon, mga katropa. Jodilyn Rocamura, wala na. Sigbalik-balik na sila. Ayan na mga... Kamu, depende na ninyong replyan ninyo ng mga chab release. Way mga nada na. Wagin na yung mga quintas katiling ba ng mga ingana, mga igala. Palayon ta, mga katropa. Dirita sa Niptali Tindugan, may bunta. Gusto pa man. Di apa, Castillon Jean. Ka Arnel Dili, Pilipino. Di Ayatagan, Mindanao. Og... sa budget. Yes, wala ang nabantayan nila karon, ang NEP manggod gikan na mga higala sa kinini ang presidente, no? Ang magpreparaan na mga katropa, ang Department of Budget and Management, and mag-agad sad na mga higala sa mga budget, no? Gikan sa mga departamento, and note nga kining mga departamento under ni siya sa executive, no? Kanang Department of Education under man na siya sa ehekutibo. But pasabot, kinsa may chief executive, ang presidente, mga kaigsuunan. So mag-agad yun as presidente, bay, no? Ang kuan diyan. Now, i-insert na nga ito, mga katropa, ipad-agi na nga ito sa Kongreso para makita o kung sapay angay, kung sapay kuwang, kung sapay di pwede, ano ba? Nan, wala ay flood control budget, mga igala, naka-allocate para sa Davao Region. Not only Davao City, but Davao Region. Meaning, pati kita sa Tagum, wala, mga katropa, wala, no? So, depende na karon mga higala sa kamada, sa atua, mga higalang kongresista diri sa Tagum, sa o nila na, no? Kung panalitan, mga higala, gisaligan pa sila sa administrasyon karon kay whether we like it or not, mga higala, pagka naa ka sa kongreso, mga kaigsuunan, one way or another, kinahanglan nimo, mga higalang mudikit-dikit, otherwise, ipit yod ang inyong distrito. No? Ana gyud na siya, masabtan na nato na mga katropa. Ang ato na lang ipasalamat kung naa kay kongresista, mga katropa nga nikuha tuod og budget didto, pero gitarong niya pagdala, gibutang gyud sa inyo. Ang nakapait niya, naa kay kongresista, mga igala, ni sakay sa administrasyon karon, pero giugom ang kwarta, mao na ipinakalisod sa tanan. Mao na ipinakalisod sa tanan, mga katropa. Pero kanang inyong mga kongresista in town nga, they are just surviving the environment, mga kaigsuunan. Paningkamutan na lang nila nga dili, mga higala, mabikil. No? Paningkamutan nila, mga higala, nga dili na lang mabikil para magpabilin, mga kaigsuunan, nga doon na pa'y matiti ang iyang distrito, mga katropa. No? Ana na lang ng style for survival purposes. Ang Davao region matod pa nangutana na si Tinio nganong walay flood control budget. Masabtan nimo na. Gikan ko na ka BBM nga budget nganong butangan man ka. Gituyo nila na mga igsoon kay ngano man. Pagbaha sa Davao, unya wala na himo, wala na hikay ang flood control, magamit nila na. They could easily use that as a political propaganda sa umaabot nga 2028, no? Sa umaabot mga igala nga 2028 mga katropa. So, sabta na to na. Ang ato na lang yung panghinaot, well, dako man tagsalig mga galas kay Tas, ang tanawara ko ni nahitabo ron. Okay, nahitabo ka ron mga kaigsunan. We see the hand of the divine providence ni ini. No? Kung nasuko naman tingali ang Ginoo mga galas, sumala ni Abante. Nasuko na ni mga galas kalaki ni BBM. O ba ilang ma-blame aning kalakiha mga galas karon? No? So, kani, segunda na to. Okay. Matod pa ni Auntie Claire, naglutaw ang Manila, di ba? No, kita man ninyo na, ang Batangas kag ipanghinambog ni Luistro mga igala nga. Kaya bumabaha. Nang dahil sa speaker. Karon mga igala, baha. Bataan, Bulacan, grabe ang taon mga igala, bangka na gamiton para makasubay kaskarsada, no? As in, no? Even na dito mga igalas Baguio, La Union, tagipang baha na. Dili na siya fake news, tinuod na. Tinuod dako ng kamatuuran mga kaigsuunan. They cannot deny that. Di sila pwedeng magpabuang-buang. Sa ito bang gihimo nila karon kay naa namang yun sa ilang tukaran, lisod ba na? Kabalo ka, unsa kalisod karon mga igalas sa parts administration, unsaon paglingaw-lingaw ang tao? No? Wa magpakita ang Pangulo, napakita na ba sa BBM? Wala! Tama gyud to mga igala si Lenny Robredo. Sa ingon ni Lenny sa una, sa oras ng emergency, sa oras ng kalamidad, hindi siya nagpapakita. Correct ka nga talaga. Tama gyud ito si BP former BP Lenny Robredo sa una. Oh. Di magpakita. Kinsa karoy gigamit nga front, ang iro sige paghot. So paningkamutan nila mga igala nga limasan ang baha para dili mga igala mapahid sa ilaha. O sige himo. Ah, pasangin lang na to si Duterte. No? Pero ang mga tao manggod, no? Wait, mabunta ka, di mabunta mga igala makasultis uban, no? Pero ang mga tao ba, nakakita na manggod, matay, himuon mamin yung bugo nga. Nga na inyong manang ipasangil, let us say for example, 2022 na human si Digong mga igala, wala ba'y baha ng labay during the time? 22, 23, wala ba'y baha? Naaman. Nganong dili maningani ka worst? No, nganong di maningani ka worst mga katropa? No. Nganong karon worst man kaayo despite of the budget. O sige, mag-isgot ang budget. Ani ang mga igala, ikumpara na to, no? Dili man gamay ang budget ni Digong, dako man ang budget ni Digong. Mga katropa sa flood control, but nay but niya sige, compare. Palihog ko gab. No, kana. Flood control budget and total DPWH budget by administration, Philippine administration. Kining naka-blue mga igala, no? Mao ni mga igala ang flood control budget sa tulo kay itandi na to mga igala nga nagsunod nga administrasyon Noynoy Aquino, Duterte, Rodrigo Duterte og Marcos Jr. mga kaigsuonan. During the Aquino's time 2010 to 2018 mga 16 mga katropa, no? Aduna tay 182 billion for flood control nga budget. That's for the whole administration. Sa tibuok administration, sud sa unom katuig, mga kaigsuonan. 182 billion ang budget ni Noynoy sa iyang flood control maigala. Pag-abot kang Digong, ni Sakata, no? To be honest, ni Sakata, nahimo na tang 587 billion sulod mga igala sa iyang unom katuig na paglingkod, no? Sa para unsa man ang budget? Flood control budget alone sa tibuok Pilipinas, sa tibuok Pilipinas ug sulod sa unom katuig. Okay? Dako siya gamay. Gamay. Kay i-divide nimo na sa unom mga higala, dili na kaabot ang 100 billion kada tuig. 587 ragod. I-divide nimo na mga katropa per year. Ulit kasi it's just divide it by 5. Pila? Gamay ra.
0: Bullseye!
1: 100 billion kapin mga igala per 120 ana, no? 120 or 118 billion per year. sa flood control project alon, way labot si Karsada, no, kay sa DPWH lahi man na. Sa kang BBM ta. Sa flood control alon mga kaigsuunan. Ang source ni ini is DPWH budget mga kaigsuunan, no, nga naani sa social media. Oh. Sa nakalabay na naay comparative ba? Nga naitabo sa tulo mga higala ka administrasyon. BBM. Pila 1.2 trillion tumataging ting.
2: I talk to my
1: para unsa lang na just for flood control projects. Pila na siya katuig? Wa pa siya kahuman. So, naa pa siya 2 katuig mga higala plus 2 pa na. So, example, kung sa plus 2 mga higala makagasto pa siya another 1 trillion. Which is, by the way, di na ta mag-isgot o million karon trillion ang atong budgetan karos Pilipinas, bay. Makagasto lang siya another, bisang pag mga 800 billion lang sa flood control, may gala for the succeeding two years na labilin sa iyang administrasyon, mga kaigsuunan. Bisang pag kana, bay, muabot gyapon og 2 trillion ang budget for the flood control alone. So why blame Duterte? If kang Marcos man di ay ang pinakadakog budget, mga katropa, no? In a span of 2022 to 2025. Why blame Duterte? Nga na nagulunta ka sa yun? Nga nang ipamugos mang yun, ugduso ni Antikler, nga to sa huna-huna sa mga tao, nga ang pagbaha sa Manila, it seems that ang iya maigalang ginapasabot, ang pagbaha sa Manila, because wa tarungan ni Duterte ang iyang flood control in 2016 to 2022. Which is katawanan mga higala. Og masabtan sa mga tao gumikan kay tanaw daw ng figure. Pila iyang budget for the rest for the whole span sa iyang administration? 587 billion and that's for 6 years. Kana bagay gala for 6 years. Unom katuig kana. Compare sa naglingkod pa lang og napay duha katuig na bilin, naka-score nag sobra times 2. 1.2 trillion na mga galay na hurot. And yet sa iyang panahon bagay gala nilunop. So, sa inyong tanaw, og tarong mag-utok insurrecto, og tarong kag-utok Chabrilis, og tarong kag-utok Ribukas. Sa inyong tanaw, kinsa ang dakog budget? Kung baylo na sila, panalitan ha, kung balik taro na to, si Digong has 1.2 trillion for flood control, mga katropa, unya pag-abot sa 22-23, gilunob ta. Makaingon jug ka gukda. Kay grabe kadako sa nawa. Kung ibaylo na to sila, mga katropa ha. Pero baliktad eh. No, whether asa nimo nga ang gulutan aon, gamas gamay ang budget ni Digong sa flood control kung itandi mga higala kang BBM. Nya di ba ka pwede mo ingon nga kanang gi-budget sa 2022, 23, 24, 25. Mga higala, adto pa nimo epekto ang flood control mga higala nga project, makita na after pa sa term ni BBM. No. Dili ka makaingon anang ano man. Remember, in 2024 BBM during the SONA, no, told the nation, no, that this administration naka-turn over og 5,500 and still counting ng mga flood control projects. Walay ni ingon an, walay ni daot niya ana ha. Walay politikong ni daot niya na siya mismo ang ni daot sa iyang sarili. Iya na bisag i-retrieve ninyo na makpadungog man nimo na. Di ba? Siya nagpasiatab during the State of the Nation address in 2024 that his administration turned over. May mo turnover ganit kag project? Humana na bay? Mo turnover ba dahil kag tarpulid?
3: Pinawa!
1: Pag mo ingon kag turned over imong gamiton nga term mga higala, na-accomplish na siya ang iya mga higalang pasabot. Na humana na siya magkaigsunan. So, kinsay nang hinambog ana? Si Marcos Raman. Wala may Sara Duterte ng hinambuga na si Marcos Ramay ni Litok ana. Nga na siya 5,500 ka mga flood control projects. But pasabot, No, but pasabot, tinuod yun di ay nga sa iyang administrasyon, 22, bisag sa 22 to 25 lang, dakog budget na allocate mga igala sa flood control. And you cannot blame that to Sara Duterte kanang flood control. Nga naman, kasi labot, ana. So ang gihibaw karon sa administrasyon, daginoton, kung naamay sala si Sara, daginoton. Tanawa na ning kaway klaro ni Auntie Claire. Pati ang pag-adto ni Sara sa Japan, which is personal, gipakialaman. Oh. Wala siya pakialam, mga katapayani, ha? Pwede ba mulakaw ang vice president? Pwede, mga kaigsunan. So long nga nag-function ang OBP, kuam ba din ang OBP? Iyan man ang katungod mulakaw. Iyan ang katungod, mga katropa. Samot na gyud og nananghid, which is nananghid bang gyud mga igala sa OB sa Office of the President sa OP. Unya wa mang hasol og sweldo. I mean split kay sarili niyang split so isa problema ni mo ana. Pero sige buhat ni Auntie Claire, iyang gi-divulge. Pagka personal gani ang lakaw mga igala, no? Ang isa diha nga rason nganong di ka magbanha. Mga katropa nga namulakaw ka ani unsa orasa aning orasa security sayon ra kayo security reason di ka pwedeng mo divulge din na mga igala for security reason di go, because official kas gobyerno no una kay official kas gobyerno pero una kay personal nga lakaw you cannot just divulge your ano in public mga kaigsuonan ngano man no ngano man mga katropa. Kasi nagnay mag-atang ni mo diha, no? Puspusan ka diha. Simba ko. Pero kung sa gihimo sa Malacanang, gibulgar ni Auntie Claire. Ni rason ba yun si Auntie Claire nga tama daw yung gihimo? Sige na, pangunta na daw mo sa mga kanang mga intelligence expert, security expert.
3: Pinawa!
1: No? Sa mga civil security society, pangunta na daw mo, tama ba na yung gihimo? No? Kanang sa pangulo lagi katrabang anali announce man na because it is a state sanctioned visit. Ang gobyerno mo ay nagkrodos eroplano, ang gobyerno mo ay naghotel, ang gobyerno mo ay nagplete, ang gobyerno mga igala mo ay naggasto sa lakaw ni BBM mo na dapat lang ig uli niya sa Pilipinas di ta maalkanse.
3: Pinawa.
1: Ha? Muadto siya pananglitan og grasya. Unsa may giadto niya grasya? Pagbalik niya nakadaba siya diri mga higalag abono. Di ba? Unsa may investment nga nabit-bit niya, mo nang pwede kang manukot niya. Presidente man siya, architect siya sa foreign policy. Di ba? Dili man vice president ang architect sa foreign policy. Dili pwede mo pirma mga igala ang vice president sa mga... Pwede ba mo pirma ang vice president sa mga treaties? No? Mga international cooperation? Dili, oy, the president. That is why, ang presidente mo ay panuktan. Nga na man, pero gusto ni Auntie Claire, himuon tang bugo. Kabalo man na siya, lawyer ko na siya. Kabalo na siya, bay. She knows, pero gusto niya nga kita mabugo para mo to oras at nila, bisag kung siya iingon. Kamuray na iskwilahan, di ha? Nga no, there is bukid na mo. Wala iskwilahan na mo. Iskwilahan na mo, diri. Bitaw, no? Ay, personally ako, mga igala mo, mo promote ko mga katropa katong mga kaigsuonan na to nga gusto mga igala well ang law school mga igala nothing is easy or nowhere is easy wa eskwelahan sayon mga katropa bisag asa ka paingon wa gi eskwelahan sayon aning law school basta mo eskwela ka na mga igala it will made you question yourself mga katropa and your worth. It will, yes. Why sayon aning mag-eskwela ka pagka abogado may gala sa law school mo enroll ka? Why sayon ana mga kaigsunan? Pero naay nindot kay mga eskwelahan mga katropa. Like for example, ako i-promote personally mga katropa. Dili sa Tagum, Tagum lang sa mga taga-Tagum. O bisag dili sa mga taga-Tagum may gala gusto mog online kaya lang ato exam online yun. St. Mary's College of Tagum, College of Law, SMCT mga igala. Atimado ka mga katropa. Brato pag yung tuition. Atimanon ka mga kaigsunan. No, kung di man ka ba abogado pohon isa ka magmahay naghang kang makatunan mga kaigsuonan. No, gumikan kay ang mga profesor gone are the days mga igala nga mga tigre mentoring ang tirada, coaching ang tirada mga katropa. Oh, pero pag musan pa ka anay mga ingana law school, Siyempre, kabalo na ka. You are old enough. Professional na ta, mga igala. Dugay na ta ni ato mga trabaho. You are old enough, mga katropa, nga di na ka magsigihimog excuses ni. Apil man ka, be responsible, be mature enough. Ano na siya kasimple, mga katropa. Pero, ato mga na gusto diyan, na plano diyan, mga igala mo, na plano ba? Basin diyan, no? Mga katropa. No? Basin diyan, gusto mo, o dugay na mo ka plano, na basin ka rin yung gihulat nga time. Eskwela mo eh, enroll mo. Mga katropa, kanindot ng daghantang kahibaw, aning balaod, daghantang di mailad, daghantang mga higalang di mayaga, di lang basta-basta ma tuis-tuis mga katropa. Kaya unsa may gamit anang arong gusto mang yun ka makahibalog balaod, well, mga katropa, arong nga, ang hustisya mo patunhay. No, arong mga higalang na yung mga tao, di nga gusto mo, trampol sa katungod sa uban, ikaw mismo nga nahibaw, may galang sayop na, laban eh, dapig eh. Mga katropa, so pa-enroll mo. No, mga katropa, kini libre na ning advertisement. Eh. Ay! No? Duawanin na ng inyong ilang page, mga katropa. SM City, St. Mary's College of Tagum College of Law, mga katropa. Ang dean diha si Attorney Daniel Bisina, mga kaigsunan. 9:42 already, upakumuhuman. No, balik ka na to ni mga igala ni isgutanan. Flood control budget, mga katropa. No, gusto nila iikuan. Naamatay panultihon diha di panultihon. Unsa kay nga Ralph Majuko hilig Ralph magmemorize og bersikulo Ralph. Gina ako ang kwadi gyud ko ganahan ana. Pero makadumdum ko sa mga kuan. Kang unsa kay nang Lucas man nakalimot lang ko sa bersikulo. Kanang katong daghag hatagag daghan singlang sa daghan. No, to whom much is given, much is required. Oh, kana pwede man imong search sa unsa na exactly nga bersikulo Ralph, no? To whom much is given, much is required, mga katropa. Karon, kung si Duterte is 587 billion ang iyang budget, mga igala, sulod mga igsuon sa 6 years, no? On the other hand, mga igala, the Marcos administration is dunay 1.2 trillion na gasto na. In a span of, let us say, 3 years, kang kinsa man ka dapat maningil, mga igsuon. Ha? 12? 48? Oh, Kapitulo 12, versikulo 48. Lucas, no? To whom much is given, much is required. Katong hatagag daghan, singlag daghan, mga katropa. Oh, actually ang kuan ana no, ang konteksto ana mga igala, panalitan karon. Pare ka, pastor ka, no? Giyatagan ka mas bugat nga responsibilidad, mas bugat mo singlon sa imo. Ana na siya, no? Kaysa membro lang ka o tigtugtog lang ka sa inyong simbahan, hindi kayo kuan, no? Pero og minister ka, you are giyatagaan ka, magisangunan ka mga igala, burden of souls, no? Tanga ka diya pagipababa kag kalag. Oh, panalitan si Abante. Because giangko niya ang kaugalingon nga obispo siya. Oh. Unya dako niyang dako siyang oras na asa politika. Unya mamakak pagyud siya. Maningil ang paninglo niya maigala sa baha dili si BBM. No? Kun dili si Sara Duterte. Siya kalang bigitan ni Sara. Bisan pag salom-salom si Sara anang baha, di ba na mahubas? Kay wa man ninyo tarunga daan. Kay ba bitanong Manila nga low-lying area, di ba? Mabito ng dako untang budget. Pero asa man napaingon ng 1.2 trillion? Muna'y dakong bangutana. Di, may galang nagtangag sa dako kayong malita. Asa man napaingon, mga kaigsunan, ng 1.2 trillion? Oh. Muna'y giniingon, may galas Davao nga. Kaklarix, ana?
3: Ayaw!
1: Alams na! Muna'y ginapangita na to ang malita. O muna'y ilang ginatabunan, mga kaigsunan, karong kaya nanimaho man. No? Mo karon mga igala kay nanimaho man. Wa man joy matago lagi bay. Walay matago ilalom sa adlaw. Wa jug ka mga everything can be exposed under the sun bay. Og ang kamatuoran magkakaigsunan isa sa iyang batasan iyang karakteristik is self-revealing. No? Ang kamatuoran is self-revealing. No? Mudi mupadayag sa iyang kaugalingon ang kamatuoran. Muna yung characteristics kamatuoran. Muna ni nahitabo ron. Muna ni nahitabo karon mga igalas kamatuoran sa flood control. It reveals itself. Of course, no? Salamat kayo sa Mother Nature. Salamat kayo sa baha. Ngano man nagkadipo-dipo gyud silag tubag karon mo nang magpataka na lang silag pamasangil mga higala ngadtos ubang mga kalabay ng administrasyon. Practically, di man ka mo ingon mga higala nga sa panahon ni Digong wala igoy kurakot. Ngano man amoy mga alipuris ni Digong mga higala nga mga apoy mga balibuon pug kamot. Again, walay perpekto mga higala ng administrasyon. Pero na ay worst. Walay perpektong administrasyon. Naay mga kawat. Naay kawat ning gobyerno gyud. Naamang gani mga higala corruption ng simbahan. Ano ta mga pastor usay nga mag-away mga higala usay dahilan. Ralph. Unsay kasagaran awayan sa pastor? Kanang mga magkauban og partner in ministry na may mga simbahan usay nga duha ka buk pastor na ay senior na associate. Di ba? Mga ingana. Kasi kasagaran awayan na na. Versikulo ba? Dili ah. Para silag mga hanggaw. Para silag doktrina o niya. Maglalis sila. Kapalungan sa Ilugan na na. Oo. Kwarta. Kwarta mo Ilugan na na. Naana siya in every kuad. Pero bangutan na. Kasi worst ani. Kani oh, kining karon mga higala, kining present. Very worst ni. Ngilngig. Sa tanang ngilngig mga higala. Unya aron nga di mapaingon nila. Pahid sa uban. Tanawa karon mga higala si asa si Lisa. Nakasabatical leave. I-search daw Ralph unsay meaning anang sabatical leave. Di ba leave na mga higala ang lahi man tong indefinite. Kanang sabatical leave, adyo ka kaibaw, kanong saan na mo balik ba? Wala ba na gina? Kanang sabatical leave. Sabatical leave. S-A-B-B. Sabat, good ang spelling. No, sabatical. Sabatical leave. Gina-practice na sa US. Kanang sabatical leave. Same meaning. Na yung microphone dire, dole dire. Para madungog na imong tingog dito sa Danaw. Dito ka na pito, can I, kung dito, dito na pito. Lib nga, kung ano, L-E, lib ba nga ka nang, sick leave, vacation leave, ano ba? Kind of leave ba ng sabbatical leave? Lib, L-A-L-E-A. Nandigil ka mo tingog ba, imo nang ipabasa na ako, ikaw ibasa? Dito ka ba sa microphone, manaw, saan si Ralph na? Para madungog ka dito. Labong nyate sa pabatihon. Dito ka lagi ka nang grupo dito ba? Dito ka speaker sa ganyang microphone di ha? Labong padibatihon ka dito mabunaw kay masikag. Kung sa'yo na number anagab. Number to? Number to? Number to na? To? Sakto? Sige daw, tingog daw Ralph.
3: Kwan.
1: Oh, tanawa na araw malagi na. Sige, kung sa'yo sabatikan leave Ralph.
3: After working for example ani, 7 years, usa ka taas nga panahon sa leave gikan sa trabaho o academic duties. Kasagaran na mo pahulay magtuon, mag-research, magsulat o mag-focus sa usa ka personal o professional project.
1: Sa to pa pwede mga isa ka tuig na. Kay magtuon magadto kag Amerika, agi kag Pilipinas, na magadto kag sani, Amerika nya magsabatical leave ka, mag-study ka dito panalitan, mag-study kag designing unsa ba diha? No, naigo ba na diha nga definition?
3: Kay usa ka taas nga panahon sa leave gikan sa trabaho or academic duties good.
1: Oh.
3: So haom siya.
1: Haom siya. Nya si Lisa ron kay ni leave man. Nagsabatikal leave man. Ya gitunong bagyo niya nga nagbaha ang Pilipinas o sa may masulti ni mo na daw be. Sa magkaralap na half-day raman ka na sa... Diba? Why? Na ay mga delikadesa, wala. Wala. Na ay pakialam sa Pilipino, wala. Wala. No? Naglutaw na mga Pilipino, nag-tiktok na lang tungas baha. Kung sa gipost mga igala sa asawas presidente, nakasabatical leave. And you know, ibasa matong rap ganina. No, by the way, si Ralph, taga-Danaw ni. Mga taga Cebu na minaw diya, mo titingog ni Ralph. Pero ako utang pagutan og dugang hapdi ra man ni uli man. Ni log out.
4: Oh.
1: Di ba? Ay ka ba log out sa sabbatical leave? Mawa ko sa taas nga panahon na panalitan mo mag sabbatical leave ko aning XFM, no? Naapay chance kabahin gyapon ko, wala lang ko sweldo, no? Wala lang ko sweldo pero kabahin ko sa XFM. For example, mag sabbatical leave ko kay mo eskwela ko og magmasteral ko or mag PhD ko, grabe kuyawa na, no? Maabot pagkaata ng mga puntuha may gala. Ang ending, umagyapot ay bugas sa balay.
3: Pinawa!
1: Oh, butang nang guna to, bahalag tangagog iring istorya raman ng resibo ato. No? Mo sabbatical leave ko kay mag-eskwela ko mga igala, for example sa Catholic University of Louvain, Belgium, no? Kina na mga liberal na, no? Kuyo na diha. Diha ko mag-eskwela, magmasteral ko. Og kuan mag or mag-licensure or mag-doctorate ko og sacred scripture, syaro. Ya mawa akong duha ka tuig sabbatical leave na. So part gihapon ko sa XFM, wala lang ko sweldo pero naa ko sa gawas, naka-relax ko, wa ko ipakialam. Dili ba kani mag ready ready na?
3: Ayya.
1: Huh? Di ba kani nag ready ready na mga igala si Lisa ni lakaw na daan? Biyaan des BBM ani. Unya ni anig pagsaway. Ngano man? Tunga-tunga sa kalisod sa mga Pilipino ba yung nang gilangoy in taon ng Metro Manila? Kami, wag may buli ba? Bahala, gula ka. Layas, bahala ka. Hawarya! Hawarya! Hawarya! Hawarya! Bahala ka. Kay, among kinabuhi, ang among kapublimahan ni Ron, init. No, actually, dahil mga eskwilahan ron, may klase, ngano man, naka-asynchronous mga igala. Wala yung face-to-face, naka-asynchronous kay haskang inita. Ang il ninyo, dari niigo na mo. Mga sapa may gala nang ubha nang ugha na mga ang mga ibid ng reklamo na.
3: Hey!
1: Makakanta na may mga igalag kanta ni Los Lorito nga tubod sa naughang sapa.
2: I talk to my cat.
1: May dito may gala sila nang gilutaw. And then ikaw Pilipino mga igala makita nimo. Ang palasyo mga igala ang asawa, no? Dili man kinahanglan nga maparya sila nato. Not necessarily. No, kwartahan ko na sila daan. Ako na yung mga kwarta sa una pa mga igala. Kakawat po na. Ili ginahanglan mga igala nga. Kung pobre ta, mapobresad sila, no? Ang ato lang mga igala, sympathy. And sympathy doesn't mean mga igala nga pareha mo pobre. In order for you to sympathize with the poor, you need to be a poor as well, no? Bili na siya, ingay nana. You just have to walk with them. Compassion ang tawagan na ba? Compassion. No? Gikan mga igala sa Latin word nga compassione, to suffer with. Ang imong mga igsoon mga igala naglisod, dili ba kinala maglisod sa gagapil? Kuyugi sila, no? Duyugi sila sa ilang kalisod. Be there, be available, be present. Ayaw sibat. Sang klase. Manapasabot mga igala sa compassion, no? Pero sa gobyerno na to, wala nang word yung compassion.
3: Pinawa!
1: Nakagya po sila yung letter C, pero corruption. Alas 9.55 na may galang tag na sa itong pagpanagubanuman. O kini nga itong tulumanon, may galahatod ka ninyo sa Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Gold Capsule, Santon Vitamin C, o Premium D3 mga kaigsuunan. Unya tambal sa akong pamaol sa likod. Nga arang-arang na Ralph. Pasilito na po na ito ni Onya Ralph, no? Ato na po ning tuploko nunya. Santon Herbal Oil mga igala. Lami kasi nindot as in mga katropa, no? Na may nanawag kani sigurado maningil na nigutang. Wala tayo oras mga katropa. Makaaginod po sa nahan sa ngalan sa tinatibok ang puwersa may igala sa XFM Network Philippines 107.1 XFM Tagum. Inyong kalagad sa kanginan, katropang Arnel Cortez. Salamat, mayong buntag. Amping ganun, ayah. Mga taga Manila, taga Luzon, amping mo diha kay Uwan. May bagyo, may habagat, usaba diha, may galang klase sa mga pagdaos panahon. Mga taga Mindanao, taga Visayas, amping mo kay init kaya nga itong panahon karon. Mga igala, keep yourself hydrated. Mga katropa, mga tiguang, ay mo sige og mga, sorry, hindi mga tiguang, mga senior citizen. Ayaw mo, pagsigilakaw-lakaw, Kay delikado simba ko, mga higala, taas ang heat index, maka-trigger og heat stroke simba ko. So, kung doon ay mga lakaw, ipahapon or ibuntag sa'yo, ayaw ng mga alas 11, alas, paingon alas 2, kay nako, perte, mamahit, may higalang kainit. Salamat once again, may buntag, dalay ko ng Diyos. God bless us all, katropa. X.

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Janine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
3: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
1: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
5: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
4: Ngano man?
5: Nah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kuto.
4: Mali na nga kape ang imong giinom.
5: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
9: Available sa mga butika.
10: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
11: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
12: Ako si Mario, 35 anos. Sige, yun kong problema. Kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa jud ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka nakainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na jud ang mga sakit sa mga kabukugan, ug dili kun pa jud kini.
11: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
13: Before, madalas akong hagad at stress sa trabaho, kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
14: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
15: Katropa, kung nangita mo og dekalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund!
16: Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-74-80768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, Cafe. Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
9: Ayong anlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City ug mga munisipalidad sa Asunción, New Corelia, Kapalong, Sawata ug Talaingod. Ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug dekalidad na kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag nanginahanglan og reliable na kuryente ug kini mamahimong posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo di tanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro nga reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Mao nang gibugna namo ni nga Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sad kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat o mag-uban pa sa pag-uswan.
0: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Good morning, good morning, Philippines and hello world. Maayo morning, welcome sa programa sa duha sa mga tulog mga bayot. Kami ang mga bayota warriors. Og ang programa kung ako ikaw, Master Eder Tanini. Og ang siyempre kawal ako ang duha kabigat lang ang mga bayot. Walay lain si...
1: Gini si Tia Daria.
2: Og siyempre ako si Maring Erika. Ang kinabigatlaan.
0: Ah, kana.
2: Siyempre,
1: namati
2: po doon ang mga bigatlaan. Welcome, mga bigatlaan na ito ng mga listeners. At mga viewers nga may pagkabigatlaan sa bala. Comment yes. Ako sa ito ang live.
1: Libant na ito yung mga kuan ninyo.
0: Tarong nga nagdariya niya yung mga ilong. Para nagagana nga gisuksukan niya kuan.
1: Lain kayo Master Oy?
0: Ngano na?
2: Ano man na?
1: Naimo gawas nga ka ng gatubod?
0: Naimo mo.
2: Aba, mara ka ng gisubawan ang uyutar di ay. Ano maring alas 10?
0: Marang inana, baron.
2: 20 na nga itong oras, hantong ta alas 12 karong adlaw nga Merkules. Mga maring ha? Siyempre, gikan diriya sa studio, X. Live, isang kita mabati diriya sa XFM Matisete.
0: Ayan! Ang XFM diri sa General Cebu City!
1: Nilabi na diri sa Bukidnon, diri sa Malaybalay City!
2: Karata naman na ito ang headset.
0: Okay, siyempre, ato siya kaya paminawan nila sa mga XFM. Andre sa may San Francisco, ako sa Del Sur.
2: Okay, siyempre sa mga maring, madungog sa takaroon, diri ang siyempre sa...
0: sa XFM, pagkadian na.
2: Nalabas siya ganina.
0: Nalabas siya ganina, eh.
2: Nalabas kayo.
1: Ade, ay.
0: Si Stanley Duhinyasa.
2: Nirisiko na gamay ang iyang kuwan.
0: Di na kayo siya. Di na kayo.
2: Sige mo daw ni mong kuwanon daw. Yan ang kuwanon siya.
0: Hola, oy. Ito na mga amigo na si Stanley Duhinyasa.
2: Dinagmay na lang iyang kuwan.
0: Mga
2: aftershock.
1: So, kuwan na lang siya. Di na kayo. Di na kayo bubugha.
0: Gamay na kayo risiko.
2: Mga maring, sundi mi sa ang live karon sa Facebook.
0: Ay, lang may puspus eh.
2: Mr. Meng Hoy. Siyempre mga maring, kinato ang...
1: Lord, magkipinahang to maring, hoy.
2: Didling ang programa, hatod ka na to, mga igalas, sa mga proktong gihimo sa Yes to Hell.
0: Yes, ang Santon Gold Coffee Mix, nga walay paglubad, no? Lamig, yapo kayo, kadaadlaw ka na gabi, may ani naga, kadaadlaw, may naga inom. May sa guwapan abot, pero namalit, may ani dito sa mga butika. May sa guwapan, may supply. Walay. Mamalit yun, may supply. Kaya nag-expect ba ako yung kung ano, hindi na may agyon.
2: Ganyan ang mga marin, doon niabot diri ang kung ginutan si Paribubong, ipangutahan na kung hadapita ang Yes to Health Clinic.
0: Dito sa Y to It.
2: So yung gitunduan nga tapa dito sa
0: DIY.
2: Sa DIY. Yan ay bugasan dito.
0: mga parts sa motor.
2: Tapad sa bugasan na diha ang
0: Y2H cleaning.
1: Pero nangutan ako ba na paglakaw niya nakabalo mo sa iyang kuhan.
2: Masa iday.
0: Masa iyo niya diay.
1: Iki ay.
2: Iki ay siya.
0: Kwato bayo to.
2: Or...
0: Klaro kayo. Anak. Siyempre, mga bayot pa mga angkor na rin.
2: Magani kayo, wala pa si Kainet.
1: Wala gano'y nakamalay si Kainet. Ano si Kainet? Ayun ito siya, oy.
2: Kung napa si Kainet, adil lang gito mukya ilim.
0: Kabalo mo, oy, paminaw, kabalo mo duhan. Nyangko naman si Sim, bayot. Si Ralph, bayot. Si Tuti, bayot. Nyang kita talo, bayot naman ta. Pag-angko ni Kainet, wala na problema. Okay, bayot ako doon siya. Ningon mo na siya nga bayot siya.
2: Peaceful na.
1: Kuana gyud ay siya ni declare na siya.
2: Ah. Ini moyo ko dughan oi.
0: Abang ani.
2: Ako di moyo ko dughan dai gamay pa.
0: Si dati. Ay may ala to kay dili ba mo makakwento.
1: Ayaw to. Ay may gato.

0: Ano kay mo uyog lagi imong lubot dai.
1: Ala nga nga nagakon nag diaper. Diaper man ko.
0: O sa imong diaper.
1: Oh, nga adult.
2: Katong pang adult.
1: Ginagamit sa ato negatiter.
2: Katong ko ay gamit sa guwang.
0: Ginagamit sa home for the agent.
1: Dai lagi mo ay ginabuli lang.
3: Yeah, bunda de la
0: Ahora, ahora, hala, hala, pumulubot.
1: Hala, oy.
2: Wala, wala na ni, reels na ni.
0: Kauli, baka nag-mintalo niya, dito na ni Taman sa bangka.
1: Na, nag-chat si RJ, ano siya pa. Anang, mo na mag-iday mo ang gusto ng tabo sa mong kinabuhi. Ano, diara ka Taman si Bungko. Ay, naglahos di rin.
0: At least, kabaw na sila.
2: Pagmasa na lang diya sa Tibongko. Sa whole sim ka na lang.
1: Sim, sa whole sim. Nakadya mga naligid. Diyan lang ka sa whole sim.
3: Who gratifies to? Yeah, bunda de la Bats.
1: Ayaw lagi ito.
0: Ayaw lagi na si...
2: Si Maring ba? Kaya ayaw ko lang. Katong araw na lang sa ubos. Yan ang iya suot.
0: Ah. Muna ko ka ito nabanggaan.
2: Si Avatar. Araw sa...
0: Mura ko katong isa sa mga nabanggaan sa SUV guys sa Thailand.
1: Ah, katong
0: Gilaros.
1: Gilaros, pero pagkuha niya ang kahigya po ito ba didoy? Lahi po ito.
2: Ah, ba,
0: kahigya po.
1: Kahigya po. Ano man ah?
0: Nakainom og?
2: Turbo.
0: Pinakainom na magulkasil. Gahi man.
1: Gani.
0: Mga maring, ato ang katropa okay. Abli na ato ang katropa okay. Yes, sa mga kuan diya, sa mga mag-request o kanta diya, hala, i-comment na sa to ang live karon sa Facebook. I-search lang ang XFM 107.1 Tagong.
1: Yes!
0: O kini ato ang katropa, okay, hatunin ka na to sa Santon Vitamin C. Aron nga mas malami ang isi.
1: Mag-Santon Vitamin C!
2: Vitamin C!
1: Okay, be, asal mo itong kanta na ko diya, be? Kantahan lang ko, be?
0: Asa imong usa ni kasal
1: mo? Tong kwan kinilaw.
0: Hoy, Marin, ako ipaibalo nga live puta karon sa Facebook page sa XFM 95.9 General Santos City.
1: Aba, live ta. Live sa dagat dito. Bebe, ako na tuloy.
2: Shoutout na sa mga lugar kanin mong mga hilig di atuan di amat.
1: Diyan sa Pirotso.
2: Pirotso,
1: shoutout na sa Pirotso. Diyan sa First Road, Asikad Road, diyan sa Kalumpang.
2: Sa Kalumpang.
1: Diyan, kala mag-BB, diyan mga kalaroy-laroy.
2: Magdaritso na dito ka mabuhay. Padulong na ka dito sa Pulo.
1: Pulo, dito. Ako tang, kadirin ako sa Jinsan ka nang Dakan man ang mga kwanda o kasa katong okay sa ako mga amigo niya katong prostate massage.
2: Diyan yun ay katig-antuan.
0: Ingan pa si, dahil pag ang commentator na to si Process Survey. Ingan siya nga, maayong bungkag, mga diwatin, ha.
2: Aba.
1: Sige.
0: Oy, ala, wala pa yung request diya, kaya makakantaho na kaayom eh.
1: Mukha niya. Asa naman ito, may kanta, intrahan na ito, para at least mabibot na.
0: Oh, sige, be. Sige. Oh, ay, dito ka naman i-comment rin. Ay, ingon, dito ka na mga si, present na si Madam Josepina Tinanbunan. Good morning! Si Nancy. Ingon siya nga, hi, mga maring guwapa, liwat na ako. Good morning. Request ko kanta nga, ikaw ang iibigin ko.
1: Aba, kasi may kanta na.
2: Aba.
0: Si, kasi kantaan niya, si Joss, masiguro.
2: Joss na Monte Alto?
0: Joss Monte Alto.
1: Okay.
0: Ha?
1: Kinilaw. Wala kinilaw niya?
0: Wala.
1: Inununan. kalalalakuan, be. Sige, kadali lang. Kanang hilaw na lang, hilaw. O sa manang hilaw?
0: Hilaw?
2: Hilaw, boy.
0: Si Mangga.
1: Maka na, be.
0: Si Josh Garcia kakanta daw ingon pa si Nancy Camilio.
1: Aba, si Nancy Camilio. Sana mao dili pe, di ko kanan manan man kanta oy. Manalala, takalalala India to. Kanang pa kana lang sa tong kan request bi kay naglibog ko.
0: Unsa pa? Unsa di ka kanta ni Muha
1: diri? Nawa, diri sa ako ang library, oy. Nawa man diri.
0: Ugaya daw.
1: Ugaya sa siguro na.
2: Tanawa niya mga request din diya, Maria.
0: Ay, request. Ay, napay usa ka kanta nga, Just Once.
1: Just Once,
2: ha? Ano request? O sige, dirahe lang Just Once diya, be.
0: Isa, ikon si Josepina, tinanbunan nga, request kong Just Once.
2: Ang nagkanta siguro sa Just One request?
0: Si James.
1: Si James Uzi.
0: Si James,
1: Armalite.
2: Si
1: Engram.
0: James Engram.
1: Yes.
0: Abi na ako, James Engron.
1: Okay, so katana ni Marindaria.
0: Hoy una niyo lagi niyo na sa paan gimo ning Camilio. Pero sige lang, go. Ladies and gentlemen, tiya Daria ang pinakakwapa sa Bisayan. As uban sa yang awit na guluhan, just one.
1: Okay, poko sa kamera ni Maring Daria.
2: Check
1: it. Para mga bigat la.
0: Kagwapa ni Daria.
2: Ayaw, apila nila sila, apila.
0: Kagwapa ni Daria. Oy, murag, tagsara gini mo ni siya makakuan ba?
2: Di magmahayot sila.
0: Parang,
2: pati unod, dala.
0: Ano yan ang kanta ni Tia Daria? Ito kinato sa Turbo o sa Kadaitari Food Supplement for Men.

0: Thank you so much.
1: Thank you so much.
0: Sana request. This is for you.
1: Grabe na mga kantahan.
2: Grabe. Uy, nakailak man sa taga. Kuna na isang gota ng kantahan.
1: Uy, good morning guys sa mga taga Tagum City Public Market. Mga marin, salamat sa inyohang pagpamati. O doon ay panawagan nila ang mga maring, o?
0: Ano pa sila? Sindi nila nagibayat ang tingog. O, pangkuan, magundo siya. Nalipat lang ka.
1: Pang Instagram, pang IG man itong tingog.
0: Pang IG dito siya.
1: Good morning, panawagan, mga maring. Announcement, ang La Filipina Elementary School Alumni Association magpahigayon og 4th LFES Grand Alumni Homecoming karong Setyembre 19, 2026. Adlaw nga Sabado.
0: Apil ka na marin kay kuan man kadi alumni man kadi marin.
1: Pati basa sa ko eh.
0: Pati basa sa.
1: Alauna antak na sa hapon sa La Filipina Elementary School Gym, La Filipina Tagum City. O ginaimbita matud pa ang tanan nga alumni gikan sa batch 1952, batch niyo ni.
2: Ha, grabe pud ay.
1: Hangtod sa batch sa 2025 nga mauban o makikita pag-usab sa atong dakong panagtigom aron mapalig-on ang paghigalaay o panag-iusa sa matag henerasyon o mga programa sa La Filipina Elementary School. Alang sa dugang kasayuran, palihaw ko takalang inyohang batch sa coordinators o ang alumni president. O si Kwaman ini, isoon sa imong kwan, si Ricky Jampon.
0: O, si Jampon.
1: Pinagimatod pa siya Facebook, Ricky Kuya Dong Jampon. Minsay, gikan sa La Filipina Elementary School.
3: Atong tamba.
1: Ay, nako. Sa mga spoko mo na batch 1952.
0: Pila may bayad na naman rin?
1: Ha? Ah, wala na ibayad eh. Kaya di mo naman nagkasa eh. Paibalo na, paibalo. Gikan sa La Filipina. Aba, salamat ha sa mga taga La Filipina.
0: Iyakon na.
1: Sunod, murag mukuan na punta sa La Filipina kay
0: nanapunta. Wapin, asa ka na sumunay ka nag-graduate din ha?
1: Wala ko din, mag-graduate. Di mo ko taga diha o eh.
0: Ay, taga sa mga. Ay, taga kuwa mga ka. Taga Rizal, mandi ay ka.
1: Oh, taga uyak no, mangko.
0: Ah, taga Rizal. Rizal, Tagumpo, North.
1: Good morning guys sa pamunuan sa La Filipina Elementary School. Good morning o good morning.
0: Yes. Ana ba si si SM ni Mario nagkaraoke na pod mo ha?
1: Amo, naguba na pod ang
0: ay, morning. Ay, ipit man ta ani. Kapag kay ni SM, ang kanta na gid ning tawo.
2: Para kita ni mo nga kalingawan SM.
1: Oh. Nya mga unya manganta pa mo.
2: Ha, manganta, manganta pa ta. Ay, buta kay ko gani.
0: Ay, nag-request de kang
2: kwanta. Sama na, sama na.
1: Sana, sana.
0: Hello mga maring guapa, palihog kong kanta anibi kang Erika, ikaw ang iibigin ko.
1: Uy!
2: Kanta ha, kanta ha.
0: Si Nancy?
1: Kisa niya si Nancy Camilio?
0: Camilio. Camilo?
2: Noted, noted.
0: Ano yung Camilio niya?
1: Si Camilio. Ah, Camilo?
2: Camilo.
1: Magwig, punta si Tanini.
0: Weg.
2: Ay, Magwig. Ay, ha, sige.
1: Dahil lagi ka dan si
0: Alvin. Kaya nasuko na si Alvin Maring.
1: Masa yun ni Alvin.
0: Alvin, basahan po na akong request ay, mga bayuta na.
2: Asa man nila sa'yo, sa'yo request si Alvin.
1: Sa'yo request niya.
0: Asa man
2: nila. Sa'yo request si Alvin.
1: Huwag mo ko na sa'yo mensahe ko pa.
0: Mora mami, yung tingala, magkikusok ako.
2: Eh, baby, talawa sa dito, balik na, back na.
1: Ay, nadi ay.
2: Sa'yo request niya.
1: Sa'yo request niya, Beautiful White Maring Daria.
2: Ah, Beautiful White. Ah, pag YouTube na lang ka diya, Alvin.
1: Beautiful White.
2: Pag YouTube lang diya, Ben.
0: Ayaw mo naman.
2: Ako sa Manday.
0: Kaya mangload yung pikas nga.
2: Kasi pag Spotify lang.
1: Si Uncle Dars on Uncle Dars Day.
0: Wala ka palit sa Aquan, si ang Apple Store.
2: Oo, sige.
1: Sige, stress na niyo David, kaya dapat ko i-search diri.
0: Iba ko na wage ang iyang pasabot, mag-wage, mangguna. Mag-wage, panayin ko na.
2: Ah, mag-wage. Wage, na din na, wage. Wage.
1: Anong kanta?
2: Be.
1: Ano yada ha? Ano yada? Hoy, si Jus, kaya ikakanta.
2: Aba, be.
0: Kaya yung kanta ha? Ipahinungon ni, oh, ano?
1: Kata master. Pina-stainless ang version.
0: Pinakon lang ko, minti alto lang sa isa. Pang-pipon

0: Okay, salamat.
1: Grabe na kanta.
2: Ayaw na magpasalamat, Maring.
0: Nga naman.
2: Pinasuko, nag-request.
1: Nakabalas na
2: kamari. Ano, sa taong nga po daw
0: eh. Itaro mga daw kanta. Tinod na yung ganito. 101% na itong akong
2: game. Sayang daw yung request.
1: Salamat sa request.
0: Sila ka. Kung lang ka rin pa ng 7-5.
1: Si Richard Garing Ferrari nag-log.
0: Ha?
1: Nag-log daw.
0: Nag-log?
1: Naon sa maning ero diri ang mga maring alingasa magyod makadungog sa kanta. Brownie, relax, relax lang.
0: Ah, sige.
2: Ano ba si Toto? Nabuntagan mo na spirito ang isa niya.
0: Okay. So, tagay tayo para mabuhay itong lugo. Tagay ko ang exercise bogey niya, abe.
1: Okay na.
0: Abe, para mabuhay tayo sa lahat ng tanong ilang kanta. Kaya makaluya mo. Rata lang yung kupok sa bawaan eh.
1: Ay?
0: Kanaay ko an. Ascorbic acid.
1: Spell ascorbic.
0: Kanaay ko an ba? Bitsin. Sige, ang exercise bogey na diyan to.
1: Okay, exercise bogey. Chachang.
0: Dali na kay para mabuhit ang atong lugoy.
1: Asa man na ipahinungon?
0: Ipahinung na doon sa itong mga soaking tigpanumbay sa mga wanaminaw ron.
2: Parang sinansi ba? Pagkasayang sa kanta gano'n.
0: Sila nansi. Mag-inap ito taga pag-YouTube ran.
1: Doon na pa nabutangan man sa... nabuntagan, nabutangan naman ulit. Salamat kayo, Toto.
0: Salamat kayo, to.
2: Kaimuot ko, Maring, oi.
1: Alam, Maring. Kaimuot ko, Maring. Request for song, Tia Daria, old photograph.
0: Kana, asa?
1: Old photograph ni Jim Napildi.
0: Napildi?
2: Kaya ka na, master, na, oi.
0: Kaya ako lang nabi, old photograph na nabi.
2: Tarong ka, master.
3: Ayaw ko ba?
0: Kainan, bitang ka nga pagkwala, pag-YouTube lang.
1: Ano na?
0: Kalila nga. Sa mga asawa mo din mo makita lagi.
2: Sakit mo kayo heart, oi?
1: Exercise boogie, ana.
2: Karoon po ko ba rin nag-request, nagmahay.
0: Hello.
1: Paliyaw ko kanta.
0: Why mahay, ha?
1: Paliyaw ko sa kanta nga BB ko si Rigi Bofil. Salamat kayo dong, Rigi.
0: Okay, salamat. Bunat kay nakanal.

Esa es Sayonara. Oh,

0: sila tabling-tabling. Pati maminsan sasayawa rin na kahit na humihingal. Isa-isa sa lahat na
1: Wala ka na SSM. Ngayon SSM, nanggara na yung mayo pa.
2: Wala na kang salamat.
1: Ay, naku.
2: Wala na kang ginawaan, master.
3: Grabe nga kanta. Saan ito?
2: Grabe, taas mo. Kahit
3: ito.
2: Lain ako, kakatawa ito si Alvin Goko. Baliktad na po niyang katawa.
3: O saan nga produkto? Gapaloyo ato.
1: Ha?
3: O saan nga produkto?
1: UTC, binokbog tungog. Ang UTC, binokbog tungog. Alam mo na. Sige.
2: Ayan, may tinong na si Wilma o Joaquin.
3: O, sa ingon ni Wilma.
2: Mag-request kong song, magbago ka na.
3: Magbago ka na. Ingon pa si Alvin Go, kawa na dyan. Nag-dimaon yung mga kanta ba?
1: Master, may kalimaon. Tarahan na namin ito. Itong old photograph niya, Tobi.
3: Grabe ka, hyper ni Master, oy. Ha.
2: Sige, diretso-diretso na ito.
1: May bugao man ko.
2: Oo. Kapano, namin din na nga history.
1: Di na lang yun rin pa. Di na kailangan rin pamukha niyo sa ko, ay.
3: Ako din na imo ang Duster Master B kay gwapo ino pa si Nancy.
1: Nancy kada ding nakwan. Kasi si Nancy.
2: Tumag na gin si Mitsuro. Grabe gin si Master. Ay, hype kayo.
1: Ay, di Mitsuro makita na ka. Bigtian lang yung kanda ko Mitsuro.
3: Okay, doon na ilaing kanta mga maring. Andam-andam mo diya kay ganina. Moraga, watuwa na mao. Pero kini okay dyan kayo siya.
1: Next song.
2: Ne, ang nag-request, maring ano siya, maliw kong tarong ha.
1: Che, tarong mo tane, sige.
3: Go.
1: Tarong mo, tanaw na ito ni Rogue mo magmahay.
3: Kaya yung masunod nga kanta, hatod ka nato sa Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, tambal pa.
2: Yes, correct.
1: Old photograph by James Ingram, James Bond.
2: James Capilli,
1: sorry.
3: Jim Paredes.
1: Ani ana.
2: Ano yung
3: mga master? Masama na, float na o violin?
1: What na? Cock float.

0: Kaya dito sa nag-request pa rin.
1: Kuya kayo, no?
0: Ano, mag-request pa rin sa wow, makami sa tingog, ma.
1: Ay, laki, nasa sila, gagara-garalasan mo na mga style ninyo.
0: Grabe, nasi, kumuha
2: na. Dada, Baron, American Pie, ipakanta ni Tia Daria Marie.
0: American Pie na sa?
2: Dada pa ay Dugang Dria.
0: Dito ito itong pie nga ginakaon na
2: to? Na ito, gahe man to. Immortality, song by Regine V.
1: Regine V. Regine V, isa lang siya.
2: Regine V daw.
1: Regine V.
2: Itong napughok na ba?
1: Okay, samahan mo. Kanta pa mo dyan kay Pana.
2: Okay, doon na isa kakanta.
1: Okay, kantahan na Leila Marin Daria.
2: Doon na request Darian si Daria.
0: Kanta siya.
2: Immortality daw, immortality.
0: Ah, di ko kabalo anak. Di ba ko, mortal.
1: Asa, kasi nagkanta sila. Pag YouTube lang mo dyan. Pag YouTube lang, ha?
2: Doon na ba yung kanta dyan? So ito, ganina, ganina. Biko, so ito, kanta ni...
1: Osbiko.
2: Osbiko.
1: Osbiko.
2: Bibiko. Ayan. Okay, Master. Bilay, Master.

0: salamat, tama na lang
1: ang okay, oras. Tama na. Jess, tama na, tama na, tama na.
0: XFM.
2: Exciting!
3: Kasi gusto niyo mo soft or hard?
4: Gusto na kong hard niya, soft. Soft, pag gano'n.
3: Ikaw, sir. Uy, ikaw ba? Hinihinahina mong ibitawag rin, sir, nga kanang paghilot. Swedish or shatsu?
4: Kung na ako, aday, aday ka nang po, di ba? Kanang Bombay style na ako, aday? Bombay style.
3: Saan ka nang Bombay style, sir?
4: Kanagong 12 months to pay.
5: Exciting!
6: Mga sekreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health. Bus
7: ako di ay si Robert Kamubulupyo sang Talisay, Cebu. Naay ni tubo nga akong bukol ubag sa akong likod, daghan ang doktor ug albularyo na ang akong natuan. Daghan naman og tambal ang akong nasuwayan og tumar, pero sa akong nasuwayan ang Santo Plus Gold, gitumar na ako og duha ka kapsula ug tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa usa ka buwan, nihuyos ang akong bukol sa akong likod.
6: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: Welcome sa programang The Secret of Health. Isa sa sekreto para makabaton og maayong panglawas, mga higala, ang pag-inom og Santon Plus Gold. Tungod kay ang Santon Plus Gold herbal capsule kay balubata nga aduna kini phytonutrients nga terpenoids. Sa pagtuon sa mga eksperto, ang terpenoids na pamatud-an nga adunay taas kaayo nga anti-allergenic properties. Diin mutabang kini sa normal nga function sa atong immune system para dili niya atakihon ang mga non-harmful substance nga musulod sa atong lawas. Para malikayan ang sige og pag-atake sa asthma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema ug uban pang allergic reaction sa atong lawas. Mao nga ang isa ka sekreto para makabaton og may panglawas, inom og Santon Plus Gold tungod kay adunay phytonutrients nga terpenoids. Matod pa sa pagtuon sa mga scientist, ang terpenoids nga naa Santon Plus Gold makahatag og chemo preventive effect batok sa colon, breast, skin ug prostate cancer. Sa dugang pa nga pagtuon, ang terpenoids taas pod ang iyang antimicrobial, antifungal, antiparasitic og anti-inflammatory properties nga makatabang sa klase-klase nga mga balatian sa atong lawas. Mao nga batasana adlaw-adlaw ang pag-inom og Santon Plus Gold para makabaton og maayong panglawas og para siguradong protektado adlaw-adlaw batok sa daghang mga sakit sama sa cancer, lung problem, virus og mga bakterya og mamaayo ang function sa atong immune system, malikayan ang mga allergies. Inom ta og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
6: The Secret of Health.
8: Nangita ka ba og kape nga makatabang malikayan ang menopausal symptoms? Kanabang pag-abot nimo sa 40 nga edad ni kalit og taas imong blood pressure, init pirmi ang lawas og labi na gyud ang imong ulo? Sulayi ang pag-inom og healthy coffee. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix kay kini taas og isoflavon nga makatabang malikayan ang hormonal imbalance nga mao'y hinungdan nga migawas ang daghang sakit sa mga kababaihan kung mag-minopos na. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika, nagkape ka na, nanambal ka pa. Para sa kampiyon nga kombinasyon, mga higala, inom og Santon Plus Gold, herbal capsule, og vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, ang Santon Vitamin C, og ubani ang pag-inom og healthy coffee nga mao ang Santon Coffee Mix. Para sa sigurado og aprobado sa FDA, og epektibo, pangitaa ang tatak yeast to health.
6: The Secret of Health. Santon Plus Gold, mas pinalaga. Mas pinatibay.
9: Ako si Karen, 23 anyos. Di gina ko masabdan ang kasakit sa akong pikas nga baga. Unya, pagpa-check up na ko, naday ning turok nga unod nga nagtibugol. Akong gitumaran og Santon Plus Gold. Tulo ka pa akong nahurot. Karon okay na ko. Salamat gyud.
6: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mapipili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
10: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
2: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho. Kaya sinubukan kong uminom ng Santong Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santong Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen.
6: Santong Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
11: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santol Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
6: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na. Santol Plus Coffee Mix. Pinagkalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, magpapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santol Plus Coffee Mix. Ang Santol Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
12: Casino Plus Wednesday at Casino Plus Win Every Wednesday.

0: Abo, magpakilo ko sa hubay be.
1: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bukaata ba ni? Nani ba to?
0: Bato good taon. Mauna i-resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latim Gas G Foliar Fertilizer.
1: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi na o kahimsog sa mga tipas eh.
2: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, o sinaw pagayon ang tipasin niini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises, o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat o bulawan ang ani.
3: Exciting!
4: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Alas 11:08 na ang atong oras, mga maring. Siyempre, kinikanta, hatod ka na to sa Davao Light and Power Company. Alang sa dugang kasayuran, sa mga pahinomdom, sa ilang operasyon, i-follow lang, mga maring, ang ilang Facebook page.
1: Bule.
0: Davao Light and Power Company. Alas 11:09 na ang atong oras.
2: Alright, balik ta mga katropa. Lawa ko sa kung ano eh. Sige, kaya sugda na to na to to drama. Pag-isurya na sa mundo na maring.
3: Kataan request ka tato.
2: Kataan
3: request mo maring. Kasi masuko na to maring. Kataan ka na yung ibuhang kantahon to.
0: Saan ito kantahon to? Saan ito nga kanta to?
3: Ito, Looking Through the Eyes of Love. Or pili lang ka. Pili lang ka. O katong Beautiful in White.
0: Aha, nagana ba mga request o eh?
3: American Pie. Ako'y kantaan eh.
0: Enter Sandman.
3: Ayaw na, di ko anam, di ba ko rockers?
0: Bibiko. Napagay dari ang mga maring Tank of Laura.
3: Pili lang ang maring.
0: Pili lang diha. Silik lang diha ang mga ruleta lang siguro na siya.
3: Ruleta na ito na, brab.
0: Siyempre, kanya ito ang pagbalik mga higala. Hatun di ka na ito sa Santon Vitamin C. At nga mas malami ang isi.
3: Mang Santon Vitamin C.
0: Ang Santon Vitamin C, mga maring, doon ay sangkap nga. Siyempre, kay Vitamin C, may kisigutan diri. So, orange, gani ang iyahang sangkap, mga maring.
3: Dili po ni limonsito, maring.
0: Dili, uy, gagmayam na limon.
3: Ako na yung kuhan.
0: Green man ang limon.
3: Green na ito.
0: Ambot lang, basi nahinog na di ay
3: na. Buongon, dagko man kayo gusto nimo.
0: Dili sab kayo ka ng buongon, kung ama na, baga man lang panit.
3: Adi,
0: wala man ang panit sa Itmi Games. Santon Vitamin C, kay Doc, sa panahon karon mga maring, perting mahala magkasakit. Atong kabataan, atong mga estudyante,
3: paino mo na itong
0: vitamin C.
3: Gap, kayo mo may last, kay kantahon ni Maring. Kasi may mga...
0: Kasi mukanta na.
3: Ikaw.
0: Di mo ko mukanta. Si Mastel, mukanta na, kaya hawag kisa na mga tingin.
2: Kumari, kumari.
3: Ato na lang ng kantahon.
0: Kumari lang si Laura.
2: Kumari na kay Laura.
0: Tagaasan eh.
3: Think of Laura na.
2: Bigatala si Tagakwale, Tagabusaon.
0: Tagabusaon? Asa lapit sa Busaon?
2: Dere sa...
3: Libuganon.
2: Libuganon. Itong kikwan ang mga smuggle ng sigarilyo.
0: Ay, dito. Asa?
3: Ah, dito.
0: Sa Purok 5.
3: Dito na ka nasakpan, ha?
0: Nagkarihin na, magkarakpan yung mga negosyo, master.
3: Lagi?
0: Ang imong scrap sa Davao, nakpan sa
2: Pansad.
3: Grabe, sir. Kaya asa naman di, ha?
0: Asa na?
3: Okay, sabi na, bonal mo naman.
0: Okay.

0: Shout out kay Jing Pigarillo, boy.
1: Hi, Jing.
0: Hi, Jing. Naasin Jing sa to.
1: Kamusta ito mga pamitay, Jing? Kisa pa yung nandiri.
0: Pandamay sa pating mga mas. Ay, Karin, kamusta yung pamitay po diya, Karin?
2: Wala, siguro, business po, siguro diri pa rin. Lako ninyo kay iyaw ta diri. Aba!
0: Aba!
2: Ayaw
0: na kita-kita.
2: Ayaw na kita-kita, ha?
0: Ay, dalaan ko naman nagdukot din, ha?
2: Na, lukoton to, dukot ilalito.
1: Wala, ginaghuman siguro na. Sama na naghuman diri?
2: Ginaghuman diri? Sama na, naong ka na mo diri. Diha di ay.
1: Sunod na siguro, schedule lang siguro.
2: Masama, nakadala mang gagagdiyag isa ka container ka ang gasolina. Kaya para malalay, siyempre, kao mamili ng kinlibunaw. Managin mo diya rin maring.
1: Hapit naman ka ma-empty ang imuha.
2: Hapit naman ma-empty na mga kwandre, mga kangga.
1: Ay, dapat ang oras mga higala, alas 11, kense na.
3: Aduna ka ba isuliran nga dili nimo mapasaan nga ikaw ra suwata ka na ug ipada ning tolmanon. Kung ako ikaw katropa. Kauba na mga banggitang dramatista, maring Inday Erica.
4: My pickleball is useless because it's not useful.
3: Tia Daria.
5: Nakakagwapa nga kuya kay Kilay.
3: Ug master Inday Tanini. Dinilang sa XFM Philippines. Kung ako ikaw katropa.

0: Dugos mayong pamatasan. Duguti ako nga maka panghinuklog o makahatag sa ako ang pagtahod pagyukbo ka ninyong tulo. Mga maring.
1: Bangas ka.
0: Apo salaman ka ordinaryong tigpalubay ning inyong hang tulumanong gigagubdas Kabisayan ug Mindanao. Kung ako ikaw. Mga maring, nagpuyo ko din sa may Lantapan, Bukidnon. O ako dahil si Lando. Mga maring, kanya ko nga suliran ka rin. Ako gusto na ko nga magpadangat din sa inyo. Kaya kung gusto ko nga tagaan ko ninyo o ganing kuan ba. Manang katinawan aning ako ang problema ka rin. Kanyang mangod akong problema mga maring. Tingkribihagin aning mga maring. Ngayon kung makabalo lagi mo. Grabe lagi kay lagi. Mga maring, dito na ako na-isulti sa inyo, pero tingkrabihiyag yun. Grabe nyo kayo mga maring, kay kabalo mo. Pagkabalo pa lang ako nga, inani din na akong problema, tingkrabihiyag yun lagi mga maring. Maring, tingkrabihiyag kayo maring, kay pag...
2: Pasin boret.
0: Pagsuod mo kung nakuha ni maring, kaingon nyo kung matay nagkadugay, nagkagrabe naman eh. Para masayaran yun ninyo kung usag kagrabe niya kung suwat maring. Sugdi na ito sa sinugdanan o ginanay mga pangitabo.

0: siyempre, yung bitakon mo nga patong ko sa inyong
1: bahay. Siyempre, pre. Naantag malay pa kay Mel. Eh, mag-iaw-iaw ito na manok dito.
0: Napo kay tuba dito.
1: Jesus, tuba. Ato ang pasakao na ito ang manuba diyan. Ay, bagong ditong kuhan. Kaya gaulan may agabi. Dagan-dagan ito puno itong sugong.
0: Para po ito kay plano nga matok ko ilan ni Inday Karing. Kaya mag-iaw po ito. Ah,
1: iaw po na siya.
0: Bisaya dito, pero...
1: Pero narap po ito siya punuan sa saging po dito para sa likod, pare.
0: Gimita man ko ni mo. Dito lang ko sa inyo.
1: Una ka din sa ko, ah. Kaya ako may una ka imbitar. Siguro po ni mo, siguro.
0: Ah, basi di ko ni mo ihawan dito.
1: Basi... Pre, pre. Gandaman na nandun sa rep, pre. Nakakuha na, naka-dress na. Dress check.
0: Amigo man ta, kababata ta, kumpari pa kita.
1: Ah, siyempre.
0: Sumato ko sa inyo, ha. Dara, pre.
1: Ay, paglangay, pre. Ay, paglangay, ha.
0: Masunod ko dito, pre.
1: Ah, sige, pre.

0: Ego.
1: Mana bahaya ni, Pre?
2: Oh, Pre. Dugai-dugai menggugah apa yang hantu-hantu pun sama kakak. Ya,
1: menggugah kan hari ni suka dugai tau lama kita, God.
2: Anak-anak mengenal lain,
1: Pre. Suka high school, Pata.
2: Gane.
1: God, sama kita, kaya. Nagsiman,
2: Pre. Sulit, dayan, Pre, dayan, Pre. Oo. Eh, namin, ano, kakoy, ihawan na lang ako, dayan, luto ni.
1: Kisa ng babaeng katalikod ng atubang sa bintana.
2: Pre, ilayin na naman, Pre. Ako ang asawa, Pre.
1: Miss,
2: Meding!
1: Midi?
3: Midi,
1: ikaw ni Midi?
3: Uy!
2: Uy! Kailan mo?
3: Lando!
1: Uy!
3: Kailan mo? Obal, may trabaho ang isaw na pang?
2: Ikaw, ah, di ay?
3: Ah.
1: Sus, dugay. Gamayeros, kalibutan pa rin. Nasawa rin mo rin?
2: Gamayeros yung kayo, kaya naabot mo ka rin. Kailan mo ginanin mo rin eh?
1: May kaya gasugot ka rin eh.
2: Ay, simpre, kung pong taro man ta.
1: Masa may nakita ni mo, Pre, nga, imamanggi ko si Marimiding, imamanggi minyuan man ni mo ni.
3: Uy, ikaw, ha?
1: Sinaw kayo?
2: Sinaw kay Kapin, Pre.
3: Eh, ikaw, Lando, ha? Pana, ma'am. Kaya nang sasugo na sa kanang style ni mo, Lando.
2: Marag ka, marag, kaya yung close kayo mo ba?
1: Alik, eh, kaila mag, may kaya. Ah, dami sa factory sa kanang kanila
2: sa Rambo. Ma'am, tayo manan sa mga kayo, kakuhan sa kong, ako na yung andaman akong parin manok.
1: Sige,
2: Pre. Ako na yung sabuan, tinulan ni Birada ni.
1: Pre, katong dumaga, Pre, ha?
2: Ah, simpre, simpre. Sabi
1: kito paa,
2: Pre. Kanakan na yan, Pre, ha? Tayo manan sa mga.
3: Ay, sige, kaya bala ni Nick.
4: Hoy, Lando.
1: Ikaw ba?
4: Grabe. Hoy, yung medyo ko gibiya ang galit ba no? Saka natupong man yung jir-jir na kunin dulo sa budi ko. Grabe yung magkitong relasyon sa unang yun.
1: Sorry kayo kung magkapananghin si mong formal. Kaya gibawa ko sa manager.
4: Grabe kay ka ba?
1: Masakpan magkunutan niya sa CCTV nga. Gijir-jir sa kasluyo.
4: Lago pa magkakayo kun. Kaya inabit ka na ako nga. Wala talang ko sa gawas. Di juga ka, di juga ka pukong anag yun.
1: Abi ni mo mading, na mading gabasol biya ko nga. Gibiyaan ta kay kung takong wapa kita untaron
4: mau gani
1: sa imong sus pitig ya puni mong baga no
4: uy natural lang ala kanang akong banas sa tiyata ka kanang si tawi wala di tao na
1: usi wa
4: wala ni pus uy kay
1: usi pus sabot mo wa
4: alangan nga gijabitis naman na kanang grabe kay grabe kay pa asukaron niya magtimpla ng kape grabe kay magkasukar mura gabiko mura gabuk hayo
1: so sa lakton nga pagka-istorya meeting uhaw pakas kamil.
4: Oh, grabe kayo na kung bana. Uy, kayo, kailan mo nga, papayit ko 1/4 ng asukar. Pag ako makasukar, tulo na lang yung kakutsara may bilin. Grabe kayo makasukar.
1: Meding, agwantaha kayo mo manang bana, uy. Agwantaha na siya. O di ba ka, painom mo na si Santol, Santon plus Gold.
4: Uy, minaw na lang dupang. Ibigyo kalimot atong imo kong grabe bigyo kay ka.
1: Ay pagpahalata.
4: Una pagay ko matra ko. Ay bukason ako kon dastero o talawa. O kita ka ni imong yapak kong sampot o.
1: Imo man ko nagi.
4: Ina ta kang ayo pag ayo pag sutsot tong singsing nga panghugot sa kuan kana nga kaning pambelt ayo jud kana.
1: Ikuan ay ikuan mo sila gagbugdo na murag bukid sa tagmanok.
5: Ayo di ma.
1: Ikaw mo din wa jud ka mo sab.
4: Hantikaw sa.
1: Gikan kani adto to grupo tigya po ni mong
4: grabe di mong lawas.
1: Namurot ka pong kagdugan dahi.
4: Murot kang lawas na iprako tito ba? Lapan kang lawas.
1: Sige man kung gym good.
4: Ah, sige na kang gym di ay.
1: Sige kung gym.
4: Nagamagamit pong chako po.
1: Ah, kanang chako o kanang kuan. Kanang mga... Basta kay... Bukat-bukat nga mutang asahon ako.
4: Grabe niyo. Gialsa kay ko di mo sa una nung ha. Mubo kay ka pero gialsa diyo ko ni mo.
1: Pero abin ni mo miding, kadiadto naman to, naglabay naman to, minyo na ka. Minyo na sab ko. Doon na, pukoy asawa po so. Ah, hantod na sa kwanta ni kanang pangandoy kay di naman ta pwede magjerjer.
4: Ano di man po nga naman di man pwede? Nga, kabalo biya juga.
1: Magpajerjer gida ka?
4: Uy, sa tanan ko na akong boyfriend o, sa tanan ko na boyfriend, ikaw yun din ko malimtan yun.
1: Mimiding.
4: Imog yung ginalagi, ginalagi ko rin mo itong mga sampinitan. Grabe ka ayaw, kaya ka magkakuan mo kung ginalang.
1: Hindi, natamag-ana dahil, uy, kay... Kanang kuan naman ta, minyo na ka, minyo ko. Doon na lang ko yung mga obligasyon, doon na po kay obligasyon. Makasaan sa kaminyo, unday.
4: Still.
1: Nanay mong baran, sapag baran ni mo. Ah, pare.
2: Pre, okay na. Brog, lamay na kayo na, pare. Loto na, pre.
1: Okay na, pre.
2: Okay na, pre. Brog, enjoy ka mong doon, pre. Pansin
3: mo. Wala kayo, dahil nag-istorya na yung magulbi sa una na.
2: Brog, mamang ko kinagdong ko kay Jerry. Kasi man, Jerry?
3: Jerry, kwanto. Jerry. Ba? Kaya pala mga dicer sa una.
2: Ay, day.
3: Ay, pansin, pag-istorya na yung sa madya. Ah, nakanda lang. Ay, nahulog ako. Nahulog akong lastik ko.
1: Nito, what si Mito?
2: Ato, pre, ganun dito ko ang kapil, pre.
1: Wala,
2: eh. O, sama.
1: Gabi na kog na isom.
2: Ah, ray. Gabi na kog ni tanaw ka, pre. Antik ito, day. Ah, pre. Nga ta, pre. Ah, sige.
1: Alamian, eh, pre.
2: Ay, simpre. Tinulan na, pre.

0: Pre, chat, pre. Gabi. Lugay-lugay lang dito ang nakita, pare, ba?
1: Hindi ko pala, bebre. Kung asawa yun ang kulit dito, mahubog ko niya.
0: Ako kanil ka dito.
1: Hanggang kong jir-jir niya dito.
0: Ade ay, gra. Ako asawa rin, pre. Bugbugha din kitang taon, pre.
1: Napakagay ka, bugha, pre.
0: Bugha lang kita, pre. Siyat, pre, siyat.
1: Ako ni, ako ni.
0: Imona, imona.
1: Grabe po naman tagayang Caltex, man.
0: Ano, pre, mas na. Kadali, magkunta, pre, kadali.
1: Ito muna ko.
0: Ang durat. Ang durat. Ang durat. Ang isa ka na lokal mapunan
2: kita. Simula sa pulma kita.
0: Nalalaman ko. Gano'ng ganun, baka nang lalain.
1: Gabi, si mukanta si Maring. Kuan ba? Kani, ato pa na mukanta na maipo kayo.
0: Singir kita akong asawa pare, singir.
1: Diha ka na pildi.
0: Ano man pare?
1: Ah, diha ka na pildi siguro siyang tingog ang
0: hindot kayo. Yes, kuya ka niya tingog. Kuya ka niya tingog pare.
2: Ano
0: pa mong tama niya, Bang? Ano kaya, pakikamata siya, isa
3: ka ba siya?
0: Salamat, Bang. Apre, apre, apre, siyat, apre.
1: Ako niya, ako niya. Ako kaya pag yun ako. Magkoy motor niya.
0: Siyakap, siyakap, pre, kaya pa.
1: Pre, humog na ka. Uy. Pre, natuog na ka, pre. Natuog na gina siya pa rin niya. Uy. Pag-istorya, tayo pong barna sa tubangan ito, makadungo ko niya
3: na. Dito tayo sa unang
1: gigiguyod ng guni mo. Miding.
3: Sige na bang?
1: Ibira mang guni mo, God.
3: Yahira
1: niya mo kong bakos.
3: Bagdukin ako ba?
1: Miding. Dili lagi ko
3: dahil. Usa maning gahi?
1: Uy.
3: Usa maning?
1: Flashlight?
3: Ha? Flashlight?
1: Flashlight?
3: Kuan init lagi?
1: Gasiga man.
3: Dili, ispati ko din. Ispati ni akong kuan bi, ako ang gingi-gingi.
1: Bidaw bi, agoy gino.
3: Wow, kagawa ka gibing ang ani.
1: Murag, kuan, murag saang. Murag saang.
3: Sige na bang.
1: Mede.
3: Dali na diribang. Dali na bang. Ay, natuog na na si kuan di amul, si Tawi.
1: Buhi ko maring. Dali ko, dali ko.
3: Dali na bang.
1: Dali lagi ko dahi.
3: Ano mo di mo ka?
1: Magawas ko pertahan, dali ko, dali ko. Dali ko, bahala ka lang. Muli ko.
4: Ayaw naman.
3: Matay mga maring. Wa ko na kasagang sa mga panghitabo ba. Tiyaw mo na nga, ingon namin nakita sa ako ang kumpare nga stawi sa kwan, na syudad niya. Nagsistoryahan namin, pag-ulit ako doon sa nigeto, doon silang balay. Sa dihang ang iyang asawa na ay akuha nitong uyab sa una. Mao mangon na siya, kaupan mangon may nasa una nga dahil sirme sa gaysano sa una. Kuto mga maring, milabay mga pilakadlaw. Sige na may kita-kita aning ganing asawa ni akong pare na Gustawi. Kani si Juan? Kani ang asawa ba? Kani si Miding ba? Ni kayo sana nga nakita Miss Palingki kaya na malingkim eh. Nagbangga nga mo mga samput. Ugin na ni mga panghitabo.

0: ko gis dadre. Ah, ter, pila na isda ni mo, ter?
1: Kwan, kininga. Asa may mong gusto? Kaning gusto?
0: Kining, kining.
1: Kininga, kininga, kipa na.
0: Kining, kwan, kining. Eh, ano ba kay... uy. Gano'n ba?
2: Dahan palagi ko, ikaw yun lagi ni.
1: Ay, di mo lang inang isamlat ng iyang palagi ka ng bilangan na lang lalaki, madam.
0: Ter, ka nang tibangi ko, 2 kilo. 2 kilo lang ako.
2: Dahan ka dali. Dahan ka dali, daan palagi ko. Daan ko palagi ng sampot yun, o.
0: Ikaw, bagi sa... Gikuhani mo kong sampot na naigo ba akong It's Me Games.
2: Sige na, dude. Bago man ito, palit. Ano, dito talang bagong lads na aging ito ko, no? Mandi. Sige na ba? Sige na ba, Diyo, kung unang hunag yun?
0: Makasala atas imong banda. Gawas ka makasala atas imong banda. Makasala po ko sa akong asawa. Makasala atang duha.
2: Asalangit na. Asalangit na kung tama nubago. Dito na kung tama maghusay.
0: Malangit tayo ma-imperno ta.
2: Dili lagi na. Lagi ka nang wala mapaminaw ba?
0: Dili lagi ko.
2: Alisa diri.
0: Sus, kung ako lang. Ako, ulitaw pa lang kumiding. Bisa magminyo ka. Ako juga birahon dito.
2: Ay, sige. Ano yung sige naging istorya?
0: Ako dili kung patol mo.
2: Ano ba? Sige na ba? Pag
0: simpag ganay imong kurbas imong lawas mura kag panglawas ni kwan ni Kindi.
2: Kindi biloso gra katanaw din pud kay ato.
0: Ay paso sa kuha.
2: Dai sabar ako patanaw ni. Ah tanaw nag pic short pa ano. Ah tanaw nag pic short pa ko bayla pala tang. Ako tanggalo nang akong bato ni so tanawa o wala koy panty o
0: Miding. Oh, nakita na kong anak sa pani ako anak sa kiningati ning pawikan.
2: Ha? Ayaw naman. Sige ba?
0: Ikaw ba? Ayaw pag-anak. Dili, lagi ko dahi, dili ko.
2: Man, di ba juga? Wait, babadyo ko nagmahay. Babadyo ko kalimot
0: sa imang hindi ko. Sa panahon, nagkasal ko miding, nanumpa ako sa kong sawa, tubangan sa pari, nga di ako magpakasala sa kong sawa. Bisa pag mubilangkad ka sa kong tumangan, di, Jugo.
2: Amatay ka.
0: Di, lagi ko.
2: Bilangkad ko.
0: Ayaw, dali ka lang. Tao, ay. Ayaw, dali.
2: Gulitan ako yung kamuta. Sulod ako sa kong akong asyon.
0: Multinize manok.
3: Ayaw, di ba?

0: May galing na kadagan ko na.
1: Pre!
0: Sabi niya kung... Uy!
1: Ang usangos, magalang kay pre.
0: Pare, tawi. Kamaday ko na.
1: Okay, kaya pre rin o.
0: Ay, dito na, malingki ko sa merkado.
2: Halo, istorya!
1: Ando, ba na?
0: Dito ko sa merkado, nang malit ko galing isda.
1: Ah, day? Hmm? Kasi na kay oras rin ba? Balay na ba ta?
0: Balay?
1: Oh.
0: Ah, sa'yo man ka matog. Sa'yo man ka mahubog. Biyaan man ko ni mo.
1: Dagdagan na po kaya tanawarot pa. Wala ko kabalaw lagi, pre.
0: Bitaw na.
1: Atuwa niya. Banding-banding na istorya ba?
0: Musugot ko.
1: Istorya tag mga bulatik.
0: Musugot ko ni. Hagdo na po kong jerjer siyang asawa.
1: O sa istorya, pre?
0: Alam ko nga. Nakikita po to si Pari Roger po.
1: Anay. Balakbayan ha? Pagkuma na kayo, magsugba ko.
0: I-text ka. I-text ka kung
1: mawaki ko. Magsugba ko, gilaw ta.
0: Sige.
1: Sige, pre.
0: Pabuta ko ang text, pre.
1: Lospan kay ka, pre.
0: Dagan ko, eh.

0: Mang, naray isda, mang.
1: Uy. Mas padlay ki kalando, mura kagi. Sa kagigaw ko nagtiimyo?
0: Wala, uy. Wala.
2: Ayaw, ma.
1: Mas padlang ka, mura makag... Mas luspad pa makanang isda, gipalit ni mo.
0: Eh, kanang... gikuyawan ko, kanang kaagi mo ko to sa pinbunto niya, doon na may bias na bubuan. O niya, usara may... Usara ay kining kuan, usara ay kanang... kining yati ning tao. Nakulbaan ko.
1: Nakulbaan man ka nga. Anong isaray tao, nakulbaan ka?
0: Alangan nga, dako man kayo, mura magbutitok. Buang nga ni Klakiha, eh. Diris ko sa balkon, may magmunimunay ko na rin. Samtang gitungab-tungab ko na akong kape nga. Santon Gold Coffee Mix, gipalit na ko sa klinik, eh. Wala pa man iabot. Saan ko kumarin ako si Marie? Miding, hagdon mo ko niya perminti nga. Hinoon nga. Pitig lang niagan yun, kanya usban, pero... May gani, kaya ka mga gayon nga nagkabalibas ko kaya kung gusto makasasok asawa. Eh, kung pare ako makiglaag ba silang bahay? Usahan ko ba ni? Di dyan ko masugot. Di ko mapatintal niya. Bisa kung siya pakalami si Marie Miding, di ko mapatintal. More pa!

0: Mau pare?
1: Oh, pare. Masih nga nakay oras po na slip-slipan lang po niya ako mga manok direk man. Masih nga sungkit ang laing tao ba?
0: Ah, sige, ako lang baklaron, pare. Ah, silipon ako.
1: O, sige, baklaron, pare.
0: Ah, silipon ako yung manok.
1: Oh, mukha ni, mukha ni.
0: Okay. Kaya ka-adlaw pagka dito, pare?
1: Mga isang semana siguro, pare.
0: Yun na po siya, may trabaho rin yung mga dito mga kamasahin.
1: Hindi, naalang ko'y tanawan, pare, po nga na yung mga sambang yeah. White ng mga manok, pre ba?
0: Kanang kuan, Thompson White, ano?
1: O, Thompson, mga lemon head.
0: Niya kay naman ni mga sawa si Midding diri di sa mga tanaw si manok.
1: Eh wala we pakialam na ako sawa pare.
0: Mula gipon.
1: Yara po na dia pare, igora po na muluto. Ya ultay muluto kay pre, yara pong pagkaon milutoon pre. Ano ni sinog ba pre? Ato ni nai gamay si hat pada pre.
0: Manghagad da na sawa niya kuan mag nakod dim ulo.
1: Usay may kuan sa pre, naka istorya dia pre.
0: Imong asa butan manghagad nagkapi.
1: Ah, ada. Kuan ko na siya kana housewife gyud na siya pare, kana mo atimado kay na pre.
0: Ay ni asawa ni mo pre, abot pre.
1: Mang.
2: Ay pang.
1: Ano ba ato?
2: Nara
1: po ni mo bisita nga classmate mo mang.
2: Oy, oy, dali ka paring Lando.
0: Di ko matan ang sing mata kay matintal.
2: Ay pang, kala nga talawa na i-check nito imong mga. Oy pang, kala talawa sa nito imong kuan, imong mga gamit ug. Sakto ba to?
1: Eh, andam ako kay mga hapon ta matam, lakaw ko.
2: Talawa sa nito kaw.
0: Oy, meeting ako binlan si mong
3: kabalo ko, kabalo ko.
0: Saan naman po? Imo na po nang ipadool yung murunghan sa kong nao?
3: Kamala niya buta doon. Ikaw bang? Usbi ko bang?
0: Meding, dili lagi ko
3: dahil. Ay, makakaayo. Uy!
0: Niya, kukusban ta ka. Sa mga, kasi magpausap na po ka.
3: Ay, ano? Magid na. Niya, doobe na kasimana dito sa Palawan ng
0: Umbana. Eh, muntana ko ni mo. Sa mga, kaming awa ni mo sa kong gibuhat ka niya. Ito na magpausap mang gabi.
3: Katong imo akong gikuan. Katong burat siya di motor.
0: Bangas.
3: Niya mo pa siya kung katong ka na, katong imong gigamitan ko ni mo kikik style.
0: Katong ipatalikod takas bintana, ano?
3: Katong atong.
0: Meding. Hantod na tas pangandoy ato. Dahil hindi na mahimo nga kanang hilabtan ko pa. Ikaw kayo makasata. Amigo biya, misa
3: kumbang
0: na
3: kumbari
0: na gusto eh.
3: Ayun na, ayun na. Importante diha nga mausban ko ni mo kay ang wa. Ikaw na ako natilawan tong imong gibuhat ang kanang kumbana. Ikaw na ako natilawan tong imong gibuhat. Imong gibuhat sa kuwa eh.
0: Meding.
3: Ibingaw ko kung maayon ni mo Lando.
0: Imo man kong giwakis ang imong sayal.
3: Ang dali tanawa ko. Ang dali ba? Kapo bira
0: ay made bidding ayo
3: bira ni akong
0: dili lagi ko
3: akong panty di pispe ni kaayong
0: yahwiran niya akong kamot giruot niya sayang ang ginuot ko mo tinabal
4: bidding
0: ayo
4: di ba
3: di ba
0: ayo bidding ay manan mo
1: okay ra kada pre
0: okay ra pre kanang
1: ay sino ba masyata
0: ay sino ba naka
1: bangos na og kanang ko ano kanang
0: manan kong hikap tinabal pre
1: ay kuan o sino ka pre
2: ayo ko masala sa kontra ha pang
1: ah, sige, ma'am.
0: Ah, bimang, kung ako tinabal na, bangos na, pre.
1: Bangos na, pre. Binuang, pre. Hupong na ka, pre.
0: Ay.
1: Hindi mo ko na tinabal. Pre, palayog pito ko, pre. Kaya niya nga po, marag mo, paghindod na kuha ni kamay.
0: Ah, sige. Sige.
1: Kanal lang ako, kanapa ko'y buhatan, pre. Kaya mamilo na po ko, pre.
0: Ang saon ko, mani. Uy nga, mapasubo ko, ane. Ang asawa sa kumpari nga si Paritawi. Grabe ka agresibo. Ha? Ang saon ko, mani.

0: Ikaw to mga maring, nilakaw akong kumparing si paring Tawi. Ako siya giyato dito kay naman ko yung multi-cab. Giyato siya sa iyang asawa nga si Miding o kaming tulo ni Ado dito sa kwan terminal. Pagabot ako sa terminal, pag naog niya, murag nihutang akong dughan o ginani mga panghitabo.
1: Pre!
2: Amping ka nito, presyong lakaw,
1: salamat, pre. Salamat, ya, pre. Murag isa ka semana or dua ka semana, ganito, pre.
2: Ay, ilang, kabala ka ng mga manok.
1: Ang gabili lang ko sa mga manok, pre, ha?
2: Ako'y bahala ng manok,
1: pre. Pre, paliyok na pagpapantay sa ko sa laagan, pre, kaya na, pre. Usahay, di namatay mo na kong manok, pre.
2: Imong asawa?
1: Pilol lang
2: po. Apil sa kong bantayan, pre. Mga asawa.
1: Bantayan, pre. Kay dili lang kay manok, pre.
2: Kasi malabukan. Hey, malabukan ta, pre.
1: Mga reaksyon kagangal, pre.
2: Dili. Higo ko ta. Kupari ko ta.
1: Tag sa naman ta. Mamarayag lang, pre.
2: Bantayan ako na yung mga asawa.
1: Pre, ha? Paliyo ko, pre.
2: Sige.
1: Salay ka naman, pre. Isalay ko naman, pre.
2: Biyaan na ka, pre.
1: Sige, pre. Salamat, pre.
2: Two honest, pare. Ni biyahe na ko is pare. Saong ko man iugma nga musugod ako ang mga tasking. Nalibog ko pare.

Muna ko problema karon mga maring. Kaya og mapuhan. Muragana na ko yung mission order nga dito na ko i-assign. Sa balay sa kong kumpari. Mani na ko kaya mga maring. Kaya si Pributan magkukaya yung akong kumpari. Kuno niya, kanina nga si Miding. Pero tingin na nagod mga mga, namagod may mga unfinished business ano niya. Pero ako din na magugoan ako kay, kaya nga, kung gusto ko na ko, bigtian ko na. Kung si Wilma Joaquin, mani, bigtian ako, di ba? Pero di ba na ko mga kuan maring, ay, maglipo ko ba, magdoduha ko. Isay ka lang mo, kanang ako lang kasaho ng ako ang hayat ka dumpol, pero murag mag manig, bulabaw ka ng akong kumpari yun. Kasaho man ako paglikay ni mga maring, tabluido ko ninyo, bitambagi ko ninyo, kay para nila maguba ang among pagkakumparihay. Magpaabot ko sa inyong mga tambag, di nila lang kutob, inyong suwat magtatampo. Kapital L-A-N-D-O, Lando.

0: Alright, balik ta mga katropa. Grabe, oy, grabe yung gayo ni si Bibing. Si Bibing, Bibing Rodrigo.
1: Ito ang sender karon mga maring, si Kuanis, si... Sino yung kabawa ni siya? Kisa ni nga itong sender, si Lando.
0: Si Lando.
1: Talagsaan po niyong laki nga di mapatol ko na hagdog may babae sa?
0: Mag yun.
1: Kaya nga ba, kay wala ka ni hagda ng uban mo, kung ano man ganit, makaringga man.
0: Makaringga man eh.
2: So, uban pa ito maring, abugha.
1: Abugha, uy. Makuha na mga... Magkakuan ko ana mga tuasik ni mga Miss Mariking.
2: Katawa ka si Wilma lang. Karga na
1: ito. Sa'yo ni Wilma.
2: Kaya niya, kuyaw pa yung drama.
1: Kuyaw daw kayong pa si Wilma.
2: Kuyaw kayong drama, apil buga.
1: Sa inyo mga comment din mga maring, ay inyo mga reaction sa tuang kaagi, i-comment lang sa tuang Facebook Live. Ay andami mo dawat sa inyo ang mga reaction
2: mga maring. Yes, ang ito naminaw din na, no? Ikuan na nyo ang mga tambag kang kuhan, Lando. Kay Luay po si Lando Bayaoy.
1: Luis at Lando.
2: Luis at siya. Kay Ubin siya mga Churchill.
1: Kung sa'yo kay makasapot si Lando ba? Kaya nawa mo ganyan patuli, uy.
0: Ay, maginana nga mga sitwasyon sad, no?
1: Uyutar siguro si Lando.
0: Basin po kay ganaan siya siyang kumpari.
2: Basin si kumpari ang gusto niya binahay.
1: Si kumpari ang hangyo sa iya, ha? Murag...
2: Ma, na-inlove sa siya ka kumpari.
1: Pilikado lang gina pari.
2: Kanam na kung dilim ka. Mo ganit pari. Ayan na pari.
1: Ayan pa si Maring Inday Karing Larga Ali.
2: Ganyan. Sige, text me lang kung naloto na.
1: Si salamat ka ayaw maring Inday Karing, ha?
2: Grabe, makasilo pa patag sabaw, ani di ay?
1: Grabe, lamian na mga anak, eh. Si Wilma, katawan na po tang Wilma.
2: Grabe, ito siya makatawan si Wilma, eh.
1: Siyempre mga maring, kato-ato ang didli ka ayaw nga drama, hatunto ka na ito sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
2: Yes.
1: Kada mga panahon na, bawal ta makasakit tungod kay mahal, kaayo ang magkasakit.
2: Yes.
1: Inam taadlo-adlo, ang Santon Plus Gold Herbal Capsule.
2: Yes.
1: At ito lang mo sa tuang Yes to Health Clinic and Pharmacy nga makitaan sa may Door 8. First Floor M Central Building, dol sa Mr. DIY Paliko sa Palingki, Ganti Road. Barangay Magugpo West, Tagum City. Ito ay libre nga check-up Miyerkules. Uy, karun!
2: Uy!
1: Miyerkules. Pangitaan lang si Doc CJ ni Druda. O kung ikaw, imunto mo, mapalit lang sa produkto. Pangitaan si...
2: Palangga!
1: Ninso si Palangga ba?
0: Ayaw naman! Wala ko kakita na lang. Wala ko kakita ninyo yung palangga ninyo.
1: Wala kakita, sukat?
0: Nakakita ko, pero...
2: Lahim mo nakita niya, Marings.
1: Kisa man?
2: Si Palang.
0: Si Palang po.
1: Sige, kayo makakita rin dito, ha?
2: Gitipos naman kong maring, eh.
1: Uy, naunsa naman yung buhok maring?
2: Natastas naman akong buhok maring. Gitipos na kong maring.
1: Mala lang matastas yung buhok maring. Ilo na yung mga dughan maring. Ilo na matastas na. Uy, ito din tambagan niya. Kaya doon na tayo 3 minutos na lang una. Mag-alas 11:50 sa buntag.
0: Yes, sige. Ito din tambagan,
1: bi. Pinatik
2: na daw. Birahin na niya, master.
0: Well, listen.
1: Listen carefully.
0: Read my lips. Lando, ang imuhang problema, Lando, kwan yun na siya kayo. Naragi, dali ra kayo na, it's a matter of choice na siya.
2: Yes, very simple.
0: Very simple. Kung choice ni mo ngayon mo nang ispiring huyo ni mo nang iyong asawa, so, bala ka. Pero kung nahalo ka sa kung nalapaka na ganoon na kasi mong kumpari, so, ayaw.
2: Yes.
0: Simple ra kayo na siya. Ayaw na lang siya, Lando, kay masisira ang buhay mo. Yes. Pero kung gusto nyo ka, naarali mo, kabalo mo.
2: Basig, wala ka kabaluan, no, gipanaanra ka niya. Ito nila kaw.
0: Kabalo mo, sortiyata mo ka na mangod, buwag na mangod na.
1: Nainay tabo, ana.
0: Matilawan ni mo na, wala na.
1: Nainay tabo, ana, ako ang...
2: wala na, mabalik-balik na.
0: Balik na, kay gahat, naigahat na ka.
1: Nainay tabo, ana, maring nga, gilad niya ayahang asawa ka dito kung atukurog Surigao. Yeah, wala din siya matukurog Surigao.
0: Dari is because balay, nagpabot.
1: Nagpalibot, nag-chat-chat lang sa iyahang kumpari niya. Excited siya kung kinsa dyan yung laki sa iyahang asawa. Sus, kipag-abot niya dito, maring. Pag-abot niya siyang balay, gabi na kaayo. Tiyan, sige pa ng suga, pero wak man na yung asawa. Nanimaho man pahumot, maring.
0: Oy.
1: Sa to pa, nilakaw rin ang asawa, kaya may inilisan. Ang ilang mga bata, tulog ka po, ipatulog ra. Sus, maring kay...
2: Kaluis mga bata.
1: Naman tayo, naman history nga, narungsen sa iyahang cellphone sa iyahang asawa ba? Ah. Minsahin ni abot nga, ato takita sa ato ang dati na tong...
0: Takpuan.
1: Di sa click. So, ato dito, namasin lang siya.
0: Ito.
1: Sus, pagtanay ito, maring, ang iyang asawa, kung iyang kumpari, naglangga-langga ito, maring, ay naminom.
2: Di mo malag helmet, maring.
1: Wala, maring. Wala na sa ilagang bangunta, nag-sumbang niya kausa.
0: Ha?
1: Nya kay may manag kaldero kay di mo sukol ni sukol
0: man. Sukol ni sukol daga jam.
1: Wala sa bunog niya oi.
0: Ay di giglata jak taman.
2: Murug gamay yang
1: buwan. May gani kay wala niya pasakiti ang asawa. Gina niya ang asawa niya nga dore ka paina ni mo. Mulayas ka o muklatahan ta ka.
0: Layas, layas na lang.
1: Layas ang asawa.
0: Bili ng anak.
1: Bili ng anak kaya siya, alay, may pre-moban ka dito sa...
0: Ay? Niya, napatan, may nuna dito?
1: Gani.
0: Mara na siya.
1: Kana nga mga hitabo, yung anak, mga... Ayaw ko pensa diha kining Lando, basigi
0: panan ka. Basigi panan ka diha.
2: Basig wala nila kaw.
0: Na, basig naranas palawan punsyap.
1: Pero...
0: Dito na nagtapay.
2: Basig nag-claim lang.
1: Pero... Kunang kung kuan po doon, kunang dapat ino niya na si, kuan, ino niya si Lando nga, ang babae nga, kung di ka mo, kuan, isugan, tukan siya kayong bana.
0: Oo, anak.
1: Tukan, wala ba nitabo sila, ha?
0: Oo, anak. Ibang imong ano niya, kuya, diyan magbuhat o senaryo ang babae. Eh, mutuwa magina. Mga na nga, kuan biya ko ni mo, ha? Grabe biya kayo mong kuan sa kuha.
1: Kuan niya kung saang.
0: Sup-supin mo kung saang.
2: Ang delikado niya ang pagbalik, niya makita ano niya, masinigit o grape.
0: Oo, kana.
2: So, delikado po si Lando.
0: Lando, problema gina ni mo Lando.
1: Lando kay...
2: Ay, si Lando, may stress mapunta ni Lando eh.
1: Niya karoon kay naipit siya kay... Dito siya gipabantay sa manok.
0: Sa manok, karoon.
1: Makuha, magiging na. Magiging siya sa manok.
0: Musimato siya sa manok. Kunya pa kuman at mugimaw ang inayang kumarin niya.
1: Niya, sige na pangakak.
2: Kaya nakabalo mo niya kumarin kay sige pabantay.
0: Mabato mo dito niya. Mag-una na dito. Bingol siya. Ayun na ako na. Pakauna kay. Pakauna na ako na. Dito lang natin sa sulod. Mga unta.
2: Garag-garag na yung kumarin.
1: Masig matintal na noon siya.
0: Di ba?
2: Alikayan lang yun para.
1: Ani na lang. Ako advice kang Lando. Kung mamahog ka sa manok, si mong kumpari, umaday mong asawa.
0: Kada.
1: Kundi siya gusto matintal.
0: Umaday mong asawa.
1: Trisam
0: mo nila. Trisam mo nila. Mahal mo asawa nila nung itry ko na nato na pang.
1: Ay, nako.
0: Ay, nako. Basta kayo, isa na ko masulti ni mo, Alando. Follow your heart and follow your dreams. And that's it. Thank you.
1: Salamat ka ayo, Lando.
2: Salamat, Lando.
1: Ni mong kaagi sa tuang tulo manon.
0: Kung ako'y ka.
1: Anto nung mga pohon, mga maring, kita magkaoban sa mga programa sa mga istasyon. Ako si Maring Inda Erika Deligwapa, Delimester. Sa panman di makopensa ang tungkod gamang unay. Oon!
2: Silingan! Kinilang iapin ng iyang iyaan sa kanunay panabang kinilang si Tia Darya.
0: Yes, basta nilitan ini. And thank you for watching.

0: Mga katrupa, exciting!
1: At nangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Ako si Marlene, nagpaisa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po dang akong menstruation. Ipatay ko sa kumbana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po dang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, maligayan ang mga balatian tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
1: Mabisa at safe mana vitamin C ang hanap mo? Yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santon Vitamin C! Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangosteen. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo nga kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
4: The Secret of Health.
5: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santon Plus Gold. Ngano man, tungod kay ang Santon Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kahibalo bata kung unun sa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santon Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santon Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
1: The Secret of Health.
5: Isa pa sa sekreto para makabaton ug maayong panglawas kung hilig yun tami inom og kape, ato yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na sa mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mo inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga soki nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
1: The Secret of Health.
5: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
6: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit kay akong tiil, samot na nga nako'y rayuma. Giim na nako og Santon Plus Gold. Duwa ka sa mga nakong inom na pamatud-an jud nako ang kaepektibo ni ini.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
7: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang sa anumang uri ng sakit.
8: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
9: O sige lo,
8: Ibutang asin ako sa timbangan.
9: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
10: Bato gud taon. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
9: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
11: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayon ang tipasi niini. Makaminos pagayon sa 30% to 50% sa sinakong nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
12: Mga katropa, exciting dito.
13: Ang mga paunang headlines, katropa, hatid po sa atin ng Santon Gold Coffee Mix. BBBM, ipinagutos ang holistic approach laban sa pagbaha.
14: DSWD, tiniyak na sapat ang supply ng pagkain, mahigit 1,000,000 food packs na ipalabas na.
13: Malacanang, tiniyak na may sapat na supply ng gamot laban sa leptospirosis.
14: Humanoy banta sa mga paaralan sa Bohol, pinaiimbestigahan.
13: 16-vote conviction threshold para po sa impeachment trial ni VP Sara Duterte, posibleng rebyuhin.
14: Ombudsman, pinag-iisipang isama sa plunder case ang apat na dating bodyguard ni Zaldico.
13: Balitang regional, mga katropa, tanggapan ni Senator Bam Aquino na ipag-ugnay na sa Tuguegrao City Government para sa posibleng kolaborasyon.
14: Sa balitang international, US nagpatupad ng bagong sanctions laban sa ICC.
13: Balitang showbiz, Angelo De Leon nagkwento sa paglaban sa Bell's Palsy at depression.
14: Sa balitang sports, Gilas Women nabitawan ng 15-point lead sa FIBA Women's Basketball World Cup 2026 pre-qualifying tournament.
15: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
13: Mga katropa, pananghali na po tayo ng Wednesday, August 19, 2026. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Ang XNN ay sabay niyo po na napapahinggan sa buong Pilipinas sa pamagitan po ng iba't ibang XFM stations nationwide.
14: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamagitan ng XFM Radio app sa ating Android phones.
13: Kami po ang iyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
14: Ako po si Brian De Paz.
15: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo, mundo dito sa XFM News Nationwide. Nationwide.
13: Sa detalye na ng balitaan, katropa, inatasan ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. ang DPWH sa dibapang concerned agencies na magpatupad ng tinatawag po na holistic approach o mas malawak at magkakaugnay na solusyon sa problema sa pagbaha. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, kailangan itong isagawa kasama mga lokal na pamahalaan upang matiyak na magkakatugma ang mga flood control project at master plan ng bawat lugar. Sinabi ni Diso na hindi niya maayos agad ang problemang ilang dekada nang nararanasan. Kaya't kailangan sabayan ang pangmatagalang plano ng mabilis na mahakbang para sa mabawasan daw ang pagbaha. Tinakpo ng DPWH na paigtingin ng koordinasyon sa mga LGU at bibilisan din ang pagpapatupad ng mga kinakailangang proyekto.
15: XFM News Nationwide.
14: Kailangang magtayo ng karagdagang navigational gates at dike upang mabawasan ang pagbaha sa Bulacan at Pampanga tuwing may bagyo at malakas na habagat. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, kabilang sa prioridad ang pagtatayo ng mga dike sa kalumpit para mapigilan ang pag-apaw ng tubig mula sa Pampanga River. Sinabi ni Dizon na pinalala ng mga umano'y ghost at substandard flood control projects ang problema sa pagbaha sa dalawang lalawigan. Binigyan din niya na kailangan ng maayos na pagpaplano at pagpapatupad ng mga short, medium at long-term solutions para tuluyang mabawasan ang epekto ng baha sa mga residente.
15: FM News Nationwide.
13: Samantala, katropa, nakatulong ang mga nagdaang malakas na ulan sa pagdagdag po ng water reserves naman sa mga pawaning dam at pagpapatuloy ng irigasyon sa mga palayan. Ayon sa National Irrigation Administration, sapat na naipon tubig sa mga dam para madiligan ang tinatayang nasa 90,000 hektaryang nasa o 90,000 na mga hektarya habang nasa 100,000 hektarya naman ang maaaring masuplayan po ng pantabangan dam. Nakatulong din ang dagdag na tubig sa pagbawi ng mga pananim sa Isabela at Cagayan na apektado ng El Nino. Tinatayang katumbas ng 950,000 metric tons ng palay o humigit kumulang 25 billion pesos ang maaari pong maiambag ng dalawang dam sa produksyon ng bigas. Patuloy namang minomonitor ng NIA ang mga dam, irrigation facilities at sakahan na maaaring maapektuhan ng pagbaha at tuloy-tuloy na pag-ulan.
15: XFM News Nationwide.
14: Magtatayo ang Department of Agriculture ng 7 cold storage facility sa Cordillera Administrative Region para mabawasan ang nasasayang na gulay dahil sa masamang panahon. Ayon sa Malacanang, makatutulong ang mga pasilidad sa pag-iimbak ng mga ani para nahihirapan ang mga trader na makapunta sa mga trading posts dahil sa landslide at pagbaha. Nakapagbenta rin ang DA ng tinatayang 1.2 milyong gulay sa Pampanga, Maynila at Cavite nitong nakaraang linggo bilang bahagi ng pagtulong sa mga magsasaka. Para sa pangmatagalang solusyon, may panukala ang DA na magtayo ng vegetable processing facility sa La Trinidad, Benguet sa 2027 para mapahaba ang shelf life at mapataas ang halaga ng mga gulay. Samantala, na monitor na ng DA na tumaas ang presyo ng gulay at isda sa mga pamilihan dahil sa pagpapatuloy ng epekto ng mga nagdaang bagyo at ang pinalakas ng habagat.
15: XFM News Nationwide.
13: DSWD, tiniyak po mga katropa na sapat ang supply ng pagkain. Mahigit 1 milyong food packs na ipalabas na. Katropa natin sa balita, Dede Guzman, XFM Mega Manila.
8: Tiniyak ng Department of Social Welfare and Development na sapat ang supply ng pagkain sa mga lugar na apektado ng pagbaha dulot ng habagat. Ayon kay Social Welfare Secretary Rex Gatchalian, pinaikting din ng monitoring sa distribution ng relief assistance upang matiyak na mabilis at maayos itong nakararating sa mga pamilya. Base sa August 18 data, ay nakapagpalabas na ang DSWD ng 1,057,972 family food packs, particular sa Central Luzon, Calabarzon, Ilocos Region at Cordillera. Umabot na rin sa halos 717 million pesos ang kabuang halaga ng humanitarian assistance ng ahensya. Patuloy naman na tumatanggap ang DSWD ng augmentation request mula sa mga local government units. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo De Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
15: XFM News Nationwide.
14: Patuloy ang relief operations ng Philippine Red Cross sa mga lugar na matinding binabaha dahil sa walang tigil na pag-ulan. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni PRC Secretary General Dr. Gwendolyn Pang na patuloy silang naghahatid ng hot meals sa evacuation center para sa mga evacuees na naapektuhan ng pagbaha. Sinabi ni Pang na sapat pa ang kanilang mga resources, ngunit kailangan ng agad na mag-replenish ng relief stocks dahil sa sunod-sunod na pagbaha at flash floods. Nanawagan din ang Philippine Red Cross ng donasyon para may pagpatuloy ang pagtulong sa mga apektadong pamilya.
16: Mas maganda talaga ang cash donation kasi it will allow us to manage, kasi nag-iiba rin ang tulong, no, every now and then. Kaya kung anong kailangan, yun ang paggagastusan natin.
14: Iyan ang tinig ni PRC Secretary General Dr. Gwendolyn Pang.
15: XFM News Nationwide.
13: Samantala, katropa, ang Malacanang po tiniyak na sapat ang supply ng gamot para naman sa mga sakit na maaari makuha sa baha, kabilang po dyan ang leptospirosis. Ayon kay Palas Press Officer Claire Castro, tiniyak ng Department of Health na may sapat pong doxycycline sa gitna ng patuloy na pag-ulan at pagbaha sa habagat. At dahil dito, hinimok ang mga nakakaranas ng sintomas ng leptospirosis at iba pang sakit na dulot ng bahang agad magpatingin sa doktor Hiniling din po ng palasyo mga katropa sa publiko at mga lokal na pamahalaang agad ipagbigay alam sa DOH kung may kakulangan ng gamot sa kanilang lugar.
15: XFM News Nationwide.
14: DepEd Secretary Sani Angara agad nagtungo sa Zamboanga City matapos ang pamamaril sa pribadong paaralan. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
17: Agad ang nagtungo sa Zamboanga City si Education Secretary Sani Angara upang pangunahan ang situation briefing kasunod ng naganap na insidente ng pamamaril sa isang pribadong paaralan kasama ng kalihim sina Ateneo de Zamboanga University President Father Delray Anthony M. Andal, SJ, mga opisyal ng lokal ng pamalaan at mga kinatawan ng Philippine National Police para talakayin ang naging kaganapan at mga hakbang na isasagawa matapos ang insidente. Nagpaabot naman si Secretary Angara ng kikirami sa mga pamilya ng mga biktima, pamunuan ng paaralan at mga individual na naapektuhan ng pangyayari. Tiniyak ng Department of Education ang patuloy na koordinasyon sa mga lokal na otoridad at iba pang ahensya upang magbigyan ng kinakailangang suporta at komunidad at mabaratili ang seguridad sa mga paaralan. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
15: News Nationwide.
13: Samantala, si Senator Zubiri at Senator Padilla nanawagan laban sa pagkalat ng content ng Zamboanga shooting. Katropa natin sa balita, Baran O'Brien de Paz, XFM Mega Manila.
14: Nanawagan si Senator Mig Zubiri na ipagbawal na umano ang paggamit ng social media ng mga bata kasunod ng insidente ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Tigilit ni Zubiri na dapat nang ipagbawal ang social media matapos maiulat na nai-livestream umano sa social media ng estudyanteng sangkot ang bahagi ng insidente. Inilintulad niya ang nangyari sa isang video game at sinabing tila naging daan ang social media sa pagkuha ng atensyon sa insidente. Nanawagan naman si Senador Robin Padilla sa Meta na agad alisin ang mga video at larawan ng pamamaril pati na ang mga larawan ng mga labi ng mga biktima na kumakalat sa social media. Ayon kay Padilla, hindi dapat gawing chismis o content para sa views ang isang trahedyang dapat maging panahon ng pagdadalamhati. Igreet din niya na taliwa sa kultura ng mga Pilipino ang pagpapakalat ng ganitong uri ng sensitibong material. Patuloy namang iniimbestigahan ng mga otoridad ang insidente upang matukoy ang motibo at iba pang detalye kaugnay ng Zamboanga shooting incident. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
15: XFM News Nationwide.
14: Pinatikos ng Alliance of Concerned Teachers o ACT ang pahayag ni Palas Press Officer Jose Claire Castro na may mga gurong umano'y lumalabag sa tamang asal at nagtuturo sa mga estudyante kung paano maging walang modo. Ito ang naging pahayag ng Malacanang kaugnay sa naganap na shooting sa Ateneo de Zamboanga University kahapon. Ayon kay ACT Chairperson Ruby Bernardo, nakakadismaya at nakakapagpababa umano ng moral ng mga guro ang naturang pahayag, lalo na't mabigat na ang kanilang trabaho at mababa pa ang sahod. Hinimok ni Bernardo ang DepEd at Marcos Administration na suportahan ang mga guro at maglaan ng sapat na pondo para sa mental health at security personnel sa mga paaralan. Nanawagan din ang ACT na mas malalim ng imbestigasyon sa pag-access ng mga estudyante sa mga baril at ng pagsusuri sa mga polisiya sa school discipline.
15: XFM News Nationwide.
13: Iniutos ni Katigbian Mayor Benji Oliva ang investigasyon kaugnay ng mga social media post na naglalaman naman po ng banta laban sa Hagilanan High School at iba pang paaralan dyan sa Balilihan, Bohol. Agad namang nag-deploy mga katropa ng

0: de Zamboanga University. Ayon kay House Assistant Majority Leader at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong, susuriin ang mga kongresista kung sapat ang pondo para sa dagdag na security guards, metal detectors, x-ray machines at iba pang safety measures. Sa budget briefing ng DepEd, tatanungin din umano ang ahensya kung may sapat na pondo ang mga schools division para sa mga kagamitang makatutulong upang mapigilan ang pagpasok ng armas sa mga paaralan. Nanawagan din si Adyong sa mga security agency na tukuyin ang ugat ng insidente upang makabuo ng mas epektibong polisiya para sa kaligtasan ng mga estudyante, guro at school personnel.
1: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update. XFM News Nationwide.
2: Mga katropa, hinimok po ng House Prosecutor sama Senator Judge na personal na dumalo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte para direktang masuri ang testimonya, kilos at reaksyon ng mga testigo. Kabilang sa mga namataang wala sa plenaryo. Noong nakaraang pagdinig sina Senators Robin Padilla, Mark Villar at Bongo na nanood sa Senate lounge habang naka-medical leave naman si Senator Lauren Legarda. Ayon kay Prosecution Spokesperson Benjamin Tolosa, posible na muling pag-aralan po ng impeachment court ang 16-vote requirement para sa conviction dahil sa pagliban ng ilang senator judges. Iginit naman ni Representative C. Alonto Adyong na mahalaga ang personal na pagdalo ng mga senador para mapanatili ang integridad ng impeachment proceedings.
1: XFM News Nationwide.
0: Pinag-aaralan ng Office of the Ombudsman ay sama bilang respondent sa plunder case ang apat na dating bodyguard ni ex-Congressman Zaldico matapos bawiin ang mga ito ang kanilang mga naunang sinumpaang salaysay. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, maaari silang maging state witness kung hindi sila isasama sa mga respondent sa kaso. Sinabi ni Clavano na wala pa sa ombudsman ang kopya ng kanilang bagong pahayag. Ngunit batay sa impormasyong nakarating sa kanila, pangkalahatan lamang ang kanilang pagbawi at walang detalyadong pagtanggi sa mga naunang aligasyon. Dati dito o dahil dito, mas bibigyan umano ng bigat ng mga investigador ang mga tiyak na detalye sa orihinal nilang mga salaysay habang sinusuri ang magkakasalungat na pahayag. Matatandaan na una ng sinabi ng apat na bodyguard na paulit-ulit silang nagatid ng malalaking halaga ng pera sa ilang personalidad na umano'y pinag-utos ni Zaldico.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Mga katropa, ang oras ay alas 12:17 sa XFM News Nationwide. Live din po tayo sumasa inyo sa pamamagitan ng 96.5 XFM Calibo, Aklan, 106.5 XFM Rojas at 99.5 XFM Zamboanga.
1: Balitang regional.
2: Diretso tayo sa balita sa Tugigaraw. Ang tanggapan ni Senator Bam Aquino, nakipag-ugnay na sa kanilang city government para po sa posibleng collaboration. Katropa natin sa balita, Marjorie de Kiwag, XFM Tugigaraw.
3: Posibleng mapalakas ang koordinasyon sa pagitan ng Tugigaraw City Government at tanggapan ni Senator Bam Aquino para sa mga programang maaaring makinabang ang mga mamamayan ng lungsod. Ito ang naging sentro ng isinagawang courtesy call ni Rosef Miguel Abagat, Political Affairs Officer ni Senator Bam Aquino kay Tugigaraw City Mayor May Latingke. Sa naturang pagpupulong, tinalakay ang mga posibleng programa at inisyatibang maaaring pagtulungang maisakatuparan ng dalawang panig, particular sa edukasyon, trade, commerce and entrepreneurship, science and technology at iba pang sektor. Layunin ng naturang koordinasyon na matukoy ang mga programang maaaring makatugon sa pangangailangan ng mga Tugigarawenyo sa kabilang ang pagbibigay ng dagdag na oportunidad para sa mga estudyante at kabataan, entrepreneurs, innovators at iba pang sektor ng komunidad. Maaari rin umanong magsilbing hakbang ang ugnayang ito upang mapalawak ang suporta at mga oportunidad na maaaring maihatid sa lungsod sa pamamagitan ng posibleng mga programa at inisyatiba. Inaasahang magpapatuloy ang koordinasyon ng magkabilang panig upang matukoy ang mga konkretong larangan ng kolaborasyon para sa kapakinabangan ng mga

0: Mamaya na ng Tuguegarao City. At yan ang ulat mula rito sa hottest city in the Philippines, Tuguegarao City, mula sa himpilan ng 95.7 na XFM at Tuguegarao para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Ang inyong lingkod, si Katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
1: Ama na paulit-ulit umanong ng abuso sa sariling anak, arestado sa Tumawini, Isabela. Katropa natin sa balita, Edmar Galingana ng XFM Santiago.
2: Arestado ang isang 38-anyos na lalaki na kabilang sa listahan ng mga most wanted person sa rehiyon dahil sa kasong panggagahasa sa sarili nitong anak sa Barangay Malamag West, Tumawini, Isabela. Kinilala ang suspect sa alias na Intoy, isang butcher at residente ng nasabing bayan. Pinangunahan ng Tumawini Municipal Police Station, katuwang ang Provincial Intelligence Unit ng Isabela Police Provincial Office, ang nasabing operasyon laban sa suspect. Isinagawa ang pag-aresto sa B sa ng Warren of Arrest na inilabas ng korte. Batay sa salaysay ng biktima, 5 beses umano siyang inabuso ng kaniyang sariling ama. Unang insidente umano ay naganap noong December 6, 2021 nang siya ay 12 taong gulang pa lamang. Naulit umano ang pangyayari noong taong 2022. 2 beses naman noong taong 2024 at muli noong April 10, 2025. Noong December 2025, iniulat ng biktima ang insidente sa kaniyang sariling ina. Sa isinagawang medical examination noong Enero 12, 2026, nakita umano ang mga gumaling na injuries na isinama sa mga ebidensya sa kaso. Dinala ang akusado sa Tumawini Municipal Station para sa dokumentasyon at kakulang disposition. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Edmar Galingana, XFM News.
3: Samantala, katropa, 13 anyos naman ang batang babae ang natagpuan, pasintabi po na hubot-hubad, kasama 29 anyos na lalaki sa abandonadong bahay sa San Miguel, Iloilo. Katropa natin sa balita, Eres Pinosa, XFM Iloilo.
4: Hubot-hubad ng matagpuan ng 13-anyos na babae kasama ang 29-anyos na karelasyon nito sa abandonadong bahay sa San Miguel, Iloilo. Si Elias Nonoy ay nakahuli sa dalawa na siyang kapatid ng may-ari ng bahay. Ayon kay Nonoy, napumunta siya sa lugar upang maglinis ngunit kanyang nakitang iba na ang pagkakalagay ng kadena sa main door ng bahay. Umakyat si Nonoy sa second floor at doon niya nakita ang dalawa. Matapos na huli, agad itong inireport sa kapulisan kung saan kinustudi ang lalaking si Elias Mike. Samantala, ipinasa sa ilalim naman sa medical examination ang minor de edad. Sa panayam kay alias Mike, sinabi nitong magsisimula pa lang sana silang magtalik ng kanyang nobya nang mahuli. Ayon kay Mike, na mahigit isang taon na silang may relasyon ng 13 anyos at makailang beses na rin silang nagtalik. Dagdag ni Mike na isang beses ng kanyang binidyuhan ang kanilang ginagawa, ngunit ayon sa kanya ay nawala ang cellphone na ginamit nito. Kinlaro nito na hindi niya pinipilit o pinagbabantaan ang bata. Nahaharap sa kasong rape in relation to Republic Act 7610 o child abuse si Mike. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM.
1: CIDG Bacolod kumpirma o kinumpirma na mga Chinese national ang nasa likod ng paggawa ng Peking food seasoning sa Bacolod. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
5: Kinumpirma ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Bacolod City ang presensya ng ilang Chinese nationals na umano'y may kaugnay sa operasyon ng paggawa ng Peking food seasonings na nasamat at nakumpiska ng mga otoridad. Ayon kay Police Major Christopher Dulangan, ang hepe ng CIDG Bacolod City, patuloy ang kanilang investigasyon at sinusuri ang ilang anggulo na posibleng mag-uugnay sa mga nabanggit na dayuhan sa operasyon ng paggawa ng mga Peking produkto. Dagdag pa ni Dulagan na tukoy rin ang kanilang mga grupo na ang consignee o tumatanggap ng mga produkto ay nakabase sa Bacolod City at nagmula pa sa Luzon. Sa ngayon, tinitipo na ng CIDG Bacolod ang kinakailangang mga dokumento upang maisagawa ang nararapat na legal na hakbang laban sa mga nasabing consignee. Matatandaan na mahigit 3 milyong pisong halaga ng mga Peking food seasoning ang nasabat ng kapulisan sa Bacolod City. Patuloy naman ang investigasyon upang matukoy ang iba pang individual na posibleng sangkot sa paggawa at distribusyon ng mga Peking food seasonings. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at buong mundo, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
3: Magkasintahang nakatakdang ikasal naman, Katropa, patay sa motorcycle crash. Katropa natin sa balitaan, may mata, XFM Cebu.
6: Magkasintang nakatakdang ikasal matapos bumangga ang kanilang sinasakyang motorsiklo sa isang konkretong poste sa Cebu Taps Road, Barangay Busay, Cebu City, pasado alas 9 ng gabi kagabi. Kinilala mga biktima na sina John Mike Buyunas, 27 anyos, driver ng motorsiklo, at Rose Ann Mi Hermoso, 25 anyos, backrider. Batay sa CCTV, nawala anumano ng kontrol ang motorsiklo habang iniiwasan ang isang sasakyang pumasok sa kanilang linya nang dumaan sa kurbadang bahagi ng kalsada. Dahil dito, sumimplang ang motorsiklo at malakas na bumangga sa konkretong poste. Agad silang isinugod sa ospital, ngunit kapwa ay diniklarang dead on arrival. Samantalang isang 39 anyos na lalaki ang nasawi matapos matagpuan may tama ng bala sa loob ng kanilang bahay sa Upper Ticoy, Barangay Bugo, Argao, Cebu, bandang alas 6:45 ng gabi kagabi. Kinilala ang biktima sa alias na Jojo na natagpuan ng kanyang live-in partner na si alias Nara, 32 anyos. Ayon sa pulisya, naghahanda ng hapunan si Nara na pumunta ito sa kusina upang kumuha ng kanin. Pagbalik niya, nakita niyang nakahandusay at hindi na tumutugon si Jojo. Agad itong humingi ng tulong at dinala ang biktima sa ospital, ngunit idideklarang patay. Patulong investigasyon ng Argao Municipal Police Station upang matukoy ang motibo at pagkakakilanlan ng responsable. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Sanfona Vitamin C, ang alkaline base of vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
7: XFM News Nationwide Weather Update.
3: Katropang Brian, napanatili ni Neneng nasa loob ng par. Ang lakas niya, layo niya ay 530 kilometers east ng Itbayat, Batanes, na may taglay ng lakas na 55 kilometro bawat oras. Pagbugso nasa 70 habang kumikilos pa northwestward sa bilis na 30 kilometro bawat oras.
1: Katropang Badi, ang bagyo naman sa West Philippine Sea ay huling na mataan sa layong 805 kilometer sa west ng Kalayan, Cagayan, na may taglay na lakas na 45 kilometer per hour at pagbugso na 55 kilometer per hour habang kumikilos pa westward sa bilis na 25 kilometer per hour. Kumikilos ito palayo ng bansa patungo sa mainland China, kaya hindi ito magkakaroon ng direktang epekto sa bansa.
3: Katulad ng sinasabi mo, katropang Brian, ang bagyo naman sa silangan ng Pilipinas ay huling namataan sa layong 3,015 kilometer east ng northeastern, na may taglay na lakas ng 55, pagbugso nasa 70, habang kumikilos pong mabagal pa westward sa 15.
1: Dahil sa nasabing bagyo sa silangang bahagi ng bansa, inaasahan na mas palalakasin pa nito ang habagat sa susunod na linggo na magpapaulan sa malaking bahagi ng Pilipinas.
3: Samantala, patuloy po mga katropang Miral, ang habagat pa rin sa Luzon at western section ng Visayas.
1: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5:43 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6:17 na ang gabi.
7: Balitang International.
3: Atin po sa atin to ng Santon Gold. Subukan nyo po ang Santon Gold, mga katropa. Nagpatupad ang Estados Unidos ng panibagong sanctions laban sa dalawang opisyal na International Criminal Court. Kabilang po ang presidente nitong si Tomoko Akani at senior trial lawyer na si Adulaysay. Ayon kay U.S. Secretary of State Marco Rubio, bahagi po ito ng hakbang laban sa mga opisyal ng ICC na sangkot sa mga investigasyon at kaso laban sa mga opisyal ng bansang hindi kumikilala sa jurisdiksyon ng korte. Kasama si Say sa prosecution team na humiling ng arrest warrant laban kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Kinundi na naman ng ICC ang sanctions at sinabing naglalagay ito sa panganib sa rule of law at sa malayang operasyon ng korte.
7: Showbiz News.
8: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Ibinahagi ng aktresa at ni Pasig City Councilor Angelo De Leon ang naging epekto sa kanya ng Bell's palsy, kabilang ang matinding depresyon. Ayon kay Angelo, unang naranasan niya ang kondisyon noong 2009 at muling umatake noong 2016. Aniya, naging mahirap ito bilang artista dahil malaking bahagi ng kanyang trabaho ang kanyang itsura. Sa kabila nito, sinabi niyang natutunan niyang hindi nakabase sa pisikal na anyo ang kanyang halaga bilang tao. Dahil sa kanyang karanasan, hinimok din ni Angelo ang publiko na pahalagahan at alagaan ang kanilang kalusugan bago pa magkaroon ng seryosong problema. Para sa balitang showbiz, ako si Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
7: Balitang Sports.
3: Ang Balitang Sports hatid sa atin katropa ng Premium D3. Lakas sa bawat kapsula. Nako, nabigo po ang Gilas Pilipinas Women na may pagtanggol ang malaking kalamangan. Sana matapos silang maungusan pa rin ng Mexico 61-58. Ito'y sa FIBA Women's Basketball World Cup 2026 pre-qualifying tournament. Kontrolado ng Pilipinas ang laban sa unang bahagi at umabot po sa 15 puntos ang lamang. Pero nagbago ang takbo ng laban pagsapit ng second half. Unti-unting binawasan ng Mexico ang kalamangan hanggang tuloy may tablang score 57-all bago kumawala sa final stretch. Nanguna sana sa gilas si Vanessa De Jesus, may 15 points habang 14 points naman si Jack Animam. Ito na mga katropa ang unang pagkatalo po ng Pilipinas sa tournament at kailangan nilang bumawi kontra Canada sa August 20 at sa Senegal sa August 21 para makakuha tayo ng pwesto sa semis.
7: XFM News Nationwide.
3: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon niyo na po XFM News Nationwide. Wednesday na, August 19, 2026.
1: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel. Social media po natin dito po sa Instagram at TikTok ng XFM 99.5 Mega Manila.
3: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Kami po inyong mga katropa, ako si Buddy Oberas.
1: Ako po si Brian De Paz.
3: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas!
9: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Dala ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
1: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Eh, sige. Tanahonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
0: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
1: Ahay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhao ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Okay, guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
2: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og hapdos pagyod, taga na kong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata, di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Isang magandang araw muli mga katropa and ulit welcome pong muli sa ating programang The Secrets of Health at ngayong araw ng Miyerkules ay panibagong talakay na uli ang ating pag-uusapan lalong-lalo na kung paano natin mapapatibay ang ating mga buto at ano yung mga bagay na dapat nating malaman at ano yung mga pagkain and of course mga activities na pwede natin gawin upang mas lalo pang mapatibay ang ating mga bones at ang ating bone health. Yan po ang ating pag-uusapan mga katropa dito po sa ating programang The Secrets of Health.
7: Batiin natin lahat na ating mga taga-subaybay sa Facebook at maging sa ating pong mga XFM stations na nakatutok po sa umagahong ito o sa tanghaling ito. Hapon na pala, no? So, bagaman medyo maulan, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating talakayan at sana ay marami tayong mapulot na mga kapakipakinabang na bagay para mapanatili po nating healthy ang ating pong katawan.
8: Siyempre, tayo po'y napapakinggan sa lahat natin po mga XFM and Solid FM stations nationwide. Ganun rin sa mga partner stations na naka-hook up dito sa ating pong programa. Ayan. Masog na pakikinig sa lahat ng mga listeners po natin, ha? Ganun rin sa ating pong Facebook page. Ay live din po tayo mga ka-wellness, ha? O, i-search nyo po and i-follow ang ating pong official FB page, Yes to Health Inc. Ayan. At kung kayo po ay nakatutok na ngayon sa ating pong programa, kung kayo nakikinig na ngayon sa ating pong mga himpilan at nanonood na sa ating pong Facebook live streaming, ay meron pong regalo sa inyo, ang Yes to Health mga ka-wellness. Yo,
7: masaya.
8: Ito yung ano lagi sa programa natin, Doc, inaabang ng mga ka-wellness natin, ha? Ay napakadali lang naman sumali sa ating pong Healthy Katropa giveaways. I-share nyo lang ang ating pong live streaming at i-comment nyo dyan ang mga good experiences or best experiences niyo patungkol sa ating mga produkto at huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health. At mamaya po pipili tayo ng mga best comments, ha? Upang maregaluhan natin ang ating pong Santon Gold Coffee Mix gift packs, ha? Ganoon din sa mga listeners natin, pwede rin kayong makipag-participate. Ha? I-text nyo sa atin yung mga experiences ninyo at pipili tayo din tayo mamaya sa atin pong mga listeners. Okay? Ayan, sa mga kababayan natin, ha, kung meron kayong mga katanungan about your health, kung meron kayong mga inquiries, meron mga naisip po ipakonsulta on air dito sa atin pong talakayan, ay huwag pong mag-atubili, ha? Naipadala po yan. I-comment din yan sa atin mga live stream or i-text nyo sa atin pong numero 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po kayong kamaselan yung mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin, ha, dito sa atin pong programa. Sa mga nais mong sumubok ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto, pwede pong mabili yan sa ating mga leading drug stores. Gaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, South Star Drug, Generica Drug at sa St. Joseph Drug Store. Ha? Ganda rin sa mga local pharmacies and drug stores sa inyong lugar, ay pagtanong-tanong niyo po ang ating pong mga produkto. At hanapin lagi ang Tatak Yes to Health sa mga produkto na inyong pong bibilihin para makaiwas sa mga counterfeit or makaiwas sa mga fake products na napakarami na po yan nagsilabasan ngayon, mga kaibigan. Ha? And of course, pwede rin mabili ang ating pong mga produkto sa ating online shopping store sa Shopee. O, search lang ang ating pong Shopee page, Yes to Health 2011.
7: Sa Yes to Health Clinic, pwede rin po kayo makabili ng mga products na ang maganda dito, discounted sa ating mga senior citizen. Yan. Kaya kung kayo po ay pupunta sa Yes to Health, dalhin po ang inyong mga identification, ano, para mabigyan kayo ng discount. And dun sa mga kukonsulta po, ano, na magtatanong sa ating mga consultant po sa Yes to Health Clinic at doon na mismo bibili ng mga recommended supplementation and other herbal medicine, eh makaka-receive din po kayo ng discount. Ayan. At sa Yes to Health, marami po tayong pwedeng gawin na mga nutritional program. May detoxification pa tayo, meron pa tayong BioZapper, Terahertz and other modalities, ano, na pwede po ninyong ma-avail kapag nire-request po ito na ating mga consultant po sa inyo.
8: Ayan, yeah, sa mga ka-wellness natin, ha, na gustong masubukan ang mga services na ino-offer ng Yes to Health, ay bisitahan nyo ating po mga Yes to Health Wellness Center sa mga sumusunod na lugar.
9: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Central East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Vinco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8 M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Magum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cellpol Building, door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
10: Some phone gold, coffee pigs.
11: Good morning, po.

0: Southern Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Pagbibili sa mga butika. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health, health info.
1: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po na ito ay head sa atin ng Santone Gold Coffee Mix. Ang kasama natin sa malamig na panahon. Ayan, mga Pilipino, kaya minsan kahit hindi malamig ang klima, talagang coffee is life. Sa pagkakape po natin, piliin natin yung mga kape na makakapagpalusog ng atin pong pangatawan. Isama nyo sa inyong list, ha? Ang Santone Gold Coffee Mix, hindi lang po masarap mga ka-wellness, eh napakasustansya pa dahil maraming mga phytonutrients at mayroon pang mga master antioxidant kaya ng glutathione and collagen. Santone Gold Coffee Mix, hanapin po ito sa mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Ngayong araw, ipag-uusapan natin mga ka-wellness. Ito ang isa sa napakalagang bahagi ng atin pong pangangatawan na madalas nating nakakalimutan o nakakaligtaan. Siguro dahil sa lagi nating iniisip na matibay naman ito, para nasa set aside na natin yung pag-iingat dito sa parte ng katawan natin na ito. Ano? Ito ang atin pong mga buto o ang ating mga bones. Kapag napapakinggan natin o naiisip natin yung bone health, eh palagi po mapasok sa ating pangangatawan yung calcium. Kasi yan madalas, di ba mga partner, ang napopromote na pampatibay ng atin pong mga buto. Pero hindi nyo ba alam na hindi lang calcium ang kailangan ng atin pong mga buto para mapanatili ang bone health, kung tawagin, o yung integrity ng atin pong mga bones para mapanatili matibay, matigas yung mga buto natin. Marami pa tayong kinakailangan tulad ng mga vitamina, vitamin D primarily, magnesium, protein, regular exercises, healthy lifestyle at iba't iba pa. At syempre, yung mga common na nakakain natin, prutas at gulay, ano, na nakakatulong din sa pagpapatibay at pagbibigay ng nutrition sa atin pong mga buto.
2: Usually, ang mga tropa natin pag sinabing buto, something like isang matigas na parte lang ng ating katawan. Oo. Ngunit, alam nyo ba mga katropa, mga ka-wellness na ang ating mga buto ay living tissues na kung saan ay nandoon ang bone cells, meron din mga ugat sa loob ng ating buto. Nerves also. And kasali doon ang collagen, minerals at ang ating bone marrow. At ang nakakatuwa dyan, ang ating bones ay hindi po yan static na parang nakalagay lang doon sa isang lugar.
1: Kumbaga parang sa body, pang body frame lang.
2: Body frame lang. Ang buto po natin ay nagre-remodel. About 4 to 6 months ang remodeling. Ibig sabihin, nagbabago yung buto natin. Yung spongy bone natin doon sa gitna banda, 5 years bago mag-remodel. Ang dense outer bone natin naman, every 13 years. So, every 13 years, ibig sabihin, every 13 years, bagong buto naman ang meron tayo sa ating katawan. At meron ding mga cells na tinatawag na osteoclast. Yan ay prompted ng estrogen hormone, nag-aalis ng mga lumang buto para palitan ng bago. Yung osteoblast naman, prompted ng progesterone hormone na tumutulong gumawa ng mga bagong bone tissue para mas lalong tumibay pa ang ating buto. So, habang buhay ang isang tao, ang mga lumang buto ay napapalitan ng bago. At ito yung nagpapatibay sa ating katawan, sa ating frame. Kaya importante ang proper nutrition and healthy lifestyle para mapasuportahan palagi ang atin pong bone health, mga ka-wellness.
3: And speaking of buto, ay alam naman natin na lagi nating naiisip calcium.
1: Calcium. No?
3: Pero hindi lang calcium po ang bumubuo na ating matibay na buto. Kapag sinabi nating strong bones po, maganda yung calcium. Automatic na yan.
1: Automatic.
3: Na importante yung calcium. Pero ang bones po natin ay combination ng mga minerals at ng collagen.
1: Hindi lang siya dependent, Doc, doon sa calcium.
3: Oh, hindi lang siya dependent sa calcium. At ang mga minerals ang nagbibigay ng tigas at tibay doon sa atin pong buto mismo. No? Pero yung collagen ang nagbibigay ng flexibility. Ibig sabihin, hindi lang puro tibay ang pinag-uusapan dito. Kailangan dito na flexible yung atin pong body framework, yung ating mga buto. Ano? Kaya parang ganito, yung scenario, yung mineral ang nagbibigay ng tibay at lakas. While yung collagen naman tumutulong sa flexibility and yung pagiging matatag or sa English toughness ng ating buto. At dito papasok yung isa sa mahalaga din, yung vitamin C na kailangan po ng ating katawan para naman makapag-produce tayo ng collagen. So hindi lang puro calcium ang pinag-uusapan natin.
2: So talking about bones, sabi ni Doc Algie, is about structure. Well, it is not only structure, it is also shield or protection sa ating katawan. Dito sa ribcage area natin is ang pinoprotektahan yan ang ating mga major organs, katulad ng ating puso, katulad ng ating liver, katulad ng ating intestine. So yan ay napoprotektahan ng ating ribcage. Kaya mapapansin mo yung mga taong na damage yung ano, yung tadyang, nahihirapang huminga. Kasali din doon ang lungs. So nahihirapang huminga, lalong-lalo na pag naiipit yung mga ano, yung mga organs sa ating katawan. Not just protect our organs, it also help us move. Of course, pag walang buto, hindi tayo
1: mahirap.
2: Hindi makakatayo. Pag maano, mabalian.
1: Walang tibay, kumbaga.
2: Yes, walang tibay. Oh, hindi nga, kapag ka ang isang tao nga na injury or nabalian ng buto, hindi na makakagalaw halos, ano? And also hindi lamang 'yon, it stores minerals katulad ng calcium. Kasi calcium hindi lang para sa overall health and as sa ating buto. It also functions sa vital organs ng ating katawan, especially ang ating puso. Also, nagbibigay din ng environment para sa ating bone marrow. At doon sa bone marrow natin, ang bone marrow natin, that is our main factory para magawa ng bagong dugo araw-araw. Including red blood cells, white blood cells, also ang platelets. And hindi lamang yon, it also protects our brain. Yun yung skull natin that protects our brain. And yung spine naman natin, it protects doon. Hindi lamang siya the means kung saan makakatayo or makastand erect yung tao. It protects also yung tinatawag natin ng mga nerves doon sa gitna, in which is that commands sa parte ng sa iba't ibang parte ng ating katawan. Kaya kung walang skeletal system, hindi natin kayang tumayo, maglakad, tumakbo, o gumawa man lang ng mga ordinaryong activities. Ganyan ka-importante ang ating mga buto sa ating katawan.
1: So primarily sa structural ng katawan natin ang ginagampanan ng ating mga buto, ano? Alam niyo mga ka-wellness, merong interesting fact ano, about sa bones natin. Kasi yung iba na iniisip nila, once na nag-mature na yung mga buto natin, di ba, pag bata pa, ano pa yun eh?
2: Growing.
1: Marami, di ba, mas maraming buto ang bata compared dun sa mga adult na. Kapag ka iniisip na iba, kapag ka nag-mature na yung buto, eh yun na yun. Kumbaga, ano, wala ka nang magagawa doon. Ano? Pero alam niyo ba mga ka-wellness, mayroong interesting fact about bones na ang buto natin ay nakikinig ito sa atin pong movement. Ano ibig sabihin nun? Kapag ginagamit natin yung atin pong pangangatawan o yung mga buto natin, binibigyan natin ito ng mechanical load, eh nagkakaroon ng signal yung mga bone tissues, ano, na maging mas matibay ito at mag-adapt doon sa work or dun sa physical activity na ginagawa natin. Kaya nga makapansin nyo, di ba? Merong mga tao na kaya ng kanilang pangangatawan bumuhat ng mas mabigat kumpara dun sa iba. Lalong-lalo na yung mga sanay na dun sa pagbubuhat ng ganun kabibigat na mga ano, na mga bagay, ano. Hindi lang 'yun puro sa kalamnan, ha. Hindi lang 'yun pa lakas ng kalamnan lahat, kundi mayroong ginagampanan ang buto po doon, mga kaibigan, ano. Kaya kapag tayo ay nag-walking, kapag ka nag-stair climbing tayo, ito nga yung isa sa ano, benefits ng mga ano, dos andanas yung bahay. May second floor, may third floor. Na gagamit natin ng husto yung atin po mga buto, especially dito sa lower extremities natin. Na-exercise natin sila sa pagpapanhik-panaog natin. Kapag ka tayo yung nag-dancing, di ba, pansin yung iba? Bakit yung iba sobrang ano, sobrang flexible ng mga buto nila,
2: yes,
1: 'di ba?
2: Yung iba
1: bakit
2: naman,
1: bakit tayo parang pag nagsayaw tayo parang robot. Pero yung iba parang ano, fluid like yung sayaw nila, ano? Kasi nag-a-adapt yung buto nila doon sa physical activity na ginagawa nila. Kapag tayo nag-resistant training, kapag ka meron tayong strength training, so yun sila mga kaibigan, hindi lang kalamnan yun na exercise doon or na-flex, pati yung mga buto po natin, nag-a-adapt sila doon. Kaya napakahalaga ng pag-e-ehersisyo. Kung ano man yung ehersisyo na nagagawa natin, yung buto natin ay nag-a-adapt po doon. Kaya pagka lagi tayong nakaupo na lamang o halos wala na tayong physical activity, nagkakaroon din ng adaption yung ating mga buto. Anong nangyayari? Humihina. Ayan. Kumbaga, nagiging ano na, na kasi walang ano eh, walang signal. Movement. Walang movement yung buto mo na kinakailangan patigasin yung buto mo kasi doon nga para maka-adapt siya doon sa physical activity na ginagawa mo. Eh, pag lagi ka na lang nakaupo, wala. Relax lang lagi yung iyong mga bones, mga kaibigan. Kaya yung skeletal health natin, mas napapaganda yan, mas naayos kapag tayo po ay nagkikikilos o nagtatrabaho, mga ka-wellness.
3: Ang bone health, importanteng alagaan natin at the very stage of life. Ibig sabihin, hindi lang ngayon kasi pag bone health, parang ay, pang matandang topic yan. Kapag bata pa tayo, mabilis yung bone growth natin. Totoo yan, kahit ma-fracture ka, madali ka magkakaroon ng repair ng ating katawan.
2: Bilis ang healing.
3: During childhood, matibay yung bone mass mo at nagde-develop na mabilis, madaling mag-replenish. Pagdating ng adulthood, ang goal natin ay maintaining yung bone mass na binild natin. Kasi you need to build it. Pagdating ng adulthood mo, i-maintain mo na lang siya. So habang tumatanda tayo, maaaring magkaroon ng changes yung ating bone remodeling. Kaya kapag mabilis yung pagkawala ng bone tissue kaysa sa paggawa ng bagong tissue, maaaring humina yung bone. Yun ang dahilan ng mga problema sa bone. Ano? Kaya hindi dapat isipin na bone health is only for old people. Bone health starts when we are young and continues throughout our life.
1: Kumbaga dun yung pag-build ng pundasyon, Doc. Eh, ano?
3: Tama, oo. Yun ang dapat isipin natin. Kaya habang bata pa, hindi ka pa pwedeng sabihin, ay, saka na yung bone health na yan, pag matanda na ako. Hindi po pa pwedeng ganun.
1: Yan, kaya habang bata pa tayo, mga ka-wellness, mahalaga na mabigyan natin ng matibay na pundasyon yung ating po mga buto. Ano? Parang ano yan, Doc? Time deposit sa bangko. Ano?
3: Tama.
1: merong due time na aanihin mo kung ano yung na-deposit mo, na-imbak mo. Ang masaklap niyan, kapag withdraw ng withdraw, doon sa bank natin, yung dineposit mo, wala, nasasaid. Minsan, nagiging negative pa, ano? Kaya, itong osteoporosis, ay isang karaniwan na problema sa mga buto natin. Ano ba itong problema na ito sa ating mga buto, Doc Ron?
2: Osteoporosis is ibig sabihin yan, porous bones. Mm-hmm. Ibig sabihin, yung buto natin is ampaw. Mm-hmm. Parang pagsaka construction ba yan, pagka hindi nasiksik ng maayos yung yung buhos, makita mo yung ampaw. Ibig sabihin, ang structure ng building is defective. Mm-hmm. Ganon din sa ating katawan. Kapag ang ating buto ay hindi siya dense, at yung sinabi mo kanina, yung hindi naka-exercise, kasi during exercise, nagkakaroon ng maliliit na fracture yung ating buto when we magbuha tayo ng malakas na mabibigat. And then, nire-repair yun. So, mas lalong nagdi-dense at nagdi-dense. The more na load ang binibigay natin sa ating buto, mas lalo siyang tumitibay. But ang problema sa osteoporosis, ang katawan natin is nagiging ampaw, mahina yung bones natin, parang nagkakaroon ng honeycomb doon sa loob, sa harder part, sa harder structure ng bone. Kasi meron namang halo doon sa loob na malambot, pero yung sa outer part, nagiging halo siya. At ang problema nito, it is a silent disease na hindi nalalaman ng isang tao na may osteoporosis siya until merong fracture ang katawan. Kaya ang nangyayari, this common fracture sites, ang hip. Itong hip bone pa naman natin, ito yung isa sa primary indicator na pwedeng magpahaba ng buhay at pwedeng ikamatay. Kaya kapag ka nadulas ang isang matanda, kalimitan nagiging cause ng death or sudden death is yung hip bone fracture. Also, yung spine and itong mga bigla na lang nababali na parang parang sanga na lumalaylay kapag ka merong tinatawag natin na osteoporosis. Lalong-lalo na sa mga older adults, yung hip fracture ay pwedeng malaking epekto sa mobility, independence, and also might cause na tinatawag natin sudden death ng merong osteoporosis.
1: So osteoporosis, Doc, meron ding ibang klase ng problema sa buto yung napapakinggan natin, osteopenia at osteomalacia. Ano naman ito, Doc? Anong kaibahan nito doon sa osteoporosis?
3: Yan, makikita natin minsan yan pag discussion ng buto, yan yung kapag may ano kasi tayo, osteopenia, ibig sabihin ito, mababa yung bone mineral density kaysa normal. Kumbaga, pero hindi pa ito umabot doon sa level na tinatawag na osteoporosis. Kumbaga, parang warning signal na oh, yung buto mo eh humihina na. Kailangan mong mag-take action. Pag ang nakalagay sa diagnosis mo ay meron kang osteopenia. Mm-hmm. Yun naman ang osteomalacia. Yun naman yung condition kung saan hindi po properly nami-mineralize yung adult bones natin. Mm-hmm. Isa sa mga maaring mag-contribute sa osteomalacia, okay, isang uri ng problema sa buto, ay yung vitamin D deficiency, na kasi akala natin puro calcium lang eh. Eh kung kulang ka sa vitamin D, so hindi masyadong mape-penetrate ng calcium yung ating buto. So kahit kumakain ka ng calcium, hindi nagdi-deposit. Ah? Para kang na-scam doon. Sa iba na pupunta, no? So, because of vitamin D deficiency, dahil malaga ang vitamin D sa calcium absorption and bone mineralization. May isa pang problema, yung tinatawag nila na ano, rickets. Na kapag hindi well mineralized yung bone natin, pwedeng magkaroon tayo ng rickets, ano? Na magiging dahilan na hindi maganda yung tibay ng buto natin. Yun ang problema. Aside from osteoporosis, itong dalawa na to, common ito. Nagpaparamdam pero hindi natin pinapansin itong mga ganitong condition.
1: So pag hindi naagapan, Dok, yung osteopenia tsaka yung osteomalacia, it will end up dun sa mas matinding klase ng problema.
3: No? Totoo yan.
1: Yung osteoporosis.
3: Osteoporosis kasi yung pinakang, kumbaga, worst kind of bone density problem. Kasi pwedeng kahit umupo ka lang, mayroong isang tao umupo lang siya lang sa sopa ng pabagsak. Yung isopa yun, na-break yung kanyang buto. Oo, hip bone niya. So, ibig sabihin, ganun kadelikado yung osteoporosis.
1: Ayan na. Kaya kinakailangan, mag-ingat tayo dyan, mga ka-wellness. Ang tanong, Doc Ron, ano ba yung mga factor kung bakit nagkakaroon, aside from mga nabanggit ni Doc Algie, ano, ano yung ibang mga dahilan kung bakit humihina ng gusto yung buto ng isang tao?
2: Number one is itong calcium and also itong magnesium. Kasi ang synthesization ng ano calcium and magnesium para sa bone structure, magkasama yan para bagang ano, parang semento. Hindi pwedeng puro buhangin, hindi din purong semento lang. So kailangan meron siyang combination. So kapag kulang yan, calcium, magnesium, also yung binanggit ni Dr. Algie, vitamin D deficiency, kulang din sa protein, also is a great factor. Low magnesium intake, lack of physical activity, as I have mentioned already, kapag ka hindi mo na ano nagagamit yung ano yung structure ng buto natin, hindi siya lumalakas, hindi siya tumitibay. At para bagang puno, kapag palaging nauuga, mas lalo siyang nag-i-spread ng ano ng ugat para mas stronger siya. Same thing sa ating bone, pag nagkakaroon siya ng small fractures by pagbubuhat ng ng resistance sa mga mabibigat, at mas lalong tumitibay, mas lalong kumakapal yung bone natin. Also doon sa mga naninigarilyo, especially itong alcohol consumption is greatly ano tinatawag natin that rubs our bone ng calcium. Hindi lang paninigarilyo, kasal at alcohol, also constant or excessive consumption ng caffeine. Kasi kapag ka nagiging acidic ang katawan, ang ginagawa ng katawan kapag ka over acidic ang katawan, kuha siya ng calcium in order to neutralize that acid. Hormonal changes, lalong-lalo na pag mataas ang estrogen production ng katawan, that causes osteoclast, palaging nagtatanggal ng calcium doon sa ating buto, tapos walang osteoblast, repair o pagfo-form, mas lalong humihina. And also may mga certain medications, chronic disease katulad ng osteoporosis. Kaya dapat nating tandaan, ang bone health natin is not only controlled by isang nutrient na sinasabi nating calcium lang, it composes of lifestyle, nutrient consumption, and also proper mineralization, and also deposit, especially yung kahalagahan ng vitamin D sa ating katawan para ma-deposito doon mismo sa ating mga buto.
1: Kaya iba, take ng calcium in order na sa pag-iisip na mapapatibay yung buto. Problema, hindi naman nila ginagamit yung mga buto nila.
3: At saka lagi natin napapansin sa interview natin sa wellness clinic na ano bang iniinom yung ano, lagi matatanda, anong iniinom yung mga vitamins and minerals? Lagi ang calcium na babanggit. Pero kung titingnan mo, ang kanilang result talaga, may problema sila sa bone. Sa bone density. So, yun yung key. na nakatutok sila sa calcium at hindi nila iniisip ano yung mga other nutrients na kailangan.
1: So kaya kailangan you will take up the whole picture para mapatibay yung buto po natin. So ano yan, combination yan siya and balancing also. Yung pinakamahalaga doon mga kaibigan. Sa halip na mag-focus ka doon sa isang ano lang, isang key point lang sa pagkapatibay ng atin pong mga buto. Okay? Mamaya ipagpapatuloy po natin itong ating talakayan patungkol sa pag-iingat at mga factor kung paano po natin papatatagin, papatibayin yung mga buto natin ha? At kung ano rin yung mga bagay-bagay na pwede makapagpahina sa atin pong mga buto. Bago tayo mag-break ha, sa mga viewers natin sa ating Facebook live stream, i-share nyo po ang ating Facebook live at i-comment nyo dyan ang mga best experiences ninyo patungkol sa ating mga produkto. At huwag kalimutan ha, ang hashtag The Secret of Health. Ayan, para makasali kayo sa atin pong Healthy Katropa giveaways. Sa mga listener din natin sa ating pong mga stations, ay pwede rin kayong makisali ha by texting your experiences to us. Ayan, text nyo sa atin pong numero 0969-609-6545. Tutok lang mga ka-wellness dahil magbabalik ang programang
4: The Secret of Health.
5: The Secret of Health.
6: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinadaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
7: Mabibili sa pinatabla.
8: Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
1: Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong talakayan dito sa atin pong himpilan at balik natin yung atin pong pinag-uusapan patungkol sa ating bone health. Ano ba yung mga pwede natin gawin para mapatibay pa, mas mapatibay ang atin pong mga buto? Doc, dito naman tayo sa mga sustansya. Ano yung mga kailangan natin na sustansya para masigurado natin na maiwasan yung mga problema na maaaring maranasan ng atin pong mga ka-wellness sa kanila pong mga buto?
3: Ayan, para meron tayong magandang listahan. Unahin natin yung calcium kasi tinuturing ito na superstar nutrients for the bone. Ano? Kasi hindi lang naman yung calcium para sa buto. Ang calcium po, maganda rin ito sa muscle contraction, sa nerve signaling, ginagamit din ng katawan sa blood vessel function natin, and also, kailangan din ng calcium para sa hormone release. Kaya, bukod sa pagpapatibay ng buto, marami rin purpose ang calcium. Kaya, hindi ito pwedeng mawala ano, sa ating pong daily intake. Ano? So, alam naman natin ang mga sources ng calcium, napakarami niya na kulang lang tayo sa oras, hindi natin may isa-isa, pero bibigyan ko ng example, ano, commonly sinasabi nila yung milk daw. Source, for me naman, much better yung organic and whole milk, pero may mga milk naman na they call this fortified with calcium. Medyo debatable yun, pero sige lang, sa listahan, nangunguna rin yung milk, ano, yogurt, yung mga green leafy vegetable, actually napakaraming calcium na green leafy vegetable. Actually, yung mga ugat, yung mga root crops, marami yan. So, yeah, marami din. So, sa mga adult, you need at least 1,000 milligram of calcium per day. Ano? Commonly recommended yan. Pag mga nasa 70 na tayo, generally, nangangailangan ng 1,200 milligram per day ng calcium. Pero depende rin yan sa calcium needs ng bawat tao. So, ang makakadetermine yan, yung inyong doktor.
1: At bukod sa calcium, mga ka-wellness, ha? Kinakailangan, balance kasi talaga siya. Tulad na nabanggit natin kanina, ano? Yung calcium kasi doc parang siyang building material sa atin pong sa ating mga buto. Yung vitamin D naman napakahalaga naman yan para sa proper absorption ng calcium sa ating pong pangangatawan. Ang problema kasi pag puro calcium na lang ang ini-intake natin or mga vitamins natin or yun lang lagi yung ipinapapasok natin sa ating pangangatawan and we are lacking of vitamin D, hindi nagagamit yung calcium sa katawan natin. At ang worst doon mga partner, ang sobrang calcium sa ating pangangatawan ay nagdudulot ng problema katulad ng mga plaque sa ating pong mga ugat, yung pagka-form ng calcium oxalic stones sa ating pong kidneys. At marami pang iba na mga problema pagka sumobra yung calcium na hindi naman nagagamit ng ating pong pangangatawan. Sa halip sana na magpapatibay yun ng structure ng ating mga buto, hindi naman nagagamit, wala din. Nagiging pabigat pa siya sa ating pong pangangatawan. So you need sapat na amount ng vitamin D, ano, para magamit ng maayos yung calcium na yun atin pong ini-intake, ano. So you need at least 600 IU per day. Yan yung recommended daily allowance, ano, ng isang tao. Sa mga adult naman, lalo na pag over 70 years old, at least mga 800 IU, since mas kinakailangan ng mas mataas na amount pagka medyo nagkakaedad na ng vitamin D sa kanilang pangangatawan. Individuals, kinakailangan yan. Iba-iba rin ang iba-iba yung ano nila, aspect sa pagkuha nito, mga partner, ano, kung para maiwasan yung tinatawag na vitamin deficiency sa kanilang pangangatawan.
2: So ibig sabihin, kung 600 IU ang ano natin, premium D3 natin is mayroong 200 IU per soft gel. So you can take 3 soft gels a day, para makapag ano, para makakuha ng adequate amount that is needed by our body, para yung mga calcium supplements din ninyo na iniinom, mga ka-wellness, is ma-absorb para magamit ng katawan. Liban sa ating vitamin D is ito ding tinatawag natin vitamin C. Kasi ang vitamin C is essential for collagen production. At tandaan po natin, collagen is a major organic component ng ating bone. Kaya kailangan natin ng vitamin C para suportahan yung framework and formation at maintenance ng collagen sa ating mga buto. So that means when you take yung ano natin, when you take premium D3 and you will take also together with premium D3 ang ating Santon vitamin C, would be an excellent thing para tayo ay magkaroon ng tinatawag na tamang nutrition in order to fortify or in order to strengthen our bones for ano, for strength, mga ka-wellness.
1: Ayun, no? So mahalaga itong mga ano na ito, ha, key points na ito, mga ka-wellness, ha, na kinakailangan meron tayong sapat nito: calcium, vitamin D, and vitamin C. At marami-rami pa yan, Dok, ano?
3: Pero mamaya, bago tayo mag-break, para hindi ko ito makalimutan, yung isa sa pinakang mineral ito, pero laging nakakalimutan talaga. Ito yung magnesium. Magnesium kasi napaka-importante niyan sa pag-integrate nitong lahat ng ito, no? Kaya nga ang formula ganito. So, if we talk about bone health, kinakailangan una calcium plus vitamin D plus vitamin C plus magnesium plus protein and plus exercise. Yun yun. Kaya ang magnesium is, ang kaganda sa magnesium, una, malunggay, napakataas ng magnesium. Basta green leafy vegetable at may green pigment, mataas ang magnesium niyan. Yun po yung tatandaan natin, mga ka-wellness.
1: Yun, ha. So, yun yung mga combination. At meron pa lang tanong, Dok, kung yung Santon Gold Herbal Capsule natin, nakakatulong din daw ba sa atin pong bone? Pero bago yan, ha? Bago natin sagutin yan sa mga ka-wellness natin, ha, na meron mga inquiries pa, text nyo lang yan sa atin pong numero, ha? At sa ating pagbabalik, siguro tutugunan natin itong napakahalagang katanungan na ito ng atin pong mga ka-wellness. Kaya dyan lang po kayo, mga ka-wellness, tutok lamang dahil magbabalik ang programang
4: The Secret of Health.
7: Pagod ka na ba kahit hindi pa tapos ang araw? Ang kombinasyon ng malunggay at spirulina sa Santon Gold Herbal Capsule ay nagbibigay ng natural na sustansya para sa dagdag sigla at lakas. Hindi energy drink, kundi natural na suporta ng katawan. Santon Gold Herbal Capsule. Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit ang kasukasuhan? Ang Premium D3 Soft Gel ay may vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption, habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Soft Gel. Mas mabuti ang iwas kaysa gamutan. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Vitamin C, napapalakas ang resistensya at napaprotektahan ang katawan laban sa iba't ibang sakit. Isang simpleng hakbang para sa mas healthy na buhay. Santon Vitamin C.
9: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw, at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka! Vision X Plus Herbal Capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Vision X Plus Herbal Capsule. mabibili sa mga butika.
10: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
11: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko, umaga o gabi, siya alang yung Santon Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may santones, tumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi biglaan, pero ramdam mong mas magaan ka. Santon Gold Herbal Tea.

0: Welcome po mga ka-wellness sa ating programa The Secret of Health. Sa iyo mga katanungan na huwag pumahiyang magtanong, text lamang yan sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545.
1: Ang The Secret of Health, handog po sa inyo ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katuwang po natin para laging malusog at makaiwas sa mga pagkakasakit.
0: Ang Santon Plus Gold, isa pong powerful supplement na may pinagsama-samang mga powerful herb, mga ka-wellness. Ha? Kasama dyan ang mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Lahat po yan sila natural na natural, mga ka-wellness. Kaya wala pong side effects at highly absorbable sa ating pangangatawan dahil standardized extract yan ng mga powerful herb, ano? Kaya mabilis yung mararamdaman yung epekto nito sa inyong pangangatawan, especially kung kayo po ay deficient doon sa mga nutrition po na iyon, ha? Kaya sa mga kabayatin na gusto makasubok ng ating po Santon Gold Herbal Capsule, puntahan po mga ka-wellness ang pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Doc, batingin ko lang lahat ng mga viewers natin sa ating pong Facebook live streaming. Ayan, malusog na pakikinig po at panunood sa ating pong FB live, ha. O kaya Michael Kerr Rufino, kaya Sir Rico Bagisi, yan, at kay Ma'am Erlinda Parugaya. Meron silang mga katanungan dito. Mamaya po isasabay natin yan, ha, sa ating pong live advice. So may mga pahabol pa ng mga katanungan, i-comment niyo diyan sa ating pong live stream yung inyong pong mga inquiries at mamaya sasagutin natin yan, ha, ng live dito sa ating pong programa. Ganda rin sa ating pong mga listeners, ha, sa ating pong mga himpilan ay i-text nyo dyan ang inyong pong mga katanungan at mamaya ay tutugunan po natin yan. Okay? Doc, ito, pagpatuloy natin yung kanina about sa bone health, kung tawagin. Mm-hmm. Kasi meron mga tatanong, meron bang benepisyo yung Santon Gold Herbal Capsule natin sa pagpapatibay ng buto ng ating pong pangangatawan?
2: Siyempre po, mga ka-wellness, sapagkat ang isa sa mga research

0: ano, sa structural bone health natin, vitamin K and also protein, and also it has antioxidant and phytochemicals na nagpo-protekta sa ating mga cellula. That's why taking Santon plus Gold, well, generally yung ating ultimate trio would greatly help sa bone structure ng ating mga ka-wellness. Kaya dun sa mga ano, may mga bone problem kayo, and also especially yung mayroong may calcification doon sa kanilang mga ugat, taking ultimate, yung ating ultimate trio is napakaganda po para mapanatiling malakas ang ating buto.
1: Isa pa sa pinagmamalaki nating sangkap ng Santon plus Gold ay yung mangustin. Sa pag-aaral yung mangustin, meron siyang tinatawag na Santones, especially concentrated doon sa pinaka-rind niya, no. Eh ang Santon plus Gold, kinukuha yan sa buong prutas. hindi pinipili lang ano. Yung compound na yun, based on study ha, sa pag-aaral, napaka-interesting ng research dito. Na yung extract ng mangustin is reportedly nakaka-apekto sa association ng mineralization ng ating bone formation activity. Ibig sabihin, kapag meron kang santone sa katawan natin, mas nagiging epektibo yung bone mineralization. Oo, kaya nga ang nakita nila sa pag-aaral, especially yung alpha mangustin, ano, one of the major santone na makikita mo sa mangustin, reported na merong osteogenic and anti-resorptive effect. Ibig sabihin, napapabilis niya yung bone construction at napipigilan yung mabilis na pag-deficit o pag-depreciate ng calcium and other minerals na nagpapatibay ng ating buto. So, yun yung interesting study na nagagawa ng mangustin santon, especially alpha mangustin.
2: Kaya sa mga kaibigan natin dyan na gusto nilang mapatibay yung bone structure ng kanilang pangatawan, taking Santon Gold Herbal Capsule will greatly benefit you, mga ka-wellness. Oh. So, pwedeng isama nila yung Doc, ano? Sa mga multivitamins na iniinom po ninyo. Kasi iba, nagkatanong, Doc, pwede pa ba ako mag-take ng Santon Gold? Even meron akong ganitong mga ano, multivitamins.
0: Pwede.
2: So, pwede po ninyong isabayan. Actually, yung ultimate trio natin, Doc Ron, ay pwede nilang i-combine dun sa mga multivitamins na iniinom nila or dun sa diet na ginagawa nila. Ayan, ha? Kaya sa mga kababayan natin na gusto magpatibay o gusto mapangalagaan yung kanila pong bone health, sabay nyo yung ating pong ultimate trio. Kasi yung mga sa Santon Gold natin, mayroong mga minerals, mga vitamins. Dun sa Premium D3 naman, mayroong vitamin D3. Ayan, at yung vitamin C, nabanggit mo kanina, Doc Ron, na napakahalaga, no? Sa bone formation natin. Ayan, ha? Okay, sa mga kababayan natin, kung meron kayong mga katanungan, meron kayong mga inquiries about your health, ha, i-text nyo lang yan sa atin pong numero. Atin pong sax line, 0969-609-6545.
3: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health. Live advice.
2: Live advice po muna tayo, Doc, dito sa ating Facebook live stream. May mga katanungan dyan na pwede nating masagot, ano?
1: Aha. Nabasahin ko muna itong ano. Sabi dito ni Rico Bagisi, mag-Santon Gold Coffee Mix na tayo. Ang kaping kumpleto sa sustansya, may glutathione na may collagen pa. Pampaganda na, pampabata pa. Yeah. Masyadong loyalist to sa
2: user talaga to si Sir Rico. No?
0: Kahit sino ba naman, hindi ka ba naman excited na mag-share ng experience mo, yun ang nakuha niya yun sa ating mga produkto. Maraming salamat, Sir Bagisi. Ano?
1: Dominic Jan, sabi niya, salamat po sa dagdag kaalaman na inyong ibinabahagi. Tanong ko lang po kung ano po gamot ng rayuma at mataas ang uric acid. Salamat, mga Dok. Alam mo, sa yan, naturopathy ang pinakang maganda sa mga pag may rayuma ka na, may arthritis ka na, cleansing. Kasi yung iba, nagre-rely sila sa kung anong inumin. Pero actually, ang isa sa pinakang pangunahing problema kapag ikaw ay meron ng mataas na uric acid, kasi itong binabanggit niya, kinakailangan tulungan mo yung katawan sa pag-accelerate ng pagtatapon nito. So one of the best program actually sa naturopathy, alam na mga naturopath dyan, pag lalong alam, may inflammation, ang dami ng problema, cleansing
0: program.
1: O sa Yes to Health Clinic, itinuturo natin yan, may program na bibigay yung ating mga consultant. Ano? So cleansing ang unang recommended ko. Then pangalawa is more on hydration. Kasi ang problema kasi sa uric acid na mataas, hindi siya dalawang bagay. Either yung katawan mo is masyado kang ma-

0: mataas ang pagpasok ng uric.
1: Consumption. Mm-hmm.
0: Na hindi na, kasi yung kidney natin responsible sa pagtatapon ng uric acid. So, two factors. Either mataas masyado yung uric acid supply sa katawan na, na overpower yung kidney mo, or yung kidney mo mahina, kaya hindi niya kayang ilabas yung uric acid.
1: Yeah.
0: So, ang isa sa pinakang magandang paraan is well-hydrated ka dapat. Mm-hmm. Kasi yung hydration ay malaking bagay to dissolve this kind of added toxins in the body.
1: Mm-hmm.
0: Para mailabas siya ng maayos at makatulong sa ating kidney. Ano. And also, kailangan mong iwasan, yun yung common, ano daw, common sense daw pagdating sa mga sobra sa katawan.
1: Mm-hmm.
0: Katulad ng uric acid. Bawasan mo, iwasan mo yung source.
1: Mm-hmm.
0: Kasi ang analogy dyan, parang bangka na may butas tapos pumapasok yung tubig. Ang common approach, limas. Yung limas, naka ano yun, parang painkiller yun.
1: Uh-huh.
0: Pero ang solusyon,
2: tabunan yung butas.
0: Tapalan mo na yung butas. Huwag pakahirap pa maglimas-limas. So sa naturopathy kasi yun yung pinakang main principle natin.
1: Mm-hmm.
0: Cause, yung cause ang mismong tinatarget, hindi kung ano yung epekto ng butas.
1: Mm-hmm.
0: Baka may dagdag pa kayo.
2: Pagka sa clinic naman, kalimitan sa clinic, meron tayong targeted supplementation sa mga clinics natin. No? Mostly, sa mga pasyente, lalo na when I was in Cuyo, is 3 to 4 days. Nawawala ang pain. Merong targeted supplementation. Kaya kay Sir, Sir Bagisi ba yun?
0: Si Michael.
2: Sir
0: Rufino.
2: Michael Rufino. Kung meron kayong problema na ganyan, kung meron, kung makabisita kayo, kung malapit kayo dito sa ating Santa
0: Rosa. Ay, si ano pala? Dominic Jan.
2: Dominic Jan,
0: Valdez.
2: Kung kung malapit kayo sa Santa Rosa branch, pwede kayo makapunta sa Friday at bibigyan ko po kayo ng targeted supplementation para doon. Maganda din yung mauna yung cleansing program na sinasabi ni Doc RJ. And then after that supplementation tayo, para ang supplementation kasi ang cleansing is to drain yung mga excess uric acid. Yung supplementation naman is tulungan nating tumibay yung kidney para mag-function siya properly to dispose excess uric acid sa katawan.
0: Maintain mo yung ating ultimate trio.
1: Mm-hmm.
0: Kasi kailangan mo ng antioxidant, kailangan mo ng vitamin C, kailangan mo ng essential fatty acid plus yung anti-inflammatory ng moringa seed oil.
1: Mm-hmm.
0: So nandun yun. Tapos sa mga pagkain naman, ang mga pangunahin dyan, pinya.
2: Pinya.
0: Anti-inflammatory yan sa mga may rayuma.
2: Watermelon.
0: Ano pa? Ang dami pang pagkain. Actually, it's a matter of kaalaman para ma-handle mo yung ganyan.
1: Mm-hmm.
0: Kasi kung hindi mo pag-aaralan yung ibang option, mananatili ka sa sinasabi kaninang limas ng limas. You need to basically makontrol mo yung dahilan kung bakit tumataas yung uric acid.
1: No, yung pinakaugat ng problema na kailangan masolusyonan mga ka-wellness. Ano? Si Sir Michael Rufino, user to ng Premium D3 Coffee.
0: Mm-hmm.
1: Maganda yung maganda yung message niya about Premium D3 Coffee natin. Sabi niya, parang hindi na daw siya madaling hingalin at hindi na madaling mapagod. Naging active ang kanyang pangangatawan sa pagkatrabaho.
0: Wow.
1: Yun. Mm-hmm. Kasi ang Premium D3 natin, since may santo na rin yan siya, plus vitamin D3 na kinakailangan na pangangatawan natin. Actually, energizer talaga siya, na kind of coffee na pwede mong i-enjoy and then nakakapagpapasokan ng nutrients, sources sa inyong pong pangangatawan.
0: Anong diferensya dun sa regular coffee? Sa isang nakita kong study, yung regular coffee, nakape lang talaga, namataas yung caffeine, hindi siya nag-e-energize sa'yo actually.
1: Mm-hmm.
0: Ine-extend lang niya yung pakiramdam ng katawan na hindi ka pagod.
1: Ini-stimulate lang niya.
0: Pagod. Pero hindi, it will not give energy. Ngayon, sa Santon Gold Coffee Mix at ibang coffee natin, meron talaga mga particles and nutrients that energize the body.
1: Mm-hmm.
0: Yan, na nagbibigay ng, kumbaga, gatong for our energy.
1: Kumbaga, nag-i-impart siya ng energy.
0: Tama.
1: Compared yun sa iba na parang minamax out lang niya yung energy na nandun na sa katawan. Kumbaga, binibreak lang yung limit, sabi pa, no?
2: Especially dun sa adrenaline. Pinupuwersa yung adrenaline na mag-produce, yung adrenal glands na mag-produce ng adrenaline to have more alertness and also strength na supposedly gagamitin yun for all their age.
1: Ang problema kasi dun, mga partner, pagka natapos na yung effectivity nung stimulant,
2: wala.
1: Exhausted yung labas.
2: Exhausted.
1: Labas ng
2: kung gaano yung taas, pag bulusok, ganun din.
1: Compared dun sa nag-i-impart talaga ng energy sa pangatawan mo, kumbaga dagdag siya, hindi niya sinasaid yung enerhiya ng pangangatawan mo. Yun yung kaibahan nila, Doc. Ano?
0: Ayan, si Ma'am Erlinda Paraguya, sabi niya, pwede po ba ako ng D3 coffee mix kahit po may cancer ako sa lama? Pwede po. Actually, ang mga may cancer, kailangan nyo ng high amount of vitamin D3. Kaya nga yung... Actually, ang vitamin D3, may study yan. Bukod sa bone integrity, immune system, cancer din. Maganda rin siya sa may... Kaya nga yung mga may cancer, dapat nagpapainit kayo sa sikat ng araw.
1: Yes, yan.
0: Kasi kailangan nyo po yan. Because vitamin D3 also increase yung... tawag dito yung gilas ng ating immune system. Sa may cancer, ang isa sa pinakang natural or innate natin na panlaban sa cancer, yung immune system natin. Meron po tayong natural killer cell in our immune system, rank ng immune system natin, na naturally umiikot sa bawat bahagi ng katawan. They check every cell. Pag nakita nila na, oy, cancerous to, papatayin nila yon. Kaya tawag doon natural killer cell. So if you have cancer, importante na palakasin ang immune system, and vitamin D3 is one of the major nutrients for the immune system.
1: Yun. Okay.
2: Mas maganda i-sabay niyo din kung meron kaya sa budget niya is yung combination ng Santon Plus Gold, high dose ng Santon Plus Gold natin at saka ng Santon Vitamin C.
0: Sa may cancer, Doc Ron, ang binibigay ko talaga dyan at least for 3 months, 2 capsules, 3 times a day.
2: Yes.
0: So ginagawa ko yung Santon Plus na older version.
2: Yes.
0: At saka yung Santon Plus Gold
2: combination,
0: kinokombine yun, tigi isang capsule sa morning, then tigi isang capsule sa tanghali, tigi isang capsule sa hapon, gabi, sa gabi. So do it for 90 days.
2: Yes.
0: Kasi hindi yan gamot sa cancer, pero it will give your body, kumbaga, may fighting chance kayo against cancer, because yung mga phytochemicals known that are known to be cancer buster.
2: Yes.
0: Yun yung inaasahan natin sa mga sangkap na Santon Plus Gold. Meron dito palang follow up si Michael. Dok, totoo bang nakakalala ng arthritis ang mungo beans? Salamat, Dok. Matagal na lumagtugtog ito yan, Michael. Hindi. Ang mga beans ay source ng natural protein na kailangan natin para yung integrity ng kasukasuan natin ay hindi mawala. Actually, noon pang panahon, sinasabi nila na yung munggo daw,
2: nakaka-arthritis.
0: Nagpapalala. Yun ang mga pasyente natin na may arthritis pa rin hanggang ngayon. Tinatanong ko.
2: Hindi kumakain ng munggo.
0: Ilang years ka nang hindi kumakain ng beans o munggo? 15 years na. Simula nung ma-diagnose daw siya ng may rheuma. And kumusta naman yung rheuma mo?
2: Nandiyan
0: pa rin eh. So, ibig sabihin, kahit kumain ka ng munggo, hindi ka kumain ng munggo, meron ka pa rin arthritis. So, hindi yung munggo ang
1: pagbintangan
0: natin na dahilan. Ngayon, pag may kumain ng munggo, sumakit ang tuhod, lang yon, nagkataon lang yon. Kasi lagi ko sinasabi, kahit di ka nga kumakain ng munggo, sumasakit yung tuhod mo. Kaya lang, nagkataon lang. Pagkain mo ng munggo, sumakit. Yun. Sabi nga, whatever the mind thinks, the body can manifest that. Di ba? So, po sa mga pag-aaral ngayon ng mga eksperto sa rheumatology, itinanggal na nila yung
2: beans. Yung beans na sore.
0: Kaya si Doc Willyong, pag si Doc Willyong nag-explain, hindi totoo na yung calcium, yung mga munggo, nagpapalala ng arthritis. Ganun po yun.
1: Okay, Doc, eto. Bago tayo magtapos, atin pong talakayan ay meron mensahe si Ma'am Ophelia Tolentino. Eto, lagi itong nanonood at nakikinig sa atin pong programa. Actually, ito isa siya sa mga natin na bunot natin at nabigyan ng Healthy Katropa giveaways. Antay-antay lang po, Ma'am, sa yung Santon Gold Coffee Mix nyo. Kasi galing pa dito sa Cavite yan. Tapos si Ma'am ay nasa Santiago. So, it takes time, para ma-receive niyo po yung inyong gift, ha. Pero naipadala na po yan sa inyo mamaya. Maraming salamat, ha, sa patuloy na pagtangkilik sa ating mga produkto at sa pakikinig sa atin pong programa. Lagi ito, Doc, nanonood at nakikinig sa atin pong program. At sa lahat, ha, ng mga viewers natin at listeners natin sa atin pong talakayan, ha. Maraming salamat sa inyo pong lahat, mga kababayan. Paano po, napakabilis ng oras natin. Mga partner, baka may pahabol po kayong mensahe sa ating pong mga tagapagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagp
0: pakinig.
2: Ayan po mga ka-wellness, sa patibayin ng buto, kahit na lalong-lalo na sa prime stage ng inyong ano, ng inyong edad, kailangan ng palakasin ng buto, mag-ehersisyo, kumain ng mga pagkain na mataas sa mga minerals, lalong-lalo na doon sa mga ano, trace minerals and also yung calcium and magnesium. And of course, kasali dyan ang ating premium D3, ang ating Santon Vitamin C at ang ating Santon Plus Gold na makakakatulong para ma-absorb ang mga minerals at maging pampatibay sa ating mga buto mga ka-wellness. At maraming maraming salamat po sa pagsubaybay at pakikinig po sa ating programang The Secrets of Health.
0: Thank you ka-wellness, katropas. See you again tomorrow sa ating pong programang The Secret of Health. Sana po'y nakatulong sa inyo yung ating mga pinag-usapan. At see you again tomorrow. Doc Algie po ito mula po sa Yes to Health.
1: Thank you so much, Doc Algie. At maraming salamat din, Doc Ronald, sa mga infos na yun na ibahagi sa atin po mga ka-wellness. Maraming maraming salamat din sa lahat ng mga ka-wellness natin na lagi pong sumasali at nakikipag-participate dito sa atin pong program, mga kaibigan. Ha? Especially sa mga tumatangkilik ng atin pong mga dekaledad ng mga produkto. Maraming maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa ngalan po natin butihin na CEO, Doc Remily Tuoy. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, nag sabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ngayon po laging dalangin ang Panginoon ang siyang tutulong na magpagaling at magpalakas ng ating pong pangangatawan. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang
3: The Secret of Health.
4: The Secret, The Secret.
5: Mga katropa, exciting dito! XFM.

0: akong tropa. Exciting!
1: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
2: Ambo to rin mo. Gahi kagyog o. Sige, tanahonan bitaw na ito. Gonsay, padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
1: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
2: Ahay, ambo to rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Okay, guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
3: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga-Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og haplos pagyod, taga na kong tambal na tistingan, pero walay epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata, di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
8: Pag inom og Premium D3, regyo na nakapalagsik na kong balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kong paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod pa. Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumar na kong Premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
7: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Mapalit sa mga butika.
10: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
11: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayong trabaho sa opisina.
10: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
11: Sure ka?
10: Oo.
11: Exciting!
10: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
11: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
10: Like yun. Basta naka-turbo.
7: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo. Wagas. Ang lakas.
7: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
12: Selzone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selzone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
13: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: Symptoms persist.
7: Sister Pain. Mabibili sa mga butika.
15: Santon.

0: Femix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Southern Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo
2: magkaan.
1: Southern Vitamin C, the alkaline vitamin C.
3: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, dyan ko ga problema, may sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa dyan ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Southern Vitamin C, nawala na dyan ang mga sakit sa mga kabukugan, ubilikon pa dyan kini.
1: Southern Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Southern Vitamin C, Southern Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Southern Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Southern Gold Coffee Mix.
0: Kabalo ba kamo nga ang Southern Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front

nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.

0: XFM Network Philippines.
1: Mga katropa, exciting dito. XFM, katropa mo.

0: mga katupa. Exciting!
1: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
2: Babay ka! Basig ma-rape ka!
3: Basta naman! Even
1: though it's been so long. Bahin sa gugma.
4: Ako, ginangon kay kunin.
5: Promise?
4: Promise.
5: Ako po, gimingaw na ni mo.
6: Miss you like crazy.
1: Kasakit.
0: Pero diba, i-give up naman ka, diba? Pasakti na siya.
1: Adlaw-adlaw mo pahila ka ni mo. O mo pakatawa.
7: Ay, mga lagi. Uy, gwapo lagi. Pero dakot sa tag-iya.
1: Sa programang X-Rated.
8: Ayaw! Ayaw na.
1: X-Rated.
9: Moritz!
10: Unya ka ron. Pahila ka.

0: nagkalain-laing sitwasyon o sugilanon sa kinabuhing sa tao nga nakinhanglan o tambag sa mga katrupa sa programang X-Rated. Inyong makauban ang babe ng bayan. Amoy pala, ulam na. Babe Sabrina.
1: X-Rated.
0: Alauna imidya hangtod alas tres sa hapon. Lunes hangtod Biyernes. Dinilang sa XFM Network Philippines.
1: X-Rated.
2: Here's a song for you, mga babe, entitled I'll Never Go by Eric Santos. Enjoy your music. Og higup sa kape diha. Angat ang Sathon Cold Coffee Mix. Kay mo balik inyuhang babe Sabrina sa tuwang X-Rated.

That was I'll Never Go by Eric Santos. Here's another song for you, mga babe, entitled Tagpuan by Mara De La Torre. Sino kayang pwede nating imimit doon sa Tagpuan? Malalaman natin yan puhon, mga babe. Balik ang programang X-Rated nilang gihapon sa XFM.

0: X-Rated.
1: Ayan, that was Tagpuan by Mara de la Torre. Para sa mga babe na to na kapila na nasakitan, pero andam gihapog mo salig sa tadhana o sa panahon. Mayang hapon sa mga babe na to diha nga ganina pa nagsubaybay, ganina pa nagpaabot sa to ang pagpanaguban-uban karong adlawa karong hapon. Of course, silang gihapon sa programa
0: X-Rated.
1: Dini sa XFM. Mayang hapon mga babe, kumusta naman mo diha? Kumusta mga babe na to na nag-LL na karong mga panahuna? Naglingkod-lingkod, naglaray-laray. Anak ka nang naglaban-laban, lumalaban sa buhay. Nalanggit na siya. Ang mga ano na to, mga babe na to nga nagapamina, well, nagatrabaho karong mga panahuna. Mayong hapon sa inyo ang tanan. Asa man mo nakaplaster karon. Of course, uban-uban na po dagikan alauna, imedya, hantad alas tres sa hapon sa programang X-Rated. Mayong hapon, usab sa mga babe na to nga naminaw karon sa nagkaraiyang radio dial nila na sa ilahang mga radyo. Sa tuwang sister stations nga naka-hook up karon, naka-tune in ang mga babe na to all the way from Tagum. Mga babe na to diri sa May Johnson, naminaw sab diri sa Mati City. O sa mga babe na to all the way from Bukidnon, maayong hapon sa inyuhang tanan. Ingon man sa mga babe na to nga namati karon diri or naminaw diri karon sa May Pagadian, pinagis sa XFM Pagadian o sa mga babe nato sa XFM Ipil and XFM Zamboanga, maayong hapon. Naminaw sab diri sa May San Franz, Agusan del Sur, del Norte. Asaman mo nga ba hindi karon sa May Agusan. XFM Tacloban, naka-tune in pod karon. XFM Cebu and diri sa May Canlaon, maayong hapon sa inyong tanan mga babe. Asa man ka naka-plaster karon? Ready na imong kaugali. Kaya lingawin na pwede mo. Lingawin mo ni Babe Zabrina sa istorya sa kinabuhi gugma nga mapadala diri unya ato ang mapaminawan. And of course, no, magtabi-tabi ta mga babe. Bisan pa mag short time lang ni. Ang importante ka na ang mga panahon kay mapalipay ta ka. Ito mga babe, of course, sa mga wala pa kaila diha, kinsabay nyo makauban karon ng hapuna, sa mga karon pa naka-tune in, karon pa naka-dungog, or kanang curious kayo sa kinsa magina si Babe Zabrina. Inyuhang kauban karon mga babe, wala ilahin ang inyuhang babe ng bayan. Ang babe nyo, amoy pa lang, ulam na.
2: Grabe.
1: Amoy palang ula, anong amoy nga tayo? Anong ulam nga tayo? Ano kayang ulam si Babe Zabrina kung amoyin mo? Oh, kayo na bahala dyan. Basta kay... okay, Rakoderi, lumalaban ako sa buhay. Kung anong amoy man na ulam, baliktad. Kung anong ulam man si Babe Zabrina or amoy ng ulam, ano kaya? Modyo na mga pambansang pangutana nga hantod karon dili na ako matubag. Kamura d'yo'y makatubag kung simutan ko rin yan. Karis lang. Anyway mga babe, hain niyo makauban again ang babe ng bayan, Babe Zabrina. Tama na lang stress, so magchika-chika ta dari mga babe. Sit back and relax dara kay ako ang bahala sa inyo. Sa mga gusto magpaabot sa mga greetings, requests, yung mga advices para unya, sa mga gusto sab na mag-tambag unya mga babe na sa tuang X-rated drama, pwede mo mag-send sa inyohang mga mensahe sa tuang text line 0969-333-0537. Utrohon ko 0969-333-0537. O baka ha, sa tuang Facebook Live. XFM Davao Katropa Digital. Naka-live na karon. Naka-live na karon. Ay, magkatawa ko mga babe kay Nay Nay. Na ako'y ginatanaw dari ba nga murag ka na bitong tuko gagawas ang dila. O nga nang unsa man ni siya oy, tabangi ra gud ko ninyo. Tuko ba na ka na magawas ang dila? Oh, nandiri magkatawa ko mawala ko sa pasi. Itatanaw mo sa itong Facebook Live mga babes sa mga curious dihan. No? Pangitanin nyo, XFM Davao Katropa Digital. And kamo na bahala. Just leave your message there. Kaya tanang basahon. Unya sa unahan. Sa mga babe na to, ang medyo luya-luya karong mga panahon, ay nagluya-luya diha, babe. Gusto kag-energizer, pwede ka mag-turbo male enhancer. Hanang turbo na to, mga babe, makatabang na siya. Labi na sa mga mag-asawa nga medyo dili na ka makasugakod. Kanang mag-asawa nga, tulugan na lang ang usag-usa, talikdan na lang ang usag-usa, mga babe. Kanang kapoy kayo gikan sa trabaho, niya wala na jud, igo na lang ito slow. Igo na lang i, grabe sa to slow. Igo na lang jud ka nang ikuan ba, kanang bitawong, kanang di na gid madag side stand. Kanang makaingon na jud imo ang asawa nga, naunsa naman ka, wala naman jud. Lisod kayo na, babe. Actually, it could ruin your relationship if dili magampanan ang kana nga butang, no? Labi na sa mga mag-asawa. So, mas better kanang abaga na ito, nena. Sa ito ang produkto diri sa Yes to How. Atong Turbo Male Enhancer. Aside sa sex enhancer, kini makatabang sa inyo mag-asawa or mag-partner. Kanang mga babe po na ito, dira nga mga anong hard labor bitaw kaayo. Anong mga trabaho nga pang kailangan jug enough nga kusog. Mas mayo mag-turbo, babe, kay instant energizer pod kini. O, diba? Ano pang iniintay nyo? Mag-turbo na. Ang turbo, mapalit na siya sa mga butika nationwide. And of course, nasa tuwang Yes to Health Clinic nationwide. Pangunta na lang mo diha, babe, sa isa kapaduhan na nakakapsul mo. It could last for like mga babies and experience. Joke lang. Ay, mga ano lang, mga 5 days ang per capsule. Labanan natin yan. Yan talaga yung sinasabi nating lumalaban sa buhay. Aliman ka na, 5 days sa isa ka capsule, then 2 days at 2 capsules to siya. 10 days? Babe, ano pang hinahanap nyo? Natukan ko.
2: Natukan ko.
1: Ano pang hinahanap niya? 10 days na malipay inyo hang asawa or uyab diha. 10 days ka mga magmalipay. Sige na, ay, paglipay lang mo diha. Speaking of turbo tayo, babe. Dito muna tayo sa pinakainintay ng mga babe natin at mga katropa nga naminaw karoon. Mga babe nato nga ganina pa nakaplaster ni Bika ka. Ni LL na yun, ni Laray-Laray na kay naghulat ng isulod ni Babe Zabrina. Isulod. Ani na, babe? Ako na isulod. Plaster na di. Aha. Idasok na na ako. Sa ganghaan. Ang ato ang X-rated drama.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsa buhat ni buhat ng hait ka na ba?
3: Mauni ang butul sa inyong kinatawo. Masubra ka to kayo. Putlon ko ni Agmat. Tagpulang talan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: Adam. Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-rated. Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao nga gibadan ning atong tulumanon ug hatagan og tambag pinaagi sa atong bangkitang Babe Sabrina. X-rated. Dalit kaninyo sa XFM.

0: Mahal ko ikaw, Doris.
1: Boyet, kapila naman ti kasulti eh. Ngayon may ko lalagyan akong pag-ilani mo. Ngayon imong yun ipamugos ang imong gugma di rin ako.
0: Mahal ang kayo, Tika Doris.
1: Ambot ang gini mo, Boyet. Ambot lang.
0: Di ko mahunong. Hangtod gumaluoy ka na ko, Doris.
1: Oh, naaragin mo. Basta, wajit ko'y gusto ni mo.

0: sultan na lang kaya nas buyit.
1: Oy, buyag. Bahala ka, Oroy Belly. Nainaong anay, lapag kaayo. O na ilong paniyay. Murag nagkob sa palwa nga, lubi. Di ko, oy. Mubo pa. Oy, nainanguyab na ako, no, nga basketball player. Kato kong sugton, si Jojo.
0: Unya, unsaon man nimo si buyit?
1: Ay da, dimahon lang, good.
0: Doris, naku isulti ni mo nga importante.
1: Ah, unsa man kana, Belly?
0: Si buyit pa. Doon naman din na parhinti nga taga si Kihor. Kaibaw ka na bayan ng si Kihor, ha? Nadungog nga. Yun o na. Unya, nadungog nga daghan ang tambalan. Unya, na ako ng mga lumay. Ang ako lang og gamitan unya kag lumay ni buyit. Arong, maipo ka niya.
1: Hoy, di ginap mo talab na ako, no? Og hoy, babay. Ay, pagtuan ng mga lumay-lumay diha. Tay di ginap tinuod, no?

0: Tinood ka, Doris? Ha? Gidawat na nimo ang akong gugma?
1: O, Jojo. O, hinaot na di ko nimo pasakitan?
0: No. O, ganun ang pasakitan sa taka, Doris? Mahal ta ka. Maong, di ko makaako nga pasakitan ta ka.
1: Salamat kun mao ka na, Jojo.
2: Uyab na dahil mo si Jojo.
1: Oh, uyab na mi. Og mag-usa kasi man na nang ako siyang gisugot.
2: Laaya ni mo, Doris. Eh. Ako mag-unsa naman lang kuan eh.
1: Ha? Unsa mag-unsa? Naunsa naman taong kabuyet, oy? Di ba giing nang tamantik ka, nga waalagi kay makuha na ako. Nga lamang sige magkagpamugos ana imong gugma. Ay, na may dagang babae di ha. Nga nung aram di ka na ako magsamok-samok.
2: Dahil alam kay di ka, Doris. Pero nangin mong ibuhat na ako. Sakit kayo. Sobrang kasakit.
1: Aw na. Imo na nang sa, buyet. Di na ako. Imo na nang problema.

0: Milagro! Nga wa na magpakita nako si Boyet. Mag-usa na kabuan nga wa na magpakita.
1: Waday ka makahibaw?
0: Makahibaw sa unsa?
1: Abin ako, nakahibaw na ka. Dugay ra ba yung milarga si Boyet? Tua ko no sa sikihor. Gisakitan ko nung may sa imong pagsugot ni Jojo mong milarga.
0: Oh, mao ba? Walang yung kumusulti na ko, ana. Wa masa kung makabalita.
1: Wa na lang kumusulti. Kay abin ako, nakahibaw na ka. Busy ka mangod kay sa imong uyab nga si Jojo. Mong wa na lang kay pakialam sa mundo.
0: Amo gid nimo beli, oy.

0: kaing panahon, uy. Oh, alin lang una ko sa gawas maglingkod-lingkod? Oh, uy, kana nagpadong din eh. Si Buyet man na.
1: Duris!
0: Musta na, Buyet? Karon lagi ka nagpakita. Dito magkulog ka sa Sikihor.
1: Oo. Ako'y dap na usalubong ni mo. Sinugartan ako.
0: Hala? Unsa man eh. Kalamian yung pinyato, oy. Dinikikan!
1: Sa Sikihor?
0: Ay, salamat ha.
1: Pero ang labi importante ng anong niya ko kay gusto ko ikaw bawion gikan na ng imong uyab karon.
0: Unsa?

0: Rina, mo kadto ang gisulti ni Boyet Kanako. Tuod man, ako ra kadtong gibaliwala. Kay lagi, naanad naman ko sa iyahang mga ipanulti diri nako. Hangtod nga usa ka adlaw anak babe. Ambot ba? Ug mauna lang ni ang akong gibuhat.
1: Insya? Buwag na ta? Apay nga naman?
2: Nakabalita ko, doon ay nagsikit-sikit ni mo. Kay baho ko, ngamutokob kasab ko na ay mo sikit-sikit ni mo. Mga potlo na to atong relasyon.
1: Doris, ay kong inanya.
2: Basta, hugot na akong desisyon. Buwag na ta. Buyet! Hi! Oh, labay-labay man lang. Milagro man. Happy to na dire, oy, Buyet!
3: Doris!
2: Ikaw ha? Galbusa na kay ka. Di na kay ka managad. Unsa may nahitabo ni mo?
3: Wala.
2: Arte na kay ka ha? Di na dyan ko matagad ni mo. May gumang kata. Ay, ganun pa ko, uy, di ha? Good. Sige, dali. Lingkod sa diri ha? Mag-istorya ta.

0: Doris, nakabantay na laki ko nimo nga sige na mag-istorya ni Boyer.
1: Ay, uday, oy. Ay, da, pawas ka la, ay, oy. Belly, okay naman na ikabanding si Boyet.
0: Unsa, uy, lae na na ha. Sa una, kontraho ni mo siya. Unya karon ganahan na kaniya. Lahi na gyud na ha.
1: Wala lang. Nakabantay lang ko nga okay naman di ay siya.
2: Siya ko nang ikaingunin mo kanito. Nga di mawaang akong gugma ni mo, Doris. Hangtod kini siya akong kamatayon.
1: Boyet.
2: Kung makamalipay siya mong mga nakarelasyon sa una, ako ipasalig ni mo. Nga di kagid magmahin ako.
1: Boyet. Hatagi una kong igo-igong panahon, ha ba? Gusto na ko nga timang-tibangon una ang tanan.
0: Sa, naluoy ka ni Boye?
1: Luoy ra ha? Di, gugma? Ambot ba? Pila na katuig nga nagsigi siya og padayag sa yung gugma na ko. Karoon naman ko ni Bati og kaluoy.
0: Di na gid ko mahibong. Nga usaning mga adlawa, magkauyad na mo.
1: Buang si Kabeli, uy.
0: Inupitaw.
1: Oh, basta, naluoy ra ko niya. Maoragin na, period.
2: Unsa? Gidawat na nimo ang akong gugma?
1: Oh, Boyet. Tung kinakita na ko ang imong pagkasinsero. Ang imong gugma, tinuuray nga di rin ako.
2: Oh, Doris. Huwag ka lang may baho unsa ko kalipay ng imong pagsugot na ko. Huwag kabutangan sa kong ibating kalipay. Mahal ko kayo ikaw, Doris.
1: Mahal ko sabi ka, Boyet.
3: Sigurado ka na pagyod sa imong desisyon, anak.
1: Opa, wa na ni atrasay.
3: Ay, naliguro lang ko. Kaysa una, perte biya ni mong nakasaway anang Buyet tungkol kidaghan kay apan sa pagkatao.
1: Pa.
3: Maong gisiguro lang yun na ko.
1: Pa, di man di pisikal ang tanawang sa relasyon. Oo, daghan siya o gapan. Pero para na ko, maunsa man ang tagwapo, una pasakitan ra ka.
3: Hinoon.
1: Kung gimahal ka og maisa sa katao, o gipangga bisag mati pa na og naong, ngayon di man ni mo dawaton.
3: Biday ko ni mo anang bahina, Doris.

Babe Zabrina, nakasal gid mi ni Boyet. Ug ang ako mga pagsaway niya sa una, napulihan gyud og gugma. Daghan gani ang misaway nako nganong si Boyet ang akong gipunit. Nga matud pa nila, maot kuno og nawong. Putot pagyod. Og ang mga pangutana, babe, maokini. Tinuod ba kaha nga nalumay lang ko ni Boyet? Nganong sa una, dili ko ganahan niya. Apan, mikalit man.

0: X-rated. XFM. XFM. Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
1: Kakukay ko, pasalamat sa Zaton Plus Gold. Ito mga good sir. Hindi ganda akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Sa akong pagsulay sir, nakahuro o blokas. Nakita ko nga, adunay alabiyo ako.

0: Katrupa, exciting!
1: Sa Phone Plus Gold user, atong paminawon.
2: Si Gideon Galawiyo, taga na po si Randabo din. Ang priyatin yung taas, kung ihi, so kung pag-ihi, doon po tol, may radio nga di matulog.
1: Sa Phone Plus Gold.
2: Pag-ihi, lamihan na tulog, nakaiko, kung sa ihi, o kira kayo. Agar, wala po priyatin, yun, yung tipo, alam kung nakapaminaw sa kung ito ng ultikar, sa kung mabalatiyan, yun ang tulayan na alok ko sa history. Hindi mo kayo nakapang nasa inyong paglawas.
1: Zaphone Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon, parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaphone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
3: Zaphone Plus Coffee Mix.
4: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako o ginom sa tong kape, ikaparak ng ulcer. Sinagingo na ako, sulayan na ako kunog inom ang Santon Coco Mix. Sa lang kabula na pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Damigod kaayo ang Santon Coco Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na magapikto kayo sa akong trabaho. Nagana ko gitomar, pero wala man dyan epikto. Ako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dapay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin nini. Wala ni DI taga-anam.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
1: Turbo user, atong paminawon.
7: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XPM, ipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Maulawan ko sa akong checks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapi.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
8: Santon Plus Herbal Soap.
10: Yan nami, Gis.
8: Santon Plus Herbal Soap.
11: Sister Pain.
12: Ako si Boom, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa anak buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
11: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.

0: Ikaw lang ang mamahalin by Casey Tandingan. Oo, babe, wala nang iba. Ikaw lang ang mamahalin ko. Kahit saan man tayo abutin. Kahit anong oras man. Kahit anong problema man ang dumaan sa atin. Kahit anong pasakit at mga challenges ang sabay nating haharapin. Ikaw pa rin ang aking mamahalin. Wala nang iba. Kahit man malunod tayo sa sakit. Tungod kay ana man ta ka seryoso mahigugma. Maunang ingon ana pod ang atuang mindset. Anyway, mga babe, kumusta naman mo diha? Ay no, plastada na mo diha, no? Andam na kayong uban mo, tambag diha? Ready na sila para sa ilahang itambag sa tuang letter sender karon kay babe Doris. Doris. Iba talaga ang pagmamahal, no? Iniwan niya yun si Jojo, yung dating boyfriend niya, para kay Boyet na husband niya na ngayon, na sinasabi niya naman na kilumay daw siya. Sige nga, ating i-check ang mga babe na ito. Dara sa mga gusto magtawag, mag-advise, at ang letter sender karon inyuhang pamatahon kinisiya sa iyahang ibati. Pwede naman magtawag sa tuwang at hotline 0969-333-0537. Pero kung gusto ninyo nga low-key lang advice, i-text lang na diha, babe, 0969-333-0537. I-text lang, kaya ito ang basahon unya sa unahan. Hello, babe, mayong hapon.
1: Hello, babe, mayong hapon, babe. May... Si
0: yes, mayong hapon. Si pangalan, babe.
1: Julius ni from Paradise Pagibato. Pwede mag-greet lang ko, babe. Di lang ko magtambag para di malugay.
0: Okay, sige, babe. Pag-greet di ha, imong mga katropa, babe, and friends, i-greet na sila, babe.
1: I-greet na lang ko, babe, si Marvin o si Fatima, babe, o si katropang Arnel Cortez, babe. Ako ang pinapaboritong anchorman, babe. O ibang po, babe, Subina.
0: Aba, napil. Napil pa dahi ko ato, babe.
1: Oh, ikaw din akong paborito. Hindi ka na paborito sa X-rated.
0: Ganahan lagi ko, ana, babe. So, wala'y pabor-pabor, gid na, babe.
1: Oh, wala gini pabor-pabor. Exciting na, babe.
0: Sige, babe, go. I-on-air. I-on-air nato yung number no ni Babe Julius Diri sa may Pakibato District. Babe, nangita ni siya og iyahang friend. Friend lang sa kanya, man magsugod. Ah, babe, mo sige itong number ni mo, babe.
1: 0930-0458-003, babe. 0930-0458-003. I-rebab lang, babe. I-balik-balik, babe.
0: Sige, babe. Ayaw kabala ka, babe. Kaya pangitaan tak ka, babe. Friend lang sa'yo mo, pangita. Walay uyab.
1: Uyab lang. Dala na uyab, babe.
0: Daltans na, babe. Daltans na. 0930 nawala ang number niya kanega panawag. O, si karon natatad atong isabon, babe, ha. Salamat, babe Julius, sa imuhang imuhang tawag no diri sa XFM. Mua mua chup chup.
1: Exciting.
0: Thank you, babe. Oo, salamat kayo sa mga diha, babe. Lami kayo ang iyahang ani, babe. Oy, muna akong mga ganahan. Baka na kapanindog balihibo na mga... Hello, babe. Mayang hapon.
2: Yes, hello. Isang magandang. Babe Sabrina.
0: Nakaginhawa pa ka ato, babe Marvin?
3: Isi.
2: Nakaginhawa pa, babe.
0: Taas pa dahi siya ginhawa, di ay.
2: Ginhawa pa po ka.
0: Ayun ba sila kay nindot doon ng mga lalom o ginhawa kay makasugakod gid daw na bisag busa ka lalom.
2: Oo, makasugakod ko.
0: Oo, makalahutay si babe. Bisag ano pa na siya, bisag unsa ka deep.
2: Kung sa'yo lahutay, babe, astang lahutaya, babe.
0: Sana all. Babe Marvin, kumusta man ka diharon? Siya plastada na to diha.
2: Tagil-el ran lagi ko, babe.
0: Ah, mga ginamang nindot buhato na ni mga orasa, babe. Kanang mag-LL. Basta yung nani gani oras, pinaka-the best buhaton, mag-LL.
2: Mag-LL ako, babe. Tapos, while naminaw sa program, mag-X-Rated, babe.
0: Dapat lang mag-LL. No, duhara man na ka-LL ang ato ang ginapatpasabot na rin. Oo. Ano sa mana, babe?
2: Lingkod, ligid.
0: Ah, laray-laray.
2: Laray-laray, laag-laag.
0: Luto-luto.
2: Mga ba, di ba? Ikaw itong mga tuban, babe. Nga, timahindin na kayo mag-ilil mo. Ayaw pag-ilil niya, ha? Kung mag-ilil mo.
0: Katong LL nga, the best lang. Oh, lahi po to siya. Anyway, babe, sige, unya na tayo ng sig LL. Uy, daghan na kayo tag-LL, ani. Babe, unsay may ka-advise sa tuwang letter sender karon si Babe Doris, kay naminyo naman siya. Unya, karoon pa niya gi-question, nga basig nalumay daw si. Yeah.
2: Basta mag-question, medyo kumutuo, babe, kung nalumay ito siya, babe. Kay, siguro, babe, no, nabatian na po siguro, or natulaan na siguro niya higugma si Boyet, babe. Kaya itungod, kanang kuhan po guys, si Boyet sa iya, ba?
0: Sincere.
2: Oh, kumbaga na ba, report kay siya sa iya ba nga. Siguro kay sa tungod nato ni Buhit, ya kan ba siya kan nga, murag nalumay siya, unsa day ka. Kung nalumay, kung tinuod man siya nga nalumay, babe, ang klase mong sa paglumay, babe, is kung naa si Buhit, pas ato ko.
0: Nawa ka, nawa. Asan ka na, babe Marvin?
2: Nara ko diri, babe.
0: Ah, nawala ka. Binako gibiyaan ko ni mo, ma-hurt ko.
2: Ay, hindi lang tagabiyaan, babe.
0: Sure ka?
2: Hindi tagabiyaan, babe. Sure ko, babe. 100%. 120% na lang na, babe.
0: Grabe, bawasan pa yun. Anyway, padayon ta, babe. Tapos, unsa yung buhaton ka ron, nga abi man yung lumay, tapos singong pagod siya ko, basig, di daw sila kaanak, basig tungod daw to sa lumay.
2: Ang klase mong sa paglumay mong good babe kay kanang maglumay mong good kanang kumbaga kung atuon siya sa naglumay ba mutago mong good na ingana mong good nang maulaw siya sa lalaki ba niya tapos pag wala na iyan na pong pangitaon anta mong klase sa lumay anak good.
0: Oo, ang iya kay wala naman kay diretso man pakasal.
2: O gani siya pag yung nagkuhan pag yun niya iyan na to eh.
0: So unsay dapat niya buhaton karon babe?
2: Ipadayon na lang na, dili na ka magkuhan niya, kaya tungkol po natin wala mo yung anak. Ya, wala ba siguro tungnan, dili mo na paagi sa lumay ba? Umbaan ganyan niya, magdali na magayang mabuntis. Puro wala pa siguro tungnan.
0: Wala pa, dili pa right time.
2: Wala pa, babe, wala pa nakaabot sa muhon, jugmayo.
0: Wala pa gina. Wala pa na, ano, na dasok ang muhon.
2: Wala pa yun, babe, kulang pag isa ka noot, siguro tulo.
0: Tudloin is Doris, babe.
2: Ignara ko, Doris. Ignara ko, Doris. Ako'y tulak.
0: Gamitan lang natin nag-turbo, babe.
3: Easy.
2: Huwag turbo lang. Masayan, babe. Grabe yun, babe. Init. Ay! Ay! Ay! Ay!
0: Babe Marvin, salamat sa imong advice sa toilet letter sender. Uy, wala ka naka-greet kagahapon.
2: Babe.
0: Wala ka naka-greet.
2: Wabid, babe. Oh. Wabid, kay imo mo kong dali babe. Wala na noon.
0: Wala na yun human. Wala tiwas.
2: Yeah, pero karan, babe. Tiwasan na nato ni babe.
0: Tiwasan gin na to, babe. Sige, babe. Ania na. Idasok na ang imuhang greet.
2: Idasok na ako. Shout out, babe, kay Baduy Buok. Sa ako pang bangon, huwag kay Fatima, then kay Julius, kay James, may hapon na sa inyo. Mali na kay Miss G9. Kaya lang, babe.
0: Thank you so much, babe Marvin, sa imuhang advice. Mayong hapon sa imo di. Amping-amping kanunay, kaya wala si babe Sabrina para ampingan ka. Mwa, mwa, chup-chup.
2: Exciting!
0: Kadaghana ato, babe. Grabe. Salamat kayo, babe Marvin. And another caller sa Pikas Linya. Hello, babe. Mayong hapon.
3: Yes, ngayong hapon po.
0: Babe, anong pangalan natin, babe?
3: My name is Gina.
0: Hi, ma'am. Miss Gina.
4: Easy.
0: Naglibog ko. Paano na ako? I always sabit na ako madungga, no? Nga ginagreet ni siya sa to ang mga babe na avid listener. Miss Gina, good afternoon. Asa ka naka-plaster ka ron?
3: Ako din sa Agdao.
0: Agdao, Davao City.
3: Ako.
0: Ayan. Oh! Miss Gina, kumusta man ang Agdao ka ron?
3: Okay lang.
0: Okay lang po kadiha.
3: Okay lang.
0: Miss Gina, nun sa'yo mo ikatambag sa tuang letter sender karon kay Doris, no? Iniiyahang problema yung mga pangutana sa kinabuhi.
3: Oh! Padayo na lang na iya.
0: Mm-mm.
3: Eh, kasal naman sila.
0: Wala na siya'y mahimo, no? Di na siya pwede makaatras. Oh. Di man na pwede nga, basta hon lang niyag biya.
3: Yan lang po.
0: Ayun lang. So, ipadayon na niya, Miss G9. Dili na siya mag-think na gilumay pa siya or unsa pa diha.
3: Hindi ko mutuwa na lumay eh.
0: Dili ka mutuwa ng lumay?
3: Dili.
0: Ah, pero paano kung all of a sudden ikaw, Miss G9, niabot na siya sa imuhang point nga nakagusto ka dayon sa tao nga hate-hate ka ayon ni mo?
3: Oh! No comment?
0: No comment? Hala, feeling ko... May lalum kaayo ang bigikanan sa imuhang ko. No comment is still a comment. Kay may meaning yung comment na yon. Tama ba? Ay na lang. Miss G9, salamat sa imong advice. Napakaidugang.
3: Wala na po. Pwede mag-greet.
0: Yes po. I-greet mo yung mga babe and katropa and friends natin na always po ka ginag-greet diri sa tong programa.
3: Greet mo yung si Marvin, si Fatima, si Michelle, si Jane, at si Frances. Mm-hmm. Yun lang po.
0: Ayan. Maraming salamat. Si babe. G9, tama ba? Oo, mga babe and friends natin na always nag-suporta dari sa tong programang X-Rated. Salamat, babe! Amping-amping kanunay. Wala rin ako para ampingan ka. Mwama, chup-chup!
3: Excited!
0: Wala na siya ni... Ayan, salamat, Miss G9, no, ang always na ginagreet po din sa to ang mga babe, no, na mga avid listeners natin dari sa to ang programa. Anyway, mga babe, atong oras, alas 2:43 na sa hapon. And then yung mga advices dara, i-text na sa to ang text line, ha, 0969-333-0537. O baka, ha, sa to ang Facebook Live, XFM Davao, Katropa Digital. At wala nang basahon unya mga katropa, samtang diri na kita sa tuang tambag para kay Doris. Naglisod ko sa huling kuranan. Layo kayo ko. Kalayo ba na ako sa kamatuuran? Ayan, babe, Doris, maayong hapon sa imuha. Dagang salamat sa imuhang pagpaabot, no? Sa imuhang suwatampo diri sa tong programa, X-Rated. Of course, diri sa XFL. Salamat kaayo og unang-una sa tanan, babe Doris. Dili ta dayon, no, makasulti nga nalumay ta or nalumay ka. Dili ka makaingon dayon nga nalumay ka. No, kay daghan mang good higayon nga ang usa ka tawo nga kanang hate ka ayo nato sa una, mahimong atong higugmaon. No, matingala ka na lang. Ika nga nila, love moves in mysterious ways. O baka ha, ingon pa nila, actually ako nang gimit lang kaganina eh, nag-story ni Madam Lucy, nga the more you hate, the more you love. Ano mga ingon ana ba, no? Nga mga kanang scenarios, mga instances. Sometimes, mahigugma ta sa tao, dili tungod kay kana bitawong kalit-kalit lang. Nagid na yung mga rason, babe. Siguro, somehow, di na ito ma-explain kung unsa. But nagid na yung rason. Maybe because, sa imuhang aside, basig ang iyahang tinuod nga pagkatao, no? Nailhani mo iyahang tinuod nga pagkatao. That's the reason, maybe, nga nung niabot sa punto nga, nakagusto gyud kaniya. Doon ay mga higayon, babe, Doris, no, nga ang love, ang gusto nimo so sa katao, dili na siya permi magsugod sa kilig or physical attraction. No, usahay, magsugod ni siya sa pagtanaw na to. So sa katao, kung unsa siya ka-sincere, no, ang the way he cares, kung unsa siya ka matinud-anon sa iyahang intention sa imuhan, ay ingon ana, actually, daghan kayo ingon ana nga, I don't care kung unsa iyahang physical na anyo. I don't care kung unsa siya ka sweet, no, magpakilig. That doesn't matter. What matters to me the most is that he's sincere, he's caring, he's truthful, he's honest. Kaya ingon ana, bitaw, sometimes mas bugat na siya nga rason. And nakita na to, no, the way pala nga iyaha kang gi-pursue that time. Maybe it's medyo off lang. Nga niabot sa punto nga gibulagan ni mo imuhang katong ex-boyfriend para sa iyaha. But siguro, kasing-kasing na nimo ang nagdikta. Wala man po tayo mahimod. Di man po di mo pwede ipugos, no? Kung naging kay gusto atong tao. But nakasakit lang ta. Kana lang, no? Kung atong lantawan. But dirita, no? Isa po, mahitungod sa imuhang gingon nga pasalubong niya nga gidala, no? Gikan sa sikuhor. Dili man po na makaingon nga natoy lumay kay wala may ebidensya nga natoy lumay. Diba? Or kung unsa mang magic ang gibutang ato. Mas possible pa nga siguro sa kadugayan nimo. Kadugayan, no, nga sige siya gahatag ingon ana. Kumbaga, klase-klase magutag love languages. Maybe siguro na-touch ang imuhang kanang receiving gifts na love language. Mga ingon ana, good? No, so, nakita nimo ang kaya ni Boyet, no? Ang mga qualities niya. Ang ka-pure sa iyang heart na wala nimo nakitaan sa una. Ang imuhang kaugalingong kasing-kasing na ang naghukom, babe Doris, dili ang lumay. May tungod po sa inyuhang imong gishare nga wala pa mo nagkaanak hantod karon or imong pangutana kung wala ba ni nagpasabot nga tungod ba sa sumpa or lumay ang nagababag ani. Ang reason magad sometimes why doon ay mga delay of labor. Kanang mabuntis ta, or I mean labor, mabuntis or kanang mag-conceive bitaw. Is maybe na yung mga reasons, medical reasons. So, pwede ka magpa-check sa OB-GYN, no? Or fertility specialist para ma-check if nabay problem or nabay medical reason nga nung wala pa mo nagkaanak until now, dili na siya tungod sa mga haka-haka na lumay or dunay rason tungod sa imong gikaon sa una. No, let us not jump into conclusion. Mas better, Jude, if we have ourselves checked first. No, magpa-check sa ta, magduol ta og mga medical specialists, especially itong mga OB-GYNs para ma-check kung unsa ang reason. Bala na to ang tinuod nga kahimtang og matabangan sa proper way, husto nga pamaagi. So akong tambag, ayaw ninyo kaayo basula, no, ang mga butang nga wala gid na pamatud-an. Ayaw i-blame tumang butang nga dili ta sigurado kung mao gid to ang rason. Hinoon, mas paliguno ninyo inyuhang pagsalig sa usag-usa, inyuhang prayers, liguno ng inyuhang i-center ang Ginoo sa inyuhang relationship. And of course, no, ang pag-ampo, pagpangayo og tabang sa mga expert sa panglawas para kabalot akong asa ta magsugod sa pagkakaron. Somehow, babe Doris, no, ang tinuod nga gugma or love, dili ni siya bunga sa lumay. Sa tinuod lang bunga ni siya sa panahon, sa inyuhang pagsabot, sa inyong pag-atiman, pag-amuma sa inyong relasyon, og ang inyuhang pagiging totoo sa usag-usa. So, yun lang. And I hope na may natutunan ka sa ating di ba nawala ko? I hope may natutunan ka sa ating ano ngayon, babe? Unsanan, hoy, kasaba ba dito? Kasaba ba rin ako ang background? Wala itong si Katawa dari, oy. Anyway, I hope na may natutunan ka sa ating tambag karong hapon. And of course, tambag po dito ang mga babe na to, no, nga naminaw karon. Ang ano na to, babe, no? Napay mga nag-advise to lang. I-check nila mga advice. Bago ta mag-end. Kasi itong oras, alas 2:50 na sa hapon, mga babe. Medyo pigada itong oras, matag-hapon. No? Gamay lang kayo siya. Pero sige lang, ato mo na siyang paiguon. Para siksik. sama kay Babe Zabrina. Siksik sa laman. Siksik sa sustansya. Siksik sa taba. Ganon. Babe, maayong hapon. Ah, okay. Nag-overthink lang siya, babe. Tungod kay kabalo si Doris, nagikan sa Sikihor ang pasalubong. Automatic gi-connect sa iya ha. Ang mga, sa iyang mga kausaban, ang katong storya nga lumay. Kung gikan pa kato sa laing lugar, basi giisip ra niya itong normal nga na in love lang yun siya. Pero tungod kay sa Sikihor man, na siya'y gikaingon. Nabaingon, Ana. No, ka na mag, since medyo known manggo, diba? Dili man siya kuhan ka ng mga haka-haka ba? Mga istorya-storya sa uban nga. Ay, nga, no, gikan ka na. Magpalit ko kuhan na. Mga ingon, Ana, bitaw. So, dili man siya tinuod, no? Ka ng mga, ano rana siya? Istorya rana siya. Haka-haka. Tinuuhan, mga katropa, mga bi. So, wag tayong maniwala sa mga ganyan. Unless, siguro, unless, kanang to see is to believe, biya. Diba? Ayan, ayaw itugot ang pagduha-duha. Babe Doris, kay muguba na sa inyong relasyon. Ang sigig huna-huna nga nalumay ra ka makahatag na og pagduda sa imong tinuod nga gibati sa imuhang bana. Kung malipayon ka karon sa pag-atiman ni Boyet, kinahanglan imong dawaton nga tinuod ang iyahang gugma. Dili tungod lang kay giingon nga nalumay ka. Ininuod na ninyo ha mga advices dari. No, ay murag malabuan pa to ang advice. Dili lang kay ang babae ang angay i-check kasagaran sa tuang culture kun dili makaanak ang magtiayon ang babae dahil ang basulon. But kinahanglan gihapon babe nga silang duha ang magpa-check up kay 50% sa fertility issues mahimong gikan pod sa lalaki, male fertility factor. Salamat kaayo babe na sa inyohang advice. Ayan, medyo pigado itong oras. Alas 2.52 sa hapon, mga babe. Dagan kayong salamat sa mga babe na itong nakigduyog sa tuang mayon takog problema. Programa. Ayun yung nasa isip ko ba. Nakigduyog sa itong problema karon. Atong programa. Karong hapon na, of course, sa programang X-Rated. Sa mga nagpabot sila mga mensahe, comment, reaction, ilang mga greetings, shoutouts, and requests. Dagan salamat sa inyo, ha, mga babe. Sa mga naminaw karon pinaagi sa inyong radio. Mayong hapon. And sa mga nagtanaw sa tuwang Facebook Live sa XFM Davao, Katropa Digital, na ako'y nabasa na rin. Hi DJ Sabrina, guapa. From Carmen Bohol, si Jay Digamo, always ko naminaw nimo pero dili lang ko mutambag kay otro pod kong tambaganan. I love you, babe Sabrina. Ayan, salamat kaaya sa imo hadiha. Si Babe J. Degamo. Salamat kayo, babe, ha. Huwag ka tong si Babe Christian Joseph De La Torre. Shout out sa suki nga tigpaminaw nga sila Boss Tata Mabala og Noel Abelong sa Tisa Labangon. Ayan, salamat kaaya sa inyo, hang tanan. Kanunay nagasuporta. Kay Humble. Maayong hapon sa imo diha, Humble. Kamusta naman imong pag-LL diha? Pag laray-laray sa duyan, babe Humble. Padayon lang sa pagkaon og mani, ha? Nakikita ko parang ibang mani na yan. Anyway, daghang salamat sa tanakiguban sa tuog ba na pag-adlawan, same time, same station, sa programa Gihapong X-Rated. Of course, kauban Gihapon, Babe Sabrina, ang babe ng bayan. Mga babe, wala taigong oras. Mag-bye-bye na ka sa inyo, ha. Ayaw ka bala ka kay dili man tamo biyaan. Nara, Gihapon ko dali magpabilin sa inyo, ha. Biyaan, alam mo sa imong uyab na Gihapon si Sabrina. Salamat once again. And amping-amping mo kanunay kay wala si Babe Sabrina para ampingan ka. Diba? Amping, mama, chup-chup. Bye!

0: Oy, Parig Lodi. Grabias damgon ako, Parig Lodi, oy.
1: Ba-o-ba? Usa ba din ang imong damgon, eh, pare?
0: Parig Lodi, nag-inom ko na ko ba o niya? Perte ko na akong hubuga, oy niya. Hubug d'yo kayo ko kayo. Napiting hubugag yun.
1: Bati nga pa ka, nga sige na magkakahubog. Oh, hubog man ka ka. Bisan sa damgo, hubog.
0: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lang eh.
1: Oh, usya may problema.
0: Pag mata na ko pare, hurot ang sulo sa anirola. Pagkapaita.
1: Usya ila siya.
0: Pati yung paita pare. Exciting kayo. Pati exciting kayo.
2: Exciting!
3: Protection pa sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
4: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawan.
5: Ako si GR, taga Milita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkakuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, tistingi bla.
4: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Kudi ay si Alvin, biker nga skig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, firmigid kong natumar o Premium D3. Aron lagsik firmi ang akong mga tiil o dili basta-basta bubigay pag naana sa race. Maayos sab ang Premium D3, kaya namatikdan ako nga di na ko ginasipun o wala na ko ginasubawan.
3: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
7: Mapalit sa mga butika.
8: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in tag hotel.
9: Dili na lagi.
8: Kalit man lang nausap ang imong huna-huna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
9: Sa muka, oy.
8: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
9: I'm tired. Stress.
8: Dong.
9: Unsa man gyud?
8: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Di aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
9: Turbo?

0: Herbal supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Senten Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Senten Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Senten Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Chris Suray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilam, Tagum City, at ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
3: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
4: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bukaata ba ni? Nani ba to?
3: Bato good taon. Mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
4: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
5: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat o bulawan ang ani.
2: Katropa, kung nangita mo o di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan o subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay dili sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundi dili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! XFM time, it's 3 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
6: Mga katropa, XFM!

0: usa ka adlaw sa sayong kabuntagon dinhi.
1: Hoy apo. Hoy apo. Apo.
2: Kap.
1: Estudyante ba ka?
2: Ano man?
1: Utsingan naman ha? Alas 7 na bangon na, kimalate na ka. Hoy, ay bangon na.
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
5: Kaya, Sakel, Humawan. Kaling akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga akong baba.
3: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
1: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
6: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
1: Ngano man?
6: Da, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutu-kuto.
1: Mali na nga kape ang imong giinom.
6: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
1: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer.

0: mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mapibili sa mga butika.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
5: Sanfon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
6: Ako si Mario. 35 anyos. Sige, dyan ko ka problema. May sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok. O nga, dili pa dyan ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na dyan ang mga sakit sa mga kabukugan. Ubiligon pa dyan din.
5: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
7: Mapalit sa mga butika.

0: papalit sa mga butika nationwide.
1: Ayong adlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayong nako kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City ug mga munisipalidad sa Asunción, New Morelia, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug di kalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami nga ang padayong pag-uswag na ginahanglan og reliable na kuryente. Kini mamahimo posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo itanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Mao nang gibugna namo ning Facebook page para sa transparent ug real-time updates sa atong operation ug proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon. Click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghang salamat o magkuban pa sa pag-usuan.

0: ba? Unsa din diferensya sa pobre ug dato?
1: Ani mi siya, kung dato gani ka nga sige pangatol, ang tawag ana allergy.
0: Kung pobre,
1: kurikong. Halimbawa, kung naay tawo nga hilabtanon og kamot, kung dato gani ka ang tawag ana kleptomaniac.
0: Unya, kung pobre, gawatan. Kung ang pobre, magsakit ang ulo.
1: Ingon dayo na nilag na pasmo.
0: Ha? Unya, kung adunahan,
1: ang tawag ana migraine.
2: Exciting!
3: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
4: Ambo to rin mo. Gahi kagyog o. Sige, talaunan bitaw na ito. Gonsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
4: Ahay, ambo to rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Okay, guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og halap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og hapdos pagyod, taga na kong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata, di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene, o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton, o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Pag inom mo Premium D3, regyo na nakapalagsik na kong balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kong paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumar na kong Premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
9: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
11: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
12: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayong trabaho sa opisina.
11: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
12: Sure ka?
11: Oo.
12: Exciting!
11: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
12: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
11: Like yun. Basta naka-turbo.
9: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usaka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo. Wagas. Ang lakas.
9: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
13: Selzone Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selzone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV. mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, GM's Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankila, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DM's Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DM's Rent-A-Car Tagum. DM's Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
14: Bush, abo, magpakilo ko sa hubay, be.
15: O sige, lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
14: Bato good taon. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
15: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
13: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayon ang tipasi niini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50. 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat o bulawan ang ani.
9: Katropa, kung nangita mo o di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan o subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa mag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship o customer satisfaction sa mag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jud! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! XFM time, it's 4 o'clock.

0: Oi, Kapitan Ludik.
1: Atur ne.
0: Oi, ngalong na magadis ako ang law office.
1: Atur ne, kanang mag-ilis unta kong apelido.
0: Kap, mahal ba na? Aw, gawas kong balihon.
1: Balihon? Di lang ko atur ne, oi. Samot magkamaon.
0: Usa ba na yung mga apelido ne, Kap?
1: Lubot.
0: Okay. Pero kung bungod sa ito'y exciting.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santo.

Bagong Plus Herbal Capsule. Ito ay may tagline na vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsanton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa

0: At hindi lang yun dahil naging sa babae tayo, sinubukan ko talaga dahil may mga sangkap ito na nagpapaganda ng butis. At sa ilang linggo ko lang napagkakape ng Santong Gold Coffee Mix, gumanda at kuminis ang aking balat. Kaya subukan nyo na ang Santong Gold Coffee Mix na kapag kape ka na, kuminis ka pa.
1: Santong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Ayong anlaw, sa among mga konsumante, diri sa Davao del Norte. Malipayo na ko kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo, diri sa Tagum City o mga munisipalidad sa Asunción, Ñuporelia, Kapalong, Sawata o Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable og dekalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahangilan kong reliable na kuryente. Kini, mamahimo posible, inaagi sa inyong pagsalid ka namin. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat na mo itanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang ibugna namo ninyo Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan ninyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sad kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat kung mag-uban pa sa pag-usuan.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Sa una, putot kayo ko. Sukan nga naminaw kong XFM? Hala, nitangkad ko.
5: Wow!
4: Binaw-bi? Pinagani ka inches na nga ko ang takong kay muram pa ang sokens kay daghan na kay cakes durams. Oy! Baba mo di ha, init pa! Baba mo di ha!
6: Exciting!
7: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
1: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Sige. Talaonan bitaw na ito. Kung sa'y padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
0: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
1: Ahay. Ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
2: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og halap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og haplos pagyod, dagan akong tambal na tistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan lang pamati sa akong mata. Di na magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
7: Pag inom mo Premium D3, ragi na nakapalagsik na kong balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kong paminaw. Niya murag, uy, kusog akong mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kapukugan. Pag tumar na kong Premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
6: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Mapalit sa mga butika.
9: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
10: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapag ako naman kad, nakakaayog trabaho sa opisina.
9: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
10: Sure ka?
9: Oo.
10: Exciting!
9: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
10: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ko karon.
9: Like yun. Basta naka-turbo.
6: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kuso o resistensya.
9: Turbo. Wagas. Ang lakas.
6: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
11: Celzone Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Celzone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunabot ng balat. Dala ng stress para sa bata at pre-

0: 568.
1: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
3: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
4: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Buka ata ba ani? Nani ba to?
3: Bato good taon, mauna i-resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latim Gas G Foliar Fertilizer.
4: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi na o kahimsog sa mga tipasi.
5: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mo pabugat sa humay o sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 nga to sa 50. 20% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
6: Mga katrupa, exciting!
2: XFM time, it's 5 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
7: Mga katropa, excited!

0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Hala, oy, di man tayo siya guwapo. Pero exciting man kaayo. Exciting!
2: Exciting!
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Melchor Garcia, taga Puro, Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Kay wala ko'y bisyo kayo, nagainom kong kape, dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, uginom, mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw, muramag ni baskog ko gamay. Murapog ni bata akong lihok ba? Sao na? Oh, siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Kasay, labi na kong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon, nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala ka ni ingon nga binuang ko. Basta tinood yun kini. Kay nasulayan na yun na ko ni.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
8: Mapibili sa mga butika.
9: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastick tuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain asab ka produkto sa Yes to Health Incorporated.
10: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
11: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
10: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
12: Santon Vitamin C.
13: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
14: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. O 10 times na mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, arang manindot o klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
15: Wednesday!

Oras. Oras alas 6:17 ning dapit sa kagabion. Igala, kumusta og maayong gabi kaninyong tanan. Welcome na usab nining ato ang evening devotion nga gisabak nining ato ang tulumanon ang tingog sa Reformation. Brother Junard Ikunar, maging uban kaninyo nining taknaas kagabion hangtod ta nyang alas 7 og sama sa gihapon. Ato nga isgutan ang mga butang nga dunay dako kayo nga kalambigitan sa ikalambo sa ato ang lawas nun, utok nun, og ispirituhan nun nga pag-uswag. Live ta karon nga inyong madunggan din sa 89.1 XFM Davao. Good evening kaninyong tanan, labi ningyo sa ato ang mga listeners all over Mindanao. Kung asa man ka karon mga katropa na himutang, ala, pahimutang din ha sa inyohang tagsa-tagsa ka mga nahimutangan, no? Sa inyohang salaba mo, naaba mo sa inyohang kwarto, naghigda-higda, naaba mo sa inyohang mga kusina, toning hugupan, mga kaigsunan, niining pila ka mga minuto, gutlo sa ato ang programa karon o ato ning igahin po sa takadali, no? Sa pagpaminaw sa ato ang mga balita, sa ato ang mga diskusyon may tungod sa mga pangitabo sa ato ang palibot karon og ato sa nga isintro ang ato ang mga hunahuna, ang ato ang mga pagpamalandong ini mga orasa diha sa mga pulong sa Ginoo nga dunay dako kaayo nga ikaayo sa ato ang espirituhanon nga paglambo. Live po ta karon mga kaigsunan sa XFM Jinsan. Good evening sa inyo ang tanan din ha. Maingon usab sa to ang mga listeners din sa XFM Bukidnon. Mayong gabi ug mayong pagpaminaw kaninyo nga tanan. Maingon usab sa may XFM Tagum City. Largo na dito sa may XFM Mati mga kaigsunan. Og maingon usab sa XFM Ipil Sambuanga. Good evening and happy listening kaninyong tanan. Makaingon ta nining takna, God is good. All the time, no? All the time, God is good. Nindot kaayo paminawon o nindot kaayo sa feelings, mga kaigsunan, labi na gyud kung doon na kay Ginoo nga imuhang nga ginaalagaran, Ginoo nga imuhang nga gipasalamatan. Hala, ubanik ko ninyo, mga kaigsunan, nining pipila ka mga minuto, agi o pagpamalandong sa mga butang nga pwedeng makapahimo natong nga duol ngadto sa ato ang labawng makagagahom. Hagtuta sa pagtimbaya sa ato ang mga listeners, no? Labi na gyud kang Sir Ronid Lapinya din sa may Mawab. Good evening and happy listening sa imo din ha. May ngunosab sa ato ang mga new listeners din sa may Jikiki Yuhiko. Good evening, labi na gyud ang Israel Arisa and family. No, may gabi kaninyong tanan din ha. Og may ngunosab sa to ang mga kaigsunan din na sa may napanlahan. Good evening and happy listening kaninyong tanan. May ngunosab din sa may Upper Kibalang, Marilog District, Davao City. Good evening. Og hinaot mga kaigsunan nga naamo karon sa maayong kahimtang. Nabat na nato ang kalipay. Ato nabatnan ang kapiskay, kabaskog sa ato ang mga panglawas. Nga mo ay ato ang kapital mga kaigsunan. Remember, labi na gyud sa mga nagasubaybay sa The Secret of Health, no? They try gyud ninyo og apply mga kaigsunan, paminawa niya i-apply unsa ang mga instructions, labi na gyud kung saon pag-obtain, pag-acquired sa mayo nga panglawas, pag-maintain sa imuhang kahimsog sa imuhang panglawas tungod kay importante na siya sa ato ang kinabuhi mga kaigsunan. Og at the same time may ngunusab sa ato ang spiritual aspect sa ato ang pagkatao, importante po na siya mga kaigsunan mag-invest ta bisag gamay lang nga panahon para sa pag kung sa Tagalog pa pagmuni-muni, pagpamalandong, pag-meditate sa pulong sa Ginoo nga mo'y muhatod ka na to nga mahimong duol ta sa Ginoo mga kaigsunan. Mag-ilhan ni mo nga medyo duol-duol na ka sa Ginoo, kanabitong duol na pod ka sa imuhang isig ka tao, no?
ma-feel na nimo mga kaigsunan. Once nga burag dool ka sa imo sa Ginoo, imo nang mabantayan kung dool ka sa imuhang isig katao. Ang imong relasyon sa imong isig katao nagpakita og nagpasundayag lang na siya mga kaigsunan, ingon nga buhi nga pagpamatuod nga aduna kay close connection ngadto sa Ginoo. Remember, kung unsa ka, unsa ang imong relasyon nga gi-build up sa imuhang silingan, sa imuhang kaubanan, no? Mao na ang nagpakita nga duol ka sa Ginoo na kay peace of mind, malipayon ka, kontento ka sa imuhang kinabuhi mga kaigsunan. Hala, nining takda nini mga orasa sa tuang evening devotion. Hinaot mga kaigsunan nga andam na mo. Naot nga bisag tuod na amoy mga ginabuhat din na sa inyong mga tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan. Base ng uban sa inyo ha, naghaling pa ang uban, nagtayho pa sa ilangan ni Lungag, labinigid sa may bukid nga part, no? Usog yun din ha ang kahoy mo'y ginagamit. Yeah. Naman po yung mga nagamit o mga click-click lang, no? Pero nini mga orasa, ato nga ibalik ang dungog o gimaya sa tuang labaw makagagahom. Atong ibalik ngadto kaniya ang ato ang mga pagpasalamat. Labi na gyud sa iya nga pagbantay pag-uban kanato 24/7. Sa iya nga pagtagbo sa matag usa nato ka mga panginahanglan, gikan sa material, gikan sa iya nga protection kanato sa ato ang matag usa ka mga pagbiyahe, gikan sa paglikay kanato sa mga katalagman disgrasya, paglikay sa mga nagkalainlaing matang sa balatian o labaw sa tanan, paghatag niyag nganhi kanato kusog o kinabuhi nga atong nabatnan karon. No? God is good yun mga kaigsunan. Now, nining ato ang programa before tamo aginod nga to sa unahan sa paghisgot sa mga angay na to nga hisgutan. No? Ikatulo na to nga gabi ikaron sa paghisgot sa topiko nga naguluhan nga about prophets mga kaigsunan, about sa mga manalagna. But before that, ani sa ta ato ni nga ablihan ang ato ang pagtuon

Alright mga kaigsunan, balik ta. Salamat kayo no, sa mga pagpahinomdom kanato. Pinaagi sa minsay sa awit, no? Naghatag ka na to og pagpahinomdom nga I will trust in you. Wag itilain nga kasaligan mga kaigsunan. Ikaw, igsoon nga nagapaminaw karon, doon na ba kay pagsalig Ginoo? No? Doon na ba kay dako kayong trust sa iya? Muna yung usas sa mga question nga ikaw o ako lang ang pwede nga makatubag, no? Makahatag o piho nga answer tungod kay ikaw raman po ang nakabalo sa imuhang pagsalig sa Ginoo, imuhang pagtuong nga to sa iya, kung unsa kalig-on, unsa kapulido ang imuhang pagsalig o pagtuo nganha sa Ginoo. Bisan to, doon ay mga tao nga kulangan o pagsalig, kulangan o pagtuo, alin po na to kay mamahay mga kaigsunan tungod kay tagsa-tagsa magunta o mga panlantaw. Alright, so nini mga takna mga kaigsunan ang ato ang part 3 sa ato ang gitunan mahitungod sa roles and function of the prophets. O, no? Karon, ato ning ipadayon mga kaigsunan unya ato ning siyang before ta magbasa o mga sulat sa mga propita or sa propita nga ito ang ituuhan karon labi ningod sa mga writings ni Sister Aileen G. White nintak na as kagabion no ako nga gi pangayo ang panahon sa ito ang mga listeners and also sa ito ang mga viewers nga kining ato ang gisgutan karon agi lang ni siya og pagtupik o pagtuki sa kung unsa gyud ka lig-on ang ato ang baruganan no labi ningid sa ato ang mga Adventist people mga kaigsunan sa mga Sabbath keepers nato nga mga kaigsunan ang ato ang hisgutan karon mga higala atong motray ta karon og basa og mga pipila ka mga writings ni Sister Aileen G. White and then itry po nato siya og tandi sa kung unsa ang nasulat sa balaang kasulatan o unsa bagyod ka tinuod ang iya nga sulat no unsa gyud siya ka kanang piho o specific or ni coincide ba siya sa Biblia mga kaigsunan or kinibang duha nagka sumpaki no muna nga ala station mga kaigsunan kay ato ni siya nga hisgutan karon atong itry mga kaigsunan og paminaw kining usa ka nakita nato sa social media no usa po ni sa to mga kaubanan nga mga Adventist dunay Q&A na portion og naghisgot ni siya mahit

0: tungod sa Sabat o kini nga Q&A mga kaigsoonan is based ni siya sa unsa ang mabasa sa Biblia o sa Spirit of Prophecy. At ngayon, si Sir Job, palihog daw kung play sa ato ang before ato ni tagaan o reaction mga kaigsoonan.
1: Don't cook on Sabbath. You can warm up the food on Sabbath. Don't cook. Exodus 16 verse 23. And he said unto them, this is that which the Lord hath said. Tomorrow is the rest day of the Sabbath unto the Lord. Bake that which ye shall bake today, and seethe that which ye shall seethe today. That which remaineth over, thou shalt keep for thyself. In other words, do your cooking the day before Sabbath. Eat it tomorrow. Let me... Has God changed, yes or no? Is he the same yesterday, today, and forever? Can he keep your food fresh, even if you have no fridge? The Sabbath should make us think. Now, I don't cook on Sabbath. Then what can I make so it stays... Even if God doesn't intervene, what can I make so it stays fresh? You think before God jumps in. You think. But we're forbidden to cook on Sabbath. Whether it's a camp meeting, potluck, we are not to cook on Sabbath. Have you ever wondered why God assigned an entire day called Preparation Day? An entire day to prepare for the Sabbath. That's how sacred the Sabbath is. An entire day God has set aside to prepare for that day. No cooking on Sabbath.
2: Mash the corn.
1: Mash
2: the corn.
1: Mash the corn? Okay, mash anything you want. But no cooking on Sabbath.
0: Alright. No? Salamat kayo Sir Job, no? Mga kaigsoonan, kini ato ang giplay karon. Oni ang usa sa ato ang kuan og reaction kung unsa siya ka tinuod, unsa siya ka kanang tinuod lagi, no? Nang unsa siya ka klaro ba nga sa ato ang mga Sabbath keeper, labi na gyud sa mga Adventist people like me, no? Like us na nag-subaybay, no? Nag-practice sa pagbantay sa adlaw nga ipapahulay, ingon nga pinasay nga adlaw, adlaw nga balaan alang sa Dios, no? Mga kaigsoonan, kini nga to ang gitan-aw karon is specific kaayo nga iya nga gideclare nga there is no cooking on the Sabbath. Murag atong itry karon og toki mga kaigsoonan kung mitukma ba siya sa balaang kasulatan, no? Kaninga to ang giskutan kuha ni siya, murag familiar ni siya sa tuang mga Adventist people. Kaning nasulat mga kaigsoonan or kaning iya nga gidiscuss karon ato ning itry og toki kung naaban ni sa balaang kasulatan nga pag-adlaw nga ipapahulay or Sabbath day prohibited ba gyud nga duna bagay klaro specific nga instruction ang Ginoo kung unsa ang imuhang buhaton sa adlaw nga ipapahulay, no, during the Sabbath, unsa ang instruction sa Ginoo kaniadto nga pwede na to nga ma-apply sa ato ang panahon karon. Nganong ako ning gitry og brought out mga kaigsoonan tungod kay dinhi manggod musulod ang mga council, mga statement na sulat ni Sister Ellen G. White nagtudlo sa ato a labi na gid sa ato ang mga Sabbath keeper nga nagtuo kaniya ingon nga ato ang propeta. Dinhi na to makita mga kaigsoonan nga duna di ay specific nga instruction in regards on the cooking on the Sabbath, pagluto o pagkaon sa adlaw nga ipapahulay, no? Palihog daw kong butang sa screen ang Exodus 16 verse 23. Dinhi nato ipaungot ang ato ang hisgotanan mga kaigsunan ang Exodus 16. No? Kana. Ang Exodus 16 verse 23 mga kaigsuonan in connection sa iya nga gisgutan may tungod sa cooking on the Sabbath, pagluto og pagkaon sa adlaw nga igpapahulay. Ikaw na mismo ang dili ni mo kinahanglan i-interpret ni, dili na kinahanglan imo pa ni siya nga tagaan og meaning og kahulugan. Mismo ang text mga kaigsuonan nag pasundayag o nagtudlo sa matag usa kanato kung unsa ang specific instruction sa Dios ngadto sa iyang katawhan kaniadto nga pwede natong makuaan og pagtulon-an sa ato ang panahon karon og unsa pod ang giingon sa ato ang giisip nga manalagna si Sir Ellen G. White sa ato ang panahon karon. Now, atong basahon mga kaigsunan, uban ni ko ninyo ang Exodus chapter 16 verse 23. Sa English version nag-ingon, "And he said unto them, this is that which the Lord hath said." Ang unang sentence ang ingon, mao kini ang giingon sa Ginoo. "Tomorrow is the rest of the holy Sabbath unto the Lord. Bake that which ye will bake today, and saith that ye will set, and that which remaineth overly up for you to be kept until the morning." Toldok, na period. Dinhi mga kaigsunan, plain, piho, o klaro ang nasulat sa Exodus 16 verse 23. Og dili na kinahanglan nimong tagaan pa ni siya og other meaning tungod kay simply lang kaayo ang gigamit sa Ginoo nga mga statement o words nga iya nga gigamit nga niingon siya nga ugma mao ang adlaw nga ipapahulay. Ingon siya dinhi og ang Ginoo miingon ngadto kanila, ugma mao ang adlaw nga ipapahulay, balaad nga adlaw nga ipapahulay ngadto sa Dios sa Ginoo. Ang pagalutoon ninyo ugma lutoon ninyo, ang pagalutoon ninyo lutoon ninyo karon, no? So it involves mga kaigsunan of cooking. Ang inyong lutoon daw ugma inyo nang lutoon karon, wala nag-ingon din ha nga ang inyong pagalutoon ugma adlong ipapahulay i-prepare ninyo karon. Dili inana ang statement mga kaigsunan. Unsay giingon sa balaang kasulatan sa Bisaya Cebuano version mga kaigsunan? Og siya miingon kanila, kini mao ang giingon ni Jehova, ugma mao ang balaan nga ipapahulay. Ang adlaw nga ipapahulay ngadto kang Jehova. Ang pagalutoon ninyo, lutoan ninyo karon. Og ang pagalungagon ninyo, lungaga ninyo karon. Og ang tanan nga makapin kaninyo, titigan ninyo hangtod ugma sa buntag. So mao na ang klaro nga statement nga mabasa nato sa Exodus 16 verse 23. Nindot gyud nga ato ang basahon, no, kay para klaro gyud kaayo. Now nagisgot siya og cooking. Ingon lang balang kasulatan nga ugma man ang adlaw ipapahulay, ang pagalungagon ninyo lungagon ninyo karon. Wala gitay mabasa din ha mga kaigsunan nga nag-ingon nga ang lutoon ninyo ugma andamon ninyo karon. But pasabot ba nga kung mag ang lutoon ninyo ugma sa adlaw nga ipapahulay, which is Sabado, kung luto kag kanon ang bugas andamon nimo daan karon para ugma luto na lang. Kuha kay bugas magpalit na lang. No? Kung magluto ka ugma og adobo, karon pa lang daan imo nang i-prepare, Bernes pa lang daan imo nang i-prepare. Pero dili manggod ingon ana ang statement nga kinahanglan nato nga masabtan. Kundili karon pa lang daan ugma ang adlang papahulay, Bernes ang pagpangandam, na Para ato gyud kay nga mabalanse ba. Biyernes ang pagpangandam gitawag sa special preparation day kanato nga mga Adventist. And then ugma ang adlaw nga ipapahulay. Ingon didto nga ang lutoon ninyo karon. No, ang pagalungago ninyo karon. Ug ang makapin tipigan ninyo hangtod ugma. No? So walay statement din mga kaigsunan nga ang lungagon nimo ugma andamo nimo karon kay para ugma imo nang lungagon. Dili man gud ingnana ang statement, no? Muna nga i-try na to og analyze mga kaigsunan kay subay pa sa ato ang gameplay kaganina nga video. Klaro kayo nga iya pong nga gisaysay, no? Mitukma gud po siya sa nabalaan nga kasulatan sa Exodus 16:23. No cooking food, no? Sa adlaw nga ipapahulay, walay paglungag, pagloto o pagkaon sa adlaw nga ipapahulay. Gawas lang sa usa ka exemption, na exemption yapon. Bot pasabot, kung doon ay mga masakiton, ang muna ay angay ni mong prepare kay pagluwas man ang oga kinabuhi. Pero sa tuwa nga mga baskog, sa tuwa nga mga walay gibati, sa tuwa nga kanang healthy pata mga kaigsunan, klaro kayo ang nasulat sa balaan nga kasulatan nga ang lungagon ninyo ugma, ang lutoon ninyo, no? Ang lutoon ninyo, I mean, no? Basig maingon ta nga gidungagan man ato ang pulong. Akong iklaro ha, ang pagalutoon ninyo, lutoon ninyo karon og ang pagalungagon ninyo, lungaga ninyo karon og ang tanan nga mga makapin kaninyo, tipigan ninyo hangtod ugma sa buntag. According na siya sa record sa Exodus sa 16 verse 23, no? So muna mga kaigsunan, dili ta pwedeng kanang mosobra sa to ang mga panghuna-huna kung unsa ang buot ipasabot sa mao nga bersikulo, unsa ang iyang nga kahulugan. Kay klaro naman gud kaayo mga kaigsunan, nagisgot ni siya og adlaw nga ipapahulay, nagisgot ni siya og preparation day nga mangandam ta karon, no? Adlong Biyernes mangandam na kadaan, lungagon na nimo ang angay nimo nga lungagon og ang imong lutoon, lutoon na nimo, no? Ngano di ay atong dungagan ni siya og tagaan nato ni og additional nga mga statement og dito ta mukotlo sa sulat ni Sister Ellen G. White, no? Atong i-try og basa mga kaigsunan ang 3SG. No, paliog ko ang 3SG or Spiritual Gifts Volume 3 mga kaigsunan 253. No? Ato sana nga atong ihat atong ibutang sa screen ang 3SG. O kana? Okay. In connection sa ato ang gisgutan sa Exodus 16 verse 23, Biblia to ang nag-saysay. Ato pong kutloon ang nasulat sa Spiritual Gifts Volume 3 253 paragraph 2, no? Basin niya og nga to ang mga non-Adventist listener, no? Maka dili niya mo makaapas ani pero paningkamote gyud yung mga kaigsunan nga pagpaminaw kay do natay makatunan sa ato ang gisgutan karon. Sa mga Adventist people, familiar ni sa ilaha, familiar ni sa ato ang tanan, ato laning i-try og analyze pamalandong og dili ta mo pagawas sa ato ang mga kaugalingon nga mga teorya, atong kaugalingon nga mga huna-huna mga kaigsunan. Karon kay prohibited man di ay para sa katawang Israel kaniadto nga no cooking food on the Sabbath. Unsa pa giingon ni Sister Ellen G. White nga giisip na to nga ato ang manalagna sa katapos sa iglesia sa Dios niining katapusan nga mga adlaw. Sumala pa sa nasulat mga kaigsuonan sa Spiritual Gifts Volume 3 page 253 paragraph 2. Okay. Ang pulong nag-ingon dinhi, those who neglect to prepare for the Sabbath on the sixth day and who cook food upon the Sabbath violate the fourth commandments and are transgressors of God's law. All who are really anxious to observe the Sabbath according to the commandment. Take note, mga kaigsunan, kay ang statement naghisgot siya og paglapas. Batay na to, ha? Kadto daong napakya sa pagpangandam sa adda, nagpakya sa pagpangandam. Those who neglect to prepare for the Sabbath, no? Alang sa adlaw nga ipapahulay. Usbon ako, ha? Kadto napakyas og pagpangandam alang sa adlaw ipapahulay. Sulod sa unom ka adlaw og nagluto og pagkaon sa adlaw nga ipapahulay, violate the fourth commandment and are transgressors of God's law. Kini nga statement, mga kaigsunan, there is no condemnation, walay paghukom sa ato ani. But this statement, it's remind us kung unsa ang angay na itong buhaton o unsay pwede lang nga buhaton o unsay dili pwedeng buhaton sa adlaw nga ipapahulay. And specifically, mga kaigsunan, specific kayo nga gisgutan mahitungod sa pag lungag nya pakyas ka sa pagpangandam sa unom ka adlaw para sa adlaw nga ipapahulay, nya napakyas ka nya nagluto kag pagkaon sa adlaw nga ipapahulay, nakalapas ka sa sugo og malilapason ka sa balaod sa Dios. Remember, ato ning gisgutan, mga kaigsunan, not to condemn but to remind nga sa ato aday, as an Adventist people, doon natay special nga kamatuoran alang sa atua nga nagtudlo sa atua kung unsaon nato pagbalaan ang adlaw nga igpapahulay. Unsaon nato pagbantay ang adlaw igpapahulay. O gitawag nato og proper Sabbath observance. Remember, usa sa mga hinungdan, mga kaigsunan, nga ang katawang Israel kaniadto, na dunay mga tao o dunay mga tao nga gisilutan sa Ginoo tungod sa ilang pagka disobedience, no? Sa ilang pagka unbelief, mga kaigsunan. Remember, usa na siya sa mga hinungdan o rason nganong napakyas ang katawhan sa Dios tungod kay wala sila'y plano nga musunod. Wala sila'y gitawag og ng willfully nga pag-ube sa instruction sa Ginoo. And this is not only a simple instruction, pero nag-demand ni siya, mga kaigsunan, og obedience. Kaya nga naman, once nga you are failure in this matter, doon na kay tulubagon sa Dios. Kaning panahon, sa din ingon ng Ginoo nga walay manggawas, na naamang yun ang gawas, nanguha o kahoy, no? Nanguha o kahoy, sunod sa adlaw nga ipapahulay. Kung basahon ni mo ang Numbers 15, verse 32 hangtod sa 36 na siya, mga kaigsunan. Mao nang hinungdan nga gisilutan, gibato ang usa ka tawo, gidalagaw sa kampo, o gibato. Ingon na ka istrikto, mga kaigsunan, ang Ginoo, particular mahitungod sa adlaw nga ipapahulay, o gusto niya nga unsa ang iyang instruction, unsa ang iyang command gidiman mahitungod ana nga adlaw, mao gid na ang imuha nga sundon, mao gid na nga tong sundon. Dili ingon nga napugos ka, kun dili alang na sa imuha nga kaayuhan, alang na sa ato ang kaayuhan, mga kaigsuonan, no? Remember, unsa ingon sa balang kasulatan nga those who neglect to prepare for the Sabbath, no, kinsa napakyas pagpangandam alang sa adlaw nga ipapahulay, sulod sa unom ka adlaw unya nagluto og pagkaon sa adlaw nga ipapahulay, klaro kay nga statement, violate the fourth commandment. Unsa day fourth commandment? Exodus 20 verse 8 hangtod sa 11, mga kaigsunan, hinumduman mo ang adlaw nga ipapahulay. Remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days shalt thou labor and do all thy works, but in the seventh day is the Sabbath of the Lord thy God. In it thou shalt not do any work. Gikan sa imuang asawa, sa imuang anak na lalaki, anak na babaye, imong sulugoon nga lalaki, sulugoon nga babaye, ug bisan sa imuang asno o hayop, no work during the Sabbath, on the Sabbath, na? Kaya nga naman, gitagaan ta og unom kaadlaw sa Dios sa pagbuhat sa tanan na to nga gimbuhaton. Pero ang adlaw ipapahulay mga kaigsunan, sumala pa sa ato nga gisgutan karon kay dinhimang ko na to isulod unsa pod ang sulat ni Sister Ellen G. White para sa ato ang panahon karon nga mukunik ni siya sa panahon kaniadto. No? Nga doon na dahil itawag og continuation. Sumala pa, no? Kung imo nang i-continue sa pagbasa, God forbid the children of Israel baking and boiling upon the Sabbath. That prohibition should be regarded by every Sabbath keeper. So, kanado kuno nga prohibition, mga kaigsunan, kinahalan, tagdon yun na ito ni Satanan nga mga Sabbath keeper as a solemn injunction from Jehovah to them. So the Lord would guard His people from indulging in gluttony upon the Sabbath, which He has set apart for sacred meditation and worship. So, meaning, para sa tuwa nga mga Adventist people, sa tuwa mga Sabbath keeper, unsa ang kaniadto, unsa ang kananiang instruction sa Ginoo kaniadto sa iyang katawhan, ni padayon na sa ato ang panahon karon, pinaagi sa council ang instruction ng sulat sa ato ang manalagna nga Sister Ellen G. White, na that prohibition should be regarded by every Sabbath keeper, solemn injunction from Jehovah. Kaya nga no de ang adlaw nga ipapahulay mga kaigsuonan, no? Ato na yung dungagan. Bubasa pag itawag mga statement nga sulat yapon sa ato ang propeta mga kaigsuonan. Palihog kong butang sa screen sa volume 6, no? 60355. Kay para ato maklarod katon dito sa volume 3 sa spiritual gifts mga kaigsuonan, those who neglect, no? Violate the fourth commandment. Atong dungagan mga kaigsunan sa 60355 paragraph 3, no? Palihog kog butang sa ato ang screen nya tagaan nato ni siya og pagtagad mga kaigsunan kay basin unya og nagunhon na tanga Brad ang gingon mangod dina subay pa sa amo ang nasabtan kung unsa daw imong lutoon sa Sabado. Andam mo ni muna sa Birnes palang daan. Andam kadaag kahoy, andam kadaag tubig, andam kadaan og kanang bugas, andam kag manok, tanan, ricados. Kay pagka Sabado, mo na to imong lutoon. Dili man gud ingnana ang buot ipasabot ni Sister Ellen G. White, no? Ang buot ipasabot niya mga kaigsunan atong dungagan, ha, kay nag-ingon na ra ba to ganina sa spiritual gifts nga violate the fourth commandment and are transgressors of God's law. Karon, anita sa volume 6, 355, paragraph 3 ni siya. Paragraph 3 ni siya. Sumala pa sa giingon, the Sabbath is not to be given to the repairing of garments, to the cooking of food, to pleasure seeking, or to any other worldly employment. Period. Klaro kaayo ang statement. Dili na nimo kinahanglan pa nga hubaron, di na nimo kinahanglan pa nga tagaan o lain nga kahulugan. Pwede ka magbuhat o meaning. Di naman kita kalusot, no? Ang gingon din he is, the Sabbath, no, is not to be given to the repairing of garments. Ang adlaw nga ipapahulay, wala kinigihatag aron sa pag-ayo sa imuhang, pagtahi sa imuhang mga sanina. Kay gihatag na sa Ginoo para sa pag-worship, sumala pa sa ito ang agisutan ka kanina. Meditation and worship, not to the repairing of garments. Ba't tayo ito mga kaigsunan, ha? Kaya ang adlaw nga ipapahulay, wala daw na siya gihatag alang sa pag-ayo sa imuha mga sanina na mga gisi, nawad ang magbotones, kulang ba og plancha, no? Wala ba na ayo og plaster ang imuha nga mga sanina na imong suloton sa adlaw nga sabado or bisan dili nimo suloton kanang imog yung gitoyo nga mag-ayo ka o nga sanina sa adlaw nga ipapaulay, magtahi baka sa gisi. Ang next ani is the Sabbath is not to be given to the cooking of food. So klaro kay mga kaigsunan, wala pa ta nagisgot ani ha, may tungod sa unsaong pag unsay atong buhaton, may tungod sa mga masakiton sa adlaw nga ipapaulay ato bas lang lutuan or dili. Ang atong giuna og take up mga kaigsunan is unsa man gyud ang specific nga instruction sa Ginoo in overall instruction may tungod sa adlaw papahulay. The Sabbath is not to be given, klaro, to the repairing of garments, klaro, to the cooking of food, to please your seeking. Mabito na no, nga kita nga mga Sabbath keeper. Ato yung bantayan mga kaigsunan ang ato ang behavior during the Sabbath. Basin nun niya, og na na-focus ta sa mga yaga-yaga, na-focus ta sa mga binuang, na-focus ta sa pagpakatawa, katistis, no? Unya imo nang gibuhat sa adlaw papahulay mo, na'y gitawag og please your seeking. No? Dili na, nakalimot ka nga, kanang adlaw na nga siya nga, balaan na to sa Ginoo. Or, to any other worldly employment. So nagtrabaho ka, government, kinahanglan yung ka mo rest ana. No? Wa jud kay trabaho na adlaw nga ipapahulay kay imong ginang rest day. Wa jud kay dili ka makita sa imong farm, dili ka makitaan sa imong nga shop, dili ka makitaan sa imong nga store, sa imong convenience store, o bisan unsa nga mga worldly employment diin asa ka connected. Totally, mga kaigsunan, sumala pa, dili jud ka, no? Totally nga, wala gyud trabaho. O pinakanindot na siya, mga kaigsunan, para sa tuwa. Nga, murag mga kaingutang advantage na para sa tuwa, no? Tungon kay, relax, magguntaan na, ilaw papahulay. Sumala pa sa itong gisgutan. Wala pa ta nag-gisgutan niya kung unsa gyud ang angin itong buhaton sa adlaw ng ipapahulay. Tungon kay, nasayod ra bata nga dunay daghan kay nga mga against may tungod sa Sabbath. Dunay mga against may tungod sa pagbantay sa adlaw nga ipapahulay kay kaniadto lagi daw. Pila na daw kuno ang napatay sa mga sabadista karon tungod kay kaniadto pagbugawas daw. Ala pat yon. No, adlaw na lang sila mga wala kayo na sabtan. May tungod anang adlaw nga ipapahulay unsa ang mga rules and regulations, unsa ang mga pamaagi tungod kay against the manggod daan. I-try na itong open ang ato mga huna-huna mga kaigsuunan para nga maabli ang ato ang salabutan, makuha na ito ang matagpunto sa ato ang gihisgutan. Pretty dali aragyo sa ito ang oras mga kaigsuunan. No? Pero I hope nga kining ato ang gihisgutan karon tipik lang ni siya sa ato apo yung pag-gihisgutan sa mga musunod nga mga adlaw mga kaigsunan. Bisag inani lang ni ang ato ang gisgutan karon tagain ni siya og tagain ni siya og pagtagad pamanlong pagayo basaha sabta unya pagampo sa Ginoo pangayoa ang kaalam pagsabot para nga imo ang masabtan kung unsa ang bot nga ipasabot mga kaigsunan. May gabi kang tita Christine no dinha sa may Cavite, Solusyon, kauban sa to ang pinalanggang amahan din ha, labinad kang tita o sa to ang mga manghod, may gabi o mayang pagpaminaw kaninyong tanan din ha. I hope nga naamo karon sa mayang kahimtang. Now mga kaigsunan, ang ato ang oras, dili na yun mo tugot, alas 6:53 na nindapit sa kagabion. Gusto lang ako nga ipaabot sa inyo ha, nga sa to ang pag-isot-isgot, i-try na to og paminaw ang mga buto.

Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Senten Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Senten Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso. Desminoria. No. Senten Plus Herbal Oil.
3: Kate, ikaw ni?
4: Uy!
3: Naanggo palagi ikaw, gini ba?
4: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
3: Ako'y mangutana ni Muni Ana. Remember, ahimtibay ako. So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
4: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santhon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
3: Adi ay ba? Abi ba na ako nag-shopping ka?
4: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igo ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon nag-usya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster magunin Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
5: Vitamin C, Vitamin C, Santhon Vitamin C.
6: Santhon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika.

All right, time check is now 3 minutes past the hour of 7 and this evening. And welcome po sa programang Love Life Stories with me, your Deji Love. Yes, playing your favorite love songs right here, right now. So for your greetings, dedication request, you can text me up to 0985-594-7179. Again, 0985-594-7179. Alright, sa lahat ng mga in love, feeling in love, brokenhearted right now. Yes. Sabay-sabay tayong ma-in-love right now, guys. Samahan niyo ako sa dalawang oras ng ating pagmamahalan. Knowing that, nung nakilala mo na siya, ay ngumiti ka na at sumaya. Kaya naman, sa mga oras na ito ay pagsasaluhan natin ang pinakamasarap at pinaka-exciting na part ngayong gabi. Alright, this is your Deji Love. Iingatan at mamahalin ka forever. And hi sa lahat ng mga avid listeners natin dyan. Would like to thanks also our former mayor, Mayor Alan Lopez Rilion, Honorable Esther Angoy, Honorable Nickel Suway Baguio, Pastora Rowena Duwalio, ang may-ari ng GM Car. Maraming salamat, ma'am. And of course, hindi makakalimutan ang ating kapulisan, the Tagum Police Station, the Chief of Police Sir Bahan, na talagang ang lakas, no, sumuporta ng programang ito. Alright, sa lahat-lahat ng mga nakikinig right now, especially sa ating mga kapulisan, kasundaluhan, oo nga, ingon pa ang taga 68th Infantry Battalion, mag-atang mi ma'am ha. Hi to, yes, Sir Jerry, Sergeant Jerry, and of course, akong friend din ha. Oo, si Sir Ryan, Sir Ryan, maayong pagpaminaw. Okay, right here, right now, this is your Deji Love. Iingatan at mamahalin ka forever. And yes, malay mo bukas. Bakit nga ba mahal natin ang isang taong walang pagpapahalaga sa nararamdaman natin? Bakit tumitibok ang puso natin sa isang taong hindi naman tayo mahal, hindi tayo gusto, pero siya pa rin ang sinisigaw ng iyong puso? Love is in the air, right here, right now.

hi to Irene na nagsasabing crush ka ayo na ako siya, Deji Love. Crush pong ko niya, pero dili siya manguyab na ako. Unsaon man ano? Alright, sa lahat ng mga in love ngayon, feeling in love dahil may crush daw sila na talagang, naghihintay lang, naligawan. Alright, sa lahat ng mga high school ngayon, nakikinig pa? Especially kay Joshua, study sa langga. And this program lang ga is that kailangan mong sabihin sa mama mo nakikinig ka ha. Okay, I love you all. Thank you for making us number one background your radio. Okay, sa lahat ng mga high school na nakikinig right now, sa lahat ng mga in love nga na ay crush, ayun, be careful sa inyong hangkasing-kasing mga langga. Here's a song para sa inyong lahat.

It's time for a perfect love story with me, your Deji Love. Dear Deji Love, bakit parang ako lang ang may pakialam sa pamilya namin? Ako nga pala si Albert ng Tagum City. 6 na taon kaming kasal ng asawa kong si Tonet, na mahal ko. Sino nga bang mag-aakala na ang naka-blind date ko lang noon ay mapapangasawa ko pala? Deji, habang niyayakap ko sa tabi ko, sabi ko, I love you, sobrang mahal kita. Sabi naman niya, salamat. Salamat ha. Salamat at yan ang nararamdaman mo. Akala ko kasi, ako lang ang pinanani, Cupido. I'm so in love with you, Albert. Sobrang salamat sa mga kaibigan natin na nagbigay daan sa atin para makilala at mahalin natin ang isa't isa. I love you forever, Albert. Naging kami, Deji Love, at makalipas ang 3 taon, nagpakasal kami ni Tonet. Tapos, nabiyayaan kami ng anak, si Baby Aren. Wala na akong hihilingin pa, Deji Love, dahil kahit anuman ang pagsubok na dumating sa amin, alam kong kakayanin ko dahil sa aking pamilya. Pero syempre, hindi perpekto ang pagsasama namin. Paminsan-minsan may selos, lalo na at konting away. Seloso kasi ako, Deji Love, pero alam ko naman na nasa lugar ang pagsiselos ko. Pero winaglit ko yon, lagi sa isipan ko ang pagsiselos kasi kailangan na mas mature na ako, emotion. Dahil may anak kami. Hanggang sa isang araw, Deji Love, pansin ko na malamig ang trato sa akin ng asawa ko. Okay naman siya bilang isang ina, pero parang lumalayo ang loob niya sa akin. Sinubukan ko siyang kausapin kung may problema ba kami, kasi lagi naman niya akong sinasabihan na wala. Hanggang sa pagkatapos ng 3rd birthday ng anak namin, Deji Love, nagulat na lang ako. Nagulat ako sa gustong mangyari ni Tonet. Nakipag-usap siya sa akin at sabi niya, Albert, babe, mahal, hindi ko alam kung mabibigla ka pero kailangan kong maging totoo, honest sa'yo. Sorry. Nawala na yung pagmamahal ko sa'yo. Sorry, pero may iba nang nagpapasaya sa akin. Si Hannah, Albert, si Hannah. Medyo nagulat ako, Deji Love. Kasi nga, si Hannah ay tomboy. Yes, Deji Love, totoo ang narinig mo. Tomboy si Hannah. Hindi ko alam noon kung pinagtitripan lang ba ako ng asawa ko. O ano, hindi ko alam kung tatawanan ko ba siya o sisigawan ko siya dahil parang hindi niya alam ang mga sinasabi niya. Pero nakita ko sa mukha niya na seryoso siya at umiiyak pa nga. Kaya sabi ko, Tonet? Tonet, naiintindihan mo ba yung sinasabi mo? Nakikipaghiwalay ka sa akin na parang walang importansya yung kung anong meron tayo? Na parang hindi ka kasal sa akin? Na parang wala kang asawa? Na parang hindi ako ang tatay ng anak mo? Na parang wala tayong pamilya? Tonet! Ano bang ginawa ni Hannah sa'yo? Sabihin mo nga, may nangyari na ba sa inyo? Matagal siyang nakasagot, Deji Love, pero sabi niya Deji na, oo, may nangyari na daw sa kanila ni Hannah.
masayang masaya daw siya sa piling ni Hannah. Nagulat ako, DJ Love. At dahil sa galit at inis ko, DJ, pinilit kong makipag-sex sa kanya. Pinuwersa ko siya. Neromansa ko siya mula ulo hanggang paa. Ginawa ko lahat at kinain ko yung baby girl niya para masatisfied siya. Yes, DJ Love, ginawa ko lahat nung time na yon na never kong ginawa mula nung kinasal kami. After sex namin, DJ

Ginagampanan naman niya ang pagiging ina sa anak namin pero binabaliwala na niya ako. Sobrang sakit kasi ginagawa ko lahat para sa relasyon namin. Pero kung itrato niya ako na parang hindi na niya ako kilala, parang hindi na niya ako kakilala. Did you love? Hirap na hirap ako. Gusto kong mag-cheat, gusto kong mambabae at makipaghiwalay sa kanya. Pero masyado ko siyang mahal kasi asawa ako siya. Nahihirapan ako ngayon dahil ang asawa ko ay na-in-love sa tomboy. Did you love? Sana'y mabigyan mo ako ng kaliwanagan sa aking problema. Ako nga pala si Albert at ito ang aking love life stories. Alright Albert, maraming salamat sa pagtitiwala kay Did you love? Maraming salamat din po sa ating former Mayor, Mayor Alan Lopez Rilioan, Attorney Lingling Estabilio, Pastora Rowena Duwalio ang may-ari ng GM Car. And thank you, the Tagum Police Station, Sir Bahan, the Chief of Police, Attorney, and Honorable Esther Angoy, Honorable Nicole Suwaybayo. Maraming maraming salamat po.

Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil.
6: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
5: Isang pahid lang
6: ng Sanfon Plus Herbal Oil.
5: Tanggal ang kati-kati.
6: Sanfon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
6: na all-in-one
5: sa

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sa usa ka haya o dinhi.
2: Kap, terkap, maguna na taguli kap.
3: Ha? Kasayo, God. Uni ara, master.
2: Kap, maniguro tabakay, wala ka kita ng sign diaw? Oh, kita ka?
3: Asya.
2: Kala na sa iba bao-bao ka daw. Maniguro na takap kayo, wala ka kita ng nakapaskel diya skilid kap. Remains will be cremated. So dito magpa-dugay-dugay. Dari pa siya mapil ta, lisod na kayo, tapasin na ta.
4: Exciting!
5: Alright, 30 minutes past the hour of 7 and this evening. And thank you so much for making us number one background new radio. Alright, meron po tayong caller on air. Hello, ma'am.

0: Hello, ma'am.
1: Hello.
0: Yes po. Ma'am, pwede pa kay kusog sa imong tingog?
1: Ah, okay, Kim. Kusog.
0: Okay, go ahead. Okay, go ahead, ma'am.
1: Wait lang, wait lang.
0: Okay. All right.
1: Mayong gabi sa tanan.
0: Mayong gabi, ma'am.
1: Nao karon sa kagabi yun. Ako di ay si Koan, si JC, na naasa Cebu karon. Na ako'y gamay nga i-share lang about sa akong kinabuhi nga naagihan.
0: Mm-mm.
1: Kaning, arita magsugod sa ako ang pamilya. Then, moto nga, nakuan mi sa ko ang pamilya, sa akong papa nga, na-abuse po ni ba?
0: Na-rape ka sa imong papa?
1: Mm-mm. Mm-mm. Ay, hindi dyan nga, kami nga tulo ka igsoon, nakaugkuan og nga na. Pero dili jug wala jug ko nga ingon nga nahilabtan ko sa papa nang hapit ra
0: kanang mulis cha lang.
1: Mm-hmm.
0: Okay, pero imong duha ka igsuon na rape gyud
1: ang akong magulang ra, maoy nakuan jud siya
0: na rape gyud imong magulang.
1: Oh, ning abot sa point nga na
0: nahilabtan gyud. Okay,
1: moto nga naka-decide sila nga ipakuha kay lain ba yung paminawon. Mato nga. Pagkasunod, akong magulang na ikatulo na mo. Nga, pagkahuman sa iya nga, ako na lang po doon sana habilin kaya ako kinamanghuran sa babae.
0: Mm-hmm.
1: Ako na pinasunod. Ngayon ato. Akong papa, grabe kaayo mga stigo sa mo ang atanan. Bisag mga laki kastigohon. Pero sa ako, sa mo, ato, wala sila ngayon nga gimulis siya. Kana ragi kastigo rapod sila.
0: Mamunal man dapat kusog man.
1: Oo. Dili jud ngayon nga basta-basta nga bunal. Dili jud ka hinungan og dili ka magasamad-samad imong kalawasan.
0: Mm.
1: Na moto mo. Hing abot sa point nga naglayas lagi ko kay naabot dayto sa kuan nga naisilingan namo na katug-an nga. Mm. Nga nakos akong ginikan akong amahan.
0: Mm-mm.
1: Kay bisag musulti ko sa akong ginat ako mama, dili ko pa nako sa akong mama.
0: Dili mo tuo imong papa, mama nga. Ingon anak ka bastos imong papa.
1: Oo, kay wala man daw amahan nga mabuhat sa anak nga inana.
0: Mm. Then
1: so mo ko nga no choice na lang gyud, dili ko matulog sa mga kay murag kami na lang buhing layo nila.
0: Ako okay.
1: Palayo sa ilaha kay parang makaiwas ra gihapon mi sa nga nang sitwasyon ni papa. Kaya basi kami na po masunod nga maingon dyan, maabot dyan sa point nga mabuntisan po niya na.
0: So ning layas so, ka?
1: Oo, na-disable din si papa. Then wala siya na priso kay dili daw ko katuuhan. Dili daw saan kay ang rason dato kaya lang nakita sa kuha kay bunog raman. Mm-hmm. Na wala mabod na kuhaan sa medical nga na girit ko anak.
0: Mm-hmm.
1: Basi na daw na tumura ko ni storya.
0: Okay.
1: Mm.
0: So, paglayo ni mo, ma'am.
1: Pagkatong ako yung isa ka magulang ay pangsunod. Pagka nato nga, sige siyang hubuan, sige siyang kuwanan sa akong papa. So, naulaw siya kay, kuwan naman to siya, first year college naman to siya. So, nag-inom siya gas. Nag-inom siya gas at yung time. Kaya dili raman dyan to isa ka beses gibuhat ni papa ngayon ato.
0: So, sa iya. Nagpakamatay siya o saba?
1: Magpakamatay yung ta siya.
0: Hapit,
1: pero nagapan. Oo, nagapan rapon sa mga silingan nga may nakakita.
0: So broken family gud mo. And karon ma'am, kumusta ang imuhang kinabuhi?
1: Kani nanginabuhi nga mag-inusara. Kauban sa mga anak nga ang trabaho para sa mga anak.
0: Naakay mga anak? Naakay ba na?
1: Wala, bulag mo sa akong bana.
0: Nga naman.
1: Mato nga, pagkawin po naman kasal na to kay nang nitaon po siya glain.
0: Imong kasal mo sa imong bana, ma'am?
1: Oo.
0: Ah, okay.
1: Okay. Kasal mi.
0: Pilang gani yung anak? Tolo?
1: Tolo.
0: Okay.
1: Pagini dyan nga, actually nga, iyaha dyan na tanan, isa ra iyaha anak.
0: Ah, isa ra.
1: Patong akong una nga anak, mato nga, kuan to, sa tungkutong naglayas-layas ko nga na buntisan gani ko sa laki kay, ang akong gihunahon na to, kay kung katong giapas na ko sa akong papo nga dito sa isla nya basig nay puruhan nga mo ako report bitaw nag-advance akong huna-huna nga basig yakong dalon pa uli nya dagat agi mig dagat pila ka oras nya basig iya akong ripon or iya akong iya kong kuanon ba hilabtan nya ihulog ko sa tapat na kung uban na lang kong laing lalaki kay dito jud ko makahuna-huna nga tanan nga kuan.
0: So katong lalaki nga imong giubanan nahigugma ka ato ma'am or wala?
1: Wala, kapit kalit din ito no, siya kainas.
0: So nakipag-sex siya pila yun? Nakipag-sex ka sa dili ni mo kaila para lang mabuntis ka?
1: Dili imong nga nakin kuan kay anak man ko nga time kay uban ra jud ko ato sa kuan nga dili siya naho kaila ing nagmakiloira ko nga muuban ko niya kay taong tunaw na kay kung uban ko sa akong papa na di puruan nga patyon ko or ripon ko des patyon anak taw then mato nga pagka kuan dato yung uban ko sa nakina kuan ko mako nga kukuha akong papa kay dili madawat sa akong papa nga time dati kay nga na siya nga o unsa ko na nagtanong para po din mo ano.
0: Okay.
1: O, atong pabuntis, nabuntis na ko. Nasupo siya sa kuha. Grabe niya, bro. Dili siya kadawat. Nangangato ko.
0: Imong pa, imong shopping. Okay, pala. Imong ba nakaroon, ma'am? Kumusta?
1: Kumusta? Wala na ko kahibalo kung kumusta na siya kay naminyo nang siya glain.
0: Okay. So, nagbulag mo that time kay nag-cheat siya, tama? Sa sorry to okay ma'am.
1: Kung pag-uli na ho sa Bohol, mao na to nga higayon nga pagbalik na ho Manila. Wa na ho damhang nga na day siya ka kapumpal dito sa laing nasod nga taga Ilahara pod. Mao to nga pag-abot na ko sa boarding house lain na iyahang ka kuan dito ah.
0: Okay, nasakpan nimo nga nag-sex sila.
1: Dili jud ingon nasakpan nag wala ko kasakop kay untong dako man to wala ko kasakop na nagpatungay siya o nag six la nasakpan na ko nga nana sa balay nagpuyo ang
0: babae
1: oo dito sa uli gitan og abroad.
0: Okay, so ma'am, sorry sa imuhang gibati nga kaagi. And I know dili lalim no nga from broken family then niabot sa point nga nahigugma ka nag-cheat gihapon imuhang bana na broken na pud ka. Kumusta ang imuhang gibati ron ma'am?
1: Wala ko kasabot din. Wala ako kakuan ng gunsa. Basta nga ako rin doon ako na akong mga anak. Okay ra nga, wala akong lapis akong kinabuhi. Basta nga akong mga anak safety nga. Maka, school lang tarong.
0: So, nagtrabaho ka karoon na ningkamot ka? Okay. Ma'am, I'm so proud of you and I'm so blessed nga ka nang ningbarog ka as a mama sa imuhang mga anak.
1: Kaya dapat man lang jud kay siyempre anak. Dili ko kumusundog sa akong mama nga kung unsay kuan dapat gani hingana ko sa akong mama nga kung gitarong lang mininyo siguro mga professional pod mi karon na taganon ta mo nang labot kung wala pa jud mininyo giingani saon man giingani man mininyo so nagpabilin gihapon tang pobre sa ato ang kinabuhi karon naglisod ta.
0: Okay, ma'am, mughatag og gamay ang advice ha. Kung guba ang imong kagahapon, kaya pa nimo bag-uhon ang imuhang kinabuhi karon, pinaagi sa pagtabang sa imong kaugalingon. Walay laing makatabang sa imong kaugalingon kung dili ikaw lang. Motuo ka na, ma'am?
1: Oo.
0: Yes. Dili imong silingan, dili lalaki, dili ang bisan kinsa, ikaw ang makatabang sa imong kaugalingon. Ug sa pagtabang nimo sa imong kaugalingon, ma'am, kinahanglan nimo ang tag-iya sa imong kinabuhi and that is Jesus.
1: Yes.
0: Oh, yay. Thank you, ma'am. No, kadanganing mag-pray ka kay Lord. Ay, Lord.
1: Parang napod ko, usahay, naka-question po ko sa Ginoo kay nga, no. Manong gitagaan ko niya yung ani nga pamilya niya or nga nga kinabuhi nga dili pud lalim baya. Moto nga nakakuan pud ko pero naka-realize na pud ko karon mo na nga himbalik pud ko sa Ginoo kay siyempre wala pud sa tanan yang sa tanan na huna tagamtaman nga kasakit. So tagaan gihapon ko niya kabaskog sa lawas para ma-protect makuanan na hong mga anak. Mo na nga, himbalik po kung kuan sa Ginoo nga, nga may pasaylo or mo alagad sa iya.
0: Okay, ma'am. Yes, ma'am. Si Lord lang yun ang makahatag na itong tinuod nga kalipay, makawala sa sakit nga atong gibati. Yes. Nakaroon, ma'am, naay lalaki nga nanguyab sa imuha or naakay kauyab?
1: Wala pa. Nakauyab ko, pero wala dyan nga nag-ingon nga puan nga nag...
0: Uyab-uyab lang?
1: Oo.
0: Fling-fling lang sa kakaroon?
1: Oo, pero nauna-hunaan ako nga katong nagbulag me ito nga time. Nano mo balik pa uwi nga permi man lang mao mang gihapon nga masakitan ka og lain og makikisama na naman ka ulit sa iyaha or mo kay kuana pud ka so mag-focus na lang ko sa akong mga anak sa
0: wala jud ka kahuna-huna og laki fling fling lang
1: ana nakakuan ko ana pero dili jud ingon nga totally nag-focus ko sa iyaha nga kuan pero sa karon wala. Sa karon lang, wala.
0: Okay, wala. Focus ka sa imong anak, trabaho, para sa imong mga anak.
1: Sa pamilya, bisan sa paman nga, kuan sa kong ginikanan, nag-support gihapon ko sa ila, kay maugay na hong giingon, bisag unsaon, baliktaron pa man nato atong kinabuhi. Ginikanan gihapon nato sila. Bisag unsaon nato sa likway, gihapon, ato gihapon na sila, gihapon ta nila nagikan. Wala ta kung wala sila.
0: Alright. I love you, ma'am. Salamat sa pag-share and pray right now. Naba kay Bible, ma'am?
1: Wala. Ga-pray rami. Ga-simbar ako permintin.
0: Okay. Wala kay Bible, no? Maningkamot na nga maka-Bible ka. Okay. Ma'am, I love you. Salamat ka ayo sa time, sa pagtawag. Pray right now, ma'am, ha, pag-ampo and pangayog-tabang kay Lord. Love you, ma'am. Salamat sa pagtawag. Nakay i-grade or nakay i-request nga kanta?
1: Mag-grade po ko, tapos ma-request ko kanta.
0: Sige, go ahead.
1: Mag-grade ko sa akong mga kanang barkada o kaibigan ako sa Dresa Loobs. Sa akong mga amiga tanan, sa akong amiga nga magmansari ugma, happy birthday mansari niya na Totski Yads. Sa tanan ako nga, dili na ko mapangalanan, shout out sa inyo. Og mukuan ko og song, request kag song.
0: Okay ma'am, go ahead.
1: Dance with my father.
0: Dance with my father, oh love gihapon na yung papa.
1: Yes. Kaya siyempre, bisag wala ko katagamtam o paghigugma sa akong ginikanan, love hapon ako sila.
0: That's okay. I understand. Thank you, ma'am. I love you. Good night.
1: Isa pa. Kuan ka ng basta't maghintay ka lamang.
0: Basta't maghintay ka lamang. Okay.
1: Thank you po.
0: Basta't kasama kita?
1: Hindi, basta't maghintay ka lamang.
0: Basta't maghintay ka lang. O pangitaon ako na ma'am ha, pero i-play na ako ning Dance with My Father. Okay ma'am, good night. Thank you sa pagtawag.
1: Okay.
0: Stay strong. Okay, pakipatay po. Alright, sa lahat ng mga avid listeners right now, maraming salamat. And sa ating caller, I love you. Stay strong in the Lord. Love ka ni Jesus, okay? Okay.

0: right, 48 minutes past the hour of 7 and this evening. And thank you po for making us number one background in your radio. 107.1 XFM, 99.1 FM. Mati, maraming salamat. Alright, hi daw sa mga gwapong kasundaluhan ng 68th Infantry Battalion and 48 IB, 7ID. Alright, maraming salamat po. And hi nga pala kay Maymay na umiiyak ngayon. May, oh, unsa man kalisod ang imuhang problema karon? Nakadungog ka atong caller, May. Diba? Grabe ka worst sa iyahang experience. Broken family. Ang ending gihapon na broken na pod. Kay iyahang husband, gibinuangan siya. Sakit ka ayon sa iyang part. Labi na karon nga single mom siya. Nangandoy siya o gugma. Nangita siya o gugma. Nanginahanglan siya o gugma. But you know what, mga langga, ang tinuod nga gugma, naaragid kay Lord. Ay, kalami. Yes po. You know what, kita usahay nagapangita tag higugmaon ta. Makarelate man pud ko ana, good. Di ba? So kitang tanan makarelate ana. And I know my nga unta. Unta ma-realize nimo nga life is beautiful para magsigita og mukmuk, magsigita og kasakitan. Okay, and ayun. Hey daw kay Janjan, na broken-hearted po daw. I love you, Janjan. You know what, Jan? Pwede tamo i-partner ni Maymay para mas happy ang life. Hala, lain lang si DJ Love, gitugpo-tugpo niya ang mga broken-hearted. Well, actually, pwede lang naman.
1: Lame kayo!
0: Lame kayo!
2: Heart ngayon!
0: Diba?
2: Nandyan ka na!
0: Sarap naman. Hoy, life is short. Life is short para magsigitag ka broken-hearted, magsigita og kasakitan. I-enjoy ang life. Kung na ay lalaki, na ay babae, nga maghatag ni mong kalipay, then go ahead. As long as wala kay maapakan, as long as wala kay mapasakitan, as long as nag-enjoy mo sa tama, di ba? And yun lang, enjoy lang ang buhay nang wala tayong nasasaktan. Mag-enjoy kahit na in a secret way na wala kayong naaapakan. Alright, okay. And this song, next song, ganahan ko ano yung kanta. Oh, ako ni siya gabi, nagsige natulog. Well, natulog ko gabi, padalong ko matulog. Sige ko og ganta-kantaan nga kanta. Because there's someone, yes, there's someone na kanang nagdula-dula sa akong huna-huna. Nga kanang
1: Lame kayo.
0: Yes, pero sige na lang, ako na lang to, pero I know nga naapod sa inyo hakaroon nga kana ganing there's someone nga dili nimo malimtan. There's someone nga nag-remind sa imong hunahuna, sa imong kasing-kasing. Bakit ko siya minahal? Bakit ganun kadali? Bakit? Ay, tapos hindi ka pinapahalagahan. Rejected ka sa kaniya. Tinignan mo yung sarili mo, maganda ka naman. Marami namang naghahabol sa'yo, pero bakit siya?
1: Lame kayo!
0: Secret!
1: Ayun. You're old.
0: Ako, bakit gamba, no? Kung sino pa yung nagugustuhan natin, kung sino pa yung gustong-gusto mo, kung sino pa yung mahal na mahal mo, kung sino pa yung, kung saan pa tumitibok ang puso mo, dun pa, siya pa ang ayaw sa'yo. Alright, sa lahat ng mga in love, feeling in love, broken-hearted right now, wag na wag kayong aalis. Sabay-sabay tayong ma-in love at mag-move on tonight. This is your DJ Love. Iingatan at mamahalin ka forever.

0: Protection pa sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa Subuk na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold! Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina! Santon Plus Gold! Kalusugan ng iyong pamilya! Siguradong protektado! A quality product of Yesco Health! Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide!
1: Santon Plus Coffee Mix User, atong paminawan!
2: Ako si GR, taga Milita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkakuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaod to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Na, may pa akong matiyag, tistingibla.
1: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
3: Kudi ay si Alvin, biker nga si Giga Subawan. Isip ko sa kasyclist, firmigid kong natumar o Premium D3. Aron lagsik firmi ang ako mga tiil o dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayos sab ang Premium D3 kay namatikdan ako nga di na ko ginasipun o wala na ko ginasubawan.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
4: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
5: Dili na lagi.
4: Kalit malang nausap ang imong huna-huna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
5: Sa muka, oy.
4: Nung ba? Gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
5: I'm tired. Stress.
4: Dong.
5: Unsa man gyud?
4: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni awa, imnani, aron ganado ka. Sige na.
5: Turbo?

0: Supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Senten Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Senten Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Senten Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: 568.
1: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
3: Saan naging kamat yan si Mukuna ni Mubana?
4: Hi! Nahilo sa balang, hoy.
3: Ah! Ang ikaduha ni Mubana, o sige kamat yan?
4: Oo, gyapon. Mm-hmm. Nahilo gyapon sa balang, hoy.
3: Ah! Katong ikatulo ni Mubana, bana, o sa magiging kamat yan ato?
4: Mahumaopod. Nahilo po siya sa balang, hoy.
3: Muba! Ah! Naman kay ikaupat nga bana, o sa magiging kamat yan ato niya?
4: Ay, dagsaba, ha? Akong gipuspusa ng iyang ulo.
3: Di ay?
4: Gahay mong kay ulo. Ah! Mano mo kawag balang, huy.

Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin. Pero ang sweldo, hagbayrang nilayas. Ano, exciting?

0: Alright, 4 minutes past the hour of 8 and this evening, and maraming salamat po sa pakikinig right now. Sa lahat ng mga avid listeners natin, maraming salamat, especially sa atong mga staff nga naminaw daw karon kay Jerry. Happy listening, sir. And Len Antonio Talde ng Mati, maayong pagpaminaw. Kay Harold Salang, I love you Harold Salang, ng Kamansin New Sambog, New Corilla. And to my bride ng Crime Buster, Albeos Gar, maayong pagpaminaw. Okay, and oh, excited? Excited? Are you excited to be with me tonight? In love ako, Deji Love. And nangita akong textmate. Okay, nangita siyag textmate 0936. Iyahang number 09936851361. Again, 09936851361. And si Jan Barrete, nangita pong textmate 09853279028. Again, 09853279028. All right. Our text line once again, sa mga wala pa kakuha sa tong text line nga karon pa no ka tune in, our text line is 0985-594-7179. Again, 0985-594-7179. Alright, DJ, nangita ko og sundalo nga lamion. Ha, ambot DJ oy. Dili man ko matagam bisan ma-broken pa kog sundalo. Kay minyo ako, last boyfriend, still sundalo gihapon akong gusto, ha. Na-assign naman good sa layo akong sundalo, DJ. Oy, dili na pod ko mag-expect kay minyo baya to, no. Hide my identity, ha, DJ Love. Oh, over naman ni siya. Kasi di ka matagam sa sundalo, dapat matagam mo sa sundalo. Hoy, over mani. Okay, sige, imuha man ng katungod nga dili ka matagam nga sundalo yun, imuhang permi uyabon, bahalag minyo, pero ayaw lang po ng minyo, be. Ayaw ng minyo, kung pwede daghan mag binata. Actually, nagani ko yung mga brad ng mga single, nangita og uyab. Okay, try na ko silang sulti kung gusto sila sa imo.
1: Secret.
0: Okay. And Bimboy, hi, okay, DJ, permi ko awayon. Permi ko awayon sa ako ang asawa, DJ, pag dili na ko siya hilabtan. Kapoy na akong lawas, idaran na pod ko. Oh, sir.
2: Lame kayo.
0: May pa ka, sir, kanang permi kahilabtan. Joke lang. Sir, kung kana ang imuhang problema, nga dili na ka makaperform, siguro istoryahon ninyog tarong sa imuhang asawa, no? Magstoryahan na imog tarong, i-explain nimo sa iya pag-ayo nga mauna imong sitwasyon, mauna imong kondisyon, aron mas masabtan niya, okay? Kay kung masuko pod ka, magsamot ang inyuhang away, mag-trouble mo, and dili na hinuon healthy, di ba? Nga labi na kung naamoy mga anak, makadungog, magsiningkahay, na,
2: okay,
0: kayo. Ano nga po, hindi mo lang, di ba? Di ba, sir? Ulaw ka, ayun na. Mauna usahay na yung mga bata, na yung mga anak nga barumbado, bastos. Kasi narinig, no? Madungog nila sa ginikanan. O, you know what? The basic unit in the society is family. Maunang dapat, mga mama o papa o mag-away manggaling mo, ayaw na ipadungog sa inyohang mga anak. Labi na kung ang inyohang awayan, nonsense ra kayo.
2: Lame kayo!
0: Beto, no, actually, wala mong pod ko ka-relate, ana. Hindi ko ka-relate, ana, kayo. Wala ko ka-tries. Aray ko, aray! Ano ba yun? And did you request ng kantang ng Hihinayang, dedicated lang sa akong ex-GF na sinayang ko lang ang pagmamahal niya. Ngayon ay meron na siyang iba, DJ Love. Masakit pero tanggap ko na dahil ako naman ang dahilan kung bakit siya nagmahal ng iba. Manausahay matagamta. Ikaw pala ang dahilan kaya siya naghanap ng iba, so dapat huwag kang masaktan. Diba? Ano bang ginawa mo ni Loco? Nag-cheat ka? And ayun, normal na mangita siya glain. Ipagpalit yun ka kay dili ka deserving higugmaon. And all you have to do now is to move on, move forward sa kinabuhi. And hi sa taga New Corilla, especially kay Ricky, Jelay, Ronnie Maki from Rossi Basanias. Maayong pagpaminaw, Rossi Basanias. And greet me din sa Night Market Mawab, DJ Love. Lanog-lanog ka din hi. Aisa Fuentes. Ayun. Hi, Aisa Fuentes. Uy, regards day ko sa taga Mawab. Na ako'y friend din ha before. And, oo, daghan kong mga friend din na sa Mawab. Na ako'y na-classmate. Nakalimutan ko sa pangalan.
1: Ayaw!
0: Naakod ko eh. Ay, oh, dool po na sa 10th division na. And DJ, nakarelate ko sa sender. Naghila ko karon. Oh, as a sender o caller. Oh, nga no. Kahit ako umiiyak eh. Tululuha ko dun sa caller. And DJ, wala pa minatulog. Study while naminaw sa imuha. Greet kay Isabel Banyas. Nga guwapa kaayo. Liwat sa imuha, DJ Love. Eh?
3: Secret.
0: Eh, crush ta ka, DJ. Ay.
3: Secret.
0: Kilig naman yan.
4: At ngayon, nandyan ka na.
0: Ay, kilig na yan.
2: Lame kayo.
0: Okay, thank you. Normal man ang magka-crush ka kay anaman kay kasing-kasing. Oh, lisod board.
2: Lame kayo.
1: Ayaw!
0: Oh, kung dili ta maka-crush, ibig sabihin, wala tayong puso niyan. Okay, and DJ Guapa, pa-play ko, Bim. Do I have to cry for you? Please, okay. Sige kog hila karon kay sakit kaayo ang gibuhat sa akong uyab. Nasakpan yun na ako sila, DJ Love, sa boarding house. Oh, sorry to hear this one. Oo, nakatry po, nakatry akong friend, ako'y friend nga. Di lang na ako i-mention yung pangalan. Gawas lang, okay, i-mention ako, ugma, mananghid ko sa iya ha. Si, friend ako si Kasia. Gi-add to na niya iyang uyab sa boarding house. I-surprise nila kay anniversary nila. Pag-add to niya sa boarding house, nakapatong.
3: You're old.
0: Oo, yun, sakit ka ayo. As in, gigakos gina ako siya. Gigakos na ako akong friend. Tama na, yun, nasi wild. Ulaw. Oo, as yung mga taong nasasaktan, no? Unsahay, wala sa ilang mood. Muna nga, advisan gud ta mga langga. Ipahariun yun ninyo ang fruit of the spirit nga mabasa sa Galatia 5:22, that kanang verse, no, ganahan ko din ha. Mabasa nimo din ha ang control sa imuhang kaugalingon nga dapat na anak kay unsa man ang professional lagi ka? Yes. Nga wala kay batasan. Teacher ka, nurse ka, doctor ka, nga wala kay batasan. Oo, pulis lagi ka, sundalo ka, wakay buot. Wala kay buot, oh, lagi hapon. So dapat pahariun yun, ka na ganing mabasa din nga. Dapat na kay self-control. Oo, nga ka na ganing, suko na kayo ka, lakot na kay ka.
5: Sana all.
0: Utong na lang. Ako ni utong na lang ko. Gitulon na lang na ako para. Di ba? Tunlan ang dapat tunlan para dili masakitan. Ayun. So, pahariin lang yun, no, self, patience, okay, understanding. Pareha itong, ayaw niyo sunduga itong babae nga nagwala ha, namunal og helmet. Kung makita ninyo once, okay.
2: Lame ka!
1: Ayaw!
0: Kasi ano yun eh. Kung makita ninyo ay inyohang uyab, inyohang bana nga naay kauban nga babae, relax. Kalma. Inhale. Oh, exhale. Di ba? Yun lang. Relax. Huminga ng malalim. Huwag agad-agad. Diba? Kanang, ako sukad namin yung glory to God. Never pa ko yung mag, ano, na kong mama. Daot ang... Wala na kayo. Daot akong mama. Love-love na akong mama. Pero akong mama, good permente, sige, yaw-yaw. Namunan na akong mama, bisan minya. Oh. So, ayun. Never ko mag-yaw-yaw. Gipasakitan ko. Gibiyaan ko. Pinagpalit.
5: Sana o...
0: Oh, iniwan ako? Pinagpalit?
1: Samalamig, samalamig.
3: Secret.
0: Ayan. Okay lang. Relax lang. May hilak. Oh, hilak ka dali.
3: Secret.
0: Oh, ni hilak. Syempre, normal mo hilak. Kinaamon ko'y mata. Oh, pero after ana, relax. Okay na. Alangan na magwala ko. Alangan naman, di ba? Never. Give up. Enjoy. And okay lang, di ba? So, yun, girls, no? Kung if ever naamoy uyabuhon, kung dili na sila ganahan din, okay. Give up. Ana lang gud ka simple, pero kung ganahan pa siya sa imuha din, okay, mag-enjoy ta. Ay, taman sa ginhawa. Okay, gugma ay taman sa ginhawa. Pero kung dili na siya, ayun na. Okay, and hi to Nonoy and Leia Corpus and DJ, pa please advise akong uyab. Agabi pa ni no, pero gi-text na pod karon ni Hangyo makipag-sex ako kay magmansari daw mi dapat mag-sex daw mi. Kung love ba daw ko niya, dapat ipakita na ko nga love na ko siya. DJ love na kulbaan ko kay ha? Ugma na inyo hang mansari? Halaka, joke lang. Sumbong ta ko mama. Hoy langga. Pilagay mo idad langga. I-text ako abi. Ayaw pag dali-dali, no? Ayaw ihatag ang bataan sa lalaki nga wala ka kanang ning dili pa ka sure nga siya nagyud. Di ba? Ayaw ayaw lagi ninyo i-normalize ang sex karon, guys. Kay grabe kataas ang HIV, promise. Oo, grabe kataas and gusto mo magkasakit mo ana. Okay lang unta uno. Kabalo mo nga nung usahay magkasakit og HIV kasi nga damak. damak. Daghag damak, di kabalo manghugas. Oo, di kabalo manghinlo, baho. Hoy, bago mang maguyab-uyab, dapat limpyo mo. Mao yung pinaka number one asset for me, ha. Ang pinaka nindot gyud sa lalaki and even sa babae dapat humot, ha.
2: Lamekaya.
0: Yes, kanang humot.
2: Lamekaya.
0: Kanang permente ka manghugas. Oo, sa tanan lawas nimo kamot, tiil, sa panang hugasan dapat hugasan.
2: Lamekaya.
0: Oo, panghugas mo permi, dapat limpyo na, maligo, adlaw-adlaw.
2: Samalamig, samalamig.
0: Okay, para humot. Diba, alam mo nang humot. O simhoton, okay, humot kaayo. Okay, and again ha, ayaw ninyo i-normalize ang sex karon kay taas kaayo ang HIV and delikado kaayo na. And texter 6654, DJ Love, nangita ko textmate nga babae. Okay, 09-5093-26654. Dahil higugmaon na ko siya hangtod, did you love? Ay! O sige, i-play sa anak ko niya kanta, be. Kaya kagikilig ko, ani. And I know, gikilig mo, okay? Para sa mga lalaki nga, in love ka ayo sa ilahang, higugma. Love is in the air.

kaya wag mo nang pahalagahan pa yung mga taong walang pagpapahalaga sa nararamdaman mo. To Ryan, move on. Crush daw ka ni Jelay. Katapad ramor din ha. Oo, imot-imot pa ka pero naanday tapad ni mo din ha nga nagkagusto sa imuha. Eee!

Alright, 25 minutes past the hour of 8 and this evening, and this time check brought to us by Santon Plus Gold. Kapi na, magkapi na. Alright, and hi to Marjun na hanggang ngayon ay mahal na mahal pa rin ang kanyang ex-girlfriend na si Aisa. Aisa, kung naririnig mo to ngayon, Aisa, mahal na mahal ka pa rin ni Marjun. Ikaw pa rin daw ang babaeng gusto niyang makasama sa habang buhay. Nagkamali daw siya. Sorry daw kung nagawa niya yun sa'yo, pero hindi niya sinasadya. Sana naman ay pagbigyan mo pa siya ng second chance. Anyway, everybody deserve a second chance, Aisa. Okay? I love you both, guys. Unta magbalik na mo.

30 minutes past the hour of 8 and this evening, and maraming salamat po sa lahat ng mga tatay nato din ha, mga papa nga di nakasugakod ang mga tuhod unya kinahanglan na nga pabarugon ang dapat pabarugon. Inom og Santon Plus Gold and Turbo. Ang Santon Plus Gold vitamins na mga langga no nga pwede bisan bata. Ang Turbo is para lang na sa mga tatay and mga papa nga naay asawa. Okay? Ang liwanag ng buhay. Bakit ako para natawa? Okay, kinilig ako, Marjun. Pagbalik na mo. Oo, ako nang unta, wala na emote, wala na yung salty, did you love? Oo, wala na yung sumbong. Akong madungog sa inyo ha nga. Guys, nagbalik na mi. Okay, hi sa akong mga friend. Nga mga nurse, nga gwapa kaayo. Dili na ko need magpa-inject. Kamu, magkaraan ko ninyo. Ano kinahanglan magpa-inject? Oh. Okay. Alright, this time, magbibigay ng advice sa Deji Love sa ating sender na si Albert. Alright, ang hirap no, pinagpalit ka sa tomboy. Parang feeling mo sa, yung feeling na nakaka-insulto, but you know, Sir Albert, 6 na taon, may anak kayo. Tapos isang araw, sasabihin lang ni Tonet na may iba na siya. Nagpapasaya sa kanya, tapos tomboy pa. I know the feeling of kanaganing murakag na insulto, sir, but kaya mo yan. I know, parang binagsakan ka ng langit at lupa. Yung sakit, yung gulat, yung galit mo, yung takot mo, lahat sabay-sabay. Naiintindihan kita. Pero Albert, kailangan nating pag-usapan ng matino, okay? Una, Albert, nasaktan ka. Valid yan. 6 years kayo, pamilya mo, si Baby Aren. Natural lang na magalit ka, masaktan ka, magpanik ka. Pero Albert, pakinggan mo ako sa part na to, ha? Mahalaga to at kailangan mong malaman. Yung ginawa mong pinilit mong makipag-sex sa kanya, kahit ayaw niya, hindi yun solusyon. Alam ko, galing yun sa takot na mawala siya. Gusto mo lang na patunayan na mahal mo pa siya. Gusto mong patunayan na lalaki ka. Oh, bakit mo ako pinagpalit? Sa tumboy pa. Alam kong nabastos ka sa part na yun. Pero Albert, kapag pinilit mo ang isang tao, ang isang babae sa sex, hindi yun pag-ibig. Yun ay pananakit. At yun yung magiging mas malaking pader sa pagitan nyo. Hindi kita i-judge, okay? Tao ka lang na nasasaktan, pero kailangan natin aminin na mali yun para makapagsimula tayo ng tama. Pangalawa, Sir Albert, hindi mo mapipilit ang pag-ibig. Sabi nga ni Tonet, nawala na yung pagmamahal ko sa'yo, so masakit, tanggapin mo. Sobrang sakit, Albert. Pero Albert, kahit anong galing mo sa kama, kahit anong romansa mo pa, kahit anong kain mo pa, kung wala na sa puso niya, hindi na mababalik yung dati. Si Hannah ang nagpapasaya sa kanya. Masakit man, pero yun yung totoo. Diba? Dapat sana nung una pa lang kinain mo na. At Albert, hindi kasalanan ni Hannah kung sino minahal ni Tonet. Hindi rin kasalanan ni Tonet na nagbago yung feelings niya sa'yo. Ang masakit lang, hindi niya sinabi agad. Now, ano ang gagawin mo ngayon, Albert? Of course, unang-una humingi ka ng tawad sa pagpilit. No, na makipag-sex sa kanya, hindi para ibalik siya, kundi para lang manumbalik yung respeto niyo.
Sabihin mo sa kanya, Tonet. Sorry sa ginawa ko, nasaktan kita. Nagpanik ako ng mga panahon na yon, hindi tama yon. No, be honest sa nararamdaman mo. Then pangalawa, mag-usap kayo para kay Baby Aren. Hindi para sa yung dalawa, okay? Sa inyong dalawa lang, kundi para sa anak niyo. Sabihin mo, Tonet, ano ba talaga gusto mo? Maghiwalay na ba talaga tayo? Paano natin aalagaan si Aren? Paano yung bahay? Paano yung gastusin? 'Di ba? At kasi kahit maghiwalay kayo, magulang pa rin kayo. Yan ang hindi mabubura, mabura man ang pag-ibig niyo. Pangatlo, hayaan mo siyang mamili. Alam kong ang sakit, Albert, pero Albert, yung totoong kinukulong mo siya, lalo lang siyang lalayo. Mas maganda yung siya mismo, yung umalis ng malinis, kaysa araw-araw kayong nagsama sa iisang bahay pero hindi na kayo masaya at hindi na nagkakaintindihan. Pang-apat, humingi ka ng tulong. Hindi mo to kayang buhatin mag-isa. Okay? Pwede kang lumapit sa barangay, Lupon, sa DSWD para sa family meditation, okay? Pwede rin lumapit ka sa mga pastors. Yes, meron akong, marami akong kilalang pastors. Text-text tayo mamaya, okay? Pwede rin sa pare. Okay, kailangan nyo ng third person na walang bias para mas ma-enlighten pa kayo, okay? And then huling sasabihin ko sa iyo, Sir Albert, Albert, 6 years nyo, hindi basta-basta mabubura yun, yung relasyon nyo. Pero yung pag-ibig, minsan nauubos yun at hindi natin kontrolado yun. Yung kontrolado mo ngayon, kung paano ka magiging tatay sa anak nyo. Paano mo irerespeto yung sarili mo? Paano mo haharap sa sakit na to nang hindi ka na nananakit ng iba? Alam mo, Sir Albert, hindi ka talo kung bibitaw ka. Matalo ka lang kung mananatili ka sa bahay na ikaw lang yung lumalaban. At mas matatalo ka kung sa galit mas marami kayong masasaktan. Tandaan mo, hindi porket naghiwalay kayo, bagsak na ang pamilya nyo. Pamilya pa rin kayo. Iba lang yung anyo. Okay? Sir Albert, nandito lang si Deji Love. Umiyak ka kung gusto mong umiyak. Sumigaw ka kung gusto mong sumigaw. Sir Albert, naiintindihan kita. Okay, kumusta si Bibi Aren? Kumusta ka? I-update mo ako, okay? Mahigpit na yakap sa'yo, hindi ka nag-iisa. Magdasal ka at sabihin mo kay Lord lahat-lahat ng sama ng loob mo. Yung bang gusto ko sa mga oras na ito, pwede kang sumigaw, pwede kang mag-open up kay Lord, no? Pwede kang muluhod, mag-open up kay Lord na sabihin mo yung nararamdaman mo, Lord, sobrang sakit na, bigat na, tulungan mo ako. Yun, maging open tayo kay Lord. Si Lord lang kasi yung nakakaintindi sa lahat ng nararamdaman natin, guys. Okay? Alright, kung nakakaramdam ka ng galit, ng sobrang hindi mo na makontrol, okay, huwag kang gumawa ng mga hindi ka nais-nais. Pwede kang tumawag sa PNP, Women and Children Protection Desk, o sa barangay nyo para sa kapakanan yung lahat. Okay, Sir Albert, maraming salamat sa pagtitiwala mo kay Deji Love at sa lahat ng mga avid listeners natin ngayon, sa lahat pa ng may mga problema, no, na parang ayaw mawala yung sakit sa puso, sa isip. Di, mga langga na alang si Deji Love. Dilita mo biyaan. Okay? As long as naa si Lord, as long as naa si God nga kanang atong matawag na aragid ko. Okay? I love you all. And this song going out to Ma'am Jocelyn nga in love sa iyahang bana, para na pud sa imo Sir Albert nga naminaw karon, and praying sa inyo ha nga mag-asawa nga makaya pa. Pero kung wala na Sir Albert, ayaw na ipugos ang dapat ipugos. Okay, I love you all. Ang pagmamahal na
talagang magtatagal ay yung pagmamahal na mahal niyo ang isa't isa. Love is in the air.

right, 43 minutes past the hour of 8 and this evening. And hi nga pala kay Ital, nga naasa Kuwait karon, mga naasa abroad. Ang atong caller gabi nga guwapa, sexy na i-dimple, gibiyaan sa iyang bana, ug karon single and available. Nangita og pulis, sir. Oh, ma'am, tama ba ito? And to Sir Lucky Brad, Lucky 1017. Okay, hi daw sa taga Pedmo, Davao de Oro. PPO from Chad Aidar. Aidar? Okay. Chad Aidar Brad ng Magic 5 Fraternity, Crime Buster, atong mga gwapong pulis sa Pedmo, Davao de Oro, PPO. Maraming salamat. And here's a song, Somewhere Down the Road, para kay Ital na in love at naghahanap nang the one na mamahalin niya at mamahalin siya ng tapat at totoo. At kay Jessamy na nagmahal sa lalaking may asawa na. I love you, Jessamy.

0: 48 minutes past the hour of 8 and this evening. And maraming salamat sa lahat ng mga guardians nakikinig right now, sa mga Brad and Sis nga nagtapok. Wow, nakakataba naman ang puso. Ayun, sa atong mga guardians, moderate guardians. Oo, and Torabel, nga gwapo nga pulis. Sa mga gwapo nga pulis daw, din sa mati. Ay, daghang itong mga Bradin ha. Okay, and okay, ayun, ano ba to? Gisendan ko, ay. Ayun. Ay, girls, nga, gusto lang na ako klaruhan, girls, ha. Kung ang lalaki nag-inday palad, inday palad, ang babae, dili man pwede mag-inday palad. Okay, sorry to this, SPJ, tagaan ng tamog idea. And gusto lang nako i-confirm. Sorry, naka-smile ko kadali. Gabi nagbasa ko Bible. Na ako'y nabasa, i-text, isenda ko sa inyo ha. Okay? Basin una ko'y mag-disappoint. Dili ba yan ni siya, ano nga station. Pero guys, kanang likayan lang ang pag-inday palad kay dili siya healthy spiritually. And mga babae, ayaw mo pagsundog sa mga lalaki nga nag-inday palad, kanya, kita murag lain man. Murag, wala man guna gidesign ni Lord nga makipag-sex ka sa imong kaugalingon. Kasi kung mag-inday palad ka, ibig sabihin no, nakipag-sex ka sa imuhang kaugalingon. Secret. Lamek! Yes po. Dili siya healthy and likayan. So I dili ko approve ana. Mahalag kung na feel ni mo nga kada ganing murag kanang lami na kayo. Ayaw. Kung na feel kung na-feel na ni mo nang murag ka nang gusto na kayo, pagsayo-sayo na lang. Actually, nagasayo-sayo ko.
1: Ayaw!
0: Mag-zumba.
1: Ayaw!
2: You're old.
0: Ay, sama. Inom sa tagtubig, be. Wala na itubig.
2: You're old.
0: Ayun. Sige. Seryoso, ha? Ayun, wala na gidesign ni Lord. If mabati ni mo nang ingon ana nga, murag nakabati na kauga ng init sa lawas. Mabati na kauga ng there's something wrong, murag.
1: Ayaw!
0: Stop it. Wag kang tumawa, seryoso ako. Kung dili ka mo basag Bible, kung walay Bible ni mo gadala, pag-pray. Okay, mag-pray ka. Lord, please help me nga kanang murag digbati ko o ganang something sa akong lawas. I-rebuke. Kabalo mo anong rebuke? So, i-rebuke ni may mong kaugalingon. Kanang mo tawag ang name ni Jesus. In Jesus' name, ano ba? Para mawala ang kanang mga pagbati na kanang ganing murag gusto ng ganin mo. Kanang I know that feeling. Uy, oh, babae ba ako? I know that.
2: Samalamig kayo.
0: Ayun. Babae ko, maka-feel ko, Anna. Pero guys, please, I want you to respect yourself and wala na gidesign ni Lord. Ang gidesign yun ni Lord, babae o lalaki yun, okay? Maugin na sila ang magbuhat, Anna. Pero kung ikaw magbuhat sa imong kaugalingon, Anna, masturbate man na. Kung sa Bisaya pa, nahibalan ako na kay sa akong Brad, no? Na ako'y Brad nga sa CB, si Brad Pilipinas, Brad. Inday palad, matod pa niya. Sa kuan, masturbate. So, ayaw ninyo na buhata, okay? Likay na, kay sala na siya. Sorry sa word, ha? Sorry ka, ayaw ha? Kung ako nang gisulti sa inyo, ha? Nasala siya. Kailangan gud mo ma-aware, Anna. Kailangan mo ma-inform nga sala mag-inday palad. Okay. I love you. All right. And this time, I just want you to know that, guys, the healthiest relationship you'll ever have, start with yourself, okay? Bago mo hanapin ang taong mamahalin ka, matutunan mo munang mahalin ang sarili mo. Dahil kapag alam mo ang worth mo, hindi ka mananatili sa taong paulit-ulit kang sinasaktan. At hindi mo hahayaang mawala ang sarili mo para lang manatili sa isang relasyon. Kapag healthy ang relationship mo sa sarili mo, mas marunong kang mag-set ng boundaries. Mas alam mo kung ano ang deserve mo at mas matalino kang pumili ng taong papasukin mo sa buhay mo. Dahil hindi mo kailangan ng taong bubuo sa iyo. Kailangan mo ng taong sasabay sa iyo habang pareho kayong nag-grow. Again, the healthiest relationship you'll ever have, start with yourself kapag natutunan mong mahalin at respetuhin ang sarili mo. Mas matuto ka ring pumili ng taong mamahalin ka ng tama. Alright, good night. This is your day, G-Love. Iingatan at mamahalin ka forever. Thank you po. Thank you po. And again, ugma na pod at same time, same station right here at 107.1 XFM and 99.1 FM Mati. This is your Digi Love. Love is in the air. Good night. I love you. Mwah.

0: kahaya. O dinhi.
1: Kap-kap, terkap maguna na tagulikap.
2: Ha? Kasayo, God. Unya ra, master.
1: Kap, maniguro tabakay. O kakakita ng sign diyaw. O, oh, kita ka?
2: Asya.
1: Kanang nasa ibabaw-baw ka na. Maniguro ng takap kayo. O kakakita ng nakapaskil diya skilid kap.
3: Remains will be cremated.
1: So dito magpa-dugay-dugay. Dari pa siyang mapil ta. Lisod na kayo. Tapos pasin na ta.
2: Exciting.
4: Exciting!
5: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
6: Edwin Marcinas, taga Proxay, San Miguel, Tagum City.
7: San Thon Plus Gold.
6: Basta San Thon Plus lagi na akong gigamit. Ni alibyo gamay ang akong kidney.
7: Nalugos ko kay he. Murag na ibato akong kidney.
6: Unya ang akong blood pressure na control po dyotay. Katong mga amigo na ko, mga salingan, gamit mo kanunay San Thon Plus Gold kay piktibo kayo.
5: Zathon Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
8: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zathon Plus Coffee Mix.
9: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng San Thon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, San Thon Plus Coffee Mix.
8: San Thon Plus Coffee Mix, available nationwide.
5: Vision X Plus, user, atong paminawon.
10: Ako si Rigor, 57 anos, taga Matila, saka driver. Kaniadto, lagi ko problema sa akong mata. Kung magbasa akong newspaper, di kayo na ko paklaro ang litra. Magluhaluha ko na akong mata, halos idikit na lang ko ang newspaper sa akong mata para maklaro lang yun ako. Dili lalim, oy, labi na, mong drive sa kanan. Pero sukad lang, i-recommend sa akong amigo, ang Vision X Plus. Lami na kaya akong paminsar. Makataro na akong basa ang newspaper, o karon, spasa po kayo kung mo-reply. O tsa-tsa akong mga po, ganahan na po kung mag-drive, kaya klaro naman gina akong pananaw. Akong pasahero, klaro ko kayong paa.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
11: Mahilig ko sa sports, maong termi kong nagapag-audition sa akong lawas. Atil sa akong gina-consider ang pag-take o premium D3 kada adlaw aron sa ganilong layo sa sakit. Nindot siya kay mga paligon sa kabukugan. Ganahan ko sa premium D3, legit ang effective. Ako si Jason, Pagamati.
8: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
12: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
13: Dili na lagi.
12: Kalit man lang nausap ang imong huna-huna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
13: Sa muka, oy.
12: Nung ba? Gimingaw ba yung panin mo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
13: I'm tired. Stress.
12: Dung.
13: Unsa man gyud?
12: Nakoy turbo dietary supplement for men. Di aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
13: Turbo?

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santon Plus, herbal soap.
2: Ako si Aida Cordero, taga butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus herbal soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
1: Santon Plus, herbal soap.
3: Yan namigin!
1: Santon Plus, herbal soap. Win!

0: 6-8. Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy! Nao sa mangka nga sige mga kagtungo. Galoya mangka. Abtig oy! Exciting!
3: Exciting!
4: XFM time. It's 9 o'clock.

0: acum Mamino Ca sa XFM.
1: Grabe po ni Mama Dioy. Mama pagaling pagsakay. Maningil man dayon. Exciting.
2: Exciting. Exciting.

0: Pam, Pam. Kirata. Oh, kirata, oy. Sorry, ha. Nalangay gamay. I-arrange pa na ako akong buhok. Ay, mayang gabi, bebe. Mayang gabi po sa mga bibi na to nga nagabiyahe karoy, nagapanihapon. Kung unsa man ang imo aktibidades, aktibidades. Kung sa man ang imo mga activities karon sa inyohang panimalay, mayang gabi diha sa imuha. Ako ang imo makauban karong gabi una, syempre sa putahe sa gabi. Oh. Kauban po ang inyohang Disney Princess Bisaya version. Hangtod alas 11 kitabi. Ang makauban og madungog ninyo sa tibuok XFM stations sa Visayas and sa Mindanao. Madungog usab ninyo sa itong official radio stations sa Radyo Amigo. Bito ay man gabi idea sa inyo ha. I hope that you guys are doing well. Despite po sa mga panghitabo sa ito ang nasod Pilipinas karong panahuna, I hope na strong gihapon kita o parayong gihapon kitang mag-wara-wara. Parayong gihapon kitang magkisi-kisi. Maningkamot, maging flexible sa tanang panahon. Ayaw kalimot, kung gusto niyo maging flexible ka, kinahanglan nga kanang healthy po ang imuhang kalawasan. Lisod po kung flexible ka, pero masakiton di ay kay ka. Dili pwede biha, kinahanglan maningkamot nga healthy yun ang kalawasan, layo sa mga sakit-sakit. Nga dala sa pangit nga panahon, ayaw kalimot, adun na kitay. Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Oh, perfect kay na siya biaron nga maglig-on gyud ang imong immune system. Lagi ikaw sa mga sakit-sakit kadala sa pangit ka panahon, ilabi na karon nga majority sa panahon nato medyo init kaayo no. Nya mukalit lang og uwan. So basig na ay mga something ana nga oh, sakit-sakit nga wa ta kabalo, unya ihina kay kang immune system, so basig matakdan ka. Palig-on bi. Santon Plus Gold and Santon Vitamin C available na po sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Pagaw na po ka, girl. Ay, gilalan ako chokolat. No, grabe akong kaaw chokolat. Muna nga, gagapagaw-pagaw na gintabi. I promise, starting tonight, napaisa sa bag. Starting tonight, hindi na ako magkaon ng chocolate. Ay, napa may isa. Ugma na lang siguro na pasa. Ugma na lang. Ugma na lang kay para di na mapagaw ang baby. Karong gabi una, maghisgot kita sa mga butang-butang na di na unta dapat hisgutan pero ato gyapong hisgutan. Ang atong programa, hatid ka na ito usab sa Turbo Man Enhancer. Pampaligon po sa relasyon sa mag-asawa. Panghatag og dugang satisfaction. Ilabi na sa kakapoy sa imuhang lawas. Hatol usab ka na ito sa L.E. Leon Shell Mobility Station. Gasolina nga dili basta-basta. Di kalidad o pang-international nga brand. Ang pingan ng imuhang makina sa sakyan na nimong imuhang motor. L.E. Leon Shell Mobility Station. Para po sa ito ang Sir BB question for tonight. I feel good! Ang atong Sir BB question, hatod ka na to sa Santon Plus Herbal Oil. Kapag hiluto ni mo imong partner karong gabi una, mas kwapo gyud nga, gamitan ni mo sa to ang lamian kayong kaninga haplas, kanang halang-halang gyud kayo siya bi. Halang nga haplas nga makatabang gyud nga mawala ang mga sakit-sakit sa imuhang mga kasukasuan o arthritis ba di, pamaol ba di ha. O, dapat nga Santon Plus Herbal Oil. Bibi Jow! Paliw ko flash sa to ang Sir Bibi question. Walay pa walay. To ang Sir Bibi question ha. Gibunot na sabni. Sige. Atong tanaon, bi, og naaba. Wala pa na ko man makita man. Yarn! Unsa daw feeling anang anak ka sa manager? Alimot ko sa ano. Bakit mo ako kinukusi? Ah, mali dito. Sorry. What's it ang feeling anang-anak ka sa manager? Hala no? Kisa may anak dali sa manager, B. O, unsa man nga manager, di ha? Lamiya siguro sa inyong life, no? Kung anak mo sa usaka manager, niya, dato-dato, bid siguro, bay, no? Inya kan pagabot sa eskwelahan kay kanang kuan kay ka kanang sikat kay ka kay anak ba kas manager. Bakit mo ako sinampal? Bakit mo ako kinukusi? Bakit mo ako dinudukduk? Di mo ba alam na anak ako sa manager? Gikusi-kusi, gikusi-kusi. Ang, iyang, bukton. Sa mukha ng kantaha, oy. Pero bitaw-bi, kung anak ko sa usa ka manager niya, dako yung sweldo, hayahagin kayo mong life.
1: Exciting!
0: No? You will be able to, siguro mama, imuhang masustain ang lifestyle nga, dili basta-basta nga lifestyle. No, ingon anak, good nga, kanang hala, no? Mapalit ni mo, tanan mo ang gusto. Oh, pero kung nga ingon anak man, bi anak ka sa usa ka manager niya, daghan jud kay kaganang kanang grabe ko nang imo ang extra funds diha. No, nagbaha nang imo ang mga extra money. Ang pinakauna ni mong una, ang pinakauna ginimong dapat ginapalit bi ang para sa imo ang health. Ayaw biya kalimot ha, mutabang ang imong health nga mapanatili pod ang imong happiness. The moment ang dili healthy ang imong kalawasan, mawala pod ang imong kalipay, tungod kay wala na may nagahatag sa imong happy hormones. Sige, kwartahan ka. But not dili ta nang panahon ang kwarta maghatag sa imong kalipay. Pag masakiton ka, bye. Maunang use your money wisely kung anak ka sa manager. Charot. Pagpalit gyud og Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Ang ato ang programa live karon sa mga official Facebook pages. Palihog ko pa search po, pa follow, pa like ug pa share. XFM Bukidnon. Ingon man sa XFM Bukidnon News Entertainment, XFM Davao Katropa Digital and live usab kita sa XFM o dili di ay sa kuan di ay. Sa official Facebook pages po sa Radyo Amigo. May gabi po kang Junlin Ron.
2: Thank you!
0: Akong manghon si LJ Nadaya, may gabi po.
2: Thank you!
0: Si Bibi Hinaro Kalapan. Oy, kumusta naman ka ang Bibi ng Malaybalay? May gabi igasi mo ha. Ma'am Anna ba po? O, may gabi sa host nga gwapa, sexy, at uban pa. Ayaw, diba? Ayaw, ma'am, oy. O, sa mga anak sa manager, unsay feeling. Lami git siguro, no? Itong pangutan on si Amar, diribi. Amar? Unsay feeling anang anak sa manager, Amar? Architect Engineer Eric Becerra.
2: Thank you!
0: Hello, baby. May gabi ide sa imo, ha? Mommy Jacqueline Labis, di sa Hong Kong.
2: Thank you!
0: May gabi, Mommy Simonski, ano niyo ang Kerpo? May gabi po all the way from Cebu. Siguro kung anak ko sa manager, feeling blessed kay maningkamot ang ginikanan. Aron mapahuman og eskwela ang mga anak og makakitag maayong trabaho. Tinuod gud na siya, no? Sa mga tingkaon og midnight snacks maayong gabi sa inyo. Hello daw po sa Alejos Lechon, maayong gabi idi ha.
2: Thank you.
0: Dili ko mo kuan kay di man ko gakaog lechon. No? Dami siguro kayo ka nang mag-greet gani mo o ganang ni mga lechonan o inyuhang itagaan mo ninyo diri. Mas ka po siguro kung manghatag yun. Diba, layan po kayo. Sige na lang paibo ko niya. Hindi man lang dyan makatunol. Tunol-tunol po. Hanggang na sa onsi kita karong gabi una, B. O syempre, sa mga mag-asawa,

0: Bana. Good news po, ang atong Turbomen Enhancer pwede na sa mga kababaihan o pwede jud sa mga kalalakihan. So both sides, pwede sa mga lalaki, pwede sa mga babae. Mo nang para mas malipay, para mas masaya ang pagsasama, ayaw kalimot sa pag-inom sa Turbomen Enhancer.
1: Turbo user, atong paminawan.
2: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XPM, ipalit dayon ko. Bisan 30, pagkapin na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchiks. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
3: Kapag may pagkakataong dumating, huwag nang palampasin. Dahil ang tunay na lalaki, laging gustong maging handa. At higit sa lahat, handa sa pagkakataong kailangan mo mag-level up. Subukan ang Turbo. Turbo, your daily boost for the man who wants to stay ready. Kaya kung gusto mong dagdagan ang iyong confidence at energy, subukan ang Turbo. Turbo, handa ka na ba?

bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Samsung Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa fresh

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Stone, nagpilain yung gasolina?
2: Uy, Tay! Prato na kayo diri, Tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nuzol hoktay, nahas ka mahugawa, unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka, nagpagasolina.
0: Oh, diharas kilid-kilid, kanang barato kay dihadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan, nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina, adunay fuel injection system, nga mutanggal sa hugaw, nga nagpundo sa imong nuzol hook, hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dahil nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinluan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Ilion Shell Mobility Station.

0945-443-5869. Once again, 0945-443-5869. Mokan na siyang atong official hotline number for tonight para po sa tuang programang Putahe sa Gabi. Maayong gabi, gihapon sa mga nasa Facebook Live. Thank you, good kaayo ha, nga naamu diha. Thank you! Maglahirag ito ng tingog. Sabi po, itunlon, aniron ha? Wala sa ako. Wala dyan, di ko alam kung saan. Sige na kayo, kabalo ko nga nag-text mo sa tuwang text line karon ako sa gipangita akong marag na mispolized. Bitaw, live gihapon kita sa tuwang official Facebook page biha. Pwede gihapon ka nga mo silip tiha. Pwede gihapon yung mga tanaw na nga tuwang kaanyag. Bahalag ka kapagaw-pagaw na. Pero lumalaban pa rin sa buhay. Parayong gihapon kita nga mutubag sa tuwang Sir BB question. Unsa daw ang feeling anang anak ka sa manager? Regardless kung kinsa man ang imuhang ginikanan, kinahanglan po nga mag-practice jud ka sa gitawag na respeto sa matag usa. Dili ka mga busar tungod sa imuhang power because of your influence. Kinahanglan nga pantay-pantay gihapon ang atoang kaning gitawag na pagiging kitaan ng kalibutan na maski pag anak ka rin ha sa pulis, anak ka sa unsa man, tao lang gihapon tang tanan. For as long as nalang girespeto sa usag-usa, okay gyud kay nang ingon ana B. Wala gyud, wala nakit-an. Aha ka ha. Senyo gibut ha. Nakuan siyo na mispolized. Pero bitaw. Hala no, atangin ninyo niya taod-taod ang ato ang live putahe confession. O sana po kabibi na ito ang nisalig sa ito ang program mga magpagawa sa iyahang mga hinanakit. Para yung gihapon ko nga muahog sa inyo sa mga katropa na ito nga naakaroon sa tagsa-tagsa na ka mga panimalay. Mga gusto ka ayong ganang magpagawas gani sa imuhang ginanakit kay di ka istorya kay kakauwaw ka. Pwede gid kay na sa ito ang programa B. Simple lang imong buhaton. I-message lang ko sa itong official Facebook page. Atong official Facebook page is XFM Bukidnon. Ibutang lang diha a care of Cinderella. Lami sa sonata nga I swear ay gang. Gang. Malipay mo sa tatawag o gang. Sir Jordan Tribunalo, may gabi po. Unya na ta mag-finiling kung anak na ta sa CEO. Bitaw. Pero kung anak pa lang kita sa manager, na may uban good. No, nagi uban nga diin maiwasan nga magpinilingon gina sila. So, sabta na lang ninyo siguro kay nabaguhan siya sa iyahang pagkasiya. Mo na may ingon ana si Za, so sabta na lang jud. Ha? Anyway, kung unsa man ang status sa imuhang life karon, ang paningkamutan ng gid nimo is kinahanglan nga dili gid ka makatamak pod sa kanang karapatan sa ubang tao. Simple lang gid kaayo bi ang respeto di man gid na siya mapalit. Diba? Mobita sa to ang current issue karon no nga medyo sus na lang yun si Auntie. Ba? Kabasa ba mo ana sa social media nga ang mga gina-blame ang mga teachers karon tungod sa mga panghitabo sa palibot. Okay, it is said to be daw na ang mga teachers daw ang nagatudlo sa mga walang modo. Oy? Oy? Stingi daw ninyo dito sa classroom, may kamo daw dito isa kaadlaw. Pamadlong mo dito. Never should na may tabo being ang mga teachers ang magtudlo ka ng mga walay modo. Remember, we are just the second parents school. Asa o ang pinakaunag yun kung asa ang mga bata maka-learn sa ilahang behavior, sa ilahang attitude, is dito good mismo sa ilahang panimalay. No? Or could be the influence ng ilahang ginabuhat sa ilahang mga tagsa-tagsa ka mga panimalay or might as well basing babad sila sa cellphone. So, ingon na anak, ganyan siya, ayaw po mo ninyo mahaya. O sa mga mong kalabutan ng tao, wala ganyan may panahon sa mong love life? Balo po mo, ana? Ang mga maestra? Wala niyo panahon sa love life? Ha? Wala may nag-love life? Kaya pag gika na mo sa skwilahan, among ati, manon among mga lessons for tomorrow? Lain pong di may mag-review. Ha? Ati, manon na among mga lessons for tomorrow? Ati, manon na among lesson plan? Diba? Wala na. Unsa na may oras na makatulog. No? May nadili po na siya allowed na magtulog may ugoy pamatasan sa sulod sa classroom. Sus, Ginoo. Pilaray pag...
Pila ra'y pagtanggal sa imos trabahoan, Ginoo. Anyway, tanginin niyo ito, Dodo, nga ito ang live putahi confession o saka, o kanang confession sa saka bibi na ito na nagpagawas good sa iyahang hinanakit. Hala, sige. Yun na lang, sa official Facebook page na mo pag-react, ha? Kaya wala kita'y hotline karon kay nabit-beat ni katropang Dave. Hinirala. May gabi ida sa mo, good luck! Gubot kay na diha karon tungod kay dagang kay gataks diha karon. Tawgin niyo to sa katropang Dave. Ha? Bitaw. Sa pagbalik nato atong paabuto ng ato ang live putahi confession hatod kanato sa Turbo Men Enhancer.

7 acts of AM and the 101.7 acts of AM Bukid Noon, happy morning. And 91.3 acts of AM San Francisco and 98.1 acts of AM Bayugan, 89.5 acts of AM Pagadiana City and 99.5 acts of AM Zamboanga City. Paninaw sa bako ninyo mga katropa ng Taknas, Kumuntagon, pinaagi guide sa pagpadala sa inyo mga mensahe. Wala, mga pangutana sa ato ang text line number na 0909-1762844. Once again ha, our text line number 0909-1762844. Paragay na ito, mahatagan o katubagan ang inyong hagayong mga gipadalang mga pangutana man gayud sa ato ang health information unya mga katropa. Nga din atong ipadayon ang atong nasugdan nga pagtuon mahitungod gayud kung unsa pa importante kining gitawag nato ga kalihukan sa ato ang tinai. Hilabi na ang normal nga pagpagawas ug hugaw niini. Atong natun-an kung unsa gayud kining gitawag nato bowel movement. Ug unya ato sa pagkahisgutan kung sa unsang paagi nga din makabinipisyo gayod ang atong lawas kung mahimong normal gayod ang kalihukan sa atong tinaay, hilabi na sa pagpagawas gayod ug hugaw niini. Hilabi na ha, sa mga katropa na to din ha, nga din ato ga normal bowel movement, especially ang mismong hugaw, aduna po di ay gitawag na to ga timailhan. Sa usa gayud ka hugaw ko nga matawag kini og gitawag na to ga healthy, no? So busa mga katropa, stay tuned dinhi atong programa tungod kay ato nang isa-isahon. Aron tungod niya na kung unsa man ang mga naging habits, mga nakasanay nato karon, no, nga din dugay na natong ginahimo, basig ka na mali ha. Og mao ka nang posibleng hinungdan nganong gayud ikaw adunay balatian. Hilabi na kay ato usang pagkahisgutan mga katropa kung unsa gayud ang mga nalambigitan, no? Nga mga health problems, mga sakit, noon ining gitawag na to og irregular bowel movement. Kapasig nagtuota ha, ining gitawag na to gadili normal nga kalihukan sa atong tinay. Apil na sa atong panginabuhi adlaw-adlaw, og walay kalangkuban sa mga problema or mga balatian karon. You are very wrong, no? Tungod kay ato nang isa-isahon unya mga katropa. Ato sang sugdan sa gitawag na to ga health benefits, no? Unsa ikaayo sa atong lawas kung pirmi normal or regular gayod ang ato ang bowel movement. Ang kining programahan sa gihapon, The Secret of Health, hatod kaninyon sa mga epektibo og subok na gayod na mga produkto ng Yes to Health Incorporated. Hilabi na atong Sanson Plus Gold Herbal Capsule. May problema ka ba? Hilabi na kung dugay na ka, sigig inom sa imong mga pagpanambal. Unsa man ang mga pagpanambal, apan wa gihapoy alibyo. So way gayod ang ato ang Sanson Plus Gold Herbal Capsule. Hataas kini og gitawag nato quercetin. Hataas pa kini og gitawag nato anti-inflammatory properties. Adto na siya santon, adto na alin, allicin, 1,2-phenylditin, daghan kayog mga components, mga compound, antioxidant properties ang ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Isipin pa lamang nimo noon, doon na siya yung mangustin, malunggay, spirulina, ampalaya, no? And then garlic. Mauna, grabe ka, powerful. Nga diin nga mga sangkap nga atong gihalo-halo o gibutang sa ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Maunang di katingalahan nga bisog unsay problema sa panglawas, pwede o pwede gayod kini matudukan, hilabi na kung ubanan o perfect and healthy lifestyle and diet. Busa, suwayin ha, sa paggamit ng atong Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kini gayod ha, available mga katropa sa Shopee, Lazada, oga sa tanang butika gayod nga dool sa inyuhang lugar. Oga, syempre available usab ang Santon Plus Gold sa ato aga yung mismong Yes to Health Clinic. Kauban gayod ang free services. Suway na ka, no? Ma-avail na ka sa atong mga produkto. Siyempre, naanaman yung ka mismo sa atong clinic, i-avail na po mismo ang atong mga free services. Free checkup, free consultation. Now, we have our high-tech machine. At the same time, your health consultant is active. A practitioner of iridologist and scleologist. Ngayon, pinaagigit sa pagtanaw sa iris tumatang. At usab, mahikaplagan ang presenteng kondisyon sa inyuhang lawas.
Tinga lang uban, gi-check na to,

0: pulikat-pulikat na to ang ilang mata. Tingala sila, no? Okay, human na to mag-check sa machine. Akong gina-confirm mismo sa inyuhang iris sa mata, no? Okay, pinaagi sa pagtanaw sa mata. That study is iridologist studies, mga katropa. Makita usab na to ang presente, especially, ha? Present condition sa lawas. Makita na to kung weak ba ang kidney, weak ba ang atay. And then, taas ba ang acid sa lawas? Taas ba ang cholesterol? No, not specifically nga makita na to ang level of cholesterol or level of acidity. Pero makita na to ang any sign na diin gataas gayud, no, sa imuhang lawas, mga katropa. Especially ha, ang kanindot, no, sa gitawag na to iridology, makita na to ang condition of your immune system, no? Kaya aduna man goy gitawag na to ga two kinds of constitution or immune system na sa lawas o sa katao, mga katropa. Gitawag na siya ga weak constitution and a strong constitution, no? And it refers about a weak immune system and a strong immune system. So makita na to na through the iris of the eye kung daghan ganig bangag-bangag, no? Ang inyuha gayo mga fiber, no, din ha sa inyo ang gitawag na iris. Ayon pa sa iridology studies, it refers about a weak constitution. And then kung atawag ani tight, no, and then firm ang fiber of your iris, no, kana usab nagsimbolo nga diin strong ang constitution. O nang matingala, no, murag ma-amaze ang mga pasyente nato matos klinika pagbulikat nato sa ilang mata, makita nato mo ingon tanga, uy, dugay na baka ma'am or sir nga diin luya ang imuhang lawas? Dali ra baka ubuhon, dali ra baka sipon? Tingala sila kay murag natog manghuhula, no? Basta diyan nakita nato ang ilang mata. That is because of the study of iridology, no? Nga makita nato mismo ang genetic condition sa tao nga diin kuunsa gyud ang situation, how strong or how weak, no, ang lawas gayud sa usa ka tao. And kana nga mga services, ha? Free kana ninyo ma-avail, mga katropa, kung kamo gayud mo visit sa ato ang Yes to Health Clinic. Di lamang ka na, no? Dagan pa kitag mga modalities nga pwede ninyo i-avail, no? Nga diin libre. Ilabi na atong TheraHertz Therapy and a BioZapper Therapy. Ayaw paglangan, ha? Kung kamo gayud gusto mo suwain sa itong pagmanambal, try to visit our Yes to Health Clinic. Anakitay branches dyan sa Davao City at bang sa Kawayan Drive, Bantay, Bantay Bata, no? Matina, Davao City. Lubos sa Tagum Cooperative. And then kung anak mo din sa Tagum, anausap kita ang atong address na himutang. Sa gitawag na to, ga public market. Nasa palingki na ta, mga katropa, at bang mismo sa Jolly Pharmacy. Nasa highway na ta, ha, ay namugsulod. Nasa highway na ta, mga katropa. And then, pangitaaran ninyo ang Jolly Pharmacy. At bang mismo ni Ana, makita ninyo atong Yes to Health Clinic. Basa-basa harapin ninyo atong signage, no? Para mas tawag din ni, dalit ninyo makita ang ato ang klinika. Break kita, matag Domingo hangtod Bernas, alas 9 sa buntag, hangtod alas 5 sa hapon. And then, ayaw kalimti ang schedule nato for check-up and consultation. Dini sa Tago, matag Merkules, hangtod Bernas, ug adlang Domingo. And then sa Davao usab, matag Lunes o adlaw Martes lamang kita sa Davao, ha? Ayon ninyong kalimti para pag makaadtuman mo, masyon ninyo nga diin anadyod ko and then makipaghimamat nga na kaninyo personal, okay? Balik kita, mga katropa, human guide sa pipilang mga pahinumdom, ilabi na, no? Alang guide sa pagpadayon sa ato ang health information, unya, no? Human gayud sa ato ang gitawag nga pipila ka pahinumdom sa atong mga kababayan nga diin nalipay tungod gayud sa mga naangko nilang kayuhan sa diyan sila nisuway sa pagpanambal sa Yes to Health Naturopathic Clinic.
1: Hello, good morning. Kayo po ba si Nanay Christy?
2: Hello po, good morning. Yes, sir. Ako'y taga rito sa barangay Bilog-Bilog. Tanawan si I'm a retired captain.
1: User po ba kayo ng Santon Plus Gold?
2: Yes, we always take Santon Plus Gold and Vitamin C.
1: Ano po bang nararamdaman niyo? Bakit po kayo nag-take ng ating Santon Gold at Santon Vitamin C?
2: Medyo overweight ako ng konti. Ay ngayon, siyempre, yung paa, every morning, medyo namamaga.
1: Opo.
2: You always walk, medyo na punta sa baba ang paga kasi nga overweight. So I tried it siguro may 1 month na. Very effective naman.
1: Kumusta naman po ngayon ang pakiramdam niyo na after kayo makapag-take ng Santon Gold Punadan?
2: Ay nako, masarap ang pakiramdam ko. I take it before meal. Ang laki nang naitutulong sa akin. Pati yung anak ko na tinlaki ko din.
1: Opo.
2: Eh, na-lesson, sabi ko nga, pati doon sa mga bata, ay patetay ko sila ng Santon Plus Gold.
1: Ano pong ma-advise niyo naman, madam, sa mga kababayan natin ay, na gusto rin mag-take ng ating pong produkto?
2: Alam mo, yung senior association namin, marami na silang bumibili. Every meeting namin, sinasabi ko, you take this and you will be provided by God.
1: Mm-hmm.
2: Good health. Yung mga bayaw ko, pinatete ko, tsaka yun nga, isarog sa iyo yung mga senior.
1: Apo.
2: At salamat, very effective.
3: The Secret of Health, mga sikreto sa kalusugan na dapat ang dalamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health, Supper Plus Gold.
0: Balik kita na itong programa The Secret of Health. Happy morning to Ma'am Balaba Gusari Mary Ann. Good morning po, Doc. Ayan, good morning to you, Ma'am Balaba, no? Ayan, and to your companion. Kasi may makaubanin mo din na happy morning. And sa tananhang mga diin, nagapaminaw karon, huwag ang nagatanaw sa atong live happy morning. Og ato kita mga katropa tungod kay oras nato 10 minutos na lamang nabili ni ani atong programa. Ato kita sa pagtuon no, may tungod gayud sa health benefits. Unsa gayud ang ikaayo sa atong lawas kung mahimo gayong normal or regular gayud kining ato ang bowel movement or kalihukan sa atong tinaay hilabi na ang pagpagawas ug hugaw niini, okay? So atong tawag nini pagatun-an mga katropa. And happy morning to Sir Harold Uy Zalang. No, ang avid viewers and listeners gayud ng programa tanan, no? Tanang programa gayud din sa XFM registrations. And watching and while listening to your program. And thank you for watching and listening, Sir Harold. And good morning also to Dunali Inad. Ayan, happy watching. Ayan, ato tama mga katropa. Kabalo ba mo nga diin usa sa timailhan sumala sa pagtuon nga mahimong mailhan no? O isa sa timailhan para mahibaluan nga healthy ang usa ka digestive system or sistema gayud sa pantunaw sa usa ka tao mao gayud ang regular or normal bowel movement. O gagani, ania pa ang pipilak ng mga makuha na itong benefits, ha? So diyang mahimo kayong normal ang gitawag na itong bowel movement. Sumala sa pagtuon, number one, we have a good detoxification. Kabalo ba mo nga diin maliban no, sa gitawag na ito og atay, kidney, and our glympathic system. At umanong natin ang glympathic, it is a part of our brain that cleanse our brain area during night sleep. No? So maliban ni anang tatlo ka mga tagahinlo sa ato ang lawas, kini po di ay ang atong tinai, no? Our colon or the intestine, isa po di ay sa nagahinlo sa atong lawas, pinaagi gayud sa kalihukan ni ini, nga mao ang pagpagawas og hugaw. Okay nga naman, no? Dako mangung problema, ha? Ani, hatagan tamo ka para mas masabtan ako. Nato, no? Dako kayog problema sa lawas, sa dihang dili gayon nato mapagawas ang hugaw, gikan sa atong gikaon, no? From our mouth to esophagus, to stomach, to small intestine, hangtod gayon sa large intestine or dakong tinai for the final absorption and the final digestion. Human nga diin, gikuhaan na ang likido, gikuhaan na ang sustansya, kinahanglan ang nabilin nga hugaw, murag gisala na kaayo, no? Murag gipuga na maayo sa dakong tinay ang tanang gikao nato. So human og puga, human og sala, gikinahanglan ka ng pagkauna, ilabay na gayod. No? Ay nga, no? Siyempre, wa na siya yung sustansya. Wa na yung makuha na puga na kaayo, no? So mana sa pagtuon, kinahanglan gayod ka na mapagawas. Kaya kung dili ka na mapagawas, mga katropa, dako de kayo og problema. Especially sa kinatibuk ang kalihukan sa atong lawas. Pwede na ito na pag-isigutan, no? Kanang mga mahimong problema usab sa lawas, ay hindi normal na itong bowel movement. Tungkol kay kanakapagtun, ato na po ng pag-atunan, sunod na itong health information, no? But now, focus na kung sagit ang makuha na itong binipisyo. Sa dihagayong mahimong normal ang kalihukan sa atong tinay. Ikaduha, kining gitawag na ito ng nutrient absorption. No? Ato na talakay nga diin usa ka aktibo nga sistema sa pangtunaw. Kini usab mahimong mutabang gayud nga mas masupsup gayud ang mga sustansya gikan sa atong mga pagkaon nga gipangkaon mga katropa. No, gani kini mahimong resulta nga diin mahimo gayong nindot or mahimong healthy ang kinatibuk ang kalihukan sa atong lawas. And that is by the help of a normal or a regular bowel movement. How about a weight management? Sumala sa pagtuon mga katropa para ma-maintain gayud ang kahimsog og gitawag ni ini para gayud ma-maintain kining gitawag na tog healthy weight, ha? Take note, pag misgot ganit tag timbang, dapat pud ha mag depende ang timbang sa usa ka tao sa iyang height and sa iyang age, no? Or sa iyang edad mga katropa. Dili kay may nguntag ang timbang sa tao, basihan natos lawas. No, may nguntag payata, normal na nga anay ang timbang at tambok na normal kay tambok siya, dako siya timbang, no? Dili inana mga katropa because a healthy weight magdepende gud na sa gitawag natog height and age gayud sa usa ka tao. Kung sumala sa pagtuon para ma-maintain gayud ang mahimsog nga timbang, kini pud di ay magdepende sa gitawag natog kalihukan sa atong tinai. Kay nganuman, most of the obese people, kadalasan sa mga overweight, no, or sobras nimbang ng mga tao, automatic aduna sila gitawag natog excess gas that will cause a bloated or bloating, no? No, kanang murag pirmi gabugat ang ilang tiyan, no? Discomfort of their abdomen area. Yung murag feel nila, murag pirmi bugat, murag pirmi dunay hangin, no? Murag gitawag natog bloated, no? And that is the result of having a regular bowel movement. And syempre, kana magresulta o gagitawag natog unhealthy weight, dili healthy nga timbang. No, nga diin possible, mahimo gayod sobra sa timbang ang usa ka tao, no? And then ang uban usab, pwede usab gitawag na tog kulang sa timbang, no? Ang kining usa ka tao mga katropa. So ang usa sa benepisyo nga makuha sa lawas kung mahimo gayong regular ang bowel movement, makaangkon gayod siya o gitawag na tog himsog or healthy gayod nga timbang. Especially ha sa mga kababaihan o gusto pirmi nga diin dili mo bugant, dili mo tambok, no? Gusto i-maintain ang figure, no? And that includes also a healthy weight, di ba? So sumala sa pagtuon, tawagan ni paminaw mga girls, ha? Kinahanglan unahan ninyong i-maintain nga mahimong healthy ang inyohang bowel movement. Mahimong regular, mahimong normal. Kaya ang problema, sige mo gusto nga munindot ang inyong timbang mo, healthy ang inyong figure, ang inyong lawas. Ma-maintain ang pagiging sexy ng katawan. Ang problema kung hindi naman regular yung bowel movement, ay nako po, ay mo nang matingalan mo nga hindi mong kumupayat o hindi man mo reduce ang akong weight. That is because of the excess gas or a bloated or bloating gayod sa atong tiyan. Pang-apat mga katropa, na? Sumala sa pagtuon kung mahimong normal or regular gayud ang bowel movement sa usa ka tao, it will improve mood and mental clarity. Arihan nindot kayo masabtan nato mga katropa. Very informative gayud kining gitawag natog regular bowel movement, it will improve mood and mental clarity. Ang pangutan na sa unsang paagi dok. Ano sayod ba kamong sa atong lawas aduna tay gitawag nga second brain or ikaduhang nga utak. Maliban sa atong primary brain or first brain, kaning naa sa atong upper part of our body, no, atong ulo mismo na din ang atong utak. Sumala sa pagtuon duna pud ay tay gitawag nga second brain or ikaduhang nga utak, no? And that is located in our gut. Naasa ato ang tinai mga katropa. Kapalo ba mo ni ana? O kini gitawag nga ENS, no? or enteric nervous system. Amo ni ang gitawag nato nga second brain, mga katropa, nga din makita kina sa ato ang gut. Pag muisgot ang gut, mao ka na ang gitawag nato from our esophagus, no, down to our stomach, paingon sa ato ang large intestine to anus, mao na ang kinatibok ang parte sa ato ang gitawag nga gut. O diha gayon, makita mismo ang atong second brain. O gani, sumalapas sa pagtuon, it has a trillions of neurons. Ug usa gayon sa mga neurotransmitters na ginapagawas niini mao kining gitawag natog serotonin. Unsa man ni serotonin, doc? Ha, take note, mga katropa, pag misgot ang serotonin, it is a neurotransmitter o a neurons that is produced by our brain, especially, no, sa atua usab nga gitawag nga second brain. It is called a happy hormone. So therefore, dunay na tay idea kining neurotransmitter nga gitawag natog serotonin that is produced by our ENS. If we have irregular bowel movement, do not di ay pagka-problema sa pag-produce gayod ni or pagpagawas gayod ni ini. No? Kining gitawag na itong happy hormone. So therefore, onang ang pagtuon kung nindot di ay ang pagpagawas o hugaw, no? Kining pagkalihukan sa ato gayong tinaay, mga katropa, tinuod gayod, no? It promote good mood and the mental clarity. Kaya nga naman, mutaas di ay ang level of neurotransmitter sa atong lawas, especially the serotonin. O, muna, atong isipon, kabaliktaran, ha? Sa mga taong dili normal ang pagpagawas o gugaw. O, tanawagan eh, di ba, maglisod, nag-iisi, sige rin nagmugot. Inituon kayo na og ulo. Maglisod na og sabay sa mga amigo, amiga. Kung doon na may mga tawag niini, mga kwentuhan, no? Maglisod yung nag-isi. No? Labi nagpagbuntag, maglisod nag-isi, mga katropa. That is because ang ilahang second brain, which is the gut, the ENS, mga katropa, doon na gayo pagka-problema, especially sa production of gitawag na itong neurotransmitter, na gitawag na itong serotonin, a happy hormone. Pero sa mga tao nga din normal ang pagpagawas o gugaw, mali pa yun, dili sa puton, dili gayon magsakit ang ulo, mga katropa. So isa gayon sa eka sa binipisyo nga makuha sa lawas, sa diyang mahimong normal ang kalihukan sa atong tinay, mao gayon ang pagkamali pa yun. It improve behavior, a good behavior, and it improves moods, mga katropa. So overall, kung mahimong gayong normal, o regular gayud ang ato ang kalihukan sa tinaay, mga katropa, sa mala sa pagtuon, it will also improve gut health maintenance, na? Kaning ato ang gut, mga katropa, dako kayong tawag nini pagtuon. O di na natutunan, kaya taas naman kayo kung ato pang tunan, mga katropa, especially the anatomy of our gut. O di na nato isigutan, apan importante na hatagan tamog idea kung unsagay ka importante gayud nga mahimong normal or mahimo gayong regular ang pagpagawas o hugaw gayud sa usa ka tao. Take note, ha, akong usbon, what is the normal of a regular bowel movement? Sumala sa pagtuon, kinahanglan achieve or aim 2-3 times a day, 2 or 3 ka beses gayud sa usa ka adlaw. Kung ma-maintain or ma-achieve nato na, mga katropa, I'm pretty sure nga diin ang mga binipisyo nga atong gipanghisgutan karon kana gayud atong maangpan. Wa na giigong oras, mga katropa, apan ato sa hatagan og pipilak gayud, no? Kakatubagan, dali raman ni kini atong mga textar. Aduna lang sila, aduna sila yung mga inquiry lamang, no? From 028, ingon pa din, hey. Doc, good morning. Kanang premium D3 coffee. Rana, walay capsule. O kanang tuna og bisaya nga manok, doc, pwede ra ba na sanay arthritis? Ikaw man ang nakabalot, doc. Thank you. God bless. Kung atong premium D3, aduna tayo premium D3 coffee, aduna po tayo premium D3 capsule or soft gel, ha? Both available sa atong klinika and also available sa blastan ng butika nga doola sa inyuhang lugar. And then ang tuna og ang manok native, why problema sa native as long as nga ma-sure nato nga kana nga native wala aga kaon og feeds, no? Kay dinha man sa feeds sa gayon matawag nato ang problema. And then sa tuna, I don't know, basta siguruduhan lang nga dili gayon tambok ang usa gayon ka isda tungod kay hataas ka na og purine. Although tanang isda o tanang buhi nga aduna ginaya purine substance, nga diin it will convert into uric acid. So therefore, it is destructive and especially mas makapasamot gayud sa gitawag na itong condition, gitawag na itong arthritis. From 7672 na ako akong uric acid, 500.

uric acid. So ang inyong himuon, especially to nanay ba to, no? Niatens, mas maayo eliminate your uric acid through pinag-i-guide sa paggamit sa atuang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang atong Santon Plus Gold, nindot kayo na ang panghinlo gayod ha, especially pagtanggal gayod og uric acid sa lawas. And then pwede po ka mag-take og carrots and the celery, no? One carrots and then five pieces of celery. Imunang i-blend and then pugang sa tila ang pure nga juice inom kanya na every 9 a.m. and 3 p.m. The best kaya na nga mo cleanse, mo tanggal gayod og uric acid gayod sa lawas, no? And then kung doon raman ka sa atong klinika, kung gusto po kag mga specific nga mga pagpanabal para gayod pang pababa, no? Pang paubos sa uric acid, available sa mga itong mga pagpanambal, mga katropa. Huwag na kita igong oras. Dagan salamat sa mga niuban, especially sa mga nagpadala sila mga pangutana. Kini gayod ang iyong health consultant, si Jane Druda, sa programan The Secret of Health. Karon ay magaingon og magapahinumdom, ampingi ang imong lawas, o ang imong lawas magaamping kanimo. Maimbutag sa dan, and God bless us all.

0: Morning, mga people, mga my friend.
1: Morning, huwibis na mga katropa, mga master. Grabe
0: yes.
1: Yung
0: taliya sa adlaw. Yeah,
1: right. Na po. Murag, na po'y mag-agin inig na pitas bukid. Paingon na po sa bukid.
0: Ah, dali na po ko. Na po ko'y agianan. Bako.
1: Di ka mamapping ni style ni mo ba?
0: Di ko masipiat ko na sa ago atong Domingo mo.
1: Saan to man, ibalik-balik yun ka?
0: Wala, lahos ko dito ko di gawa sa may Dakudaw.
1: Agar.
0: Oo, naku, dali mo kung naagis Dakudaw nga. Di man ni maon akong
1: rumbo. Wala kang agi dito sa
0: dito, pa? Dito, sa Malabog Road, manay ko dapat maagi ato.
1: Kay, Malabog Road, paingos mi kawayan, Lakson.
0: Lakson, dito sa may Inangayan.
1: Ah, inayangan,
0: sana? Inayangan. Inayangan, oh. Dito.
1: Dito ilan ni, patay naman to si Kapitan ng Lagom sa una.
0: Dito ko ilayulit ako lusot mo ang aya.
1: Pero
0: nakuyaw kayo dito po. Mag-agin ako dito po. Bisog wa ka ng utana po. Daalan paano ako flitin mo yung patay ni. Kung ilogo niya ako ang motor dire. Wadyo ko dakan. Awa-awa dito lang.
1: Awa-awa kayo?
0: Awa-awa kayo.
1: Hilig man yung awa-awa?
0: Kung lang ako ikaw. Bali. Di man ko makuyawan mo ko po. Okay ka o ban mo.
1: Kuyaw agin ay no. Dito, pero at least, nakaabot rin yapon.
0: Kalo yung sige noo, no? Pero at least, nanakoy ruta yun daan. Nanakoy.
1: Nanakoy, bisag asa ka malusot, magkalusot yun ka.
0: Alam na pong.
1: Mas man, inindot.
0: Importante niya, ang mahalaga. Ang
1: mahalaga, yun mas na
0: yes! Good morning!
1: Good morning! Ibot na magkasana!
0: Kape!
1: Kapi Santon Gold Kapi Mix. Kapi Mix. Santon Coffee Mix mga katropang gamita.
0: To.
1: Nakarunay ka mga katropang madasigon o mahapsay pa yung liog.
0: Labirahan na lang palang rin yan. Alangitaan mo nga. Kanangitaan nga 300 gabog taga. 300 gabog taga.
1: May lalayosa.
0: Bira.
1: Kana mo kong sigpa na daghan kayo panaan. Paniguro na eh. Paniguro.
0: Saan mo sigpa?
1: Pagi mo sipiat.
0: Minumdum ko itong kumpare na ko nga. Ni taan siya siyang asawa. Ano ni siya? Ano? Nangamata kayo hubog mo siya. Ano yung asawa? Bi, bagay kayo. Liso na kukuan mo. Sige, gabi eh. Pagka diyan ba siya? Buwa nga nagtaan. Mali ko gabi eh.
1: Nanaan eh. Wag yun.
0: Pagka alas dos kan lao, nakamata. Uy, buwa nga. Kalimut ko na nagtaan. Mali ko. Oh, si Paring Bin Manligis niya. Shout out. Kung kapitan na di aron. IBC President na aron niya sa may kaneng Agusan.
1: Si oh. Manligis.
0: Oh, sa San Miguel. No? San Miguel ba nila? Baba. Ano na di?
1: IBC. So, ang kung ano na? Ang DEF.
0: EFG. HIG. Kalimin OP. Wala pa.
1: Wala pa. IBC ba na?
0: IBC ba na? Ay, nako.
1: Ito, maulaw ang butani. Kaya naman si Ma'am Nita Valderosa sa'yo man kayo.
0: Oo. Ma'am, Bilaro. Si Ma'am Lea?
1: Mamnita.
0: Si Ma'am Lea manalaysay na. Ano po niya?
1: Grabe, sa iyo kanila, no? Mas una po man ito nagbatani.
0: Una pas first?
1: Nagpahalata, yun nga idara na po sila.
0: Sign of Beijing. Ano man?
1: Pero, ringong pa na si Mamnita nga, unsay, o si Ma'am Lea ba ni? Kaning na, Mamnita, kaning na sa Aplaya.
0: Sayon niya.
1: Mingon po na siya nga unsay idaran nga sa buadre sa Saudi nga kuan adlaw pa maron.
0: Pinoy.
1: Bagong gabi pa bago
0: sa idaran. Sayon idaran. Yang ready idaran ni lami.
1: Ay, nako. Sa tigo lang lami gihapon.
0: Lami gihapon. Ana.
1: Nagingo siya nga sa tigo lang. Distinguished ba lami gihapon.
0: Lami gihapon
1: nimo luto og mga pagkaon.
0: Mga kuyaw kay namo luto mga mukwalo sikwati.
1: Ayan. Diba? Ayaw lang ka nang huyup-huyup pala niyo sa mumuinom ng sikwate. Kasi dikado na ba?
0: Dikaduhan na ay.
1: Luha-luhag yung mata ninyo, anak, mga katropa.
0: Dikado na.
1: Ito. Hala, adlaw nga huybis, mga katropa. Hapit sa 20 na ginaga bulan, mga kaigsunan, sa Agosto 2, 2026. Murag kuan na lang yun. Napulo na lang ka-adlaw. Murag muda yun nag-able si Jose Marichana. Jose Marichana.
0: Hapit na.
1: Mudayo na gyud siyag able mga katropa gumikan kay Bearmant na mga kaigsoonan sa next
0: 10 days.
1: Dali sa Bearmant to.
0: Ang grabe.
1: Ang ipaabot sa kadaghanan na maon pa ilang ipaabot sa uban mga katropa. Anak ko na pa'y muabot.
0: Tanang, na pa'y muabot.
1: Basi ba na yung mukuyog ni Jose Marichan?
0: Na pa. Basi na yung mga resiko, na yung mga resiko.
1: Kung na yung resiko, okay.
0: Okay kayo.
1: Diba?
0: Oo, sa panday.
1: Uy, mulan. Betaw ay hala, good morning yung tanan mga katropahan. Gumikan kay Buntag na mag-exon. Happy birthday sa nang birthday karon master. Unya tanang wa mag-birthday. Ano lang, advance happy birthday. Yung bilhete sa happy birthday sa tanang wa mag-birthday.
0: Sa tanang wa.
1: Mauna yung pinaka-importante nga makatimbaya talaga. Kagapo adlaw, birthday day sa kong manghon nga to sa Sambuanga. So bilhete happy birthday kang Anselmo Algabre mga katropa. May buntag ni Manadong, dugay na kaitawa magkita. Namatay lang itong umahan, huwag ikakauli. Namatay lang umahan. Maroon yung manghod na mo, iksoon na mo nga.
0: Huwag kauli.
1: Tungod sa kapit o siguro, di pag na tumakuan panginabuhi.
0: Di ito malikayan.
1: Di yun malikayan. Managlahi mga panginabuhi na mo. So, niya nasa lagyo. Siya rin yun ang taong kauli, namatay lang among amahan. Pero ningkamo to siya nga magkatapok-tapok.
0: Sila, bawi lang siya sunod.
1: Bawi na sunod, magdanag lima kalitson.
0: Hala, sige.
1: Okay, ampo sa kamay.
0: Apo.

0: Kembali dari Master Sabtu Pemuda Kembali Alas 4 Korea 3 The Game Master.
1: Oi.
0: Nah, sila dari si Imam Sisir Harold Salang.
1: Oh, dah kan lah dah.
0: Pram Puruk 3 Kamanse New Sambog New Korelia Davao del Norte. Kini gusto kita kung maabot ng barangay Kamanse.
1: Masa dapat tangan.
0: Kalag dari New Korelia.
1: New Korelia
0: pa dito. Apa ko kalag.
1: Kadungog ko anak ba?
0: Oh, kada taga Drigo ni sila si Sir Harold.
1: Oh.
0: Ningon si Sir Harold nga laglag mo dinhi pag may time. Oh. Malaagan gin mo diha
1: ato oh, ato
0: lang to sabado
1: hun sa man di ayo
0: sa man di ayo sa sabado aron maka maka iawihaw tag man si diha manok silingan
1: manok manok silingan ba
0: manok silingan
1: mo magina pinaka ka importante na manok sa silingan diha basta malipat lang
0: importante sa malaga
1: niya
0: malipay sa lang subida subida tag mga barangay master unya makakita tag mga lapyo kayo mga gulayon
1: kana
0: ano na paborito kay nato no
1: unsa man di ay unsa man di ay
0: unyan uli nato makadbitbit ang mga pinalit nato mga gulayon
1: kay
0: ana mo sa mga modritso magud tadi na sa mga farmer dili kay mga mahal unya siguro gyud ta nga ang ila mga tanom is
1: fresh one,
0: fresh
1: first na first as a first from the farm
0: ano pinakanindot so may butang ba sir Harold Salang uban sa tibok members pamilya mga Salang family wa man ko mabaguhan ni mga Salang family gumika ka doon na may mga Salang family dari sa Badaybanay Davao Oriental so may buntag ni mo diha ma'am oh sir ka ma'am Nita Valderosa maayo ka buntag sir Bong oga master unya ma'am Lia manalasay morning ka sir Bong and tanini yeah Beetlejuice Bethlehem Uring mga Uring family good morning katropa nga Bong oga master tanini great na ko ang akong gabana nga si Ronnie Uring og sa akong mga anak nga sila si Tere. Ah, si Tere. Ah, minom na Tere. Asupra sa una mo. Buhay pa ba si Tere? Asupra.
1: Ba, buhay pa to. Buhay pa to.
0: Last ko taas ko ginabuhay.
1: Hala, kuya to.
0: Kao ba ni kay... Kano, kano na ba kanyang mga pangalan na sila?
1: Kado.
0: Tere Mandalope, si Irma Mandalope. O Tere nga Asupra, Irma Mandalope. Katulad si... Basta, dahil to sa una, mga fans club
1: mga kwento sila
0: sa Magrit
1: sa kasa tayo mga kwan mo mga imuan mga fans club sa una pong
0: mga Samson Labuboy Samson ato Labuboy Samson Royal Samson Davao Oriental to
1: grabe ato, grabe na kala fans mo bungay
0: mga kwan mga fans club na mo sa DX Dubola o sa DXIP
1: makaoyab jo makaoyab jo nagkana na bong
0: ah makaoyab jo kagwa kay asawa ay kay asawa pag kuyugod man po
1: ah aron kuyugod
0: safety ba
1: mao mao di iPhone mao po
0: kag di mo kuyugod na
1: impas impas impas
0: unlock ayo.
1: Ah, usapan di ay. Perti nga yung pasag yun.
0: Oh, iya po dang anak kasi bonjour nga nangatulog o natulog pa.
1: Mm-hmm.
0: Usog ayo mo diri sa Dasing. Oh, Dasing po, New Korelia. Katropang Bong. Oy, Dasing New Korelia gapon.
1: Dasing.
0: Oh, Dasing gapon, barangay Dasing. Barangay ganiha, barangay Sambog karon, barangay Dasing na po, New Korelia.
1: Oy.
0: Ayo gabuntag ng tanan. It's just a number. Mato pa di ma'am Liam na lay sayo.
1: Aba.
0: Mato pa.
1: Number, number na.
0: Nakabalupod ang edad numero rana.
1: Oo. Oh, number na siya. Ayaw ninyo na ali seryoso. Ha kay... Unsa man nga unsa man ay nga klaro ana nga tuog mo siguro na sila Ma'am Lia.
0: Ako bitaw diri.
1: Sa singil nga si Ma'am Lia man alay say. Oh, kuy, kay si Ma'am Lia.
0: Mato pala it's just a number.
1: Oh.
0: Numero lang na.
1: Numero ra na siya Ma'am Lia.
0: Ayo lang gamit ang numero. Ay, kung mabita na uban ng putang pila edad mo. Secret. Ay, secret man ang edad. Ako din ko mo secret 54 gigo. Oh.
1: Si Ma'am Lia, makita mo niya ang profile picture nga kuan pa, kanang bata pa bisag na senior na.
0: Oh. Ayaw pagbatangin ka ng bata nga profile, ma'am.
1: Di, na dalawa lang. Senior, si dalawa, Mamiya. Dalawa, dalawa.
0: Di pa ni senior.
1: Yeah, dalawa. Makita ni mo ng mga kuan mga alaga man kay ang lawas ana okay, kay naka Santon Plus Gold man.
0: Kung kapalo ka matiman si mong lawas bisan pila pa imong edad. Dili man na importante, importante lang ang mahalaga. Nga basko kanuna
1: basko
0: yung lawas.
1: Kana.
0: Kaya basakiton mo ka, diha pod mo hinahinay pod ka uspag ang imuhang panagway
1: yes.
0: Mo. Yes. Di ba?
1: Ana na.
0: Ana na siya. So dire sa mo sa sibihanan, tinuod lang ako man ang pinaka idaran nila dre. Idaran lang ito. Ang batsyo nila dre.
1: Grabe din. Nasasaktong edad. Nasasaktong edad.
0: Saktong edad. Gisundan ko ni, kay master. Gisundan sa ko ang edad. Kasi kuan dai Darwin Darna dai Darya
1: Darwin Darwin
0: ang pinaka bata na mo din hey pinaka manghod gid si Kenneth
1: si Tropang Kane
0: Kenneth sa pinaka sa una na pa si dapat si Dong Jeep ang pinaka oh di Kenneth ni gapon
1: Ba diba? Maura na sa sila mo.
0: So maana yung mga kuana mga tropa. Pero paano yung langgot ka ng ay iseryoso yung problema. Pasandahin ang problema nga magka problema sa ilang problema. Diba?
1: Sakto.
0: Maura ko na sa Biblia, Master. Pasandahin ang mga minatay na maglubong sa ilang mga patay.
1: Ayaw ninyo, ayaw mo pagbut-but ya.
0: Pero ugma, ato nagyugugma kay last vigil magyugugmas ka ng ani mama.
1: Sa to pa, maragwa ka ugma.
0: Naana ako ang program pa ta. Program pa ta. Hindi pwede hindi itang program.
1: Gane, klaruhan na
0: diya. Kung sa program, si Bata punta.
1: Si Bata punta. Ikaw rin, si Bata. Siya
0: punta. Oo. Si Kuan po, si... Isin po, naapun na importanteng nakauhubang po siya sa iba. Si Bata punta siya.
1: Di sa nila basta-basta.
0: Ikaw po, huma po ng program sa last 12 niya. Kamano kung di yung naging kamo si
1: Bata. Usaman diya ka doon.
0: Ano, wamay gasolina.
1: Usaman, wala naman ta, asa mas kidong ron. Ay, nako.
0: Ay. Last kidong, nagpaminara rin. Katawas kidong.
1: Bro, ay sig tago-tago da, bro.
0: Katawa si Mamili, po niya, katawa si Mamili, pandamay din si Taninio. Hindi no. Na kalakaw, wala si Kidong kayo, wala ang gasolina.
1: Mamil, Mamili.
0: Nagpalaban.
1: Mamili, si Mamili, rin magkipag-asa na ba. Mamil, wala ba ko nag-ingon, Mamil. Basta importante yun, Mamil, na ang malagagi na, Mamil.
0: Basta. Istorya rin ko na mga tropang may resibo, pero tinunoon mga kinsunas.
1: Naara ko na, God.
0: Giloon anak, God.
1: Gane.
0: Good morning, din kang kasi sa akong pagbangkon kasi ikaw naging din na kuha naging ka kanang matagyog ka sa'yo pirmay kay naaman kay mga trabahante matagyog ka sa'yo lungag na kay trabahante na pag ibang estudyante unya si mama ni mo kay nagpalayo naman nagpalayo ako tungod sa panginabuhi ko dito kang Adeline Argonza may buntag ni Manali maayong buntag ni mo din ha unya kaninyong duha ni Master Tanini Kuya Bong na adi ay ko ila Manoy Buboy gikan mi nag last vigil ila Ninong Rubin ni adto dai mo sa Dilpilar gabi mo sa sasa ko an lagi sa asawa ni Ninong Rubin nga Umanya si Maria Verda Maria Verda Umanya no ko an pod vigil pod gabi kay ko an pod lagi namatay pod nagkan nga matay ron. At least mga tropa nga mapahiluna pa sila na pa yung mga tigpahiluna. Wa matakabalo kita master simbakog mga matay ta na pa ba yung mapahiluna na
1: to. Kala mo na.
0: Basi gugoyoro na tag iro ani.
1: Si mo na kanina, mo na
0: nga. Ang problema pag kita master, iyo na. Babairo kay si master niya gamay kay tabadidoy. Gugoyoro sa iro ba?
1: Ako. Mo na pinaka ako bong para klaro-klaro lang ako. Bahala lagi ko ga ay nang kog babairo basta kay tinuod lang.
0: Nga dako. Pero tinuod ang babaero gan. Ang importante ang delikado lang diha kung manalaki ka. Delikado.
1: Kaya pero wala na naging na ko nimo og babaero wala na. Bisag ko bisag ko saan ni
0: babaero man. Master.
1: Kay sempre ganahan magitag babae, dili pug ginatag laki.
0: Mao gan. Mingon. Sa may magugusto bang babae laki buang. Kani ako ang lalaki ni ako pan babae ni.
1: Babae. Kani ako ang ni. Hindi gini siya pwede sa... Kwa gini, isa na gini gangaan na ni.
0: Isa na gini
1: gangaan na ni.
0: Ang imong giagian, mara po imong
1: isitan. Kaya lison po kayo naga... Lison po kayo na...
0: Daghag agian.
1: Dilipon. Kaya lison po kayo imong parehasan ni mo o parehas mo baston. Di man na pwede. Kinalang akong kung baston ni mo, dapat na kay ang imong gamito na ni sa ulahop.
0: Alho,
1: ulahop. Ulahop ba? Katukan na naman
0: ba? Ulahop. Wang-wang aking master.
1: Ano man na siya. Ay, nako.
0: Pero parang na istorya, master, ka kaning nangihi sa CR, master. O niya, pag ako nito kay mga babae, may sunod ito kay pang babae man ito nga CR. Badlong ni babae, master. Yung master nga, hoy, sir, pang babae man ito. Kasi babae man ito. Kasi hindi akong nilala usam ni pang babae man
1: ito. Babae man ito. Sabi na, babae, pag hindi, hindi
0: mao ka ni. Ano master? Usahin tayo siya, master.
1: Hindi, usahin ka mo ba? Ay, mapagkikuan ka si katropang bungal, si katropang larbaya kay nagpanika na pala
0: si katropang larbaya. Kaya usahin mga kaya naasay pang babae niya, wala si babae, kay buntis.
1: Ang, na naman siya, nakabuntis mo gini siya ko.
0: Nakabuntis mo yung tao.
1: Nakabuntis mo gini siya.
0: Lisan na yung mata, makapabuntis mo yung mata, tubagon gini niya.
1: Tubagon gini niya.
0: Yang ipanalip na, yang ipanalip na nga. Ati manu gyud ako ni kay nakapabuntis man ko.
1: Mao gyud kay kay ingon pa siya unya na di siya ibo pabuhagay daw kay mga kapulisan sa tago mo og sa tago mo sa BGNP. Okay. Mao mo gyud mao man gapon mo mo sa bani. Mao man gapon mo nga nag okay dara mo mo ni ko gingon. Nagkay usa nagpahigayon og drug awareness.
0: Gani.
1: Mo gyapon na siya.
0: Ma tarong nga ganig basa.
1: Atuning tirahon unya bong.
0: Ha. Yobog.
1: No, atuning tirahon unya bong. Kaya kabalo ka bong. Importante ba kini bong? Ha? Importante mo juga sa importante ni bong.
0: Importante na ang mahalaga, oh. Master.
1: Kay ingon pa siya diri bong, okay, gahapon man to. Mm. Tulungaan sa Tagum City padayong gipahugtan ang seguridad alang sa kaluwasan sa mga estudyante. Ato ni Sairon niya sa tumbang balik.
0: Oh. Kagahapon bibo kayo na kagahapon kami ka kay tungod sa mga pahitabo sa eskwelahan. So ang mga lugar nga kuan naaday sila mga depensa nga pagbuon. Aron dili mahitabong nahitabo sa uban.
1: Okay, so
0: unya na siya. Unya atang ni po ninyo mga tropa uban pa mga balita gikan ri sa ato mga tropa sa Davao Region. Kay musugot mo sa dili aduna tay mga balita nga paabot han inyo aron sa kasayuran.
1: Sakto kay ila babong.
0: Unya ako pagilili kung nakaplastar ba po ning duha natong kauban sa Davao. Mura ko ba sila kaplastar, master?
1: Na magsubro ka tingog.
0: Aw sa kuan sa PC.
1: Sa PC.
0: Na mo ko jatot
1: niya. Jatot dire. Kanto na agi sa dire kay trek tingog.
0: Nagusa na gid ako sa bakla. Nag blower. Kay gi alimutan.
1: Na mao day.
0: Gibutan si number 3. Kanto ko suga.
1: Bantura day kay para di bugla mo pau.
0: Grabe man sero. So akong kita na Audrey si kuan si Jobet og ingon man si kuan. Wala pa man dire, wala pa.
1: Busy pa siya.
0: Natulog pa sila.
1: Oh,
0: nag-standby na
1: mo. Nagwal pa na, nag-country-country pa to.
0: Oh, naamog headlines na din higibutan. So ako tanaw gyud ka-standby man ni duha. Wa man di ka-standby.
1: Wala pa.
0: Unya pa sunay alas 6 mo standby ni. Humana pud atong program siguro
1: ani. Kada pa sigod nya.
0: Unya pa ni. So dress atong pagpadag-upan sa mga tropa ay mo kalimot magagisunan kay dress sa Davao Region. Ato pagdungog hinay ninyo mga tropa nga adunay tulunghaan sa Tagum City mga tropa padayon karon nga gipahugtan. Ang sigurad matod ba ni Larsanyol. Unya diri mga tropa sa uban pa mga balita Davao del Norte nagpakita kini og mas hugot usab nga pagpaningkamot batok ngadto sa mga plastic pollution. So kini mga plastic pollution usa kini sa dakong problema subot pa sabot ni wag tangon na siguro ni mga silupin sa mga kuan master diha sa mga kuan kay sugod wag tang karon sa mga palengke merkado dapat mga tropa dili wag tangon ang kini kuan ko kana unsa tawag na kay og butang kuno sa supot mabuslot mong god.
1: No.
0: So dapat siguro magdala kag mga unsay tawag na basket yon.
1: Basket.
0: Ano man ay mamay require karon. Mm. Sa mga eco bag. Mm. Ano pang requirements karon? Unya serbisyo sa LGU Panabo gipalapdan ngadto mga tropa sa mga kabarangayan samtang team cabling risa kuno Davao City team cabling mga tropa mi turn over kini sa speaker ngadto usab sa PWD speaker. So kani mga kuan kay gamit kini sila mga meeting. So sa mga anong lugar sa dapit sa Second District Davao City. Unya aduna po'y hapit 5,000 ka mga benepisyaryo sa nakadawat kini og rice assistance sa Manay Davao Oriental. Unya aduna na yung katong resort bitong nga Sinaida Inland Resort diri sa Panabo. Balik operasyon na. Ay, murag na po'y maglingaw-lingaw rin na pita mga tropa. Pero kina bantayan na gumayo. Kaya makuan magunang operasyon, ma-stop operasyon. Kung aduna yung mga aksidente, aduna yung mga panghitabo nga di malikayan mga tropa. So dapat mag-negosyo kayo kung ana. Advance dan yung huna mga katropa nga wa gi mahitabo. Samtang sa Pikas Bayan Panabo City Housing Section nagpahigayon kini og training alang kini sa mga urban poor homeowners mga katropa og inguman kining Island Garden City of Samal delegates mga katropa daga benchmark kini. Diri sa may Panabo Eco Park nga sa una mga katropa gitawag ni Panabo Mangrove mga kaigsoonan Eco Park mga katropa. Yon. Uban pa mga tropa mga balita gikan sa XFM Mindanao reports mga tropa naka-standby rin XFM Jinsan, XFM Bukidnon ug imong mga tropa XFM Agusan mga katropa. Diri labang sa atong pagpanag-upan ni atong programa. Exciting Pilipinas. Oras mga katropa alas
1: 4. Ay. Alas 4:47 na pong. 57 day.
2: Time check brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
4: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Santo Blasco.
6: Si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naing nakasulti na ako, nga suwayan og tumar ang Santo Blasco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, na anay alibyo. O kung sugar, miubos na og nangin normal. Daghang salamat sa Santo Blasco.
2: Santo Blasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
2: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sikreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang ato pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan na ang natabangan.
7: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kaklaro labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Mimita 33 anyos at taga Jensen.
2: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
2: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha nga may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangustin, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Kita nga mga Pinoy, hilig yung taong kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, pilia ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
2: The Secret of Health.
4: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
2: The Secret of Health.
4: Usbo nako mga higala ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: Tika Nationwide. Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kini ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gyapoy kitay free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So, ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
1: Adlaw-adlaw serbisyo sa musika, balita ug impormasyon. XFM ang katropa mo.
2: Exciting Pilipinas. Alright, balik na rin mga katropas. Hato mga nagbala 5-5 na yun, mga kaigsunan. Hato paghihapon ka na ito mga katropas. Mga produkto, mga tabang ka na ito mga kaigsun. Labi na ang produkto sa Yes to Health mga katropa. Puno kini sa natay Santon Vitamin C, natay Santon Plus Gold Capsule, natay Premium D3 Soft Gel Capsule. O ang ato mga kape mga katropa, ito nag-una din ha ang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen nga may favorito kay Master. O niya
3: ang Santon siempre. Plus
2: Coffee Mix o ang atong Premium D3 Coffee Mix mga katropa. Naputay Santon Plus Gold kining gitawag na tog tea, herbal tea.
3: Santon herbal tea.
2: O, Santon Gold herbal tea.
3: Wala na like gold. Santon herbal tea ra.
2: Na gold eh.
3: Na?
2: Na.
3: Na maglalis kita ning style
2: ni. Tanawa.
3: Na ana?
2: Tanawa ang gold. Nasa na gold. Ako gibutan ang gold kagahapon adlaw.
3: Ay, imo gibutan ang gold. Gapo ra day.
2: Gapo man wa ka
3: ka. Oh, kabantay di ay. Sorry bang.
2: Okay, master, ato si Katropang Lars Anyol gamit ka kay panikad na.
3: Uy, ana pa si Katropang Lars Anyol. Ako sa ning itimbayan ni Mino rin. Dio
2: kada
3: lang kayo nasla dato Jiri. Dio kawasan nila akong i-shout out dia si Along Murada dia sa may kining Suiko compound.
2: Aba. Si Along Murada?
3: Oh, si Along.
2: Dugay na mamikita
3: Along. Along ay Along, morning mo Along. Sila Jo.
2: Along silingan namo.
3: Dira pahang dia, salamat kayo kay Dreveter Rita kang Lars Anyolbe kay una sila si nila Jobit, nila Jobit wala no.
2: Wala.
3: Kay Drisa
2: tulog.
3: No, matud pa ni Katropang Lars tulungan sa Tagum City para yung gipugtan ang seguridad alang sa kalawasan sa mga estudyante. Lars Anyol!
4: Live report! Para yung gipaugtan ang seguridad sa mga tulunghaan sa Tagum City, kininunot sa mga kapitasan nga naitabo sulod sa mga eskwelahan sa lain-laing bahin sa nasod, kundiin nalambigit ang mga estudyante. Hugot nga nakikoperar ang mga privado o pampublikong eskwelahan sa Tagum City sa mga inisiyatiba sa kapulisan nga nagtumong aron mapugnan ang mga posibleng krimen. Pinaagi silang presensya sa interview sa XFM Tagum News Team kanya Junicio B. Siglos, School Principal 4 sa Tagum City National High School. Kansang gipagunahan ang pagmonitor sa palibot sa school campus, gigarantiya niya ang kaluwasan sa ilang mga estudyante. Pinaagi sa istriktong pagpatuman sa protocol ubos sa DepEd number 6 series of 2026 nga nagmando sa pagrikisa sa mga bag sa bisan kinsay musulod sa pasilidad gamit ang metal detector og dili pagpasulod sa mga tao nga walay transaksyon sulod sa campus aron maproteksyonan ang kabataan.
5: Rikisahan gyud nato ang musulod sa school, tanan nga musulod sa eskwelahan para sa proteksyon sa atong mga estudyante. Gani bisag tambrir atong tanahon kay basig nagisuksok ito basta intensive ang atong ginahimo. Sunod nato ang DepEd order number 6 series 2026 na ikisahong yun ang musulod sa eskwelahan. Mga nang natay mga metal detector.
4: Mato ni Siglos wala usab nila gitugutan nga musulod sa campus ang mga sakyanan o motor sa mga estudyante aron malikayan nga dunay makasunod nga mga gidili nga butang. Dugang niya dunay tagduha ka mga CCTV cameras sa mata classroom sulod sa eskwelahan aron mamonitor matod pa nila ang lihok sa mga bata. Gipasalamatan usab niya ang LGU Tagum sa pagbutang og dugang school guard.
5: Labi na gyud ato mga maestra, napos sila gipaygayon nga mga inspection sa classroom. Napos tay mga CCTV kada classroom, tagduha ka CCTV kada classroom gina siya. Nga gipabutang utang nato para makita gyud ang activity sa eskwelahan.
4: Kahinom naman nga human sa ngilngig nga insidente sa pagpamusil sa Ateneo di Zamboanga University Junior High School sa Savannah, Tumaga, Zamboanga City nga mikalas og duha ka mga kinabuhi niadto Agosto 18 sa buntag. Gilayong may bisita sa Tagum City Police Station acting chief of police, Police Lieutenant Colonel Edgardo J. Bahan sa mga eskwelahan sa Dakbayan alang sa pagbaligon sa mga protocol sa kaluwasan sulod sa campus, pagpauswag sa seguridad sa palibot og pagpakusog sa presensya sa kapulisan. Hilabi na atol sa pagawas og pagsulod sa mga estudyante. Sa ngalan sa DepEd Tagum City Division, giawag ni siglos sa mga ginikanan nga monitoron ang ilang mga anak og giyahan sa mga butang nga dili angay dadon sulod sa eskwelahan og wala matod pay angay kabalakan. Sanglit prioridad sa eskwelahan ang kaayuhan og kaluwasan sa mga estudyante.
5: As a whole, yula gi sila kabalakan kay nag-coordinate pirmi ang atong provincial commander, ang atong chief of police na adiri pirmi, ang atong city mayor, ang atong barangay mismo naghatag og mga barangay patrol nga utabang usab dili sa atong eskwelahan.
4: Para makita og maabot ang ambisyon, dapat tin permiti ato ang vision. Mag Vision X Plus of Gel Capsule. Adlaw-adlaw. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa kayusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Lars Anyol, XFM News.
2: Yon at least nga ipakita ginila ang ilang based bang maabantayan ko mga estudyante na to.
3: Yes.
2: Okay, importante man. So nakita man to kagapon master sa ato pag sorry-sorry kagapon adlaw. Makita na to ganun na yung mga miyembro sa PNP naapod ang ato mismo ang principal ha.
3: Naa.
2: Oy nangunay dito sa gate ang principal. Nangunay sa nangulo dito nga ma-check up ang tanan nga mga musulod ngadto sa maong tulunghaan estudyante man din ha og kuan magtutudlo. Ang mga sakyanan wala gyud tugutan nga makasulod dito. Diha lang gyud drop lang gyud din nas gawas ang mga pasahero. Diha rin na mga katropa. So, aduna ba'y matawag na to bag kaning pagtulunan nga nakuha nga to sa pipila kahitabo sa lugar? Dili ba Dato Jerry Sisbino? O gang Elmer nga kuryoso nga kabilyo? O gana kang si Susipina Tinambunan? Kang Ilrin de Guignon? Mayang buntag niyo tanay kang Brumilan Ulog. Okay, samtang sa pikas bahin mga katropa sa atong mga balita. Gikonsiderar sa 20th Sangguni aga panlalawigan sa Davao del Norte ang usa ka proposa provincial ordinance nga nag-regulate kini sa paggamit usab sa mga single-use plastics o styrofoam sa probinsya sa Davao del Norte. Gani gihisgutan ang naisgutan nga legislative measures atol kini sa 33rd regular session niatong Agosto 18 to 2026 din tumong niini ang pagpakunhod batod pa sa plastic waste sa pagdasig usab sa paggamit sa mas luwas og sustainable nga mga alternatibo. Ang proposed ordinance gisumiti kini ni board member Wendell Inad lakip na sa meaning girekomenda nga kapuli o hulip sa single use plastics o styrofoam ang native baskets, eco bags, biodegradable o recyclable nga materials mga katropa. Gani gilatid usab sa maong panukala ang mga silot batok ngadto sa mga mahimog mulapas usab sa maong provision isip bahin batok pagini sa pagpalig-on sa pagdumala sa basura o pagkunhod usab sa plastic pollution kung maaprubahan matud pa o mapatuman gilauman nga makatampo usab ang ordinansa og mas limpyo nga komunidad ug mas responsable matud pa nga paggamit sa mga packaging materials sa kinatibuk-an mga katropa. Gipakita sa sangguni nga panalawigan nga ang pagpanalipod sa kinaiyahan dili lamang kini responsibilidad sa mga environmental groups kundili apil na usab sa legislative priorities sa probinsya aron lamang nga masiguro ang malungtaron matud pa ka ugmaon sa Davao del Norte mga katropa. Labi na gay muulan lagamay, mubaha mga katropa. Pagtanaw nga to sa mga canals, mga barado na mga katropa gumikan sa mga plastic. Alas 5:12 na bay samtang sa lain pang bahin sa atong mga balita. Mas gipaduol pa usab karon sa lokal nga panggamhanan sa Panabo City, Davao del Norte ang nagkalainlain nga serbisyo publiko ngadto usab sa mga residente sa nagkadiang kabarangayan pinaagi usab sa serbisyo barangay o plan kalinaw. Kani gipahigayon usab ang kalihukan niadtong Agosto 17 to 2026 sa may Purok ka Serguelas o Serguelas mga tropas may barangay kaganguhan di naapil usab ang mga residente sa Purok Limon o yung mga sarambutan. Gani naghiusa ang nagkalainlain usab nga departamento sa LGU Panabo aron labang direkta kini maghatag umuhatag og serbisyo og mutubag kini sa mga panginahanglan uga sa kabalaka sa mga residente. Gani sumala usab sa LGU Panabo kabahin kini sa padayon nga pagpaningkamot sa lokal nga paggamhanan ubos usab sa liderato ni Mayor Jose Iri Lampagos nga mas mapanuol ang serbisyo publiko ngadto usab sa mga barangay ug mas daghan pang panabuan aga maabot kini sa mga programa sa siyudad. Gipasiug daw usab nga pinaagi sa ingon ini nga programa dili na kinahanglan nga ang mga residente mo biyahe pa paadto sa City Hall aron lamang maka-access kini sa pipila usab ka mga serbisyo sa gobyerno. Alas 5:14 na bay samtang sa lain pang bahin sa atong mga balita dirita sa 2nd District sa Davao City kay gisuportahan sa Team Kabling ang komunidad sa persons with disabilities kon PWD pinag usab sa pag-turnover paghatag og usa ka speaker ngadto usab sa PWD Suha chapter sa may barangay sa Davao City. Gani ang maong gamit mga katropa gitumong aron lamang nga makatabang kini sa mga panginahanglan og mga kalihukan sa lokal nga mga PWD community ilabi na sa ilahang programa og kalihukan sa barangay. Gipakita usab niini ang padayo ga suporta sa Team Kabling sa mga PWD og sa ilaha matud pang mga organisasyon ilabi na sa paghatag usab og mga kagamitan nga makatabang kini sa ilahang mga kalihukan og komunikasyon. Ang inisyatiba nahitabo kini sa may barangay sa Davao City nga sakop usab sa ikaduhang distrito sa naisgutan usab nga Dakbayan. Alas 5:15 na bay samtang sa lain pang bahin sa atong mga balita ari usab ta sa probinsya sa Davao Oriental. Mga nagpaminaw sab karon sa XFM 99.1 Mati City. Padayon karon ang rice distribution program sa provincial government sa Davao Oriental, partikular sa may Manay, Davao Oriental, diin hapit 500 ka mga 5,000 ka mga beneficiaries ang nakadawat kinig rice assistance sa ikaduhang adlaw usab sa programa niadtong Agosto 18. Gani 8 ka barangay ang nasakop usab sa distribution, lakip ang barangay Kawayan, Del Pilar, Lambog, Kapasnan, Matabang, Taukanga, Sintro, o Taukanga Rizal o Holy Cross. Gani gipasiugda kini ni Gobernador Nelson Dayanghirang ang pagpadayon matud pa sa programa isip direkta kini gatabang ngadto sa mga panimalay sa Manay. Ilabi na sa nagapadayon sa mga epekto sa pagsaka usab sa presyo sa enerhiya, lana ug uban pang mga panginahanglanon sa mga pamilya. Gani mi salmot usab sa pagpalig-on sa programa sila si First District Congressman Nelson Dayanghirang Jr. aron lamang nga mas daghan pang komunidad ang maabot kini sa rice assistance. Gikan usab sa unang hugna sa distribution niadtong Agosto 17, padayon usab sa provincial government sa pagdala usab sa ayuda ngadto sa barangay to barangay aron lamang nga masiguro nga ang mga suporta makaabot bisan sa mga komunidad nga layo usab sa sentro sa lungsod. Gilauman usab nga magapadayon ang rice distribution sa mga nahibiling barangay nga gilatir sa kini sa sunod-sunod nga mga hugna sa mahisgutang nga programa. Alas 5:17 na mga katropa. Samtang lain pang bahin sa atong mga balita, balik na rin sa Panabo City. Mubalik na mga tropa sa operasyon ang Sinayda Inland Resort na diin na himutang kini sa may barangay Grido, Panabo City. Human nga gipahigayon usab ang blessing o ribbon cutting ceremony niadtong Agosto 19. Gani opisyal ng abli sa publiko ang resort sugod kagahapong adlawa o sugod karong Agosto 21. Ugmang adlawa, birthdays kong anak. Birthday gid sa akong dalaga. Kang Mia, 23 anyos na. Agosto 21, uban usab ang bag-og pasilidad o serbisyo sama na lamang sa POMS Kapi. Ay, basta-basta ni, ang paborito master, Kapi-Kapi. Mm-hmm. Sari-sari store, ukay-ukayan, first pickleball court, uy! Og urgent og itong event place mga katropa sa ugma function hall. So kini nga pickleball mao ni paborito namong master. Mo tan-aw mi to kay mo apil-apil tag dula na master.
3: Apil ta nang tanatag.
2: Apil ta unya.
3: Tanatag mga mugbog shirt ito.
2: Oh niya na tay pakigol shirt pa dito
3: master. Ah ba kigol ako na man koy musuot na lang ginako ni akong pangkay ani.
2: Pag-abir ito, master.
3: Pag-abir
2: ito.
3: Pag-abir ito. Pag-abir
2: ito.
3: Maglabiyog ito, maglabiyog.
2: Delikado ito, master.
3: Bumungo sa ito yung istorya.
2: Kining naisigutan ng lugar sa master para sa mga entrance fee, 80 pesos ang entrance fee nini. So, ato ko agi sa exit, master, o may bayad, master? Sa exit ko agi, sa entrance man siya.
3: Sa exit ka agi.
2: Exit ko agi, o may bayad.
3: Bumungo sa ito eh.
2: So, 80 pesos ang entrance fee nini. Unya regular, dunay 64 pesos. Alang kinis mga senior citizen. O ga person with disability, dunay 60 pesos. Person with disability, o ga kanang alaw sa mga tusubata, mga tropa, maunis siya ang mga, kuan pod, upat ka pay ang gitason sa bata, mahimong libre. So, ako, kay upat ka pay ramang ko, master. Libre ko, master.
3: Libre ka.
2: Bungot ito. Ikaw, kay medyo taas-taas mo ka, master. Marag, di kamaling kawas libre ko, master.
3: Ay.
2: Mano yung kabintaha sa mga tag-asugbog mo, master? Kung mubo ka, makabintaha ka diha sa mga sukod-sukod sa mga lungon. Kaya mubo kayo.
3: Di ito, kaya sa'yo sa iyo ba? Mungin siya tumulong-tumulong lungon eh. Pasta sa abong kamulang ikaw.
2: Hadlong ka, pasta ka.
3: Pasta sa'yo. Ikaw, kasi kadali ka. Ako, okay naman ko.
2: Ako, nagpaabot ako sa Ginoo sa decision sa Ginoo.
3: Di ako, ito lang si ang Ginoo nga Lord. Ay sa ako, kala Lord.
2: Ako, paabot sa ako, Master.
3: Dagan pa kayo mga meron ng Lord.
2: Maingon ang Ginoo nga... bisag unsaon yung panghangyo ug dihal gyud mo kutob nako gusto ni gyud ko tamo ko ano nako ang gitamo
3: ang yulo ang yulo ang yulo lobo lang
2: ang lobo kahala hala pagbuhat na og maayo nga kalipas Ginoo
3: gani mas may importante di abong ang pasta sa abong
2: okay samtang sa pikas bahin usab diri gyapon sa Panabo City nagapahigayon usab og training ang lokal nga panggabhanan sa Panabo pinagi usab sa City Housing nga seksyon kauban usab ang Presidential Commission for the Urban Poor ug gitawag PCUP Region 11 alang kini sa mga miyembro sa Panabo City Federation or of Urban Poor Homeowners Association niadtong Agosto 18 tuig 2026 gani gipahigayon ang maong kalihukan sa may PC James PC Function Hall sa may Barangay GP Laurel Panabo City diin gipaila usab og hisgutan ang AKO kun ako o Advocate and Knowledge Office program sa PhilHealth tumong usab sa training nga mapalapdan ag kahibalo sa mga miyembro sa bahin kini sa gipato pa kahinungdanon sa pagplano alang kini sa maabot usab labi na sa mga isyong may kalabutan sa panglawas gani gihatagan usab og giya ang mga partisipante kung unsa matud pang mga ahensya sa opisina ang angay nga duolon alang kini sa healthcare claims mga katropa og pag-abil sa mga primary care benefit pinagi usab niini gilauman nga mas mahimo matud pang informado ang ug andam ang mga urban poor homeowners sa pag-access kini sa mga serbisyo o benepisyo alang kini sa ilahang mga panglawas. Mao kini mga tropa ang matud pa paningkamot usab sa lokal nga pagabanan sa Panabo nga mapaduol ang hustong impormasyon o serbisyo ngadto sa mga residente labi na sa panglawas mga katropa. Katapos ang bahin sa atong mga balita sa Davao Region alas 5:21 na. Gibenchmark usab sa mga delegado gikan sa Island Garden City of Samal kun igakus ang Panabo Eco Park nga mas nailhan kini isip Panabo Mangrove Forest nga nahimutang kini sa may Purok Kugon Barangay GP Laurel Panabo City gani ang benchmarking activity gipahigayon aron lamang nga makat-on o makakat-on ang mga partisipante sa mga pamaagi sa pagdumala usab sa ecotourism, partisipasyon sa komunidad, pagpadalipod sa kay kinaiyahan ug husto matud pag pagatiman sa mga turista. 12 ka mga miyembro sa Sanipaan Community Tour Guide Association ug 3 usab ka mga representante gikan sa LGU Igakos ang miapil kini sa nisgutang kalihukan. Kabahin usab sa ilaha matud pag pagbisita ang Korte Sikal sa opisina sa City Mayor nga diin sa kasamtangan gidubala usab kini sa kasamtangang City Administrator nga si Pedro Misolis. Giabi-abi usab sila sa Panabo City Tourism Office o giubanan kini sa paglibot mismo sa pag ugma aron lang makat-on bahin kini sa mga programa ug pamaagi sa pagdumala sa Panabo Eco Park. Gilauman usab nga ang mga nakatunan sa benchmarking makatabang kini sa Igakos sa pagpalambo uga dugang sa ilaha matud pang mga ecotourism program ilabi na sa pag-apil sa komunidad og pag-preserbar sa mga natural usab nga mga kahinungahaan. So kining panabo mga katropa, di na gini ulahi mga kaigsunan sa uban nga siyudad. Kung hisgutan ta mga tourism, naapoy daghan diha mga katropang tourism, hisgutan ta mga produkto nga made in Panabo, naapoy diha mga katropa pinaagi sa mga itong to mga livelihood nga gina suportahan sa nagkadayang government agencies sa DTI, na adin ha mga katropa, unya hisgutan ta mga local products nga mga kinibitawang mga kuan sa isda. Nadiha na gyapon mas
3: mabangos mga bangos.
2: Bangos oh, nga ginalahi tong taba bitaw
3: oh, master. Oh, mataba tong mga niwang, ano ba ne. Sana magiala to sa maya coastal,
2: mga coastal. Nadiha mga kuan sa women's. Kasagaran kini mga kuan sa women's, mga PWD, daghan sa mga products, local products nga gisuportahan sa local ug sa national nga mga agencies nga mosuportahan ni anak master.
3: Yes.
2: Yatagan sila mga livelihood aron dugang income ngadto sa ilang pamilya master. Mauna ang kamatuoran din ha.
3: All right. Uy! Oras alas 5.24 na!
1: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural protection araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at manugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
6: Santon Plus Gold User. Atong paminawon.
7: Katukay ko ang pasalamat sa Santon Plus Gold Day. Tumanggod, sir. Dinigod akong dinulan niya dugo. Dugo na ko. Nabalaka ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Santon Plus Gold. Sa akong pagsulay, sir, nakahuro o block at nakita ko nga adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na sa akong menstruation.
6: Zanton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zanton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
1: Zanton Plus Coffee Mix.
8: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix Rigo ng the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka na kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naaba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol. Grabe ka hasol labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus capsule. Ugi palit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
11: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw.

0: pain ka na rin.
1: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
2: Bush, abo, magpakilo ko sa hubay, be.
3: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, sa mo ni imong sinakulo? Buka ata ba ani? Nani ba to?
2: Bato good taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
3: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
4: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mo pabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kini ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gyapon kitay free check-up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday, ug Sunday. Oo, free yun. Walay bayad because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
2: Klaro ang balita. Lig-on ang serbisyo. XFM, katropa mo.
3: Exciting Pilipinas! Alright, balik na rin mga katropa. Balik na master kay alas 5.31 na. Good morning, Daddy Caron sa matupan ni Adeline Argunsa. Shout out ka nga Sandra diha sa Mamakaw, Kapalong. Salamat sa pag-atiman sa imong mga manghod. Dag, agwantalang usa. Dima Buligan, good morning Gabong. Shout out ko sa taga Purok Dosi, komunal nga Dimulison Bong. Ano ba? Shout out ko kay Boy Tulog Kaayo. Uy, si Anito Algabre Vlog diha, tulog pa. Mamili Rilampagos, good morning Gabong and Inday Tanini. Usa to imong usa to imong ingon ka Mamili ka ganiya?
4: Si Mamili, wala ko ta maulaw to bigo ni Mamili nga. Maulaw ta bigo ni Mamili nga. Bagada ba si Dayg kading? Kada nga di ta magwa maingon sang Mamili sa mga tuhanan ni.
3: Pultang.
4: Ipultang pa ni lang sa ilang wala. Maulaw ta oi, maulaw ta ni Mamili ano eh si kwan yang kay. Ma'am, good morning. Ay, ate magwa ni marami na pa. Ay, ante, ate, morning di Ate Mel.
3: Happy tang December Ate Mel.
4: Pan ba menta ay kana nga ada boleh ulun tak me pero wala ay magi bukan big panabo ba. Mau lah. Magbuot man mo ako na i-grid. Grid kita ko na ito kay Ila.
3: Si pare ka rin. Amigo pa mong pare ka rin.
4: Amigo pa mong
3: pare ka rin. Kumpare. Kumpare mo dito, no?
4: Pare ka. Ikaw may nag- ako may nagkukos diyaro. Ikaw nagkukos sa bundog. Ikaw may nagkukos sa bundog. Oy, dito tabi. Sa mukha na yun, ma.
3: Ano yung anak to ni pare ka rin ang itong kikukos?
4: Mukha na yun. Ganyan. Tama.
3: Man's honey gin.
4: Gusto mo itong istoryahan na ganyan. Ningon mo na ang diyaro. Naalaan mo kung ano ni mong kasawa. Kaya pag

0: ano rin, pagromansa na ni sa Jaro, ni Ombro ka nga. O sa maninutuog ng mga bata dahi. Maruha na lang mo. Maruha na lang mo.
1: Bakit mo mo nag-agay mo sa ringol pa ito?
0: Maruha na yung story ala. Maruha na.
1: Katawa ko si Toto Gabsa. Pandamay ka, master.
0: Naman sa lalino, alakahubong na kayo ka. O, alam mo, pagkatot yun, gignan ni mong Jaro nga. Dahil sa manangatog, diba mo mga bata diyan? Hindi mo ko mo asawa, sir. Hoy, hoy, dali.
1: Pandamay ka na, master.
0: Hoy, lalaki nga na nakpan sa kawat sa Maramag, Bukidnon, Lakuhaan o Shabu.
1: Ako.
0: Hanilo Tabios.
1: Oh, ni Hanilo, go ahead Hanilo.
2: XFM Mindanao reports.
3: Magatubang sa patung-patung nga kasong theft o kalapasan sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, ang usa ka lalaki humanasak pang nangawat og nakuhaan og drugang shabu. Ang suspechado na ilang si alias Aynel, 30 anyos, subay ni ini, nitaho alas 6:25 sa gabi, Agosto 18, 2026, ang tag-iya mismo sa Battlefield Establishment sa Puroxay, North Poblacion, Maramag, Bukidnon, humanasakpan sa aktong nangawat ang suspek. Dali na nirisponde ang mga otoridad, ug didto nasikop ang suspek. Narecover gikan ni ini ang usa ka sako nga puno sa nakariang matang sa metal, sama sa brass, copper, ug silver. Gawas ni ini, nasuta usab nga gikuba sa suspek ang duha ka stand air conditioner nga mobalor sa 100,000 pesos. Nakuha usab gikan kaniya ang mga tools sama sa screw, kutsilyo, wrench o pliers. Samtang ato sa gihimong pag-body search sa suspek, nakapkapan sa personay sa kapulisan ang tulo ka sa shay sa gidurang shabu nga matimbang sa 0.5 gram uban ang nagkadiyang drug paraphernalia. Sa karon ang dinakpan nagtingkagul na sa lock-up cell sa Maramag Municipal Police Station. Mga katropa, para malikayan ang heart disease, tumar og Sanson Plus Gold nga puno sa potent antioxidant sedansa nga mutabang sa pagpakunhod sa oxidative stress o inflammation nga usa sa mga factors sa heart disease. Alang sa General Wellness, tumar og Sanson Plus Gold. Alang sa nakahimusang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako sa Nilo Tabios, XFM News.
0: Alright, alas 5:35 na bong oga siyempre dito sa Picas Bahay na baitikapin ka kabalayan na epektuhan sa sunog sa Bayugan City. Aba, Ray Allington.
2: XFM Mindanao reports.
4: Dili moubos sa 20 ka mga kabalayan ang napiktuhan sa nasunog sa Purok 11 Barangay Poblasyon, Bayugan City niadtong Agosto 18, 2026 bandang alas 5 buntag. Matod ni Fire Officer 3 Pinter L. Mundihar, Fire Investigator, wala pa matino ang hinungdan sa mga sunog samtang nagpadayon pa ang investigasyon sa Bureau of Fire Protection. Dali usab nga gibakwit ang mga apektadong residente ngadto sa evacuation facility aron masiguro ang ilang kaluwasan. Ang uban sa mga biktima nagpabilin usab sa ilang mga paryente samtang nag-recover gikan sa maong insidente. Sa pagkakaron, wala pa mahibalui ang insaktong kantidad sa kinatibok ang kadaot nga resulta sa maong trahedya.
5: Sa tawag sa kuan sa concern sa CPC niyan sa ato ang istasyon mga alas 5G sa ato ang buntag. Ya, di ada yun ato ang narespondihan mga 1 minute ni arrival dia sa scene. Mga alas 5:11. So far mga 1 minute ito lang ang lagi. Then mga nakuha nato dia sa nga di nato dali-dali dahil mapalo ang kalahin kay kumuntay kay dikit-dikit. Niya ato ang hydrat mo na problema na sa kay hinay kayo o niya pressure. Supply sa tubig patay agas ang tubig mo itong mo-refill pa ang ato ang kuhan part tax sa layo mo itong buon po ang ato ang sa layo mo nang dako-dako yun ang mga muson.
4: Ang tipik sa pamahayag ni Fire Officer 3 Pinter L. Mundihar, mga katropa, aron kanunay alerto ang atong panghunahuna ug abtik sa tanan nga mga buluhaton, inom kanunay sa Santo na Plus Gold. Alang sa Dekasang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
0: Alas 5:37 na ang adretas bigas pahin motorista sikop humana makuha ng armas og shabu atol sa checkpoint. Tama, Chris Ligaspe, XFM Chinsan.
2: XFM Mindanao reports.
6: Arestado sa Bakar Police Station ang usa ka motorista human makuhaan og armas og shabu atol sa gibagayong checkpoint sa crossing Litan, Barangay Sinawaling, Dakbayan, Nakalabayng adlaw alas 4:30 ang takna sa hapon. giila ang dinagpan nga si Bian Sangkula Villa, 42 anyos, nga vulcanizer o residente sa Proclanton, Barangay Apupong. Sumala pa na matikdan ang nasangpit nga walay sulob nga helmet samtang nagmaniho motorsiklo hinungdan gipapadapdon sa checkpoint apan nagbagahi ang nasangpit og nagpasutoy og pagmaneho. Gilusad sa mga otoridad ang hot pursuit operation ug man ang pipila ka oras nga pakigginugdanay na sikop kini sa Yosavil, Barangay Sinawal. Atol sa body search na kumpiska ang usa ka unit sa .38 caliber revolver, 5 ka buhing bala, 2 ka tuter ug usa ka lighter ug man usa ka sachet sa gituang shabu nga adunay gibugaton nga 6 grams ug nagkantidad sa kapin 40,800 pesos. Sa magkaroon, giandam na ang patong-patong kakaso batok sa dinakpan, Article 151 Revised Penal Code con Resistance and Disobedience to a Person in Authority, RA 10591 con Comprehensive Firearm and Ammunition Act o RA 9165 con Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Aron magpabiling healthy, kanunay magtumaro, Santom Plus Gold. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Chris Legaspi, ex-FM News.
0: Yes, okay, alang sa 539 na kutsi na baliktad driver Samaran. Aba, Samaran, ay, aba, jaw pangutaya, ex-FM Bukidnon.
2: Ex-FM Mindanao Reports.
7: Angol ang driver sa kotse kung manituyok o nabaliskad ang gimaneho ni ini pasado alas 7 sa gabi, Agosto 18, 2026 sa Bypass Road, Purok 9, Barangay Kasisang, Malaybalay City, Bukidnon. Ngailan ang driver o ang tag-iya sa maong sakyanan nga si alias Marvin, 33 anyos, minyo o residente sa Lumina Homes, Kasisang, Malaybalay City. Gibot niyag sa investigasyon sa Malaybalay City Police Station Traffic Investigation Section nga nahitabo ang insidente sa pakurbada o palugsong bahayan sa dalan, padulong sa San Jose. Sumala pa, nawadan sa kontrol ang maong driver, hinungdan nga ni diretso kini sa Picas Lane, ni Bangga sa gutter, ug nituyok hangtod nga nahayang sa kilid sa dalan. Tungod sa maong aksidente, gidala gilayon sa mga personahe sa Malaybalay City Emergency Unit ang biktima sa Bukidnon Provincial Medical Center aron matambalan sa iyang mga angol. Mga katropa, kape nga makayo? Dili ra imposible sa Yasto Holt Incorporated. Ani anang bagong kape nga adunay mga sangkap nga makayo ug labi na sa tanan makapahamis pa sa ato mga pamanay tungod ani kini glutathione ug collagen. Pagtimplog ginom na sa bagong kape ang Santon Gold Coffee Mix. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas na nukad. Dris XFM Bukidnon, kininyong katropang si Jao Pagotayaw, XFM News.
0: Alas 5.40 na doon ka drug personality ng taga Butuan na tingkagol sa presuan human nasikop sa bypass sa Magallanes, Agusan del Norte, Junji Librias.
2: XFM Mindanao Reports.
8: Balhog sa prisuhan sa Magallanes Municipal Police Station ang duha kagiingong drug personality nga lumad taga Dakbayan sa Butuan human sila malampusong nasikop sa gipahigayong bypass operation sa mga otoridad. Ang maong operasyon gipanguluhan ni Police Captain Jerwin Badian, ang Chief of Police sa Magallanes Municipal Police Station. Nailhan ang mga suspitsado nga sila si Raul Perez, 38 anyos nga residente sa Purok sa Barangay Santo Niño sa Butuan City, og ang kauban niini nga si Virgilio Calo, 46 anyos nga nagpuyo usab sa susamang barangay. Atul sa operasyon, napalit gikan kang Perez ang usah ka pakiti sa gituuhang shabu nga nagakantidad sa 1,000 pesos gamit ang mark money sa dihang gikasah nakuhaan na usab og laing usah kadako ga pakiti sa gituuhang shabu si Perez. Lakip na ang bypass money usab nga nakuha sa kauban usab ini nga si Kalo. Sa pagkakaron, kasamtangang balhog na sa bilangguan sa Magallanes MPS ang duha ka mga dinakpan o giandam na ang formal nga sumbong bato kanila tungod sa paglapas sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga katrupa, aron dili madakpan ng atong panglawas sa mga nagkadaiyang balatian, mag-Santon Plus Gold o Santon Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, sa Junji Librias, XFM News.
0: Dagang salamat, Junji Librias. Okay, alas 5.42 na. Okay, direkta sa DPP Jensan. Nagpaikayon o simulation exercise man sa insidente sa pagpabusil sa Sambuanga. Aba, Philip Oligario.
2: XFM Mindanao Reports.
9: Nagpahigayon og orientation og simulation exercise ang Schools Division Office sa General Santos City kalabot sa insidente sa pagpamusil alang sa mga personahe ni nakadabayng adlaw. Tubong sa maong kalihukan nga mapalambo ang kahibalo og kaandam sa mga empleyado bahin sa hustong pagtubag sa mga insidente sa pagpamusil o guban pang hulga sa kaluwasan, sunod man o gawas sa opisina. Ang pagbansay-bansay gipanguluhan sa SWAT team sa General Santos City Police Office kinsa mipaambit sa mga importanteng lakang nga angay buhaton ato sa maong mga emergency. Gilauman nga makatabang ang maong kalihukan aron mas magbinantayon og andam ang mga kawani sa pagpanalipod sa ilang kaugalingon og sa uban pang panahon sa peligro. Samtang kahinumduman nga una nang gigabutyag sa DepEd Jensen nga adunay 5 to 10 minutes microjoules nga ipahigayon sa 181 ka mga tuluhaan sa syudad aron magpabiling luwas o galing adunay mahitabo nga krimen. Mga katropa, mas lami ang kape kung adunay benepisyo para sa lawas. Sulayi ang Santon Gold Coffee Mix nga makatabang sa imong adlaw-adlaw nga wellness routine. Kape nga dili lang pampamata apan kauban sa mas maayong paglawas. Santon Gold Coffee Mix na. Alang sa nagkiausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario, XFM News.
1: Alright, matong katapos ang report sa itong XFM Mindanao Reports, mga katropa, no? Salamat kayo. Kadiot lang, kaya naman tayo basahon rin pamalihog, mga katropa, no? Gikan kang Ricky Kuyadong Jampon. Pamalihog ni, kay hapitan ni ilang kalihukan announcement, no? Ang La Filipina Elementary School Alumni Association magpahigayon sa 4th LFES. So, La Filipina Elementary School. Kusa ba ato ron eh? Kusuga eh. Kadiot lang.
0: Nay kwan bong nay.
1: Murag musulod mo sila. Di mo nang hit. Ay, Ginoo ko. So, usman ako ha, ang La Filipina Elementary School Alumni Association magpahigayon kini og 4th La Filipina Elementary School Grand Alumni Homecoming karong umaabot nga September 19 tuig 2026 adlaw kini nga Sabado. So alauna ang takna sa hapon sa La Filipina Elementary School Gym, La Filipina Tagum City. So ginaimbita namo ang tanang alumni gikan sa batch 1952 hangtod kini sa batch 2025 nga muuban og makikita pag-usab sa atong dagkong o dakong panagtigom aron lamang mapalig-on ang panaghigalaay o panaghiusa sa matag henerasyon o mga programa sa La Filipina Elementary School. So alang sa dugang usab nga kasayuran, palihog kontaka ang inyohang batch coordinators o ang alumni president Ricky Kuyadong Jampon pinaagi sa iyahang Facebook account Ricky Kuyadong Jampon. Kita-kits mga katropa sa 4th LFES Grand Alumni Homecoming 2026 mga kaigsuonan yon. Exciting Filipinas. Oi kadiot lang kay naapod rin mga katropa. Oi paliho lang nga paki-subscribe sa tuang YouTube. YouTube namo rin mga katropang XFM no XFM Tagum City kay 297 na lansang man ta sa 297 subscribers. Pakita ay dami gilas be. Pakita kami gilas nga.
0: Pakita kami kabilidad niya.
1: Kabilidad nga tinuod mo nga.
0: Naminaw eh.
1: Naminaw. Oh. Pakita kami gilas. Ikaw karon diha mamili rin lang pagos. Pakita ako gilas. Mo-subscribe ka sa among YouTube eh.
0: Bitaw. Si mamili. Kaya di pa ba may problema na si mamili.
1: Si Dominic nga Istay Lagunsa diha rikaron sa Barangay Ilang, Davao City. Pakita ako gilas nga mo-subscribe ka sa among YouTube sa XFM Tagum City eh. Subscribe dayon karon madugangan unya kanipag uban din sila si Kuan sila si Genevieve nga Labrador pakita ada ko gilas da tabe nga makakuan ka makasubscribe ka sa mo ang YouTube pod aron makita po nimo dito og si Kagawad nga Manny Kumiling diri sa barangay saning San Fernando Bukidnon man diha halapitan barangay halapitan Kagawad Manny palihog daw ga subscribe sa mo YouTube eh. Ang XFM Tagum City. Aron madugangan po, makaabot po tag ugma, makatanaw ko bisag 300 lang. Okay na, malipay na po muna abot na tag 300. So anak lang na mga katropa nga, pakita na tagilas din he. Dili ba, kuan, dili ba sa tanan nagpaminaw karon? Ron? Unsa man eh. Okay. Wako kabaloan ng programa ha. Okay, say kuan na, si, giapil si Master Rinde Tanini doon si Bung Alvarez sa, kuan, sa alumni. Kasi ka mo daw magkuan.
0: Sige na. Diyan pa ko lang kami may nagkatunga ko nila. Reunion dyan sa una. Kami may ito yung nag-host.
1: Si Master Mangod, kanang oga, depende na sa price nga masabutan, mukuyo ganun si Master.
0: Depende. Depende rin na siya.
1: Pero dili kasabot si Master Surprise nga sabutan. Di gira si
0: Master. Sabot-sabot ang Rusi ba? Sabot-sabot ba?
1: Anak diba? Anak rin na Master. Anak rin na. Si Jing, Ma'am Jing Figueredo, si kisa pa ba ni Ma'am Josephine nga si Bunga Palconiti, Maimbuntag, kang Bro Milan Ulog, Elmer Curioso Cabillo, good morning, kang Victor Dakal, Dasal, good morning, og Erlinda Lariusa Kilio Berga, good morning, og kang Wilma Joaquin, good morning, usab, nga naagatanaw lang. Unya na po rin sa ito ang XFM 99.1 na Mati City nga nagtanaw, si Ma'am Lynn Antonio Taldi. No, maayo, magandang umaga katropa, matud pa niya. So magandang umaga po. Dapo nagtan-aw ri si kuan. Si Junjun nga Pablo. Yan, nagasalamat sa inyo pagtan-aw diha pag bisag nagtan-aw mo niya okay ra. Dapo ni sa atong katropang Ariel Cortez na address sila si kuan ri. Sumbilon nga kandido. Yan, excellent ha, excellent matud pa niya. Sumbilon kandido kana maoy service nga dili tupngan, matud pa niya. Ma'am Josephine Palconiti po, na po digatan agyapon. Mato pa na, good morning, Sir Bong and Master Tanini from Kapalong, Davao del Norte, mga katropa. Okay, diri sa ta sa ato ang weather update.
2: XFM, weather update. Weather update.
1: Alright, sa itong weather update sa Davao Region, mga katropa, atong ihatag niya kaninyo, mga kaigsunan, aron masayod ta karong adlawa, mga katropa. So, update kini sa Davao Region. Ania, mga katropa, ang lakad sa panahon, Agosto 22, 2020, size sa tibuok Davao Region, gipaabot sa pag-asa nga ang kahimtang karon sa panahon mahimo nga partly cloudy hangtod ngadto sa times at times sa cloudy, mga katropa, nga adunay posibilidad usab sa panagsang pag-ulan o thunderstorm labi na sa pipila usab ka mga lugar. So ang temperatura usab sa Mindanao mahimong mukabat ngadto sa 26 hangtod ngadto sa 34 degrees Celsius, samtang ang hangin kasarangan light to moderate gikan kini sa habagatang sidlakan hangtod kini sa habagatan nga kasadpan nga bahin. Sa mga siyudad usab sa probinsya sa Davao Region, ang pinakabag-o karon nga automated weather observations alas 5:00 mga katropa sa buntag nagapakita kini sa 23 degrees Celsius sa Tagum City, Davao del Norte, 23 degrees Celsius mga tropa sa Nabunturan, Davao de Oro, 24 degrees Celsius usab sa Mati City, Davao Oriental, o 23 degrees Celsius usab sa Baganga, Davao Oriental. Wala usab na tala ang, uba, ang ulan ni atong maong oras usab sa maong mga weather station. Busa mga katropa, kung mugawas mo karong adlawa, andam lang gihapon sa kalit usab nga pag-ulan o pagkidlat o pagdalugdog. O pagdalugdog ini, labi na mga katropa sa mga motorista o mga mobyahe sa kabukiran o coastal areas, magmatngon sa pag-usab mga katropa sa usab-usab sa panahon. So mana kinahanglan. So ang adlaw mga katropa misubang kagani alas 5:31 musalo po sa mga katropa ngadto sa ang pagsalop ni ini mga katropa adtol po sa alas 5 gyapon kapin sa hapon. So nagyapoy 12 oras kapin mga katropa ang atong pag kuan sa adlaw karong panahon na pagpakita dinhi sa Davao Region mga katropa.
2: XFM weather update. Weather update.
1: Yes, mao ni mga katropa atong weather update karon mga katropa dinhi sa atong pagpanag-uban mga kaigsoonan diri sa atong tulumanog inyong programa.
2: Exciting Filipinas.
1: Wala oras master. Napupos ang oras kay mosunod.
0: Ay, nakusal mo tanay nakawa ning kalimtan naman tanay. Ay, nagaging
1: maupo na master kay mukalit magkagpatugtog din master.
0: Ah, nemo ko kwadre ni mosunod ni mosunod ba mo. Nemo jatot. Ay, nagaging salamat mga katropa ug barbon bon ng udog sa programa ng Exciting Pilipinas. Master ini dinhi nga salamat.
1: Yo, dagaka salamat mga katropa mosunod sa mga kaigsoonan si katropang Lars Anyol sa programang Express Balita sa Buntag mga katropa. Ay, napadri sa kuan, napadri mga katropa si kuan Ronald Lim Sako. Morning mga tropa. Pa-shout out ko diri Purok 5 Tinago. Andili Mawab. Uy, taga Andili Mawab. Bulawan na paning area ni siya. So maimbuntag yung tanong niya taga Andili Mawab. Bugna-bugna rin napita din ha mga katropa. So wala may igong oras mga tropa. Sa ngalan karon si Katropang Persa, mag-inabagan ta rin sa Master Control sa Mati City, si Katropang Kain sa Tasyo, kauban na to Spikong, o rin sa mga tropa si Bipo Pitson. O siyempre, mga tropa din yung sub sa XFM 107.1 Tagum City, kauban na to sa Master Control, sila tropa ang Gabalas. O gagitimon kami sa mga station manager, sa galan sa mga samong CEO, President Doc Remilito, sa mga vice president si Ma'am Olivine, o sa mga general manager, Sir Edwin Garing, mga katropa. Alang sa Nekyo sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si katropang Bong Umaki Algabre, alang sa itong programang Exciting Pilipinas, mga katropa.

0: exciting Pilipinas. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa. This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
1: Yes, to health!
0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
0: The Secret of Health.
2: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutong ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuo pamilya ka Santon Plus Coffee Mix yun. Timan eh. Basta kape gani, Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. The secret of health.
2: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin ug triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
0: The Secret of Health.
2: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae og mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy og matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension og uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog og epektibo.
4: Santon Plus Gold.
5: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
6: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o dagan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold. Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o spirulina. Giusa sa usa ka kapsula. Para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold.
7: Santon Plus Gold.
8: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold.
0: The Secret of Health.
2: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga paligunon ang mga selula sa mata para mapugngan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
6: Visionix, daghan na ang natubangan.
4: Sukad na nga na ko sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naasiguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga, ning tumar ko o Visionix Plus Capsule, mag 3 weeks ko aring nagtumar o naulian yun ko. Karon kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat o nako sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
6: Visionix, sulay ang kaipitibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
2: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag vitamin D3 ka pa.
6: The secret of health.
2: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
6: The secret of health.
2: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
6: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
7: Wednesday.

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Ayong adlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo nako kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Life North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City ug mga munisipalidad sa Asunción, New Corelia, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug dekalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Life. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan og reliable na kuryente ug kini mamahimong posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo ni tanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro nga reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Mao nang gibugna namo ni nga Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghang salamat o mag-uban pa sa pagkuswan.
2: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Gantiron, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gyapon kitay free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So, ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
3: Musika, musika. Balita, balita. Serbisyo, serbisyo. XFM, katropa mo.
2: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
4: Mga katropa, XFM.

0: Inaasahan po na patuloy nahihina ang bagyong Neneng habang papalapit sa Taiwan. Ayon sa pag-asa huling namataan, ang bagyo sa layong 390 kilometers northeast ng Itbayat, Batanes, taglay ang lakas ng hanging 45 kilometers per hour at pagbugso hanggang 55 kilometers kada oras. Walang nakataas na tropical cyclone wind signal sa bansa dahil malayo na ito sa kalupaan ng Pilipinas. Kasabay ng paghina at paglayo ni Neneng, inaasahan ding hihina ang habagat kaya't unti-unting gaganda ang panahon sa malaking bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. Gayunman, mananatili ang posibilidad ng pag-ulan partikular na sa Batanes, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales at Bataan kung saan maaaring umabot sa 100 millimeters ang ulan sa loob ng 24 oras. Express Balita. Nagpatupad muli ang Malacañang ng alternative learning mode sa mga paaralan at alternative work arrangement sa mga tanggapan ng gobyerno sa Metro Manila at 17 probinsya dahil sa epekto ng habagat ngayong araw. Sakop ng Memorandum Circular No. 131 ang NCR, Abra, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Norte o Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Zambales, Batangas, Cavite, Laguna, Rizal at Occidental Mindoro. Mananatiling bukas naman ang mga ahensyang nagbibigay ng essential services gaya ng healthcare at disaster response. Para naman sa mga pribadong kumpanya, nasa desisyon ng management kung magpapatupad ng work suspension o alternative work arrangements. Express Balita. Tiniyak ng Department of Health na sapat ang supply ng gamot laban sa leptospirosis habang tumataas ang panganib ng sakit dahil sa pagbaha. Ayon sa DOH, nasa 3.1 million doxycycline capsules ang naka-standby sa Central Office at 17 Centers for Health Development para sa mga ospital at LGU. May zero balance billing din sa DOH Hospital habang pinalawak ng PhilHealth ang coverage sa leptospirosis mula 21,450 hanggang 63,000 pesos at maaaring umabot sa 411,000 para naman sa mga severe cases. Pinaalalahanan naman ang publiko na iwasang lumusong sa baha lalo na kung may sugat at agad magpatingin kapag nakaranas ng lagnat, sakit ng ulo, panginginig, pananakit ng katawan o pamumula ng mata. Express Balita. Naibalik na lang. International.
1: Oras mga katropa, alasay sa 24 na sa buntag o karon sa detalye na sa balitang international. Ngahatog na ito sa Vision X Plus of Gel Capsule. Katropa, para makita o maabot ato ang mga ambisyon, dapat tinabirimiti ato ang Vision. Inamdado adla o Vision X Plus of Gel Capsule.
2: Express Balita sa buntag.
1: Ipahamtangan o sanksyon sa Estados Unidos si International Criminal Court ICC President Tumuko Akani o senior trial attorney Abdullah Sieh nga nalambigit sa kaso nga nagtinguha sa arrest warrant batok kang Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Ikumpirma kini ni US President o US Secretary of State Marco Rubio. Subay matod pa sa executive order ni US President Donald Trump nga nagtugot sa pagpata og sanksyon batok sa mga opisyal sa ICC. Matod pa ni Rubio, direktang nalambigit si Akani o Sieh sa mga lakang sa ICC batok sa mga opisyal nga dili muuyon sa jurisdiction sa korte. Lakip sa sanctions ang pag-freeze sa ilang mga assets sa US o pag-limit sa ilang access sa US financial system. Ikondina sa ICC ang maong lakang sa Estados Unidos o batod pa sa tribunal ang pagpahulga batok sa mga opisyal niini tungod sa ilang trabaho sa pagpatuman sa balaod. Mahimong makapahuyang sa international nga legal order. Nagpagkabas-usab ang US Treasury o General License alang sa hinahinay nga pagtapos sa pipila ka mga transaksyon nga may kalabutan kang Akani o Sieh hangtod sa Setyembre 17.
2: Express Balita sa Buntag.
1: Oras mga katropa, alas 25 na sa buntag.

0: sa Mexican boxing. Labi na pinaagi sa iyang legendary rivalry, batok kang Eric Morales o sa iyang iconic victory batok kang Prince Nassim Hamid. Sa listahan ni Barrera, pero nga ang suktanan dili lamang titulo, kundi apil ang dominante, kalidad sa pagkontra o kalidad sa mga kontra, longevity o gadakong epekto sa kasaysayan sa Mexican boxing.
1: Palitan Sports, palitan sa sports.
0: Oras mga katropa, alas 29 na sa buntag.
1: Showbiz News, Showbiz Balita.
0: Detalye sa balitang showbiz mga katropa, hatog na ito kinis sa Clear Skin Beauty Soap. Sa mga misis, sa mga nanay, mga palangga, nga namati karon nga dili komportable sila mga sabon, pulihin na ka na mga maring og Clear Skin Beauty Soap. Usa ka sabon nga herbal, mapalit na sa mga parmasyag butika, nga dulmis mo sa inyong mga lugar. Sa headline, lisensya ni Derek Ramsey, posibleng masuspende tungod sa peking plaka. At ang sayron katropa ang detalye. Inday Erica.
1: Showbiz News! Showbiz Balita! Good morning!
2: Yes, good morning mga maring! Usa ka mainit nga buntag today! Ay, bugnaw di ay! Mga maring, mainit nga balita today, posibleng masuspindi o mabawi ang driver's license sa aktor nga si Derek Ramsey o sa iyang higala nga si Anthony Jude Violago o Violago. Tungod sa paggamit sa dili autorisadong plaka sa usa ka, ay naku mga mari, usa ka mahalon nga sakyanan, kining gitawag og Porsche 918 Spyder. Sumala pa sa Land Transportation Office kon LTO, nadiskobrehan ang insidente human mamakita sa social media ang maong sakyanan nga dunay plaka nga dili mutugma sa opisyal nga registro ni ini. Samtang matod pa ni LTO kasi Violago Mocono mupuli sa plaka aron magamit ang iyang inisyal nga EJV samtang padulong sa Osaka event. Itugyan sab ni Ramsey ang iyang sakyanan ngadto sa LTO samtang gisurrender usab ni Violago ang iyang driver's license ug dangayo usab og pasaylos ang duha og giangkon ang ilahang sayop. Adunay 5,000 nga multa alang sa sayop nga pagtaod sa authorized plate. Apan posible pa silang magatubang og mas bugat nga silot. Nakip na ang 90 kaadlaw nga pa 20 ba suspension. Gibanduan usab sila sa LTO nga mutungha sa buhatan karong Agosto 24 aron ipasabot ang ilahang panig. Ay naku ni si Juan, si pari pari Derek mo na yun eh. Ang mga tanga nga maring ato ang showbiz balita today. Ako na si Maring Inday Erica Derek Guapa de la Mestanza. Apan ayaw ko piyan sa basig mapuhon maako na ka. Dahil kaya salamat na bye.
1: Showbiz News, Showbiz Balita.
0: Daga salamat Maring Inday Erica sa detalye sa report. Oras mga katropa, alas 32 na sa buntag.
1: Express Balita sa buntag. Express Balita sa buntag.
0: Og mo kato naglangkob sa mga balita karong adlaw nga Huwebes, Agosto 22, 2026. Mga balita nga hatod kanato sa mga produkto ang gihimo sa Yes to Health. Nakuntabang kini katropa mga pare aron nga mamintinar ang kahimsog sa tuang mga panglawas. Sa ngalan sa tuang sparring partner sa technical side katropang Gabalasa, atuang station manager katropang Arnel Cortez, atuang general manager sa XFM Network Philippines katropang Edwin Garing. Ikabog hawa musunod na ang bullseye at makauban si Arnel Cortez. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Lars Sanyol o kini ang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyak. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
3: Gumaminaw ka sa X.
4: Sa una, pobre kami. Ang sudan, tag-isa na dyan kabuok bulan.
3: Gumaminaw ka sa X.
4: Sukad na minaw sa X. Dato na mi, ang sudan.

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
3: The Secret of Health.
4: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duha ka semana, ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
3: Santon Plus Gold,
5: mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: The Secret of Health.
2: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
3: The Secret of Health.
6: Vision X Plus user, atong paminawon.
7: Ako si Martin Usakawilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapituhan akong mata. Sulod sa 5 katuig na kong pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: The Secret of Health.
2: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
3: The Secret of Health.
6: Zanthon Plus Coffee Mix user.
8: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, naa na ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawa, Zanthon Plus Coffee Mix rajud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon. Wala na ko gakiang-kia. Archie DI ni taga-Panabo office worker.
6: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanthon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. palit sa mga butika sa inyong lugar.
3: The Secret of Health.
2: Ang Pinoy pertigyud kahilig moinom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Magsantun Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede moinom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
3: The Secret of Health.
2: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
3: The Secret of Health.
2: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
9: Bush abo, magpakiloko sa hubay be.
10: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan.
11: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
9: Bato gud taon, mao nay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
10: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
12: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mopabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
1: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og dekalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay dili sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kun dili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund!
13: Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
14: Ayong anlaw, sa among unakon sumante, diri sa Davao del Norte. Malipayo na ko kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo, diri sa Tagum City ug mga munisipalidad sa Asunción, New Corelia, Kapalong, Sawata ug Talaingod. Ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug dekalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ninahanglan og reliable na kuryente. Ug kini mamahimong posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo di tanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro nga reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Mao nang gibugna namo ni nga Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan ninyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sad kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat kung mag-uban ta sa pag-usuan.
6: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
15: Katukay ko, pasalamat sa Zaton Plus Gold. Tumanggod, sir. Dinigdom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon o kanser. Pagkadungog na ko, Zaton Plus Gold. Akong pagsulay, sir, nakahuro o blok at nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na sa akong menstruation.
6: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
16: Zaton Plus Coffee Mix.
17: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rigod ang the best. Sa kada higop ni mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka na kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naaba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
16: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
18: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamekaniko. Dugay na day ko nagproblema ani sa ko ang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol. Grabe ka hasol labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus capsule. Ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
16: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
19: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
16: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
20: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay gani ninyo.
21: Turbo Supplement for Men.
22: Oh, yes.
0: Turbo. May maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo. Supplement for men.
21: Mas lalakas ka pa.
22: Santon Plus Herbal Soap.
23: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
22: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na. Santon Plus Herbal Soap.
24: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gyapoy kita free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So, ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
25: Sa balita o impormasyon, di ka mabiyaan.

adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sairi ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: XFM Katropa.
1: Good morning, friends. Sige lang, kumusta? May buntag kini nyo tanan. Mga Katropa, welcome, welcome, welcome. Alam ko sa akong kuan, Ralph, akong eyeglass, Ralph. Muraga, nabilin ko dito, Ralph. Adlaw karon may gala nga Webes. Pizza 20 na sa bulan, bagay gala sa Agosto 2026. Sa ngaan, may galas kinatibukang pwersa sa XFM Network Philippines 107.1 XFM Tagum. Kami na sabay gala nyo, makauban ako si Katropang Arnel Cortez. Aga makiguban ninyo hangtod kita, magahigala. Alas 10 antak, alas 9 bira ay. Alas 9, magahigala, dagnas buntag, alas pagtunol ka ninyo mga katropa sa labas ng mga katikaran. Mga balita, isyo, giskutanan. Dinikaw ka kuig sona dre da kong kalambigitan.
0: Bullseye!
1: Apat sa dini ba magahigalas po aginod sa unahan, tugditas pagtunol sa itong mainiton nga pagpanimbaya sa itong mga pinalangga. O suking tig paminawan, nila binagyod mga katropa sa 23 ka mga barangay nga naglangkob sa itong syudad sa Tagum. Ganyan yung atanan. Good morning!
0: Good morning!
1: Maing buntag sa itong mga katropa sa itong dakbayan. O sa mga barangay, may galang asagop na ini. Yan mga igalas mga barangay nga nasa lagyong lugar, nasa mga rural areas. Mayong buntag.
0: Bullseye!
1: Muna sa mga barangay nga nahimutang mga igala sa sentro o sa may downtown area. Hala, good morning, good morning, good morning, good morning. Ganyan yung tanan.
0: Good morning!
1: Mayong pagbalik kay Sikay sa itong mga katropa. No, diya sa may palengke, diya mga igalas terminal, sa ato mga kapulisan, kasundaluhan, ato mga teacher, ato mga street sweepers, traffic enforcers, ato mga drivers, kumusta mo mga igala, mga commuters? No? Mayong pagpanikaisikay ninyong tanang mga igala, hinawat ang anamos, mayong panghuna-una. Anamo mga igalas kapis kais panlawas, o grasyag panalangin, sa tulabong nga magagagaw, may muda na budagaya ka na itong tanan, yung laing adlaw na usab katropa, laing panidasab sa ato bagbagabuhay, babaw ning madanlog tang kalibutan. Mayong pagbalik kay Sikay usab sa ato mga kaigsunan no, dinhi mga igala sa area sa Davao del Norte. Una diha sa may Island Garden City of Samal.
0: Good morning!
1: Good morning, good morning, good morning.
0: Good morning!
1: So mga katropa diri sa may Panabos City.
0: Good morning!
1: Ay buntag diha sa lokal kapagamanan sa Panabo no, sa ato mga kapulisan sa Panabo, sa ato mga igala nga naglangkob usab sa mong syudad. Hala, good morning, pagbanguna sa Mayor, Mayor Jury Lampagos.
0: Good morning!
1: Mayong buntag ni Muria Mayor o sa mga ay kaubanan sa local government, mayong pagparikay-sikay. Sa ato mga katropa, diriusab mga higala sa Santo Tomas, Davao del Norte, good morning ninyo.
0: Good morning!
1: Sa mga higala sa Carmen, Braulio Duhali, Sawata.
0: Good morning!
1: Sa mga higala sa may Asuncion, New Corilla, Kapalong o Talaingod.
0: Good morning!
1: Mayong good morning kaninyong tanan sa ato mga katropa, din may higala usab sa Laluigan sa Davao de Oro.
0: Good morning!
1: Sa mga higala karon sa area sa Mawab, Laak.
0: Good morning!
1: Mayong buntag ninyong tanan, diri sa may Nabunturan, Montibista, Mungkayo. Mayong buntag sa itong mga katropa, dinhi mga higala sa kining New Bataan, Maragusan. O dinhi usab mga katropa sa may Mako, Mabinig, Pantukan.
0: Good morning!
1: Mayong buntag kaninyong tanan sa itong mga katropa, usab sa may Davao Oriental. Ato mga silingan, mga higala, nga mga area. No, dinhi mga katropa sa may Bukidnon. No, dinhi mga higala sa Davao. Hala, good morning ninyo. Dinhi may son sa Agusan. Og tanan may gala maabot sa tong pagsibya pinagis 107.1 XFM Tagum. Good morning, good morning. Og sa mga katropa nato, nagapaminaw ka nato mga igala pinaagi online.
0: Good morning.
1: Mayong buntag sa mga katropa nato kada kasubaybay pinaagi sa ato mga igala ng Facebook pages aga XFM Tagum og imong sab mga igala sa atoa mga igala ng YouTube channel. Og sa atong kiniakuang Facebook page mga igsoon nga katropang Arnel Cortez mga igsoon. Mayong buntag kang dayang ato ning kanon sa hatos ni mga igalang basahon. Mag-check attendance na ta kay alas 7 jes na mga katropa inaot ko nga nakapangapi na mo diha. Og ang kape may igala nga lami kayong gamito gamit kayong higupon. Of course mga igala ang Santon Gold Coffee Mix mga kaigsunan. Kadali lang asa ning ato ang monitor karon mga katropa sa kining dayang asa naman to. Ato ang Facebook Live, mga Arnel Pineda, maning niya, mga igala, kadali lang, ha? Ayun ang Arnel Pineda, kaya pati labot ang Arnel Cortez lang, no? O, di ara. Okay, alas 7, Jess na, ha? Agatak na, may galas, buntag atong timbayaon. Kinig atong mga pinalanggaw, suking dimaminawan, nga sa ikan raman ni mga igalas, nagkadai ang mga bahin sa, ha? Ining Pilipinas. O niya, nagtanaw sa ato ang live, good morning! Kang, dahil lang, unahon na ito nang nasa YouTube na, si Flores Fina Cabalpin.
0: Good morning!
1: No, watching from Saudi.
0: Good morning!
1: Si Ami Cabrera, may buntag, diya siya naka-like na. Sige, palihog ko. si Bonnie Perez, mayong buntag, Nel Pickhig, maayo ang mga kulukoy. mga kulukoy lang, no? Si kisama ni Dari, Insan Bangkore. Hello, sir. Good morning from Leyte.
0: Good morning!
1: Rodel Pascua, mayong buntag to all viewers. Good morning po.
0: Good morning.
1: Romy Sal, mayong buntag. Marisa Sarmin.
0: Good morning.
1: Edison Kabampangan, Gias May Mingla, Cebu. Mayong buntag ninyo dia sa May Mingla nila, Cebu.
0: Good morning.
1: Oy, uwan dia. Hearty Pindula, good morning. Len listening from Cavite.
0: Good morning.
1: Crispiniano Redulosa, mayong buntag.
0: Good morning.
1: Si, kinsa pang niya? Si Adelina Flores.
0: Good morning.
1: Mayong buntag from Cagayan de Oro City. Good morning, ma'am.
0: Good morning.
1: Si Jovi Ustos Armudia from San Francisco, Agusan del Sur.
0: Good morning.
1: Og si Obet Cavillas from Davao. Mayong buntag, no? Usawa ni Mus Kapitan diya sa kanang kabantian.
0: Good morning!
1: Kabilis mo na, no? Glenn Onguria, mayong buntag.
0: Good morning!
1: Alan Versi, mayong buntag from Biliran, Leyte.
0: Good morning!
1: Mayong buntag, maupay nga aga ha iyo. Mga kaigsuunan na to, niya mga igalas Leyte.
0: Good morning!
1: Si Irams BPS, good morning, Sir Arnel. Listening from Taiwan. O sa tanang Membros Aguanta Party List, no? Mayong buntag niya, magpadayon lang ta, bahala sigig paningil si Auntie Claire Butbut. Oh, magpadayon lang yun ta mga igalas pag-agwanta. No, yun tayo no choice ani.
2: Ay,
1: kaya huwag ka ng mga OFW na ito, di na kabalo mga agwanta rin, ang uli na ni. Unyang manguli mo tanan, sao naman lang, wak na'y remittance sa gobyerno, wak na'y kawaton. So, ayas ang magpanguli dayon in town, kay malugi ang atong gobyerno. Oh, malugi. Wanaon niya mga igalay kawaton. Mag-usa na lang, may gala ang 2028 election. Usa pa may ilahang i... Usa pa ilang gamiton mga igala or ipundo. Ana. Jay Promising, may buntag boss, agwanta, gihapon, tas, kataas. Sa garbo ni Auntie Claire, ayaw talaga mag-sorry. Saan man unaw. No apology. Kay, waman daw ito niya. Kuan man daw ito? Waman daw siya niingon mga igala nga tanan. Ang uban raman daw. Ato na nang isgutan unya mga igala kung sa problema sa iyahang... Nagit siya, na problema niya mga igala, dili na sa kuan eh. Sa murag sa iya na mga igala ang garbo mo, ito na problema. Wala, saan man daw. Pugso ni mo ng tao may igala di mag-sorry. Di makakapugusan na. Isa pa, naas malakanyang na. Saan ni mo magpapugusan na? 7:14 already, mayong buntag, Rodel Opinaldo, Chudolo Likayan, Bro Milan Ulog, Naimbag na Bigat, mayong buntag diha, Kuya Toto Villanueva, good morning.
0: Good morning.
1: Ismaila Sabiliano Asuncion.
0: Good morning.
1: Lia Manalaysay, Well Flor Masaudling, Robert Camiging.
0: Good morning.
1: Harold Salang, Ricky Misuna, si Dong Tuling, Lester Bilandres, Leopoldo Sapra Pardilio.
0: Good morning.
1: Boboy Fernando, Randy Santisas, Nancy Camilo.
0: Good morning.
1: Rodolfo Ramirez Villar, Bragicans Bukidnon, si Bonnie Marikit, ay, si Katropang Bonnie Marikit, Rene San Miguel, Tagong. Abel Manlangit, yas may dipulog, mayong buntag, si... Ayan, Joy Dado Herbacio. Good morning, watching from Cao National High School. Cao? Santo Niño, Nabunturan, Dabao de Oro.
0: Good morning!
1: Ang buntag, si Viram Aira, Atiniam, si Iros. Saan naman yung pangalanan ni Maygalan na mura na mag-urasyon? Oh? Good morning, dili may manguli, looy ang mga buaya from Hong Kong. Oh, ayos sige magpanguli, kay usaw naman, wawa na mo yung remittance dire. Oh, pwede, bakwarta ang atong kwan. Natanael Codera, good morning. Ugang Claire Castro, good morning po daw. Ay, humanan eh. LC Asigiri, og kaninyo ang tanan, maayong buntag. Ellen Malasarte Chu, Ispi Buen, Ellen Malasarte Chu. Asa man to si Ispi Bueno? Nawa man. No? Imbis kayo nag-comment na to, nawa ragkalit mga katropa. Marifi Mahinay, Balangan, mayong buntag si Ronald. Good morning po.
0: Good morning.
1: Alas 7:15 na, may galantag na sa buntag. No? Mayong, may daghanday din may galang nag-comment. No? Ami Cabrera, looy mga kawatan pag dili may mag-remit. Murag personal disorder na nang kang Auntie Claire. Ambot labot. Ato ng hataga pagtagad. Robert Atay, gikan na sa Ronda Cebu. Mayong buntag, March Zabate. Shem Angkog, mayong buntag. Mura og nindot atong pamor maron. Mura kwartahan. May ginaingon, may galanga. Nindot og barog, pero tiyan gakurog.
2: Pinawa!
1: Achoy-choy, pero way gilamoy.
2: Ayaw!
1: Ayan, no? Kasi may mahibaw nga pa may mabahaw. Alas 7:16 na, bagahigalan, dagna sa itong bagbanag-ubanuban. May ubay mga katropa itong hataga, bagdaga din sa itong tulumanon. Una bagahigala lagi, kining kalaki ni Auntie Claire, mga katropa kay daghan ang nipalag. Ini po, apil-apil po ni mga higala, ganing si Lovely Granada, gani. No, katong tauhan ni Risa, nagsuporta ang Risa. Nga, nasabtan daw niya si Auntie Claire, ang mga DDS lang yung kuno, mga bugo man daw mo. Pero, una sa tanan ang nasuko, di ba DDS? Ah, taka-taka, rasag pamasangil ni may galag taas og suwang ay. Di ba DDS na nasuko? Kapalugi siya nasuko. Act ba yan? O sana, act CIA, sana eh? Act teacher. Oh, DDS din ang act teacher, kalaban man na ron.
2: Ay, yeah.
1: Taka naman mo, taka naman mo, ngal-ngal niya. Diba? Nadugay na kong tutok ni mo, flawless lagi kagkutis ni nindot ang resulta sa Santon. Maugani na ingon ako, di pa mo inom ng Santon Gold Coffee Mix. Na, baka mo, bahala. Nadutlan magani ko anang gluta-gluta anang Santon Gold Coffee Mix nga. Abi na ko, guwa na ni kausaban. No, nadutlan pa man. Pamalit na mo Santon Gold Coffee Mix. So may inyong ilangan-langan, di ha? Sige, unyan na ng kape. Oh. Mura lagi kag si Father Flabby, boss. Pare, imong dating karon, boss. Di, actually, anniversary na ako karon mga katropa sa akong ordination, August 20, Memorial of St. Bernard Abbot, no? Lagi, Clairbo. No? 5 years ago. Sa mong simbahan, ha? Di lang ako nagamit. Kapoy mo ko si dadaan. Dito rin na sa... Di lang ako nagamiton diri kayo. Di tama kasi nabot. Eh, lain magunta ninyo mga tinuuhan. Na akong iimpusar ng ako, ah, wala na. Naraplin na, dito na mga higala. Kung ato simbahan, of course, ito. Pero kabot na rin mga higala sa ato ang katikaran aning social media. Yan na ito na i-appel. O na ako, ha? So, sa mga nakailan ako, kahibaw na sila mga higala nga na ako simbahan. Pero, dili may Roman Catholic, ha? Ika 5 years na ako ron sa kuan gining gikan sa akong ordination 5 years, no, since 2019 dito sa Umingan, Pangasinan, by the laying on of hands by Right Reverend Terry Law taga Texas nga bishop kaniadto sa Anglican Catholic Church, no. Mutana mo Roman ba na di lagi balik-balik ko. Unang-unang pwede may mag-iminyo. Mumunta na mo, Pilipinista po, dilisan. No, oh. Aglipay, dilipon. Maura man na sila. No. Ano, old Catholic Church. Unya mga, kung makapuyan mo, i-search na lang. Diba? Ay, masabay pusa na mga, masabay pusa na mga kuwan ka ron. Si Auntie Claire gani, EI, mga gamiton. Oh. I-search na lang ninyo. Sige, alas 7:19, mga higala. Mga isukutan na to, balikan na to. Oh, si Lovely, apil-apil po si Lovely nga, imatod pa, nasabdan ko no niya. No, nasabdan ko no niya. Ana, gini ni sila karon, tanawa, no? Kaya, wag sige ba na sila maigala o pamakak nga, di ko na sila kauban. Si Lovely, at to ko na maigala, lagi kang Risa. Unya, gini si Risa, di sad lagi ni ko no, Kalyadong Marcos. O sabay di, God. Nag-iira mag-iton ng iyang ipanulti maigala kani Adto. Nga, grabe ka Antay Marcos sa una, karon mga igala, musimhot magyapos utot. Upan man ni sila, katumito ang pagkamatay ni Mima Alicia, no, katong dito sa Haya, nagkuyog na sila. Nagkuyog mo na sila mga katropa. Good morning, katropa Arnel. Mabuntag daw kang Buyet Dalanan from Tagum, Mirafuentes. Shout out, Costa ng Gaagwanta. Suko ako, Mrs. Auntie Claire. Kay... Gipasangin lang ni na siya sa nahitabo sa shooting incident sa Sambuanga. Yung lagi si Kuan, ingon si ni laban man to si Kuan, isa ni Lovely. Ingon si Lovely nga sensitive ra kuno kaayo ang mga Kuan, no? Dili man daw na pasabot nga Kuan, mga teacher mo gipasangin lang, no? Ang giingon daw ana is naay kunoy mga teacher nga mao pay magtudlo sa mga bata og pagkawalay mudo. Ako sa di mo ba ko gahapon sa akong gabahin mga higala, di man ko mo dinaya na naamang yun, no, naamang joy kamal, di man tanan perfecto teacher bay, naamang yun kamalian, dunay mga problema, but ang pangutana man gud na ko ani, kamo ba to ang appropriate time no? Pasibo-sibo man guna. Mao ba toy tukma nga panahon aron isgutan nimo to. At least you can be sensitive enough nga murag na tinuod man nga issue pero di usa na ko ni isgutan ron. No, di sa na ko ni isgutan ron kay naamay unang-unas na na investigation. For example, may nang guwaro istorya may gala nga ang target nyo kunos bata, no? Katong shooter mga igsuon, ang teacher dili ang katong iyang classmate. Katong grade 10 student ba to? Dili to. Kung dili katong gyud kuno teacher mga higala kay matud palagi gipakauwawan kuno to mga higalang maong shooter. No? So kana tinuod na ba na? Lili. That is yet subject to investigation. So di pa ka makaingon mga higala nga sa teacher. No? Kung sa manggalis na sa teacher mga katropa, kay ba man ka nga dako gani nga community, no? Unya given the sensitivity of the issue. At least magunahon na ka nga, sakto baka ni akong istorya. No, ako baka ni buhian, di baka ni ma-offend sila. Kay, abalo ka, mayon sila nga, na-offend siguro mo kay tinuod man, dili, oy, dili na may gala ni si Sari. May mga teacher na-offend, bisag kabalo sila silang kaugalingon, nagwa sila gibuhat, mga daotan, maayong may gala pagka, ilang pagkadumala sa ilang mga classrooms, etc. Na-offend sila may gala, siyempre because, they have been generalized. Yung ba, giusa sila pagtanaw, gibugkos sila pagtanaw, mga katropa. Ato na nga taga magdagan, may ikalang sa tumag panagong manubas sa lumanong bulsay.
0: Bulsay!
1: Alas 7.23, mga ikalang tag na sa morning. Ayong buntag rin yung dran. Sa maning greetings ni paring bubong din eh. Advance 23rd birthday sa akong second born daughter para ugma August 21 nga si Alexa May Pilones Algabri. Basta ni mga kaliwat mga katropa ni paring bubong. Ha?
0: Good morning.
1: Morning ug advance happy birthday.
0: Happy birthday.
1: Richard Gomez. Richard Ibanez, good morning katropang Arnel. Pugi. Uy. Pugi naman unta ni. Nindot kayo imong background, bagay kayo sa imong screen. Greet na ko akong asawa nga si Jetro akong anak, amping permi. Jeho Albete Gisoro maing buntag. Ma'am Monique Orocio, good morning ni Muria Ma'am. Pinasimbli ras Ma'am Monique ugli-li di ako. Galicano Timtim maayong buntag.
0: Good morning.
1: 7:24 already magaykala. Di ta maglangan, di ta maykala sa tumbag campus bulsay. Aron nga makapadayon na ta kana atong hataga pagtagan sa tumbag panagubanuman. Og matod pa. Napay kulang di ay. Diri magaykala sa atong tulumanon. Matod pang Auntie Claire nga mad aduna kunoy kining magandang benepisyo, no? Nga nahatod ang ulan mga higala ngadto sa katawhan.
2: Ayaw!
1: Naon siya naman yung tao, no? Kana nindot kaya nato isgutan. Abin mo mga higala, tinood ba na? Subjective man kuning ulan ba? No? Subjective ning ulan ba? Sa mga mag-uuma, it's a blessing. No? Sa mga bata, it's time to play. Subject, kuha na siya ba, no? Magdepende na sa mong status kinabuhi mga igsoon. No? Sa mga mag-uuma, it's a blessing. Mga kaigsoonan. Sa mga bata, it's time to play. Sa mga gibiyaag uyab, pag ulan gani Ralph, musamot ng imuhang kaguol. Pagtulo sa ulan, no? Makaingon dyan ka mga higala o bunok pa ulan ug banlasa kining nagumidukong kasing-kasing.
2: Ayaw!
1: Paphaa kining mga talinggab nga milagbas akong
2: pinawa.
1: Lami kay kung angka ka nang imotera ka, imotera. Lami kay imot may galabas sa kada tulo sa ulan, matagpatak. Matagtagdo sa ulan. Daw mga adlaw ng labay. Balakan na ko nato ni kadali. Hamat ako ang kwadre. Ang ganahan ako ikuan is pero YouTube basta ko lagi si YouTube ay. Sensitive bago ni kayo si YouTube mga katropa. Dali ay kasuko YouTube ba kay tamparoso. Roger, kasi may yan yung ganahan ko, gininot ni gamiton pag mag-kuhan ka. O kani. Gininot kaya ni gamiton magbalak. Mabalak ka ni Ralph. Kini mong gamiton, Ralph. No? Kini Ralph po. Hindi mamuple. Ano man eh. Daot tagalin yung plakahan eh, bay. Mulukso man.

0: matagtagdo sa ulan. Daw mga adlaw ng labay. Mga adlaw nga napuno sa talidhay. Kaya ba mag-usay talidhay? Ni adtong panahon nga atong panag-uban piskay. Apad karon gibanlas nining baha nga mihasmag nining kapalaran. Di naman gantong saad mo. Di naman gantong saad mo nga dili malugtab. Kining pantayog sa atong pagminahalay. O pinangga. Matagtagdo nining ulan gikan sa kalangitan. Daw mga nang ligdas nga mga gutlo. Nga muduaw sa akong handurawan. Lunhaw pa sa akong panumduman ang imong larawan. Sa dihang giakko gigakos mo ako diyang nagkiat mong mga bukton. Pagkalami tagamtamon. Apan karon kabug na hong paminahon. Ay nako. Kung saan-saan tayo inaabot nitong programa natin. Well, floor ba sa odling? Maying buntag diha. Tonics pass. Sala nas ginikanan. Abi ni mo di mata mahuman ani mga yagala magsigitag pangitaig sala. Kamu ko no. Naabay solusyon makam up mga yagala sa sigig panginat pangitaig sala. Oy, panghatag mog dollar atong akong balak ha. Yabo katawa ni. Ha? Oh. Ingon si Jubin Jubin Bakasi nga okay kayo si Rarin. Ako ra man ang gitago-taguan ako nga talento may gala pero wala lagi. Ini akong talento may gala pang tiguang.
1: Secret.
2: Pinoa. Hmm.
0: Balak wala wala script pa. Script mo. Script pa mo balak. Balak ra man di ay.

Kuya Mubalak. Oh. Who loves Daniel? Alas 7.29 na may galantag na sa itong bagbarang gubanuman. Dira na ta magayagala karoon sa itong dulumanon ag bulsa o karita sa itong natanawa akong matayip diri. Kuya Cardo na noon matayip na ako. Ano ang klaki ninyo ba? Arita magayagala sa itong pag-ampos bulsay. Maroon na huligan kita magayagala ninyo itong dulumanon. Kay 7.30 na maga kaigsunan. Humanang is their mission number. Dira na ta karoon magayagala sa itong mga nagunang mga katikaran. Balita isyong iskutanan nga itong hataga magdaga. Dapat sinili pa. Arita magayagala sa itong pag-ampos sa bulsay.

0: Uban sikat tropang Arnel Cortez.
1: Pusay. Pinumdami kanunay mga ikala. Nga daw tan mo sanay nining katilingban gubikan kay mga tao ka dunay mahibo ka matarong. Nangiyugpos lama.
0: Sikat tropang Arnel Cortez. Pusay.
1: Sa mag-ausapay galo kumusta og maing buntag ka ninyong tanan. Alas 7.33. Welcome. Welcome. Welcome mga ikala sa tong program proper sa Tulubanong. Bullseye! Ano na may gala maghisgot sa nagunang mga balita? Nga itong hataga pagtaga din may gala sa itong pagpanaguban-uban. Napungot karon mga gala ang mga dili lang ang anaa sa itong mga teaching community kundi mga gala pati mga tao na lagot sab. Gawikan mga gala sa daw di ni mo makita ang any ano, bisag gamay lang may gala ng sign of remorse. Gikan mga gala kang anti-clair. O man ini mga higala na buhian nga tama man mga higala yang kuan mo ingon nga adunay uban no adunay uban dili kunutanan adunay uban mga kaigsuunan pero kabalo ka kasi makalagot mga higala is kanabang insensitivity ba no wa man lagi paghuna-huna mga higala nga tama bakha ni karon bakha ang tukma nga panahon nga ako ning i-address o ako ning isulti. No? Punta na yung grasa, punta na yung huna-hunaon bito mga katropa. Is this the right time? No? Nga mo na isulti na ako. Na'y nasakitan, na'y namatay, na'y naguliyang, na'y

0: naguol, maubani ang panahon. Or mao ni ang panahon nga karon sa karon i-assure usa nako ang mga ginikanan, isip nako sa gobyerno, isip nako sa palasyo, i-assure usa nako ang ginikanan na dili angay mabalaka gubikan kay kining mga butanga is well taken care of. Ano ba no? Giatiman kini, giimbestigahan kini, wa kini gipasagdan, gitutukan kini. Aron nga di na mukaylap pa, di na mukatag pa. Maghangyo lantas community, maghangyo lantas katilingban, nga dili magpataan siguro maayo nga dili kay di ba? Duha gud kabutang ang gi-insert dito, wa mo kabantay. Duha kabutang dito, ang mga teacher magahigala kabalo ka nganong gi-insert no niya. Kay naay mga video na tan-aw sa mga TikTok. No? Naay mga video dito mga higala nga iyang gihimong example nga iya pang giprint. Mura man ighanggaw may galisan si Pero. Nga iyang giprint mga igso, nagipakita niya dito na pinaahit pang simod mga higala sa impact. Naay video dito nga, iyang giprint ba ito niya, no? Adit na to video. Kung ano ito, kining printed. O, print na ito. Iyang ipakita nga ito mga higala nga mo niyo. O. Ngayon ako no mga higala yung mga teacher lagi nga. Andito mag nakita na ako, nag-describe o unsas BBM. No? Suko na sila. So kamo mo mga teacher, kay bawo man mo, ay nalang mo apil-apil sa aning amo ang kami mga diri sa kaming mga naas private o kaming mga citizen. Wa may problema kay wa may nagdawat sweldo sa gobyerno. No? Wala may problema gumikan kay wa may 13 month pay paabuton. Ang amo radyo diring problemahon, ang among tagsa-tagsa ka mga employer. Pero sa gobyerno, pwede may libre may manaway. Pero kamo nga naa sa gobyerno, pwede mang gihapon. Pero kuan na lang, ani na lang, no? Likay-likay na lang. Kaya kamo may maipit, pangitaon mo susama ni inyo. Gidaginot, mga nila itong mga bata, gabidyo-bidyo dito sa kalinaan, mga igala. Diba? Gidaginot, mga ito nila. Diba na pag tugpa ni BBM dito mga higalas kalinan na yung mga bata dito gakuan nga nagvideo niya ikansawan mga higalas BBM layo na gud eh makaduol balay ka ng helicopter layo na to gizoom lang mga higala niya gavideo sila unya siyempre ilang BIBI si BBM mga kaigsuunan pero suko ang Malacanang nga to suko si Auntie Claire ato so mauna para na kumoto mga higala na himong isa nga kuan muna niyang gibirahan. No? Karon, katong mga teacher unya ikaduha, napa sila ang gi-insert dito bay nga ang violence kuno nahimo mangod nga example, ang imong iyang iya na pong himo nga example, ang kang BP Sara mga igala nga nag-live naka kuan, naka video unya naghulga mga igala sa presidente. Sa asawa sa presidente o sa igagaw sa presidente. Diba? Mauna mga higala ay moto'y igi-insert. Pero ang pangutana ba, tama ba to nga tubag para sa Sambuanga incident? No? Sakto ba to nga panahon para i-insert ni mo? Duha pang gugibasol, teacher, mga higala, nga dili teacher tanan. Kanang mga teacher kuno, mga higala, nga badlongon. Nga mutudlog, walay mudo. Mamaklaro man to siyang istorya. Oy. Bisag kung lubagon, baugon pa mangyod mga higala ni Lovely Granada, sabah kabawag mga higala sa iyang suwang. No? Nagbasa ko atong iyang post kahapon. Tama daw si Auntie Claire. Baugon pa mangyod ni mo. Tama si Auntie Claire sa punto nga naadyo yung mga teacher mga higala nga need reformation. Di ba tamo limuda na, no? Pero ang akong point mga higala, mo ba na right time? Mo ba ito'y tama nga panahon? Ay, siguro ay tama nga panahon, ana. No? Kung asa man siya nakadungog og chismis, kay, por siguro, wala niya gihimong basihan ang nanggula nga mga impormasyon nga. Kuno, kadto mga higalang bata, ang target niya ang teacher, nga membro sa LGBTQ mga higala, kumikan kay gipakauwawan siya or whatever mga igsoon, nadamay lang kuno itong uban. Mga, ang target niyo kuno ang teacher. Now, kanamang kung gabutang, paminaw mo ha, dili ako sa akong kaubahin, hindi ko mo verify ni ana. Ngayon naman, wala pa mga mahigala na pagawas o verifikasyon karon. Kung tinuod ba na o dili mga igsoon ang atong right authority, right agency nga nagdumala o nag-imbestiga ni ana. Kana siya gabutang, that is an speculation mga igsoon. No? Spekulasyon lang kana unless mga higala otherwise proven. No? Mapamatud-an. Mo gani karon nga doon na ilan nang gi wala nila nang gi padaplin ilan nang gi paingon sa dito ang investigasyon nga tanaon kung tinuod ba mga higala nga doon ay nahitabo ng sama ni ana nga murbang kumbaga nahimong mitsa nga nung nasuko mga higala tong nasang pit nga batanon o katong mga higala guwan nga nahing ato. So, sa akong tanaw, dili to mo ay dahilan, dili to mga higala mo ay basihan ni Auntie Claire. Ang basihan ni Auntie Claire sa paghisgot sa mga teacher, duda ko, katong yung sa Dabaw. O katong naa sa TikTok mga higala nga nag-suwat-suwat o niya gipa-describe o unsa si BBM. Anong onion skin kayo mo kung i-describe si BBM? Ha? Anong balat sibuyas kayo ni mga higala ni si Auntie Claire? No? Pag mahisgutan mga higala si BBM, grabe. Uyawag ang auntie mga katropa. Paminaw na to siya karon. E di bang yun, di bang yun mo. Angkon pa eh. Asa. Ah, sige, palihog ko, katropang gab. XFM,
1: katropa. Nais lamang po nating ipakita sa mga guro na hindi po kayo lahat.
0: Oo, hindi po kayo lahat. Ibig sabaw sabihon, Auntie Claire.
2: I talk to my disclaimer
0: ha. Kuan kay ko kanang sensitive ko aning language mga kaigsuonan kay sa seminaryo na ami subject nga philosophy of language, no? And naatay ginatawag may gala nga language game. Dakop di man ni madakpas siya declare. No, inlas pa ni mga higala sa manatad, dangog pa ni mga higala sa kasili. No? Pero ako definitely makaingon ko mga higala, kaya nako kini mga higala nga ingani nga istorya, no? By using the theories and principles mga higala of philosophy of language, no? O bisag tanawon nimo akong TOR sa college, appeal yun na siya subject. Appeal na siya subject. Siyempre naman sa kining sa karon wala na ilabot na no. Sa college lang. Kuya, mga mga subject dito seminaryo kay mga wa mo maka ilang mga subject man. Metaphysics, mga kanang subject nga ko ani nakadungog na demo ana. Epistemology. So may gitun-an di akatropang Arnel kanang mga piste. Epistemology. Itong mga yagig seminaryo, kabalo, ana. No? Unsa pa man, medyo off sa labinas karon ng panahon, di na kayo madungog. Metaphysics, epistemology, hagiology, sa pa man, kining predivinity. Of course, itong mga sacraments, mga kuan, lahat to, church history, lahat sa to. Oh, sa kuan man to, religious education man to. Ano sa pilo lang, no? Kining philosophy of man, pero kanang uban known na kanang mga existentialism blah blah blah philosophy of man mga yan kahit sana siya ilado na pero kanin siya Antigler may gala paminawa ha ang iyon niya hindi kayo lahat sinisisi sa to pa na certain group nga gisisi. Sige, usabo na to para dikta masayo palihog ko balik ko na to.
1: Nais lamang po nating ipakita sa mga guro na hindi po kayo lahat. Hindi po kayo sinisisi.
0: Sa ato palagi, i-grouping sa nime. Hindi po kayo lahat sinisisi. But pasabot, doon nag-uwi porsyon nga gisisi. Bisayon tani, kailangan mo ng sisi. Murabag, sakit na ba na makasamad ng sisi mga higala? No? Hindi po kayo lahat. Dili kamong tanan gibasol. No? Dili kamong tanan gibasol. Sa ato pa, dunay bahin ni anang nasampit nga community or dunay kabahin mga higala ni anang komunidad sa mga magtutudlo. Nga gibasol ni Auntie Claire. Ha? So, we can construe mga higala nga firm yun siya sa una niyang pamahayag. Wala man, no? Iyan naman ang explanation. Firm yun siya sa iyang pamahayag, mga higala, nga teacher, maoy dahilan, mga higala, nga naing ato ang bata. Now, although kana, mga higala, no, dili na mag-define sa kada teacher. Pero kung ikaw maigala magtutudlo, makaingon ka, dili po siguro. No? Although na yung mga teacher magaigala nga, BBM kayo sila, unya, dapig kayo silang antikler, unya, ang ilang ilang kunong gikasabaan, mga DDS, ang ilang giaway, kay ang mga DDS kuno, mga utok bulinaw. Well, mga utok bulinaw, bayad mo, na yung mga DDS dere, mga utok bulinaw kuno mo, no? Kay matoy,
3: I talk to my...
0: Munang tawagon ganig, didilis, no? Kay utok bulinaw kuno. Pero, ang nasuko, ane dili man DDS, no? Ang katumang mga igalang grupo ni Tinio, DDS din as Tinio. Diba? Kung ano na, diba? Act teacher party list. Sila may nasuko, ano eh? Anong ipasol naman sa din yung atos mga tao nga wag yung tanang hilabot? Wadyo may mga ayog yun ba? Oh, kanang inyong mga followers, mamaoras ang mga utok ninyo sa... O ba na sila maghilabot ninyo? Ano inyo man yung una-una hong hilabot? No? Ang nasuko, ana, ganito mo sa act teacher, yaw-yaw. Sila may nasuko. Sige, balikan ako mga kaigsuunan. Ang sa ingon ni Auntie Claire, no? Hindi po kayo lahat, dili kamong tanan, gibasol. So naagyod gihapon sa inyong community, ang gibasol. Uyawag yun yan ni Auntie Claire. 746, may gala. Parayon.
1: To ay pagpapaalala. Gusto lang po natin, no, ipaliwanag at mukhang nagkakaroon po ng misconception, misinterpretation, misunderstanding sa ating nabanggit kahapon. Unang-una ay wala po tayong sinisisi na mga guro. Ito ay pagpapaalala sa ating mga kagalang-galang na mga guro kung ano po ang kanilang malaking role bilang tagahubog nang magandang kaugnayan.
0: Ay, delikado dahil nagab kay hubugon man dahil ng mga estudyante, gab, no? Ay, tagahubog man dahil pong mga teacher, eh? Kayo daw ang tagahubog, ha? Sige, padayon, Auntie Claire. Kami na ito na ron.
1: Lalong-lalo na sa mga kabataan. Ang ating pong sinabi ay ito po.
0: Mm-hmm.
1: Dapat na ang mga kabataan natin ay nagagabayan. Hindi lamang ng kanilang mga magulang, kundi sa kanila mismong paaralan. Tama naman po yun. At wala itong pagsisinungaling. At ito rin po ang ating nabanggit. Minsan na pong nakita, mismo ang ibang guro ay lumalabag sa itong klase ng moralidad. Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung paano maging walang modo, lalong-lalo na sa mga nakakatanda o sa ibang tao. So, kung sila man ay mayroong naramdaman na galit dahil sa ating tinuran, muli.
0: Insensitive yun guys. Sa kung saon. No? Tama mo na, di ba? Sakto mo na mga igala. Na, musupak ba dahil ka na yung unang tikler nga? Ang mga magtutudlo may mo, amuma mo, matuto sa mga bata. Muhubog. Dili, muhubog nga iyang hubgon. Tagalog man ang muhubog, no? Magmatuto mga higala. Supak dayta na dili, tama na siya. Kaduha niyang punto. Nga usahay. Murag kanta, no? Nay mga higayon nga ang mga magtutudlo pahinooy maguna-una. O mauna nooy mahimong impluwensya. Nahitabo ba na? Yes, nahitabo na. Wa ko supak ana Auntie Claire. Pero nga akong pangutana, no? Given the context sa naitabo, angay ba? No? Because sa akong panabot, this is not an official statement. Sa the way I understand mga higala, kanang iyang kuan, iyang kaugalingong opinion niya. Kasi kung balik-balik istorya, di lagi mag-matter sa ato ang imong opinion lagi. Ngayon man, spokesperson ka. Press officer ka. Kang kinsa man sa palasyo, palace press officer. Mao ba na ang masulti sa palace? Okay, kumbaga, kung ikaw spokesperson, you're speaking on behalf of the office. Nga kung makasulti pa lang unta ang palasyo, mga higala.
4: Ay!
0: Basigi, balikas na ka. No? And she's working for the president, mga higala. Gani, di ba? Trust and confidence mo yung isaligan. Gibasihan. Munang naapa na siya di may gala kaya nagsalik pas BBM niya. No? Pwede ba mahatagan mga igalag tama nga distinction, no? Asa diha ang imong opinion, no? Asa diha ang imong official nga pamahayag, no? Kaya sa ako bang kung nasabtan o na, madungog kada adlaw, almost every day mga igala, ang tanan banat ni Auntie Claire, iyang kaugalingon, gikan sa iyang mga igalang... Kaya di man mga igala kahiluwas ang Pangulo, way script, siya na lang, no? Sa mga presidente ka.
3: I talk to my where the
0: like Taiwan chapter. Salamat diha Yang Chen. Oh, balayon Auntie Claire. Humana na? Oh, sige.
1: Gusto lang natin ipakita dahil baka hindi alam ng ating mga
0: guro.
1: Okay.
0: Ay, nako! So, wakabalo ang so ang mga teacher karon. Wala sila kay bao nga sila magmatuto sa mga bata. Samot na noon ang imong statement na ni samot nagkalawgaw noon. Ay, yeah. Dadali lang ha.

0: Alas 7:51, sa ato pa, usara ko na to ka pahinumdum. Kining pahinumdum, hatod ganinyo, ni Auntie Claire. Usara ko na to ka pahinumdum, kay basin ko nog, ang mga teacher, wa na mahibaw. Kuyawa ni mo. Iba, i-atras daw gamay. Balik ko na ako to, gusto ko makadungog ato. Bakahin, basin daw wala na, naka, basin daw, wa kabalo. Nisamot naman noon nag-insulto sa mga teacher, may gala. So ang teacher, nagpabuang-buang lang. So ang teacher, karong mga, dahil mga teacher, karong nga, wak kahibaw, nag-unsa siya dahil sa eskwilahan. Ah, tayo po na istorya ha, Auntie Claire. Lagi. O sa mga bisaya pa, may gala, mojoy ako maingon. Ah, tayo po na istorya ha, Ralph, boy.
1: Ay, ya!
0: Ha? Krabi kalasag utok, oy. May buntag ni Buda, pre. Charles Darwin Luison. Pilpila ang ba-ba ni Ante. Pwede pa lang. Sige daw, balik ko na to. Sige, go.
2: Ito ang ating nabanggit. Minsan na pong nakita, mismo ang ibang guro ay lumalabag sa itong klase ng moralidad.
0: Okay.
2: Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung paano maging walang modo.
0: Okay.
2: Lalong-lalo na sa mga nakakatanda o sa ibang tao.
0: Mm-hmm. Sige.
2: So, kung sila man ay mayroong naramdaman na galit dahil sa ating tinuran, muli, gusto lang natin ipakita dahil baka hindi alam ng ating mga guro.
0: Grabe po ng assumption ni mo, Auntie Claire. Oy, grabe na nga presumption, mga higala ba? No? Ako lang ito gisulti, no? Gikonnect na ako sa gipusil na ay nahitabog incident sa Sambuanga, ako lang tong gisulti kay basin wala kabalo ang ato mga teacher. Grabe, si tan-o nimo sa mga teacher, wa nagay hanaw. Pobito na nga. In matters like that, labi na kung gani, kita mga media, mga kami sa media, mag-practice gyud mig sensitivity ana mga igala, ingana nga mga issue, mga katropa, no? As much as possible, kung pwede palang gani nga i-suspend yun mga higala ang atong judgment on the matter or ang atong comment mga higala sa butang, pwede na itong buhaton mga kaigsunan to give way to the investigation aron nga makakuha tag katong dito na mga higala sa base sa facts and investigation mga kaigsunan, no? Si Auntie Claire basangin lang baya ka nga man. Sana mema mami a mema di ay the mommy returns mo gipasay di ba gipasayin lang man siya may galagin sa si Corina Sanchez man to gyud nga ni sumpay sa istorya ni Irise nga mema no sa so, nang mema mema no. May masabi lang daw si Auntie Claire. Muna magpataka na lang putak mga higala. Bahala gwa masood sa wa sa context, no? Wala sa saktong ayos. And then later on, wala naman problema kasi she owns the podium. She owns the spotlight. Every na, anytime later, she can explain mga higala. Kaya sa po na, no? Matay. No? Sige lang, bahala. Di na pagkid mga ipasaylog yun. Na, gahi pa mga igalas magkuno.
1: Ay, ya!
0: No? Dapat ito, dagihun ako na siyag tarong. Banga, na ba kayo ma-offend aning akong buhian? No? Kay, ang mga hanggaw po karon mga igalang mga loyalista, ang ila pong gikonstru, mga igsun, ila pong gikonclude nga, kaning mga nasuko, muna ilang binuhatan. Kabiha gud nang utoka. Kuyawa gud ninyo mo conclude. Why premise diretso conclusion?
1: Ay. Wow.
0: Wagi mga wanay mga daghan pang mga pasakali diretso na yun. Human diretso? Conclude diretso? Kuyawa gud.
3: Bullseye. Bullseye.
0: Baka hindi alam ng ating mga guro. Wa mo kay bawo dai dai teacher. Chair, wa mo kay bawo kun sa inyong ginabuhat dasa. Sa unsa dai mo da sa eskwelahan, chair? Bungot sa ito ini santikla sige dong. Gab.
2: yung ibang nangyayari sa mga ginagawa ng ibang guro. So, nais ko pong ipaliwanag kung saan po ito nagmula para hindi po sila maiba ang kanilang pananaw sa ating sinabi. Dahil gusto ko rin po namang mapatunayan na itong ating sinabi ay naaayon din po sa mga naimbestigahan. Ito po ay...
0: O, tanaw. Diyan na. Sugod na.
2: Isa lamang sa mga...
0: Yagyag na natin. Mga papel, okay.
2: Ito naman ay nabalita na rin po.
0: Oh, tanawa, di ba? Tama? Si? Tanawa lang sa kabuuan. Ngano? Oh, di ba? Sus, Marie Josep, mga igala ng bayhana ni. Dalawa. Exhibit number 1. Exhibit A. Ebidensya ba gani? Exhibit A. Kano sa na nahitab? Asa na nahitabo? Davao. Nabay teacher dia? Wala. No? Kinsay na dia? Estudyante. Anti-clear, dili tanan actuation sa estudyante. Gitudlo ni teacher. Baita po na na. Ngano dahil ng Roblox si teacher kasugo. pag ang estudyante mga higala na malikas, pag ang estudyante mga higala nagsinumbagay, si teacher gyud necessary legion mga necessary gyud mga higala nga tanan hiyas sa bata si teacher gyud gatudloan. Yes, ang bata ang teacher mga higala is mao ang molder, no, tig form, tig matuto. Luya sa mga teacher, mga higala, kuan ba yan eh? Matod pa ni BBM, tagluto ng torito riladang pansit. No? Karon, gi, labatibar ang anti-clear. Wala yun ka naman. Oh, bisa kung saon. Laban-laban po ito, mga higala, taas og suwang nga si Lovely Utropon. Tama, ragod na. Oh! Ang konteksto sa istorya sa Sambuanga, ang gigamit kalinan man na katong nitugpas BBM dito, mga higala, gagikansawan sa mga bata. Kisa na ibasolo ni mo ato. Naaday teacher ni Ingo na to nga, sige, kansawin ninyo, kansawin ninyo. Naaday ay! Ikaw, anti-clear, himo ugin minimum bulok.
1: Pinawa!
0: No, himo ugin din ang bugo, mga higala. Tanawa, sa sige niyang explain, no? Sa sige niyang explain, dito na yun siya mabalik. O, di, tama ito akong ingon. No? Asa man mga higala ni balik. O, dito na po sa kalinan. O. Kaya nga doon ang nasulti ito niya, mga higala, mo ni iyang pruweba. Ang akong pruweba, nga doon nakaingon ko, doon ay mga magtutudlo nga murag nagpasalaag na hinoon sa mga bata, nagtudlo pagkaway mo do. Tanawa ni o. Asa man ni dapit? Kalinan. Konteksto. Kung sa'yo na itabuan eh. Nitugpas BBM, no? Gikansawan mga higala sa mga kuan. Pero layo na kayo na, zoom, naka-zoom na. Ilan na yung ipaimbestigahan? Gidaginot nila ni. Gidaginot nila ni. Gikuhit nila ang DepEd Davao. Ang DepEd Davao, pa sa kamahimo kay Gobyerno Masena sila may gala, of course. Lain sa kayog mo yung sila, dili, musupak may kay dami din si Davao. Dili, pwede. No? So, sige, himo, may gala sa DepEd Davao, ah. Itong mga bata, dali mo din, pangayok mo pa sa ilo.
1: Pinawa!
0: So, nakita na ninyo karon. Ang ginaingon ako mga higala mo na di ko makumbinsi mga kaigsuunan nga wala sa intensyon ni anti-clear mga katropa nga naadyo'y birahan. Di ko ni makumbinsa na. Inantan na bitaw mo, sensitive kay kuan ang language mga higala. No? Sensitive kay kuan ang language. Kay bao man gani ko nga nasuko ka bisag mutext ra ka. Mabasa ganin ako ng kanila, ini siya gibati oh. Dito na ka-replyan, bahala ka diha, no? Yes. Oh. Sa the way pa lang i-construct ang message, the way pa lang i-construct sulaton, no? Construct na may ato sige ma.
1: Ayya!
0: Pero kay madato na tani kay sige naman tag construct.
1: Pinawa.
0: Tanawa. Di ba di ka was gyapon sige gamit kalinan. Oh, pruweba na ko na agi mga panghitabo nga mga bata gitudluan Wala na pod, no? Hasty generalization na pod. Sure ka nga ang mga teacher may gatudloan ang mga batas kalina niya. Kansawin ninyo sa BBM. Naakay ebidensya? Naunsa naman in taon may gala. Tama. Actually, ang term nga palingkera is very, ano, appropriate para sa imo. Mura jug ka na nakig-away og silingan kay nganong gihalay ang hugaw nga trapo sa ilang nindot nga kural. No? Ana, no? Kung makasilingan kag sama aning antikler mga higala, may pagnibalhin ka dito sa bukid. Pre, pa ako mga kauban sa nasipit binas. Uy, naana po di ba? Gani akong nabasahan, ha? May gani nabasahan ako. Ipit na din, masabantang antikler. Emeline Villagonza sa Palieda. Maka-stress man si antikler, oy. Diomedes Pinote Senior. Katropa Arnel Maayo pasiguro. Siya ang ayaw lang kay mapriso taniana. Connie Salazar Crayo. Katropang Arnel, dili man katingalahan. Ingana si antikler kay mausad ng iyang amo. Maupon. O na ginaingon laging kaloy nga. Iapod na.
4: I talk to my worthy.
0: Alas 8:03 na mga higala. Ang tag na sa buntag. Diri sa YouTube, Crispiniano Redulosa. Hoy! Sagdinas siya release. Naana po din ang tabaghak niya.
4: I talk to my...
0: Sagdina. Once, ugnaa pa akong atubangan aning impakta, langkaton ako ng pala sa iyang luyo, ilaparo na ko sa iyang dagway, idasok ko na sa kurtina na sa iyang luyo. Edilin Susmenia, katrobang Arnel, kanagod si ante, expired na ang natumar niya, munang pataka na lag, yama. Pablito na karyo, padayon yun sir, ugbanat sa ila. Last man, 8740. Good morning, katropang Arnel. Kana si Claire. Kana si Walay Claire. Siya manggod ang queen of all fake news. Ha? Sobra pa na ni Inday Badiday chismusa kayo. Kaya wadi ay no? Abil man langit, noonsa naman ni si Claire. Mamuurag tag-iya sa Malacanang. Na lagi no? Auntie Claire, gamay utok patula system ang utok ni ante. Mauba. Den of tips, og naa pa na sa akong duol, laparuhon ko nagchinilas ang simod. Ang tawag ana pilpilon ang baba.